0: ibabalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, salamat kay alas 8:06 na mga kabayos. Padayon sa tong arangkada sa buntag. Nalingaw ko off-air sa mga reaksyon sa itong mga kabibes. Gika ni kabibes Fred Galmordi, Bumpilya equals hehehe. Abti ka gini mga kabibes Fred, dili lang na ito spell out ng imong translation sa Bumpilya. Kana lang tingali kabibes, anak tang napita kay ang 88 pong padila sunog na kayo. Relatas termino nga hindi makaapas na ito mo itong mga tao nga mga Bumpilya kabibes.
2: Pinawa!
1: Naitampo si Kabibes sa Benjamin Hildore. Speaking of ICC, unsay imong ikasulti sa gisulti ni Amy nga naay ICC sa Malacañang impacta. Ah, okay. Yeah, she was referring to kinini ang Palace press spokesman Attorney Claire Castro. Sa ato pa impacta. Iba ka naman magkinsa kinsa si Claire Castro, so ICC. So she was referring to Attorney Claire Castro. Niya gitubag man siyang Attorney Claire Castro ni ana. Kabibes Binji, ningon siyang it takes one to know one, mga kabibes. Ato pa daghana din nilang mga impacta sa
2: Pinoa!
1: Ang ako basad, ganong mo resort mangyadog argumentum ad hominem? Ah, maabitan na din eh. Ay, lalit ako ang bawasan ni Kabayo Spread. Nakita saan ganong mag-argumentum ad hominem. Kalingaw ramang ko eh. Kay, saan ni mabisagot? Saan ni magpasabot? Di magkasabot? Oh, mga Bumpilya ng klase ng mga tao.
2: Ayaw!
1: Saan ay Bumpilya ha, Kabayo Spread? Pila kakawats ka, no? Ito mga kababs, di ay, di ka Bumpilya nga, moingon ka, ha? Nga, tuta sa to pa itoy ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos o ni kanil Senador Sonny Trillanes ang International Criminal Court. Nga no good town. Nya nag-hiskot siya ag malita, pila man gyud ka bilyon ba ang gihatag gadto in town sa mga ICC judges? Iyang ginsulto ang mga ICC judges in town. Paita, ningon lagi ko, ha? Ang atong vice presidente, ha? Kaya bang apiktado gyud kayo ba? Ha? Bisan pagunsaon niya og limod bitaw mga kabibes. This is now affecting her state of mind. Kuwang nalang kumuingon nga timailhan nga guilty siya niining iyang giatubang karon nga impeachment mga kabibes nga og wa lang gini nilaban niya mga kabibes. Maklaro manimo ang hanay sa mga naa sa prosecution panel. And you know, mga kabibes, makauuaw lagi ang taon, oy. Ha? Ngawa ang taon sa kasabot, og fuck sila ka, og unsa na, mga kabibes.
2: Pinawa!
1: Ato ragong palaumaning kabahay nining isyo sa fuck sila ka, mga kabibes. Ha? Kining mao nga programa karon mga kabibes, nga gikatak ng mahimo naning formal alang sa nasod nato karong umaabot buwan sa Nobyembre, ha? Nga magpinirmahay na ang Amerika o ang atong nasud. Ha? Sa pagkakaroon mga kabibes, doon na ay 24 ka mga nasud sa tibuok kalibutan ang mipirma o joint venture agreement alang lagi niining gitawag o Pax Silica mga kabibes. Ha? Nga ang tumong nini maghimo kita og mga pabrika sa mga semiconductor firms dinhi sa nasod sa Pilipinas. Unya ang gitumbok niya na usa ka dapit dito sa Luzon mga kabibes. Dito sa kanang gitawag og New Clark City. Ha? Dito sa Tarlac mga kabibes. Kay ang tumong nini aron ni pag alkontra sa China ilabi na sa ilang mga semiconductor firms kay di man malalis nga dunay daghan kaayong mga China products nga nibaha dinhi sa Pilipinas. Mao ni tinguha ron sa Amerika nga tugbangan ni sila unya ang lakip sa mga kanasuran nga ni pirma ni ining gitawag og Pax Silica Declaration mga kabibes. Ha? Gawa sa Amerika, Australia, Finland, India, kadakong nasod anang India, Israel, Japan, usa sa mga signatory nini, ang Republic of Korea, South Korea, ang Singapore, ang Sweden, ang United Arab Emirates, ang United Kingdom, ha? Sa ato pang England, ang Argentina, ang Chile, ang Costa Rica, ang Germany, nga dako kay nasod, ang European Union. Unya 24 na ni ka mga nasod mga kabibes. Nga ang tumong nini makapalambo kini sa ekonomiya sa Pilipinas. And remember, if this will happen, we will be a semiconductor giant. Kanabang makahimo na ta og mga produkto nga ang tinubdan sa kanang microcomputer chips, ha? Nga maghimo og smartphone og mga solar panel mga kabibes og uban pa nga related sa kanang mineral nga silika, ha? So mao na nakaayo ni ini mga kabibes pero samtang nakaayo ni para sa Pilipinas. Wa man tao'y hanaw ang atong vice presidente mga kabibes.
2: Pinawa!
1: Matod pa ni kabibes Fred Gilmore di malingaw ko aning ato ni Claire Castro kabibes tonton kay dili magpautang ba? Mutubag yung dayon, inigtubag anak niya, ma-stroke na dayon ang mga DDS sa kasuko. Ya ay ang nantanaw ko sa interview ni Marcel Halili sa Osaka laing TV network kabibes because it was really Maricel Halili who asked kining attorney Claire Castro kalabot nini mao to kay namo na ron ni katap mo na ron sa social media kada laging paghinga ni Senator Amy Marcos nga maimpakta sa Malacañang ang ICC ilang gi haguan yun pero mo lagi na mag argumentum ad hominem na ganita sa ato pa, ha? Kuwang na lang ko moingon nga you are mentally bankrupt. Wa kay ikatubag ba? Muna nga mamersyonal na lang ka. Kay you know, ugwa pa po na si Jose Claire Castro maputos in taon og wag yung mutubag ba? Ang wag yung makatubag sa habig sa administrasyon mga kabibes.
3: Arangkada sa Bubutan.
1: Yaka ni kabibes sa Randy Arteaga Santisas, maayong pagpaminaw kang Al Albaro, yaka ni Randy Arteaga Santisas. Yes, a shout out nga to ni kabibes sa Al Albaro. So, mauni karon ang nahitabo. Unya, kada laging moingon si Vice President Sara Duterte nga itoy ra ni PBBM o ni kani Senador Sani Trillano sa ICC. Wa mo ginaybasihan in taon mga kabibes, oy. Niya mo insistir pag hindi siya nga gikidnap lagi kuno niyang amahan. Nga ano man ang argumento ha? Kalahi ra na di gikidnap ka doon naman ay warrant o bares, mga kabibes.
2: Pinawa!
1: Kunyang mutungo sa dayon ang mga hinanib nila sa DDS. Ha? International Criminal Court ang nipagawa sa warrant o bares. Ha? Mga bito ni mga kabibes, katanaawa ron si ang siya gibuhat ron ni ha? Asa na ito gibutang si Ginoo si Ronald Bato de la Rosa nagtago-tago. Kidnapon dahil na nga dakpon magin siya. Kaya nga no, ni Talidhay manggaling ang Korte Suprema, walagin magilabot ang Korte Suprema because the Supreme Court di tao na mga bumbilya ng mga tao di hao eh.
2: Pinawa!
1: Nakaibaw sila nga ni-acquire ng jurisdiction ha? Ang ICC sa kaso ni kani Presidente Rodrigo Roa Duterte o niya nahimong co-perpetrator si Senador Ronald Bato de la Rosa tungod kay siya man ang implementor yun ni Adto. Siya man ang frontliner ni Adto. Siya ang nanguho sa mga frontliner. Isip, happy ka ni Adto sa Philippine National Police nga mao'y nipatuman lagi sa kininiang dugoon nga war on drug sa Pilipinas, mga kabibes. The Supreme Court knows this. Mao na nga wa nila gitugtan ang katong tinguha ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga temporary restraining order. Kay og na pagunong tatong TRO, mga kabibes, ato pag gituki sa Korte Suprema kung legal ba ang maong warrant o arrest. Wa na mahitabo, mga kabibes, tungod kay nahibaw ang Korte Suprema. Ha? Wana, everything is moot in academic. Kay ni-acquire ng jurisdiction ng ICC, ni pagawas ng kamanduan ng ICC, mabito itong kaskas na itong ilang, ha? Umainom-dumo ka itong, ato nag-iskot na din niyog, kalabot niya itong ilang petisyon nga naglambigit pag itong usaka kontrobersyal nga pari din ni Sugbo, mga kabibes. Tanawaro, naghilom-hilom na, kay baho ko, adaw yung hunga na sa Arsobispo sa Sugbo, ha? Si Archbishop ha? Alberto Abet Uy, mga kabayos, kaklaro sa kayo, ha? Nga very objective, kini si Cebu Archbishop Albert Uy, unya, kuligig kaini nga mulaban sa habig sa mga Duterte, mga kabayos.
3: Arangkada sa kabutan!
1: Sumuna! Ang may kalabutan sa isyo sa ICC niya ang i-insister gidraba ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes, nga tungod lagi ko noon is malita pastilan po ng istoryahan imot pasabot mga kurakot mga kurap ang mga judges sa International Criminal Court na bayran lakip na ang ilang prosecution. Bisan pa niya ng paglangas ni ana ni karon American President Donald Trump, mga kabibes. That doesn't follow, mga kabibes, nga kanana ang huyang ang International Criminal Court. Self-serving man ang pag-criticize ni Donald Trump sa ICC. Kaya nga no, ang iyang hinanib nga presidente sa Israel, si Benjamin Netanyahu, doon naman siya pending warrant o bares gikan sa International Criminal Court, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan!
1: Gikan ni kabibes, 9255, may buntag Sir Tonton, nagpasalamat lang, na lang punta, Sir, nga naay mga tao, nga gipakatao, nga 8080, kaya kunwa pa sila, wala yun mulaban anang mga Duterte. Salamat, Sir, doon na sa kay punto, kabibes, 9255, bitaw. Maluoy lang ta, pero di ta ng 8080, ari na ta sa bag-uron, bumbilya, kabibes. Matod pa ni kabayos sa Fred Gilmore D. Binumbilya kaayo ng kidnapping narrative aning mga Duterte o mga supporters sila, kabayos tonton. Una, wa man sa personality ni Digong ang magpakidnap. Ikaduha, Digong nyo nga ang warrant of arrest valid and the arrest itself is lawful. Yes, ang nagpa si Atab ko ni anak ka vibes kanira mapud ang iyang anak. may buong lang ta. Di ba labihang paita bitaw mga ka vibes bitaw objectively looking at it ba. Tanawar ko na ninyo, I'm sure, naana ron sa kananaang social media. Paminawar ko na ninyo ang diskurso diha ni Sara Duterte. Ha? Wag it sa taon sa saktong wisyo, mga kabibes. Unya daw iya pang gipakawawa ng Pilipinas. Ha? Ngano po ka nga daw iyang gipadungog-dungogan niyang banasa? Nga daw impliedly ba nga ayaw pag jabag-jabag diha manasi Scorpio niya. Ha? Si Manasi Scorpio, wasan mo tingog niya nang nagawa sa pangahan ni Atty. Zulaika Lopez, mga kababs. Gano po ka ni Man Scorpio? Lisod man, doon na tayo nadungog ang mga tabi-tabi, pero we will not resort to that. As it is, mga kababs, ang nakaroon at tubangan sa kininiang Senate impeachment trial nga magtiayon si Atty. Manasi Scorpio o si Vice President Sara Duterte. Mauna nga silang duha ang ilang mga bank accounts lakip ni sa pagkatukion diha sa umaabot pa nga mga adlaw sa Senate impeachment trial. Muna sa muntarong pitsa Julio 30 ang pananghidraba ni Sara Duterte nga travel siya from July 16 to July 31. Expected din siyang maabot sunod semana. Unsa ka ito ay iyang baon sa gikan siyang biyahis gawa sa nasod mga kabibes. And you know, ang iyang biyahe nga ito gawa sa nasod, maklaro sa nimo bitaw nga ang ilang tumong og toyo nga naakitahay mo abiba ni Vice President Sara Duterte nga ito gawa sa nasod. Ang kanilaging mga wasid town kayo, mga kasayuran ng mga overseas foreign workers ba? Nya, ang ilang buhaton, ila ding ipakita kadaghan kayong nilaban niya. But, ibutang talagi. Nga doon ay nilaban niya mga kabibes. Para unsa man ang labana. Nga naamay mga ebidensya batok sa vice presidente. Una ron nga, naningiwa sila. Nga, kininiang dili makunbikto si Vice President Sara Duterte sa nagpadayon karon nga impeachment trial batok niya. Nya, trabaho sa dahil ng ilang mga propaganda machinery. Naliman ka kagahapon, ang ilang punto, gagi padayag nga wa jud ma-establishar nga doon ay illegal nga gibuhat ang Office of the Vice President o ang Department of Education. Pero matod pa ni kinini ang prosecution panel member congressman kamaosan ni siya mga kabibes. Kinini ang Congressman Lawrence Defensor sa Iloilo, ningon siya nga ang labing klaro kagahapon nga unusual ang withdrawal sa 500 million o ingon man 112.5 million pesos mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
1: Ningon si Kabibes 6990, good morning Sir Tonton, bisan unsay ihungit sa mga Duterte, mukalawat radayon ang mga DDS kay pastilan wa gyoy mga hanaw, do na good actually ang uban nila mga kabayos, do na good. Pero daw napasubo na lang ba? Tandog na ilang garbo. Kibawa ka kabayos, so kung siya ilang gikalingawan ron og saway ni Presidente Bongbong Marcos, gano'n ko nung nagpasiatab ni atong buhata o racket paingon nga to sa kawanangan. Pastilan, kaya ang ila nga naglisod gani ko ng Pilipinas nga nung mabuhat magkunota og rakit paingon nga to sa kawanangan mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
1: You know what? Og ibutang lang na sa saktong nga konteksto ba? Kibaw ba mo nga doon ay mga estudyante din ni Sugbo? Ha? Nga naani ana nga maong proyekto nga rakit. So, Og doon na guta ni Ana, mga ka-vibes, imagine this ha, ang Amerika gani. Kinumdo mo sa katong labing unang mga tao nga ni Abo Titus Buwan. Ha? Kung kinumdo mo sa inyong klasika ni Adto, si Neil Armstrong og si Edwin Aldrin, ang buto kay Bawa Baneinis, Vice President Sara Duterte, basig absent po dyan ni mga ka-vibes. Niya tong tuig 1969, naglakaw-lakaw dito sa Buwan, oy. Ang mga astronaut nga si Edwin Aldrin og si Neil Armstrong, mga ka-vibes. Motoy, matod pa nila, a small leap, kananaang a giant walk for humanity dito sa kininiang moon o Buwan, mga ka-vibes. In other words, doon na na'y bintaha, pero o kritiko ka sa Marcos administration, di ka mo yun, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
1: Good morning, Sir Tonton. Bisan unsay ihungit. Okay, I'm done with that. 6990. O niya, gika ni ka-vibes Mario Oclinaria. Ayaw sa kaharas po ni mo, ka-vibes Mario. Mayroon lang ko di ang mga suporta sa DDN, DDS aron makasabot. Good morning, Sir Tonton. Di po niya na tingali niya ka-vibes Mario. At ano po na silang mapadayag na punta sa ilang punto de vista o opinion o gunahuna din eh. Nga sama sa inyong gipadayag, gamaw na atong tumong og tuyo. Nga lagi, karong panahon na mga ka-vibes, ako lang insulte ninyo, mauran eh. Ato taong iampo ang atong vice presidente nga malamdagan sa niining iyang mga pamahayag. Uy, kay naunsa nang bataon ni siya, ha? Nga nagutaong nagsunod-sunod ya tong maging adlaw way hanaw sa Paksilika kagahapon, ha, dito sa The Hague, Netherlands, niingon nga sayon na ko nung mapatay og tao sa Pilipinas unya itoy sa itoy ni Bongbong Marcos, ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o kani Senador Antonio Trillanes ang ICC. Naunsa ba yung tao ng atong Presidente, oy? Mura magkuwag kaon, or rather, atong Vice Presidente, mura mag nakuwangan sa kaon, permi?
2: Pinawa!
1: Kung sa tayo giingon, eh, ka-vibes, kanang niingon si laing kabayab sa to din ni ingon nga si Fred Gilmore din nga sa to why sustansyas utok pagkaharas po din mo kabayab sa
2: pinawa.
1: Mga bitaw na nga hasta paitag yun o niya mo lagi ni nga tanaw na to ukunsa pa iyang mga luwatan nga pamahayag karong musunod nga mga adlaw kay niya pa wa gani ko no'y ebidensya yun ang Senate impeachment trial batok niya. Uy, kinsa mo dito ang nanghulga nga ipapatay ang presidente sa Pilipinas si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Og ang iyang asawa og ang kanhi speaker nga si Ferdinand Martin Romualdez. Lain itong tao nga siya man to.

ang atong Vice Presidente karong mga panahon na nga hinaot pa in town nga malamdagan siya oi. Hinaot pa in town nga ang ako laging amigo, you know mga kabayb, itong akong amigong abogado taga Davao biya in town siya. Mga kabayb, sa las 8 media na mo post lang ko makadiot o niya humani ini atong ipadayon atong pagtuki din lamang sa atong arangkada sa buntag palihog. Standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Anihan si ka-vibes tonton.
5: Arangkada.

0: Bueno, salamat kay alas 8:33 na mga kabahibs. Pastila, no? Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte, mga kabahibs, nga kanang ito'y rakuno ni PBBM o ni kanis Senador Antonio Trillanes ang kiniang International Criminal Court. Kay niya pa, usara ka kaso ang gihoptan karon sa ICC. Tao, no, na misinform na sad. O bakawag yung tao niya magtuon si Vice President Sara Duterte. Pero matod pa sa kong amigo ay mahibuong pamunga. Huwag mo kayo sa kasabot o kung saan ang faksili ka.
1: Pinawa!
0: Yan ka ni Kabibes 9255. Good morning again sa Tonton. Kanang gisulti ni Sara sa rally dito sa Gawas. Gawas nga iyang gipakawawan ang Pilipinas, sir. Iyang gitiwasan pagduot ang kaso sa iyang papa kay miangkon man siya nga daghan gid sila contact nga killer. Thanks, sir Tonton. Gikan ni Kabibes 9255. Bitaw, Kabibes. Buot pa sa buot. Ako nang gisulti gani. May lang kay nahuman na ang Article 4 sa iyang articles of impeachment.

0: Doon nagyoy basihanan nga ni kontak yung mupatay si may kontak yung hitman si Vice President Sara Duterte batok ti PBBM ni First Lady Liza Araneta Marcos o ni Kanye Speaker Martin Romualdez nga no logically mga kabibes o atong gamiton ba ang lohika kananaabang siya mismo niangkon nga sayon ragyod magkontak og hitman kay niya palagi 5,000 rekono ang ibayad pwede na ka makakuha og sa Tagalog pa nga gigamit nga termino ni prosecution lawyer attorney Armando Virgil Lugutan pwede na ka makakontak og mamamatay tao sa kantidad na nga 5,000 pesos mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: So mao nay kapaitron sa ako nang gikaingon lagi taon ninyo nga state of mind ni Vice President Sara Duterte. Diin ko taon siya nga ng informasyon nga usara ang kaso ni sayang amahan nga si Presidente kani Presidente Rodrigo Roa Duterte mga kabibes nga kadagkag mga kaso gani ang maubitaw nga ni reklamo o gusto sa kananaang presidente sa Amerika nga si Donald Trump nga mo-withdraw ang ubang mga sakop sa ICC kay ang iyang hinanib nga presidente sa Israel nga si Benjamin Netanyahu usa sa mga usa sa mga naisyuhan og warrant of arrest bag-o lang sa International Criminal Court mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya ang imong subayon dili man na kinahanglan nga karon na naman obviously sa internet ang kasagaran nga panghitabo. Musod lang ka sa website sa ICC. Matag karon og unya mga kabibes tuna sila yung mga hearing dito. Sa mga pending nila nga mga piniriso o sa mga pending nila nga mga kaso and you will know there nga dili lang si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte ang dunay kaso karon sa ICC mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya imposible gyud kay nang moingon siya nga nasubornuhan ang taga ICC kay malitang hinungdan. Astilanoy. Pila mag yung kwartaha ba? Nga kanang mahimo kang huwis sa International Criminal Court mga kabibes, di man na basta-basta mga pinili man na kay ba mo nga one of the Filipinos nga ni qualify diha kay tagsaon ra man katong nitaliwan nga si kanhi senador Miriam Defensor Santiago, she was an ICC judge, so ingon niya na ang kalidad. Although usahay ito si aning Miriam Santiago mga kabibes, doon na sa to yung mga wadiri, wadito nga mga huna-huna. But if you are really going to listen to her, her command of English language, the way she articulates her points and arguments, mo'to'y klaro nga bright yung kayo nga tao mga kabibes. Di parehas na nga itong vice presidente ron nga murag bumbilya lagi. Paita good sound na ni mo eh. Ako mga ikog dispensa daan ninyo ha. Saan man na ni mo? Nga daw, wagihan na oh. Ha? O niya magpataka na lang. O kab siya ang baba. Ma? Kadagha na manig. Di lang kay kausa, dagha na kay ni siya. Nalagi ko yung saka higala nga. Negosyante din is Cebu. Namin sa among group chat mga kabibes pa. Ningon taon siya yung na uaw taon ko parang Vice President Sara Duterte oy. Because you know mga kabibes, kining pak silika, namok yung grupo among some businessman here in Cebu. Ha? Nag-isgot naman minining pak silika. Pero unfortunately, ang Vice President sa Pilipinas, huwag ay kalibutan. Usay magnagunsa ka ni siya nito, no? Ha? Kana na ang good morning ato ni Kabibes Jesus Caniete Celestial. Good morning Sir Tonton, watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. How are you, Kabibes Jesus? Kumusta ang Basak? Unsa man ron alas 8:30, alas 8:40 na. Oy, kumusta ang dagan sa traffic diha? Kibaw man ko Kabibes, basta kana na ang rush hour traffic ng Barangay Basak. Kumusta man mo diha karong panahon na?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gika ni Kabibes Runic Bless. Good morning Sir Tonton. Iwan ko kay Sara Salta. Salita ng salita na walang katuturan. Nakakahiya, pero ang mga DDS ay bilib na bilib sa kanya. Ano kaya ang nangyari sa mga utak ng mga ito? Bumbilya. Okay. Okay, ato ning klarohon ha, kay taas-taas ang pamahayag ni Kabibes Runic Bless. Okay, kadiyot lang ni Hang. Ano kaya ang nangyari sa mga utak ng mga ito? Bumbilya ba ayon sa iyo? Yun na nga, paki-research ng bumbilya, Kabibes Runic Bless, at malalaman mo kung ano yung bumbilya na yan.
2: Pinawa!
0: Tama ka po, nakakahiya. Kauwaw, oy. Ah? Laliman kag ang imong vice presidente and napangya diha sa social media nga way kalibutan ug unsa ang paksilika. Ma? Unya ang yarong mga vloggers ningon na lang pod nga nganom sad gawa niyo pahibaw adaan ng vice presidente, oy nga inyo man ang trabaho. Daw inyo man gituyo. Amo na diha. Dapat gud unta og ingon na na imong estado, vice presidente ka, you should be updated sa tanan ng mga panghitabo. Lisura po na na, oy nga vice presidente ka nga ultimo gani mga tinunan sa senior high na ibaw kung sa ipaksilika niya ikaw, wa kay kabangkaagan niya, abogada pagyo ka, abogada kagyo ka.
2: Ayaw!
0: Wala diha. Nga, nagsunod-sunod din ni Ron. Ha? Mga irresponsable nga pamahayag. Ha? Sus, ginuukod tao. Wala gina nga, may nga lagi ko, yan po na lang tao na to, si Vice President Sara Duterte. We wish her well. Ha? Gika ni Kabibes sa 4541. Kabibes Sir Tonton, musamot yung kagara si Inday Bratinila kay naaman po'y mupakpak ang mga binayran. ang mga panatiko nga DDS nga mga lunod patay kaayo bahala na lang og mawawantas ubang nasud ambot na lang yun anak nila. Matod pa ni Kabibes 4541. Malagi na yung kapait Kabibes 4541 eh. Mawaw ta ba nga? Ako laging kaingon na kanang isgutanan sa faksilika. Ha? Ultimo gani mga senior high school mo nang manigisgutan. Unya nga tong vice presidente, gipanghambog pa nila, gipanghambog pa ni kainomdo mo, nanghambog ang defense panel pinaagi ni Attorney Mark Binluan nga kay bawo ba mo nga tong vice presidente abogada ni unya 80% ang average niya ini nga labaw pa ni average sa ubang mga abogado o abogada nga naa dinhi nga naa resulta. Gipungulta nagpaksilika. Uy, mura magblanko yung tao ng unahuna ni Vice President Sara Duterte.
2: Ayaw!
0: Nga, kanabang wagi kalibutan, nisiga kong iyong mata. Murag, uy, unsa ba na? Wasakay ba kung sige pangulta na nga ito niya? Niya, mao na ito yung muong Vice Presidente. Paitag mo, uy, ato bang sukaranan mga kabibes. kininiang matod pa ni Kabibes Fred Gilmore de may pa mao na lang na ang tubag ni Sara sa faksalika question. Shimminit like my answer, shimminit like how I answer, shimminit like the content of my answer, but I am still answering. May pag ikaw mo tubag ka Kabibes Fred Gilmore de
1: Arangkada sa kabutan.
0: She may not like, she might not like my answer. She might not like how I answer. She might not like the content of my answer, but I am still answering. Unta to, pero lain man niya ha. Pagsilika. Ha? Wala akong comment dyan. Suspeita. Ha? Wa ko na say comment mga kabibes. Kana na ang muna ang atong matang sa Vice Presidente sa Pilipinas mga kabibes. Ha? Ang iyag yung ha? Kanang ano? Paksilika? Paksili? Ha? Wala. I cannot comment on that. Niya klaro kaya nga daw ni Sigang yung matanga na kuyawan sa mga kabibes, nakalitan siya.
2: Pinawa!
0: Good morning diha sa gikan dito sa Barangay Basak sa Lapu-Lapu City ngadto sad sa Barangay Punta Inganyo, Lapu-Lapu City. Shout out ko to ni Kabibes 3753 niya pa. Good morning Kabibes Tonton, listening here in Punta Inganyo, Lapu-Lapu City. So mao ni ba? Paita bitaw oy. So saan ta man ni? Matod pa, let's bear with her. Kay kuto pa man sa tuig 2028 ayan termino. Ha? Unya na nagungong pa na iyang impeachment trial ron. Depende ra gid sa mga senator judges mga kabibes, ha? Gikan ni kabibes 9255 mayong mayo gani sir wa maingon si Sara naguna tingali na siya kay dili man may classmate ana. yeah, basin pod kinini ang Kabibes 9255 batod pa ni Kabibes, spread ni Siga ang mata sa bumbilya Kabibes Tonton with laughing emoji mga tawa ta. Perting sigas mata Kabibes spread oy kay wa lagi tao ay hanaw mo na ipait kayo ba. So magunsa na lang kata kita ko og video by the way kagabi eh. Kana bang aron pagpabawi kita hay sa imahe sa Vice Presidente ba? Nani man good ba ka vibe? Sa diyang ang nangatungdanan pa kaniadto ang iyang amahan nga si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. There was a state visit of Chinese President Xi Jinping. Si Jinping din sa Pilipinas unya. Usas mga niabi-abi niadto. Kuyo pagit sila sa Malacanang mga ka-vibe. Si Vice President Duterte, Sara Duterte. At that time, she was still Mayor of Davao City. So ilang gi-project karon nga di ni basta-basta itong Vice Presidente oy. Nailahan ko ni sa kananaang Presidente. So namuno sa China. Unya, ingon po ko, so what og nailhan siya?
2: Pinawa!
0: Ang importante lagi mga kabibes, og duna ba siya ay igong kabangkagan? Ha? Duna ba siya ay igong kasayuran? Ha? Samsag taon lagi niya itong balaod ay kalabot sa eleksyon mga kabibes nga mo ingon naman po ni ang uban nga mabita ng napod si Ruben Padilla diha kay ang naalagi sa election law na to ha mulan sir kag senador o presidente o mga vice president man ang importante ra gyud nga requirement to be able to read and write basta kamao lang ka musuwat og ha mubasag musuwat o niya ha sa pagka presidente doon na lang kay saktong pangidaron mga kabibes ha. Siyang pag-elementarya ka. Pwede rin kayo. Wagid, giingol nga kinahanglan. Doon na kay degree, kinahanglan nga maing laki ka. Ngoro gina. Basic, gigit kayo. Kamao lang ka, bubasag, musuot. Adaog na, makalansar ka. Gikan, senador. Ngadtog, vice-presidente, pagka-presidente, basta naalang ka sa saktong pangidaron, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Yaka ni Kabibes sa Ronic Bless, kailangan na talagang ipa-check up na si Sara kasi parang lumala na talaga ang salt. I'm sorry, Ka-Vibes Ronic Bless, huwag naman masyadong medyo patama talaga. Pag na-convict, ito ano na kaya ang gagawin nito? Baka mag-amok ito o... Okay, I cannot read that. Sorry, Ka-Vibes Ronic Bless. That's a no-no sa broadcast code. Sabi ko na nga, pagdasal na lang natin siya. Pagdasal na lang natin si Vice President Sara Duterte. Niya ka naman yung kung bumilya, sugsug na guna kay Matod Panila. Huwag sila pasultiyon po. Nga, kitaman ko nung sayo pati sa itong pag-analisar mga ka-vibes. Pero kinsa bagotay, ang ngayang mapasigar boy, nga sako nang gikaingon lagi. Not necessarily the elementary students but the senior high students, senior high school students, even the high school students were already talking about Paksilika. And yet, we have a vice president who doesn't know what Paksilika is. Paita. Paita mo yung managhang kaliwata.
2: Pinoa!
0: Monay, sus, I don't know, trending ang iyang pag-ingon nga 5,000 ra ang pag-hire o gunman. Trending ron sa mga media reports, mga ka-vibes. Nya narabay usa ka media network dito nga nindot kayo ang na-capture gyud ang pagkumo ni Vice President Sara Duterte nga nagunit sa mikropono at tubangan sa hawanan sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Dingon siya nga, I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how bad gun violence in the Philippines is. Usa ni ka media network ang akong tinubdan mga ka-vibes. Muna, nahimong trending ning atong isgutan ron. Muna karon ng headline. And I'm sure mga ka-vibes, sa kininiang internet karon mao ni ang gibuhat niya nga pamahayag kalabot sa matud palagi niya nga maka-hire siya og kanang mupatay. This is just a figure of speech mga ka-vibes. Sa katukunuhin, kung sa may mistress ninyo, kabit. Pwede na akong ipapatay ang kabit sa akong bana. But by way of example, raba, mao na iyang giingon. Ako lang bugtian og 5,000 pesos mga ka-vibes. Nahimo nang maunay trending karon, hot topic sa social media ang maong pamahayag ni kininiang Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
2: Pinoa!
0: Mula gina kay sako nang gikaingon saon manggod ni nga ang qualification mga ka-vibes sa mulan sa pagka-presidente, ang basic yun kayo nga gikinahanglan, paminaw mo ay, ubo sa Article 7 sa atong konstitusyon sa Pilipinas, nga basta nara ka saktong edad, 40 anyos mga ka-vibes, makalansar ka, at least 40 years, ang imong pangidaron sa adlaw sa eleksyon. Unya, able to read and write. Unya, a registered voter. Unya, ang importante lang, residente ka sa Pilipinas for at least 10 years sa dili pa ipahigayo ng eleksyon. So, maunay na itabo karon nga si bisan kinsa basta kamao lang mo suwat o mabasa. Unya, 40 anyos ka? Unya, nagpuyo ka sa Pilipinas sa napu katuwig sa wapang eleksyon? Pwede ra kayo. Muna nga, atong napili si Ruben Padilla, nga otro sad, nga bumilya sang dako. Unya, no wonder atong napadaog si Vice President Sara Duterte sa maong qualification mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Of course, mingon ng iyang mga lumalaban nga abogada man. Niya abogada, ang siyang klaseng pag-abogada. Matod pa ni Ka-Vibes Ronic Bless, sir, tawang-tawa ako sa sinabi ng asawa ni Mariel college graduate daw si Robin, criminology daw siya, at di daw siya nag-senador para magpayaman ng gusto. Nang ang gusto niya lang daw ay magsilbi sa mga Pilipino. Alam mo, pag sinabing magsilbi, okay yun, ka-vibes through Nicholas. Pero sana naman pag bubukas yung bibig, may laman din. Pati nga force majeure, di niya alam kung ano yung force majeure. Tapos ginawa natin senador, ginawa pang number one. Di ba nakakatawa, ka-vibes Ronic Bless?
2: Pinawa!
0: So mauna mga ka-vibes, ha? Mauna nga maluoy lang taong tayo nga itong iampo na lang ni karon depensa na po ng mga DDSI. Ang na-trending ron, wag kita masayo, mga ka-vibes, atong gisgutan. Kaning giingon sa Vice Presidente sa Pilipinas nga, mahimo ra siyang makakuha o mupusil sa usa ka kabit, sa usa ka bana, sa kantidad nga 5,000 pesos. Inana ko no ang gun violence sa Pilipinas. Matod pa ni ka-vibes, Runic Bless, ang pinakatamang tawag kay Sara dapat ay rena ng pagmumura at pagbabanta. I-translate ko ka-vibes, ha, ang pinakatukma nga tawag kang Vice President Sara, Raina siya sa mamalikas og manghulga. Ang ilngiga, ang lalim naman ng hugot mo ka-vibes sa Runic Bless.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumaw ni mga ka-vibes, ha, updated lang kita, wagi ko masayo. Anticipation will tell us nga nahimong headline na ron. Kananaang huwag kayong mga prominente ang kining nahitabo sa impeachment trial kagahapon. Ang headline kining bagong pabahayag sa Vice Presidente nga sayon ra pagkuha og hitman din sa Pilipinas. Sayon ra mo kuha gunman. 5,000 pesos ray katapat. Muna, katong mga dunay mga kabit-kabit diha, matod pa sa Vice Presidente, ayaw mo kumpiyansa, oy. Kay masukuan yung asawa, pwede ra makakuhag, mupusil ninyo. Basta dunalay 5,000 pesos, dunalay gunman nga mudawat niya na mga ka-vibes, pagkatoy-toy nga pamahayag sa Vice Presidente.
2: Pinawa!
0: Samot lang nagpakauaw sa dungog na itong mga Pilipino, mga ka-vibes. Paitaw, di pa makatubag o sakto sa ka-isyo o niya mo luwat pag mga inyani yung mga pamahayag, mga ka-vibes, nga sa balang yun, inanay ba kabangis Pilipinas? Gano? Daghambag naka naka tulimbang sa Pilipinas kay gikuha ang gunmen? Una nga, ningon lagi ko mga ka-vibes. Epekto na ni siyang state of mind karon. Anabang wanay saktong pinsada ba? Di na bitaw mahimutang, tingali ko ang katug. Nag-goal man na siya, nabalaka man na siya yun. Nining iyang ginangatan nun, babitaw pa suroy-suroy, lasas gawa sa nasod nga, laro kita hay, wasa mapiktahan, pero no. That is defense mechanism. She's trying to hide everything. She's trying to escape. Yara ng salimbong. That is just her camouflage. To hide her real feeling, mga ka-vibes. Na kung imong basahon ang iyang body language, klaro og tataw in town. Nga nag-uol, nga tong presidente, wa mahimutang sa iyang sitwasyon karon. Kayo og ibase lang yun sa mga ebidensya, mga ka-vibes. Dako kay puruhan nga mo konbikto siya sa iyang nagpadayon karon nga impeachment trial, and if and when she will be convicted, mga ka-vibes, goodbye politics. Daily na siya mahimong makalansar pagka presidente sa Pilipinas, gumikan kay kung makonbikto siya sa bisag usa na lang sa upat ka mga artikulo sa articles of impeachment, she will be perpetually disqualified in joining public service. So mauna nga ingunini ang posibleng hinungdan ng atong vice presidente in town, bisag unsa nalay ipanulti. Mga kabibes, salamat kayo sa inyong panagpakig-uban kanako gikan kaganihang alasay hangtod karong mga orasa dinhi sa atong arangkada sa buntag. Salamat kay ninyong tanan ug mapuhon magdungog na sa ta dinhi lamang gihapon sa atong arangkada sa buntag. Sangaan sa among station manager nga si Langga Nida Amenyantes Guerra ug sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ang inyong kabibes si Tonton Alcos ang tugop nga magaingon hinaot punta nga Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan magagiya ug magabuli kadto sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes. Hangtod ugma. Kabibes, mao na ni.

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Nagkagubot ba ang hunahuna?
1: Nagkagubot ba ang hunahuna?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana.
0: Daghang kabalaka?
1: Kabalaka.
0: Walang kapaminawa? Dini mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: Pilipinas. Mega 5 Citizen, exactly 9:31, alas 7:31 na ng Manindot. Nga adlang Huwebes. Pizza 30 mga ka-vibes, pero dili pa swildo, kaya naapay ugma. Ito mga ka-vibes, so, yeah, pizza 30 sa buwan sa Hulyo. Welcome mga ka-vibes sa programang Kalandrakas on your favorite music radio, FMR Cebu 93.1. Ka-vibes! Mauna ni! So, no flight na karoon mga ka-vibes. Apan, syempre makauban na to live dito sa studio atong mga maanyag kayo ng mga interns gikan sa CTU Barili. Good morning ni Anne, ni Chini, ni morning, Michelle, DJ. Ogani, Jai Ho, Jailin.
1: Good morning!
0: May buntaga ninyo mga guwapa. Kamusta naman mo? Sugda na to ni Jailin.
1: Ako, nga, ako DJ Kenny. Hindi ko guwapa pero okay ra ko.
0: Okay. Kamusta man? Wala ra na nakita mong tuhod pag discos barili?
1: Wala ra yun DJ.
0: Pansa man, ni-entrance ka o nagpaabot kag open gate? O libre to?
1: Libre ra yun to.
0: Ah, libre ang disco. Ah, pagkanindo tapos libre. Yan. Yan. Nakauyon ra ka stokar.
1: Sakto-sakto ra.
0: How about ikaw, kanang Michelle, ni isad-sad ka pagpista?
2: Wala, DJ. O, hindi mo ko hilig disco.
0: Ah, mao.
2: Buhutan.
0: Napalay balibol. Balibolo na nato.
2: Okay ra kayo.
0: Wala na yung tournament balibol sa pista.
2: Mana, katong Mayor's Cup na mo.
0: Adaog mo, champion.
2: Third,
0: ra? Oh. Ah, pero okay na oy. Oh, third, yes. Oh. Yan si Chini, wala mo ni sila nisko. Ay, si Ildi, wala, no?
2: Nisko na si Ildi.
0: Oh, yan, nisko. Ayan. Kamusta na mong duha? Okay na mo?
3: Okay ra, DJ.
0: Nothing new?
3: Ah, okay ra, Jud Pirmi.
0: Okay ra, Jud Pirmi. Ayan, kamusta yung black hair dye?
1: Okay na lang kay para di na masuko ang guard sa city.
0: Medyo strict na igihapon, no? Na ioban. Anyway, mga ka-vibes, sama sa akong giingon pitcha 30 karong adlawa, mga ka-vibes. And daghan ang naghinaok yung magsweldo, pero napay 31 mo lagi ni mga ka-vibes, extended ng one day ang ating pagtitiis. Hala, sige, no? So magdilata lang sa takarong mga orasya. Pagtiam-tiam lang sa amudiha, ladok lang sa glaway, no? Alam dyan na, mga ka-vibes. Anyway, panayta sa itong programa, mga ka-vibes. Garong adlawa, by the way, no, sa mga wala na sayod, today is the International Day of Friendship. Matod pa, no, the International Day of Friendship is celebrated every July 30. Ang ni-designate ani ang United Nations to recognize the impact of friendship in promoting peace and unity. This day encourages us to celebrate the bonds that bridge cultures and fosters understanding. Reach out to a friend, participate in community events, or reflect on the power of connection. So, mga number, question number one ako, kamong upat, unsa man mo, friends ra mo, or nanabo mo sa level nga best friends, or unsa man yun mo, acquaintance tang mo, or wala lang, classmate lang.
1: Frenemy.
2: Yes.
0: Ano, unsa may definition anong frenemy?
1: Friends na enemy.
2: Away magod mi, DJ.
1: Away magod mi.
2: Pero hindi yun yung away nga kanang koan, din yung magtagad kanang
1: parang mga hinungdan.
0: Pero that's the dynamic of a friendship. Eh. That, di ba? Mm. When you say best friends, di yun mo mag-away ever since. Mura mo nag-plastikay. Di ba? Di ba? Best friends mi, pero wag yun mi nagkalalis ni best friend. Imposible, kaya nalag yun mi mga differences, pero mura, inyorang mahilot ba, di ba? So, pero di yun mo makonsider nga mura best friend po. Pero namoy different best friends ninyo.
1: Murag, ako kayo na, ako yung lahing, ako ang mga friends po sila, napod sila yung mga difference. Pero ako makuha nila, frenemy, good me, kaya maglalis mami nila. Especially ni Jailin, kaya magsabot og 8, maabot og 10.
0: Hindi sa may maabot og 10.
1: Si Jailin!
0: Uy, tama no, katong magsabot og alas 5, di ba?
1: Alas 5, abot, sorasa.

0: At least 1 hour lang.
1: 1 hour lang.
0: Mga naman na Jaylin.
2: Kaya na DJ ka na. Part na sa kong live.
0: Hindi na siya mapadul sa microphone. Explain.
1: Alam mo, dumog na ako ng voices.
0: So mauna no, pero friend ni me because but in terms of kanang closeness, friends jud mong upat.
2: Dili.
0: Dili po. So sige, pag-away ko naman ba? Pero asa mo nagka-connect at first sa school ra gyud.
1: Yeah, sa school.
0: Sa school close mo.
1: Mm.
3: Dili tong una.
1: Dili pa tong una DJ.
3: Third year naman mi nag-close kami upat. Kay naman ni sila ilahang groups.
0: Ano man jud na, normal man nga naa separate group of friends ni mo, no?
3: Yeah, na-evict man ang every friendship every semester. Mutong kami na lang upat ang dili.
0: Ah, na kinsay mang evict?
3: Kwan, different group.
2: Like, away-away
3: na ang guys. Okay. Still, kami may mga murug mga lingon, may nagkauban.
2: Kami mga buutan, DJ. Hmm.
1: Kami rin buutan.
2: Mga sinapta, kwan, kusog mo sabot, ano ba?
0: Totoo magkahako, sige.
1: Totoo na lang, pero madali.
0: Oh, di ba? But, you know, looking at the four of you, marag naman dyan connection ninyo, di ba? Mm. So, pagka third year na mo nagkaila, nagkasuod. And then somewhat unsa may rason nganong nasustinar ni ninyo nga suod gihapon mo bisag usay mag-away-away mo pati yung kapot si Ilde. Oh, nganong man nga kanang bisan pa mag-away-away mo eventually close gihapon mo murag di jud maabot sa punto nga mag-FO mo, di ba? Unsa man ang FO, friendship over, di ba?
3: Yeah. Oh. DJ kanang namo jud nay away-away nga nana pero magsinabtanay lang yun. Before sad mi nag-intern DJ nagsabot na sad mi nga kanang mag-usara mag-yun mi o ganang boarding house. Mm. Naman sa mi, difference yun nga attitude niya.
0: And syempre, oo.
3: Nagkuhan mi, nagsabot mi nga, sinabtanay lang yun. Mm. If ang usa masuko, pasagdaan ng sa, kay maulian na sad na siya.
0: Tinuod.
3: Naiba na ka lang, yun.
0: Basta masuko, kay dapat ma-okay yun ka, imong kulitong samot, masuko og samot, no? Tinuod. And sama si mong giingon, sinabtanay lang sa, pero muna yung question ako, unsa may pinakadakong, sa di pa tayo mag-debate, no? Unsa may pinakadakong giawayan ninyo so far?
2: No.
0: Oo. Kung nang ginalisan lang ganun yun, parang hindi mo maragdako. Dako dyan yung lalis na. Mag-iawayan ninyo.
3: Ay, katungkuan. Katung, gapamedikal taday. Isabot ta sa oras.
0: Jailin yun yapon.
1: Ay, dili.
2: Wala mong konikoyog nila.
3: Enrollment day katong siya katulog isabot alas 8 pero abot siya alas 10.
1: Mm. Katong nagpas taguan sa requirements.
3: Maura po ito noon.
0: Ang naon ni Jailin ba diba?
3: Kay lahi. Lahi ako na. Nga, nadyo'y one time DJ nga ka nang grabe dyan kaya akong kalagot nilang tulo. Na to the point nga ganahan ako mag-FO na lang.
0: Yeah.
3: Alam, wag ka bao, ana. Ang akong sapatos DJ, gidala-dala nila niya. Ako may galing motor ko. Kaya kung wala pag-atini. Galagot na.
0: Kaya ano man na, unsa yung backstory? Anong ka nagagadala-dala man ni...
3: Sapatos ba to? Or sandal?
1: Katong school shoes ni mo?
3: School shoes na ko, DJ.
0: Anong gadala-dala man sa
2: ninyo? Ang DJ kay maglingkod siya sa bangko. Lingkod siya sa bangko. Pububuon man niya yung sapatos. Magsige mo siya, akin na, gintil. Moto, DJ, naglingkod siya. Gipunit, bitaw na mo, DJ, among gitaguan. Ano siya, lakaw siya, isog siya, ada siya. Abot siya siyang motor. Wag siya yung sapatos. Sabi, alo, naluoy naman ni Ilde.
3: Oh, kalagot. Jugo nila DJ. Lamis.
2: May gani, wato na dayon, day.
3: Yeah. Kuan, thank God. Kanang kuan. Siya raw sa magsakay niya. Kami tolo mag-backlay. Dalaan ang sapatos niya. Siya raw mag-motor. Kita tolo mag-backlay. Layo man among next subject sa among role mo. Okay. Among gikuha yung sandal.
0: Mga bully din yung sila sa akin.
2: Love lang.
0: Pero you know, that makes the friendship stronger. Kaya na mo yung mga bully part. Pero first of all, state lang yun mo go beyond ba? No? O niya, kanang pagkalit ni Jailin, basi ko yun na siya, no? Nana na sa iyang dugo.
1: Part of the living na nani.
3: Part na lang dyan sa iyang life.
2: Part na gina sa kong heart. Muna na-enlarge kay Dagatay Sun.
0: Pero naabay punto po nga sila po yung relate kay sa'yo o wag yun?
1: Wag yun. Wala, John. Poros late.
2: Ay, katulog yung gikan ko barili nga naabot dire.
3: First day dire. Ay, siya may una. Nangulat niya.
0: Nervous man to. Kaya
3: na lang siya naman DJ. Huwag magdugay-dugay. Biyaan. Dili mo na sweet to dire.
0: Mauli ay. Pero ano lang yun, okay lang na at least, di ba, ang inyong friendship, even if na mo yung mga lalis-lalis, it makes the bond stronger. Yung ending, ano, matigo lang naman, makahinomdom na lang mo, di ba? Hinomdom siya, gitago na yung chinilas. Di ba? So, ano lang yun na. But anyway, mga ka-vibes, karong buntaga, since upat man ni akong guest karong adlawa, mga ka-vibes, no? Ato ni silang padibatihon. akin eh. Tungod kay, syempre, di ba, since there is International Day of Friendship man, mga ka-vibes, sama sa akong gipangutan na ganyan, naadyo tayo mga best friend, di ba? Kanabitong friend nga kanang, nayo special nga luna sa atong kasing-kasing, no? Best friend, yung sahib gani, atong best friend kay lalaki, di ba? Pwede mo na yung anak, nakatry na mong best friend ng lalaki, wala pa sad.
1: Katry na.
0: Of them, giuyab na dayon, no?
1: Wala.
0: So, ang pangutan na mga ka-vibes is that kinahanglan ba nga ang kining imuhang best friend makahibaw sa tanan nimong sikreto? Oh, muna yung pangutan na ha. Kinahanglan ba nga ang imuhang best friend makahibaw sa tanan nimong sikreto? O ano man silang, oy best friend bi ako nimo, dapat sultian ko nimo, di ba? Yung imo man ang gitago sa ako, ano ara ko diri para asa pa man nga best friend ta, di ba? Bestie man ta.
2: Plastic na yung rana.
0: Kabiste ba niya? Okay, so, muna yung pangutana, angay ba or kinahanglan ba nga isulti ang tanang sikreto sa best friend? Okay, sige. Unsa may take ninyo diha? Kamo diha sa the side ni Jailene and Michelle.
2: Ang take namin.
0: With posing ka na. With posing ka na.
2: Hindi kami uuyon.
0: Para sa inyo ha, di mo muuyon nga isulti ang tanang sikreto. Oh, dire sa pika, so yun, may choice. No? Let's kaya hindi saan mo muuyon. Oh, di ba? So, okay lang na kasi sila may guest, kamo may pirmin na dire. So kamo, kamo dapat, basta best friend, isulti yun. Aha, ilaha.
2: Dili yun.
0: Okay, sige. Alright, ready na mo? Okay, sige. Dito maglang ilang pa. Kamo'y sugod ha? Okay. Okay, Jailene Oga, Michelle, nganong dili man mo uyon? Go!
2: Dili mi mo uyon kay maunay usa ka rason nga nung kuan mag-away mo.
0: Nga nung mag-away man?
2: Kay pananlitan ni shares ko ni Michelle. Oh. Ya, mag-away ming Michelle. Iya kong dautan. Oh. Kahibaw siya sa mga sikreto nako. Oh. Manan dili pwede nga makahibaw si Michelle.
0: Oh. Oh. Okay, sige. Chini. Tubag. Ang tubag ni Tilar.
2: Anong take mo?
4: Ang tubag, anak Jai.
2: Salamat.
4: Nga nung dautan mo kaniya, if best friend mo.
2: Oh. Kung mag-away na mi.
4: Dili mo maabot sa point if best friend mo.
1: Dili man tanang best friend nga, dili jud mag-away. Naman jud part
4: so, dili na best friend dahi, kaya ang best friend, dili na sila magdautay sa isa't isa.
1: Di ba, naingon si Sir Kim yat kanina nga, dili na
0: lang. Ayun na niya, pinapina. Huwag kayo labotan eh.
1: Okay, naingon si Sir Kim. DJ Kim yat ganina nga, dili mo mahimong best friend o dili mo mag-away.
2: Correct. Correct dyan.
4: Mapuyo mag-away dahil pero lahi ang dautay.
1: Dili.
2: Maabot yun sa point ngayon ana yun siya.
1: Yes.
0: Ildi, go.
3: Ako kay, kuan, isulti dyan ako. Kaya naman, kanang gipili galing nimo siyang mahimong best friend para mahimo nimong safe place.
0: Safe place.
3: Kumingan mo nga kanang magdautay. So dili na best friend, friend ra mo. Walay best friend, dili best friend.
1: Na wala man ta kabalo sa panahon. What if di ay kanang
2: what if?
4: Sayo pa kay mag what if dai.
0: Oh, sige, sama. So, what if? Oh.
1: What if di ay nga kanang best friend niya, kanang nashay kanang laing nga best friend niya. Kanang ganahan siya nga kanang i-share pud niya ug unsa imong na-share nimo ba niya kay para kanang makabalo sa siya.
0: Nimo niya nimo.
1: Like ana DJ na friend ni kanang ni An si Chini niya si Chi gisultian na ni An ang unsay secret ni An ni Chini niya what if de si Chini musulti sa lain kay nagkabikil
2: sila Jailene
1: Jailene pa jud
0: so na ba dapat na jud ibikil
4: so dili mi best friend ni LD friend Rami
1: dili na siya dauto
2: best friend mo pero nag-away
4: dili
2: na mo
4: maabot jud sa point ang best friend manggood is ang trust mo na siya foundation sa inyong friendship mo na siya na if ever nagali na ang kana siya na tao musulti sa lain so dili mo best friend lang mo.
2: Dili. Wala ka kay Bauchin eh. Wala ka kay Bauchin.
4: Wala ka kay Bauchin. Isulti na ka sa lahin.
2: Wala ka kabalaw na. Isulti na ka sa lahin.
4: Kabalaw ni Anya. Gitaguan, Ramon.
1: Sige.
4: Ganun na.
2: Waka kay best friend mo. Waka kay Bauchin eh. Tanang sikreto ra day ka nga gi bana na gi libak
3: nya what if wala day ni
2: sulti okay what if
3: yung best friend
0: what if
3: naman mo what if sana mo what if wala day ni sulti kay ikaw kanang gisaligan man ka so ni ana mo best friend nga kanang kani nga secret ikip lang ko ni kay gisaligan ko ana akong best friend
2: wala jud ka kay bawo day wala
0: Ano man, Jailene?
3: Ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man, ano man
2: daotan ka kay walay asong kumkum.
3: Ngano man? Ngano man binuhatan?
2: Dili, dili.
0: Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy.
2: Nagpersonal.
0: Hoy, pinersonalay mo ha. Oh, sige na pa, Chine, bira.
2: Chine, bira.
0: Hala, bira na kagubak ng
2: microphone. Sir, sorry sir.
0: Oh, i-scroke yun
2: na niya. Patay ka rin ni Sir Virgil. Okay na, ayaw na.
0: Pag ingon niya, bira, gibira sa yung microphone.
2: Bira, kita na ako ang screw mo. Kung ituyok na, bali magtuyok di ay.
0: Okay, go. Sige, go Chine.
2: Sorry, Ma'am Neda.
0: Oh, go Chine, ikaw.
4: So, paan mo, God, ang best friend ni mo, kay deserve niya, if best friend ni mo, deserve niya ang imuhang full trust niya. Ganun mo, what if man ka?
0: Oh.
4: Diba? So, dili ka best friend niya. Dili day, best friend mo, pagtanaw niya, kay ga, gauna-huna man ka, nadautan mo siya.
0: Oh.
4: So, dili ni mo siya best friend. Imuha lang siyang friend.
0: Oh.
2: Like, gana difference between nan mo, man.
0: Tubag. Ayaw mo pag-away
3: mo. Tubag, dali. Tubag.
0: Magkauban mo mo, ha? Magkauban mo.
1: Like, what if di ay maabot jud sa panahon nga ka ng best friend jud mo noon, ya? What if maabot sa panahon nga ka ng mag-FO mo, ya? Kanang imong mga secrets, nga like, kanang super nga ka ng imuha raon ta ba?
2: Familiar?
1: Nga masulti niya sa iyang lain nga friend nga bag-o. Ano?
3: O niya, what if? What if dili sila mag-FO?
2: Mabot yung problema. Dapat mag-FO, John.
3: What if dili mag-FO kay best friend gani?
0: Oh, sige, final statement gikan sa grupo ni Jailin og ni Michelle. Katapusang birada.
1: Bira, Jay.
0: Oh. katapusang punto.
2: Bitaw no, kanang. Dili mag-good dapat kanang. Di ba namin kita best friend nga kagalingan na. Lagi tayo mga close friends. So, dili gud na to angay nga i-share yun ganit nila hurot ang mga secrets or di mga nahitabo sa mong kinabuhi kay wala gud ba ito nakahibaw sa kuan ka ng panahon nga maabot nga basta hindi ay ka nang mag-away mo niya ka nang himuon na niya, himuon to niya nga kuan ba mga kuan gani against ni mo nga mga istorya.
0: Anya, katapusang mensahe gikan diri kin sa may spokesperson ninyo. Oh, sige, LD. Oh.
3: So, kanang kita man jutanan is na atay right nga mupili o kinsay best friend, ihimong best friend na to. So, kanang, so wala pa ta nakapili o kinsay best friend na to, magunahuna mo juta if kanis siya masaligan, kanis siya kanang makatabang jutanan ko in case of kanang nakoy problema, yun na. So, nganong dili makakashare sa imong mga secret if kana nga to, gihimunan mo siyang best friend.
0: Yan. So mo na yan. Dapat kinahanglan. Nakay salik anak niya. Kinahanglan po. If ever mo salik ka, mamili yung kagtaro.
3: Yes.
0: Okay. So itong pagpakan na itong doha ka-team, mga ka-wives. Basig mag-FO mo tungkol ano yung ating anyway, pero ganahan ko sa doha ka-punto, no? Because the reality is, naamadyod tayo mga sikreto niya. O sahay, kini itong sikreto, tinudanay man ni mga ka-vibes nga, sikreto na ito ni, pero magpangatod yun ta nga, dapat na yun tayo masultihan. Diba? Marag, ganadyo ko nga, at least masulti na ako to at least one, maybe ako og akong mama, ako og akong papara, or me and my best friend, diba? Pero, mulag yun na, kinahanglan, sama sige, ingon ni Ildi, nga, kanang, kinahanglan nga, before ka mo share niya, mo siyang i-qualify sa, masaliga na ba ni, best friend na ba yun ni? Because kini, pangutanan ako ninyo, wala din na yung debate ha, unsa may timailan nga makaingon ka nga ay BFF na mi, best friends na mi, or friends na mi. O may, unsa may timailan sa imo hajay, ganun makaingon ka nga ay best friends na jud ni niya or friends na mi.
2: Akong timailan DJ kay kanang kuan siya kanang like murag dili gani kompleto yung adlaw nga kanang murag dili mo magkuyog.
0: Uyab naman sa nimo gipag.
2: Dili mo magkuyog ba dili niya kaya nga kun itan absent ka niya. Kanang siya kay muskuila. Mas piliun na lang niya nga mo absent kay wala man siya kakuyog.
0: Okay, so dapat kanang
2: murag dili na may upat.
0: Kanang
1: sinabot
0: kanang sumpay tinai bali ana.
2: Okay, ana DJ.
0: Ikaw kuan Michelle.
1: Ay kanang kuan DJ kanang dili ko i-judge.
0: Dili ka i-judge.
1: Correct. Dai kanang kuan mag kanang mo hatag ko sa akong opinion nga kanang as nasakitan ko ani dai kanang nakaragi kapoy ko ani dai. Like iya kung tambagan ba nga kanang pang okay ra na dai kaya ra na nimo nek dili niya ko dili niya mo i-judge akong kuan kanang emotions.
0: Yeah, basta dili ka ni i-judge. Ikaw Chini.
4: Ako okay kuan if kuan through ups and down.
0: Through ups and downs. Yes. Sama na.
2: Lahay mo ributok.
0: Sama na yung murag kalsada sa barili. Ups and downs.
2: Hanggan. Pasahirap at ginhawa.
1: Wow!
2: Diba? I do. Dayon.
1: Dayon?
4: Kuan good if, kuan mag good if, ma like ang friend good kay makuan man siya kanang murag common na siya tanan na if ang best friend man good kay kanang murag mas lam na good siyag meaning sa friend lang niya if ang best friend man good kay mura na siyag imuhang kauban sukad pa na sa una kay balo siya sa imuhang deep o anang deep side ni mo ba niya
0: dark side
4: dark ana, side oh. Deep side ana but mo sana
2: dayon
4: makuan na siya so if ever mo share og secrets kay kanang dili niya isa saba sa lain sa imatong lang giingon niya dapat dili sad kanang mo judge niya mo accept siya o mga kuan baka ng mga muhatag siya og mga decisions sa nana put advices
0: okay
4: wala na uy
0: padayon ikaw LD
3: so for me DJ kay kana tingaling deep na jud nga secret niya i-share niya nako so matouch po ko kay wow kanang kana jud nga sekreto iyang gi-share nako so it means na siya salig nako mo na akong
0: kuan kumbaga saligi sa ko. If musali gani ka na ko,
3: saligan puti ka.
0: Saligan puti ka, no? So, pero mura po tag ma-oblige po ta ba nga, let's say, gisultian ka sa secret, mura po kag, hala, dapat makasulti pag secret niya. Inisulti mo tiyo na ako, di ba? Obligado ka, bakit? I-share good siya sa imuhang, i-confess siya sa imuhang niya, share po ka sa iya. Pero, you know, nonetheless, mga ka-vibes, ako ha, ako akong best friend, akong kauban kahapon. Siguro lahi sa setup sa lalaki. Sa mga lalaki man good, unlike girls, walay mga best friend sa lalaki, usahira magkita. O sa mabay, di ba? Dapat magkuyog og CR, wala, di ba? Ikuyog-kuyog, ikog, di ba? Kanang, uy, kuyog to, mag-CR ta na, mag-may-go out sila, si Radyong tulong mag-may-go out, no? Di ba, no? Pero sa mga lalaki, usually, usahira. Like, my best friend yesterday, Nan Omigsin, the last time na nagkita, may murag, 4 months ago or 4 months ago milas nagkita pero magsimog chat lang kinamusta hi tawag ana 4 months ago but we know di ba nga friends should gihapon yes. Sometimes gani di ba you don't need to establish nga dapat uy best friends ta ha uy best friends biyayo na ako na di ba murag kahibaw lang mundo haba nga kini best friend ni nako nga kahibaw ko nga magkinaunsa man suod na ko ng higala sama sa giingon ni Chini through ups and downs oh di ba sayang. Okay, so 9:52 naman na itong oras since kanon karon International Day of Friendship mga ka-vibes. Hala i-greet ang inyong mga kuan, mga friends. Kining wala na diri ha, kinanam ni sila upat din. Ikaw, LD, kana mga friends ni mo nga kanang kuan, i-mention ni imo mga friends nga wa diri.
3: So, kana i-mention nako akong best friend na jud. Si Charlene, kanang Amping Pirmi, shoutout ni mo, Amping Pirmi, onya, kanang sending hugs sa imong baby.
0: Yeah. Sige, ikaw, Chini.
4: Maibot na po ni Ron. So, shoutout na ko nilang Francis, Vivian, Ronivel, niya, si Michelle, si Naar, mas Michelle din sa station. So, hi na lang sad ni Muday and Lavinia, we miss you na.
0: Oh, she love, yes. Okay, niya, yeah, ikaw.
1: Shout out ko ni ni Grace Sandot, ni Marilyn Lawat, ni Katrina K. Merfentes, og sa kong best friend nga si Jane Inhambre.
0: Ayan. Mga kauban mo na sa volleyball, di po?
1: Dili, sa school ra sa
0: sa school ra. Si Jaylee Murtas, tapos yung iglis naging igraman. Asa naman to? Okay, akong igreet ang taga-tibok, baril eh. Sayaw inyo, ano?
1: Oh, sir. Sayaw. Oh, no, DJ.
0: Yes, ma'am.
1: Sayaw, di ano? Sayaw ko muna ako, pero iksakan ako, minulos lang.
0: Oh, klaro ni mo eh. Minulos,
3: wala
0: okay.
3: Wala ka maluwa silang barangay.
0: Sige, go, Jailin.
1: Shoutout ko sa kuan, sa kong BFF. Ha? BFF ko, no? Si kuan, si Chini Hakosalem o si kuan, si Jay Hakosalem.
0: Ah, so mga relatives na po din mo?
1: Oo, mauro muna akong BFF.
0: Ay, usually, no? Usually, if ever you grow up in the province, kasagarang mga suod ni mo, imura sa iyong parinte. Eh, dugan man mong magdako, God, di ba? Pero, before we end our program, no, how do you find a new friend ba para sa inyo ha kanang how do you consider this friend na may aning tawhana? For example, mo trabaho na mo naamo sa bagong environment, how would you say nga uy na friend na nako ni siya suod na miniya oh di ba diri ta nang sugutan ni Ildian oh.
3: So if nako sa new environment oh, for example, na sa work
0: oh for example if manarbaho na ka. No, how would you say nga kanang maabot sa punto nga kining tawhana nga nakailan nako o naka-interact nako, friend na nako.
3: friend, dili best friend.
0: Oh, dili best friend. Friend lang, friend lang.
3: Ako kay, kung dili mo dyan ka ng, dili ko kabalo mo ka ng mo, first ganiyo.
0: Okay na may ba nga, uy, friendly ka, ayun na siya.
3: Oo, oh, ganang ko ka na, ganang i-kanang muduol na ko, like, mo chika-chika yung noy. Muna akong makuhaan nga ka ng, ay, ganang friendly ni siya, ganahan ko. Ka, di dyan ko kabalo mo, mo approach.
0: Kasi tao na ka ng, sa
3: introvert.
0: So dapat ka na mo approach ani mo.
3: Oo, mo approach. Okay, mahadlok magod ko i-reject. Mahadlok dyan ko i-reject.
0: Wala pa minakuman
1: dyan. Musingit man.
3: Mahadlok ko i-reject DJ kay kanang nakaaginasad ko sa una sa kanang skwilahan ako nga kanang ni approach ko niya ba niya kanang wala ra siya, wala siya kanang response.
0: Basta introvert sad to.
3: Dili sad, tabian siya. No. Mangganahan ko niya. Unta, niya dili. Dili man siya. Kever, di ko ganahan po ni mo.
0: Bagay, no? Oh. Musa na, the
3: na-trauma
0: fear. The fear of rejection ba, no? Labi na, oh. So, inya, sige, ikaw na, day.
1: Oh, okay, ikaw okay. Muhilak mo na.
2: Ako, DJ, kay super extrovert.
1: Yeah!
0: Sila, Jenny, parang yung sila karakuan personality ni Ate Bigyo.
2: Ito, DJ, kay na super wedge ko ka ng kabisan. Bisan, di ko tag doon, managan, wedge ko. Labi na, magka, ana-ana, sugat-sugat. Mm. Kay, kung magod, ma-feel, ganyan mo ba ka ng, ma-feel, ba, ni mo, no, nga ka ng, like, naaka sa usa ka environment nga way managad mo murag kuan kayo ba uo kayo mo na ako kay managad na pugo sa kanang pili na ko nga maka same vibe si ba ano yung matawag ako friend
0: so basta medyo same vibe pero then try lang imong tag dun friend na dayon
2: so dili kanang mag kana mo magkasugod nag communication
0: so kinahanglan murag na ipay more interactions pa
2: usa ma friend
0: oh nya if feel ni mga murag oy ka vibes me
2: Mona,
0: ka vibes matang tanan din eh, no?
2: Waka vibes.
0: Ayun, yan. Si ko, Chini. Ikaw, Chini. Lisod ba ang qualifications para mahimong friend ni Chini Tilar?
2: Lisod kayo. Grabe. Mura kang diambak o twin kim.
1: Promotion ha, promotion. Parega. Kapuan. Maglisod mo sila approach na ko. Ambot, yung ana man sila na kuan. Isog ko nung kugnang. Ambot, ano nila?
2: Tinood.
1: Pero kuan, if kanang nakatry na sa ko since ga working masad ko sa municipality na mo sa Barili sa pag last year, kanang nakoy na meet dito kanang chika-chika lang yun me niya. Tapos, bahan lang yun sa work niya. After work mo, kaon-kaon lang. So, makuan, makonsider na ko siya as friend if kuan lang yun. Nalay, kuan lang yun kanang. Tarong lang yun ang siya ang pagtagad na ko. Ako na siya i-consider as friend.
0: Marag na i-constant nga, marag connection. Not necessarily nga dapat close yun dayon mo
1: di, yung kanang kuan lang
0: tawa-katawa dayon mo di ba lahi man for example kay Jailin ka vibes kanang vibe man ang ipangita so magkatawa-katawa sila on the same joke
2: pinastikay sa good una DJ
0: oh di ba pinastikay sa bano oh tapos yung nilibakay dayon
2: nilibakay dayon nanton magka-friend na
0: oh yun ano no and then ikaw kuan kining Michelle
1: same rapod sa ilahang opinion DJ like kanang dili man jud ko friendly nga pagkatawa na ganahan ko nga ako'y unhan nga tagdon DJ ba kay mo tagad man jud ko sa laing tao para sa mga kaan kanang student dito sa Cipio nga mo tagad sila unan ko hi tay kung oh hindi da na mo tagad ra sad ko nila DJ niya chika-chika gamay mo na mo consider ko as friend nila kay kanang always man may magkita pod inana niya mo kuan kanang mo tagad sila nako
0: ano hila good
1: labi niya yan
2: tebe ni Lavinia no giving out
3: again niya musta na kadara
0: for sure nita nagnamina ni tanaw to or mutanaw ni later so hi lang
2: giving out namin niya wala namin niya dad igsudan
0: ha mo dad igsudan dai
2: mo dad igsudan dai
0: lo mukha nagingon gi apilan ta ko ni mugdala
3: kay balik ya DJ banya ana
0: na mo palit niya ay mo manikid igsudan dai
2: sekreto ra kay siya DJ
0: dito ni ana ko nga paging na mamuli ang magsudan
2: mauwaw man ko na siya DJ
0: oh si Pearl mamaligya og kuan dessert
2: munchkin
0: Alit sa lunta ko ato. Unta, nakatilaw ako.
3: Pabalikan na tayo, Jay. Pabalikan.
2: Pabalikan. Balik diri lab. Kaya gimingaw na kung mga lika. O, nakalab.
0: But anyway, sa tanang, speaking of friendship, di ba? So, here sa mga interns, pag magkahimamat mo diha, di ba? So, somewhat, ma-friend na ninyo sila, tanan.
2: Ma-friend na ginanam mo sila, DJ.
0: Tanan, di ba? So, you know, being friendly is not hard, no?
2: Yes.
0: You can be extrovert like Jailin or introvert like Ildi o si Lavinia. Ambivert yata si Lavinia. Usahay.
2: Murag anagin na siya.
0: Usahay. Bibo, usahay. Maginuktok ang kalit. Di ba? So, you can be extrovert or introvert pero depende na magunang kung kinsay unang mo approach yes. No and then you can, it's not hard to be friends with someone and being a friend di man na siya demanding wala man na siya joke raman tong taas ng qualification no nga ma-friend ni Chini noon mahadlok lang doon sila ni mo Chini
1: mahadlok lang si Chini
0: iso kayo
1: no,
0: oh. Nga what's up man
3: Maningka pag yun. Oh, diba? Maningka yun na siya.
0: So, I think, no, it's a perfect time for us to be friendly. No, sa bisag kinsagod nga atong mahimamat nga, ay, kuya, hello, good morning. Ano, what the hell? Bisag smile lang ba, di ba? Matut palagi sa kanta, di ba? You know that life is still worthwhile if you just smile. Diba nyo, what the kahibaw, kana imong tamis nga pahiyom, that's the only thing nga iyang makita nga nindot anang adlawa. Mo nang smiley nang naa des Jay sa gawas Jaylen.
2: Kana ganing guard ra mo sa good morning ma'am, good morning.
0: Mm, diba? Ana yo ana pa to.
2: Si Kuya Jesse sa dito. Uya hala, o palit ta dirig bulabula bulabula.
0: Si Ke, di sa mutang ninyo Ke, Ke. Suki man ati.
2: Oh,
0: mo nang Ke Suki.
2: Dili pa mi Suki.
0: Yo mo Suki dai.
1: Magatawar ko na siya big padong nami. Mo na siya halom nananam sa ni mo sa baan.
2: Sa mga igbumbay.
1: Sa mga igbumbay.
0: Ito. So anyway, mga ka-vibes, once again, happy International Day of Friendship. Sa tanang mga ka-vibes na itong naminaw, sa tanang mga friends ninyo diha, i-greet ninyo sila, ha? Alright. So, salamat mga ka-vibes. Alas 6 impunto na 1:00 oras para sa programang Kalandrakas. Salamat ni Jailene o ni Michelle for joining us this morning. Siyempre, atong mga resident host, mga ka-vibes, no, or co-hosts, nga si Ildi Ann o si Chini. Tomorrow, I'm not sure if mag-all-star cast ba mi, no? Wapay timbre, mga ka-vibes. So, mag-unsa taog ba? Atangin lang ninyo. Alas 6, uno na, mga tunay, mga ka-vibes. Dira lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes!
5: Maulani!
6: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
7: 93.1 FM Radio Cebu,
6: ka-vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
7: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
6: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o PRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: May buntag mga ka-vibes itong oras, LSGs, dos na sa kabuntagon. Ganyan itong mga nagunang balita aro mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. Inabot na sa kapin sa 841 milyon pesos ang nabawi nga pondo sa gobyerno. Ikan sa mga nakurakot, pinaagi sa DPWH ng mga flood control projects. Balita atod ka nato ni Sitio Barili intern Jailene Libradilla. Jailene?
2: Gipahibalo sa Department of Justice o DOJ nga mukabat na sa 841 milyon pesos ang pundo nga nabawi og na turnover na sa National Treasury hangtod Hulyo 29, 2026. Matod sa DOJ, ang maong pundo gikan sa mga kaso nga gisusi sa gobyerno og nagsugod sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. aron mabawi ang kwarta sa publiko og mapanubag ang mga nalambigit sa anomalya. Giingon usab nga ang kwarta gikan sa pipila ka opisyal sa DPWH ug usa ka konstruktor apan wala maapil ang mga diskaya. Mipasalig ang DOJ nga ipadayon ang pakigtimbayayong niini sa Office of the Ombudsman aron mapalig-on ang pagsaka og mga kaso ug masiguro ang hustisya ug accountability sa paggamit sa pundo sa gobyerno. Jailene Libradilla, CTO Barili intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Jailene Libradilla. Mo kanina naglangko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. At ang ininyo, ang laing panghugnas itong FMR Newsbreak o niyang alas 11 sa Udto. Kini si DJ Kimiap ng Alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong oto mga ka-vibes, itong oras sa alas 11 impunto na ang ating ania na itong mga nagunang balita aron mga takna alang sa atong FMR News Break. Maski balikan karon mga ka-vibes sa Kwerpos Kapulisan sa Cebu City Police Office, ang Oplan Pakig Sandurot. Balita atod ka na ito ni CTO Barili intern Joanne Michelle Belliata. Joanne?
2: Nagpadayon ang Cebu City Police Office kung CCPO sa pag-assist sa Oplan Pakisandurot sa pipila ka barangay sa Subo ni adtong Hulyo 29, tuig 2026. Gitambungan kini ni Police Major Marvin B. Figueredo, isip representante sa City Community Affairs and Development Unit aron ipakita ang suporta sa kapulisan. Atol sa assessment, gisusi ang kahimtang sa programa o gihisgutan ang mga paagi aron mapalig-on ang panagtinabangay sa kapulisan, barangay ug mga residente. Sumala sa CCPO, magpadayon sila sa pagtrabaho uban sa komunidad aron mapreserbar ang kalinaw, kaluwasan o panaghiusa sa Cebu City. Joanne Michelle Belliata,

0: Mateo Barili intern nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FM or Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, John Michelle Belieta. Huwag mo ka rin naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang hugna sa itong mga balita sa lain pang mga FMR Newsbreaks unyang hapon. Arang kada balita, ingon man itong hook-up sa TV Patrol. Musunod na ang programa ang ka-vibes sad-sad sa udto, kauban si DJ Sprocket. Ini si DJ Kimiat ng lagad aron maghatod sa nagunang balita. Ikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong udto mga ka-vibes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langgat neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

Bobo. Bo. Oh, anak, uyong-uyong. Oh. Ayaw, uyong. Problema ka ba? Inside sa Odo? Kauban inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Siyempre, sa dili pa nato i-reveal ang ato ang name kung kinsamanta. We have DJ Jasper. Live with the Mix Hour, Malcolm X DJ. Oh, basta, Huwedis gani, duha ni sila. O, DJ M. James o si DJ Jasper. Yan karo, nag-solo. Nag-solo si DJ Jasper. Kasi si DJ M. James, nakuangan. O, nakuangan. Basta kayo nakuangan, no? O, DJ Jasper ang naakaroon. O, na, siyempre ako, kinsaman ko. Kaog di ko.

na. Maya mo to sa tanahin sa mga ningaon na di akaroon, no? O, may paghahigop ninyo sa sabaw sa balbakuha. Nagpilit ang baba. Iparisan o ga. O, mais nga kanon. Itaparan o ginamos. Lagi palutaw sa suka. O, gipusan o sili. Sarabi, ha? O, numero 16 na mais.

sa mga nitara na sa itong live sa TikTok, later on ato na pang TikTok o Facebook, no? Later on ato na pang basahon ninyo ang mga pa-shoutout, ha? For the meantime, hala, sige, DJ Jasper! Bunal!

patrona. And you're still tuning in sa programa Kabayan Sad Sad sa Odo. Of course, DJ Jasper live on the mix. Ato na yata ng pagtagad ng nasa tuwang live sa Facebook. O kato mga nagpa-shout out niya, be. Be, be, be. Ayaw, ayaw, be. Mayong ato ni Mark Nino, Oreo Duran. Pasarat ko ni Boss Dennis, DJ Sprocket nga nagduwa o iskaran. O mara niya. Sige lang mo, pamalitaan na ba nga nakapaldo pero may mga hatag, o. Ah, o niya.

kugihana, mga kugihana. And hello ni DJ Gel. Oy, pre, DJ Gel. Mayong, udto ni mo di ha.

gikan sa kanlaon Budlasan, Sitio Gusa o Negros Oriental. Naglanog-lanog. And hello ni RJ. Shout out bossing RJ from Campo Tres, Haklupan, Talisay City, Cebu. Alright, maayong pagbunal sa inyong radyo niya mga kabayans. And syempre may pagpaminaw sa mga taga-Hanjin. Nadia sila si ato mga sir niya. O si Nilo, Nif, Sunny, Jerry, Daniel, Sion, Jumel. O si Kaloy ha sa mga taga-Hanjin. Maayong odto ninyong tanan. And hello ni Yan, 07.

Vince, Snip, Sunny, Lyle, Janine, Bajon, Gako, Darklin, Basilio, si Medes yan, nagpaminaw, si Gigi, si Dario, si Ryan, si John G, Shooter, Adele, Zacarias, Heidi, si Nario, og si Pistol. Alright! Bayo pagpaniyot to di ay sa mga nakaroon na niyo to na nga sa GS Etchery sa may Ginsay Danao.

kiding dia, kiding basan at ikoni. Kung mga nagpapugno dyan sa may Bruta Bay Cafe, mayong ito ni Donong Francis Soliano. Sad, sad, bahis ako nag-uwan. Oy, Ma'am Ima Recto. Pasok ko to.

Oh, sad-sad ko na diyan sa may sayaw si Bunga. Si Michael Gisuna Otadoy, maayong odto. Oh, shout-out DJ nami karon diri sa Lagtang Talisay. Kauban ako sila si Milos Potot. Oh.

Mohon hakmi. Oh, mohon hakmi ha. And hello ni Ma'am Almira Ginares atong Certified Ka Vibes. Galanog-lanog ang sad-sad sa FMR Cebu. Ano? Mano kung ganahin, maglanog-lanog. Hello ni Mika, Mika, Mikael or Mikkel. Bakita.

0: O man akong ganahan diyan mga ka-vibes, no? Ah? O basta ako, kung basta DJ Bisan asa na isawa, di na tinood. Kaya ang DJ, ang upan, mang lucky food. Mauna diha. Mauna diha. Kuan kayo mo ba? Kanang usay nga na ni? Kanang kita ninyo ba? Kuno, DJ Jasper? Alright, oras na ito mga ka-vibes. Alas 11:59 na. O siyempre, mag-break sa takadali, no? Mag-inawa sa takadali. Kaya grabe yan, nag-nas. O saka oras nga non-stop. Sad-sad, disco party kita. Mag-break sa ta, mag-inaboy sa ta. And stay tuned na mo diyan, kay we will be right back. Kaya hantun pa ta, ala una, mag-uban-uban mga ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. On top na gin alas 12 sa kaudtohan.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: kabay, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna

sa kinabuhi ni DJ Jasper. Live for the next DJ Mylene. Our guest DJ karong guest DJ pinakalit-kalit karong adlaw nga Huwebes karon ha, bisa 30 sa buwan sa Hulyo. Tuig 2026. O sa mga nag birthday karon, karong pizza happy birthday ninyo tanan. Sa mga nag fiesta happy fiesta. Sa mga nag saulog silang anniversary, mansary. Oo, congratulations ninyong tanan ha. DJ Mylene, live with the mix, back to back with DJ Jasper. Mga ka-vines, maona niya.

Factory. Oo, may pagpaminaw yung tanan ugmayo paggawa sa inyong mga sleeping. DJ Jasper, live po tamay sa Our Malcolm X DJs. Oo, ay pagpaminaw sa nakaroon sa may mga trabante sa Kian and Kyla Lumber sa may Mantalungon Barili. Namina while nagtrabaho. Maogi background ang FM Radio Cebu. Mauna di ha? Wala ko ba na? O syempre ako na i-greet ng happy happy birthday ni ati Juliet Soliano. Happy birthday! Ati Juliet, happy birthday! Imbitar ako! Mano lang ako, makatila kong pansit! Oo, makatikim ako ng pansit! O, may nga to ni John John!

Asa ni Dapit? And again ha, ako shout out ang Binline Vessel na nakaroon sa Manila nag-anchor. Alright!

Jaylon Ludripas, maayong udto. Mayong udto po ni Ma'am Felma Trazona. Shoutout nante og Jericho dihito. Nga wala pa ni undang, alas 12 na. Undang na mo! Wala mo undang o kung sa man eh. Wala mo undang o kaon?

buhat, Loy. Loy, ano yung buhat, ha? And pasayawan na si DJ Jasper kuno. Ay! So requirements mo na kung saan ako, no? Diman mo sa DJ Jasper. Gahi, man. And hello ni Alvin Ipase. Mayong oto, sarot kong July Karumayan. The birthday ron, Haskang Palduha. O niya? Koto, bratas, pamalitanin. Dito, bahina na.

0: Music Radio ka vibes mao na ni. Programa ka vibes sa Odo. All right mga ka vibes, dili makompleto ha. Dili makompleto tong programa. Kung wala greetings, plugins and everything sa tuang mix DJ karon atong mix DJ from Malco Mix DJ. DJ Jasper. O biraha gamay. O ana sige saka. Okay. Hello, hello daw. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Wah, di pa pa nangok. Sige daw, hello.
1: Hello.

0: とかにも
1: あ
0: ま、おめごとにも
1: おめごとさじや ayo kita tanggal rompan August 5 sa Look
0: August 5 ya sa Look
1: Danau City patay lang kwan street party
0: street party
1: Uduban City powered by Norbaum Sight and Sounds
0: ah Uduban eh kanang, sana kanang magkwan magparade
1: oh, sundan man
0: ano oy wato ko anak eh saan sa kanin eh
1: August 5
0: August 5 saan adlawa
1: Merkulis na
0: Merkulis man po di ay oy pero kung saan eh adlawan
1: oh.
0: Gabi eh
1: adlaw na
0: adlaw mga unsa oras ka mga
1: alauna mga masuod ko ro
0: alauna so kung alauna ko muguna dere di na ko sabi ko mahuman na
1: mana
0: no ay
1: salamat ni kwan Boss Lloyd
0: oh say kisa pa kisa pa
1: mora man muna may umay lagi
0: great mo
1: naman dere kita great
0: great great oy eh oh oh oh oh oh oh Ah, oh, mawa man sa i-greet ilang kaugalingon ay. Your CC boy. Dato kong M James, oh, si M James kakwan. Ah, nalipong pa. Sobraan, sobraan sa kwan.

0: Sayang oras nga gigahin og iyang panahon. Labanan sa iyang kapika sa kinabuhi. Did you my name? Oo. Salamat kayo ninyo ha. Inyong ilugaran ang adlaw nga Huwebes. O niya, syempre. Oo, masunod na dahil ang programang request 931 ni DJ Rick Kumambo alauna hangtod alas 4. O, gatangin po ninyo ang FMR News Break karong alauna mga kabay. And this has been your DJ, DJ's Bracket Goon na to aka in your
1: Lumiyaw
0: Tana. Wala lang rin yung DJ nga lang yung only si Bill. Ako ni, kaog man ni. O padayon natin po sa pagpamina mga kabab, diri lang. Sa inyo ang paborito nga sa sinan sa radio sa dial sa inyo mga radio. 93.1 FMR. Your favorite music radio kabibs. Maona ni. Agto na mi mga kabibs, amping-amping mo diha ha. Kay nga naman, nga naman. Kay love love ko kanong tanoy.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na to mga kabibs, on top na gid ala una sa kahaponon.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu kabibs, mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu kabibs, mauna ni.
4: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: favorito na ating sakal, Ninan at Ibay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaw.

93.1 Mo and Annie.

0: At oras mga kabayim sa launa, 27 na sa kahaponon o kamo na minaw sa tuwang paborito radio sa Sugbo mga kabayim, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Ay, kumusta ang tanan na ito mga kabayim sa karun? Adlaw nga! Huwibis na mga kabayim, paskang dali argins panahon, o niya, murag niuwa na po drabaday ko no sa Sugbo, no? O, niuwa na po drabaday mga kabayim, gani. Ang si DJ Sprack, ito apakalakaw kay naguhat-huhat pagmutuang ang uwan mga kabayim. O niya, unsuman, kumusta man sa inyong lugar garon, niuwan ba din ha? O wala, o dirira ba niya sa kanaang Metro Cebu mga kabayim sa ang uwan garon, han? O niya, syempre, sa mga naminaw, niya napunta mga kabayams o kumustahon sa tambo din habi sa mga kabayams sa itong karong wapay paniod to. Mas maayong magkapaniod to na mo din ha o niya sa itong mga kabayams karong nagbiyahe. Ilabi na sa itong mga taxi drivers, mga grab drivers, mga jeepney drivers o sa mga habal-habal drivers, no? May kapagpaminaw niya sa mga e-bike drivers na may ganaan koan din as may talisay. O, daghang kay mga e-bike driver. Mga tricycle driver usab dias may tabunok mga kabayms may nga pagpaminaw ug mayong hapon sa tanan. Syempre ari na punta sa adlaw nga kadaang Huwebes mga kabayms diin sa adlaw nga Huwebes do natay patigmo na usab no. Ining adlaw nga Huwebes mga kabayms na napuntay patigmo unya syempre sa mga naminaw garon ang numero nga pwedeng i-text alang sa inyong mga tubag garon sa tuang tigmo is 0995-472-0802. Okay? Ano yung kubalikon ha? Ang atong numero nga pwedeng i-text sa toang mga kabayms karong naminaw. Kung kunsa may inyong analisar sa itong tigmo ining adlaw nga Huwebes mga kabayms is 0995-472-0802. Okay? Ano yung syempre? Diyan naman si Uncle Boy. Uncle Boy, pasok!
1: Okay, kumusta ang tanan na itong mga kabayms karon o mayong hapon sa tanan? Mayong pagpaminaw, mayong pagsikay-sikay, ining adlaw Huwebes o sa gihapon kita mapanghinauton. Nga naamo karon sa maayong kapiskay, kalagsiks panglawas, ining adlaw Huwebes mga kabayms. O siyempre, manghinaot usab kita nga sa adlaw nga Huwebes, mamahimong malambon o malampuson alang kanatong tanan nga mga kabayms karon. Diapon si Miss Iba og DJ Pamela ato sa ning pasudlon kay Donar Batay Tigmi karon nga nagkantidad gihapon ning 200 ka pesos mga kabayms. O niya Miss Iba DJ Pamela, welcome to the show. Wow, wow, wow.

0: chiếc ba mẹ là
1: ba mẹ sẽ
0: bà ăn hương khói đi chứ không mà
2: mày hả bồn mày sẽ
0: bà cái nên đi chứ ba mẹ là ăn sen cái hả bồn
2: à ông biết đâu ông mình sẽ đi chứ ba mẹ là cái hả bồn mày sẽ bà mga gilakaw na ko mga nakuan ka Miss Eva kana ang nagasikaso ko sa ko ang passport size.
0: Passport size? Abi ko may naglain ang imong lawas.
2: Ay, wala. Nagasikaso ko sa kuan passport size na ko ang ID. ID ra di ID.
0: Abi na ko ko yung nakasay mong afam.
2: Mabi tao, mauna yung ginahoy na kay gusto lagi sa akong afam is evang at doon ako nami manimuyo sa kuan kana ang diba sa mga kanang mga snow na ba snow kanang magkuan na ba magbugnaw na pirming panahon Miss Eva so may nanas na mga kabibes so ako kagahapon pero karon di ano sa DJ Pamela ang ini mga dalaging ding sa kahapon noon ang dalaging ding mga kabibes DJ Pamela
0: ug Inday Eva selfie
2: kanan syempre sa ito mga kabibes ganun may now ang itong FB page is 93.1 FMR your favorite music radio Cebu mga kabibes at syempre ang itong mga kabibes nga may now pinaagi sa itong app karon nga doon naman tayo app nga pwedeng i-download sa itong mga play store din ha sa mga Android ka cellphone ang FMR Philippines mga kabibes. I-download na at to sa app, i-search dito ang FMR Philippines mga kabibes o diha-diha dayon inyo makitaan inyo ma-download o makapaminaw mo mga kabibes sa tanan ng mga FM regional kanang FM station nga kanang FMR ana siya mga kabibes. Okay? O niya karang kapo na ang cool boy Miss Eva ang sabating mo ni ay!
0: Kaya na, sayo na kayo ni nga tigmo.
2: Onsa may tigmo karon Miss Eva, unya gani ha. Sa mga naminaw, ang atong tigmo doon ay pahalipay gihapon Miss Eva. Nga nagkantidad o gani ang 200 ka pesos o...
0: Yes,

0: Mush iba.
1: Ang atuang tigmo sa adlaw nga hoy bes maokini. Magunitan nimo sa tuong nga kamot apan dili gyud nimo magunitan sa imong wala.
0: Ah, kuya wa.
1: Kena.
0: Hala,
1: unsa may
0: mga
1: kabibs,
0: unsa man di ay noong siya ka, nganong di man magunitan sa wala. Unsa may naanining maong ako, antig mo, no? Maunintig mo, magunitan ni mo sa toong akamot, apan dili gayod ni mo, magunitan sa imong walang akamot. 200 kapisos ang pahalipay niining atong tigmo. Text na o tawag sa atong numero nga 09-9542 0802 mga kabaib. Okay, DJ Rico Mambo.
2: Okay, DJ Rico mga kabaib. Sahala, sige. Ano sa ba may inyong gihumat garoon analisar na ninyo nahunaan ninyo mga kabaib? Sky, baka hindi ay ugsakto na inyong gihunaan garoon na nara-text na yun sa atong numero nga 09-9542-0802 o baka i-chat din sa itong FB page sa kuwa is DJ Rico Mambo kang Miss Eva Inday Eva Selfie kang Uncle Boy is Uncle Boy kang DJ Pamela is DJ Pamela Rapon ha ako is DJ Rico Mambo mga kabahib sa itong FB page pwede ninyong anha i-chat ang inyuhang tubag o naminaw mo karon wa mo'y pang text mga kabahib pero na mo'y pang chat din ha na mo'y load pang chat na hala basig sakto na makalibring load pa mo o baka i-gcash na to no? Ano yung tignan mga kabahibs? Magunitan ni mo sa tuong kamot apan dili yun ni mo magunitan sa imuhang wala. Unsa man! Ano yung siyempre sa itong mga kabahibs ganun Miss Eva? Kinsa man kaagi sa gugma kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad ining atong programang Request Day 31. Okay.
1: Okay, kaagi kini sa usa ka asawa nga taga Mabolo.
0: Oh, asawa 30 na po din eh.
1: 34 anyos.
0: Okay, mao ni si Kuan Miss Iba kasi nga na ni si...
1: Si Kling?
0: Ah, Kling-Kling.
1: Oh, ah, si Kling.
0: Si Kling nga nagpangayo karoon sa may problema niya isip asawa Miss Iba sa iniyang bana karoon.
1: Na siya'y na-discoverihan sa iyahang pamilya.
0: Discoverihan?
1: Oo, na-discoverihan.
0: Oh, ha? Unsa may iyahang putaong na-discoverihan? Handi ay.
1: Kabahin ni sa iyahang bana.
0: Bana.
1: Oo.
0: Nanhala sa ito mga kabahibs karon nga naminaw, unsa may inyuha karong kahang mahatag nga advice, makahatag batag tambag ining atong sinder karon nga maokineng sikling nga taga Mabolo nga na problema Miss Iba sa iyahang ni bana.
1: Oo.
0: Oh, kung unsang pagkaunsa karong taon-taon. Okay? Onya, DJ Kumambo.
2: Okay, na si Dre, good PM, DJs, agakuntubag, siko, sawala, si Yuli ni sa Kanduman. Si Yuli ni sa Kanduman, dahi kuno. Siko, sawala, dahi kuno. Sige, itong tanaon karon ha. Og sakto ba ni imuhang answer ka, Vibes, Yuli? Og sakto ba ni imuhang tubag, ha? Pero ay muna, akong giingon, ayaw lang mo pagbiya, no?
1: Yes.
2: Og naminaw mo karon. Og di mo og mo kanaang mubiya mo ning taw-taon kay mobalhin mo lang radyo wa na tay mahimo ana no og mo na inighatag na to tubag unya mga ka-vibes og sa toy unang muhatag ana siya diri ang tubag ni Jerry Kumambo ang Uncle Boy Miss Eva kuan kanaang lukunan kunan nahala. Sige, itong tanawin ka ron ha. Og sakto ba ninyo ang tubag? Sumuna akong gisulti ninyo nga ayaw gin mo pagbiya. Kay
1: yes.
2: Basing dahil ka mo'y makakuha, no? O niya, sama niya itong aging simana
1: oh,
2: na si Iba.
1: Oo.
2: Oh. Nga naka-unang tubag sa to antig mo. Apan, pag panawagan na to, wala man siya naminaw.
1: Kaya na.
2: Mahimo din ha. No, nanhala. Sige, sa to mga kabahibs ka rin naminaw, tubagan ninyo ang itong tigmo. O niya, gawas pa na ang istorya kabahin sa kaagi sa gugma. Kinabuhi ni nga itong sinder karong taon-taon, ha? O niya, mauni ha, ang itong tigmo mga kabibes, magunitan ni mo sa tuong kamot, apan, dili yun ni mo magunitan sa imuhang wala. Ang ito ang text line 09-9542-0802 mga kabibes. O niya, syempre, sa mga naminaw, karong hapon, ha, ang istorya karong kabahin ni Nikoan lagi, kaniang kling mga kabibes nga, o sa kaasawa ni siya taga Mabolo, nindakbayan sa Sugbo na problema karon, iniyahang bana. O kung sa pagkaunsa, ang ganaw siyang na problema, atong hatagan o pagtagad karong taon-taon sa itong programa. Okay? Atong himuan kong diotang duwa mga kabibes. Gikan sa numero nga 9364 Miss Eva, siko ang tubag. Siko kuno ko di ay ha. Atong tanaan karon, siko ang tubag kuno. O niya, sige. O niya, sa mga nagtubag po mga kabibes, pwede ipadalhin ninyo kuan ka na ang pangalan ninyo o address kay o niya, pananglitan o kamoy nakadaog unsa o man ato paghatag ini ninyo nga wa man moy kanang nahog mamugwail. Ah, nahog mamugwail, wail he kay wa may pangan, wa boy address ha. Nanahala,

0: Sige, adios to mga kawayabs. Garong naminaw, mupli usa at mga sunata din hilamang. Pero mabalik na karong taon alang sa pagkadkad sa istorya. Ining atong sender garong usa kaasawa nga si Kling o naunsa pagkaunsa nga siya nagkauna-una man sa pagpabuhagay, sa pagkadkad sa kahanginan, na sa pagpangayo o kanaang idea o mga kanaang bulawanong panghuna-una. Gikan nato, gikan sa atong mga kawayabs nga naminaw sa karong taon, Miss Eva. Cool boy.
1: Okay, nanalaon niya sa itong mga kabayabs karo mga taxi driver. May kuno nga pagpaminaw nila. Anas la, minaw mi dire Uncle Boy samtang nag-standby. Min nagkanaang huwat-huwat pa may pasayro niya. Greet ko ni Juan. Kisa ni Carding. Usa sa mga taxi driver, Carding. Huwag hapon ninyo din ha. Onya, mayo nga pagpaminaw ninyo karon. Onya, sa itong mga kabayab, susab diya sa mga bus, o diya sa may kuan terminal, south bus o north bus terminal, mayang hapon usab ninyo. Onya, siyempre, muna to ang atong numero, 09954720802. Muna siya nga to, karong. Atig mo mga kabayabs, unya mo na to, magunitan ni mo sa tuo nga kamot, apan dili yun ni mo magunitan sa imong wala. Unsa may tubag, analisara sa atong pagbalik karong taon-taon, istorya sa atong sender nga si Kling, Miss Eva o Ninji Pamela.
2: Okay na, nanhala sa tuwag ka kabayabs, karong naminaw, bakos gini mga radio, ipalano, garon. Bas hindi ay kamoy makakuha makadawat sa itong pahalipay mga kabayab. Sa anay lang, kasimple, i-text ang inyuhang tubag o ngayon man usap ang inyuhang mga address o pangalan. May sili ko mambo.
0: Again, yun mo na ha sa itong mga kabayab. Karoon, alauna, 39 na Miss Eva. Balik na karoon tatao din hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo mga kabayab. Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu mga kabayab. Sus pagganindot sa mga sunata, ilabi na karoon og naamo karon ilams kahoy. Agli, dahil da mo ilams mangga mga kabayab, minaw mo, pakukusog inyong radio din ha karon. No, makahiang makaana mo nga makahinom do, mapuntas do mga otak. DJ Rico Mambo, welcome ang tanan mga kabayab sa itong programang Request 931 sa 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu. Agad ang oras mga kabayab sa launa, 40 na. Mauna ni mga kabayab.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni
4: Vibes, the vibes, kasama sa

Radio.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1. Maano ni?
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.
3: Request 931.
4: At oras mga kabayam sa las 2:30 sa kahaponon. Huwag ka muna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayams, mauna ni. Ano yan, syempre, sa itong mga kabayams, ganoon na minaw. On air, live na sa itong FB page, mga kabayams, 93.1 FMR Cebu. Ano yan, sa itong apod nga YouTube account, mga kabayams, no? FMR, 93.1 FMR Cebu, gihapon. Ang atong YouTube, mga kabayams, ano yan, palihok lang po tag, subscribe, o follow, mga kabayams, o click the notification bell below. Ano yan, syempre, sa itong mga kabayams, ganun nagpaminaw, nagpaminaw sa itong live, sa itong FB page, sa itong YouTube, on air ta sa itong mga radio, mga kabayams, ha? 93.1 dial sa itong mga radio. Ano yan, syempre, sa mga naminaw karon na ininagtubag din sa itong antig mo, usab Dreamis Eva, diin ang tubag ni Joseph sa itong antig mo karon ana siya nga kuan kuno, Manubila.
5: Oh, Manubila.
4: Managsayot na, kabayams, Joseph, ha? Manubila, dahil kung niyahan tubag. Kaya natay tigmo, mga kabayam, sa adlong hoybes, dahil 200 kapesos o 200 kapesos ang atong pahalipay ni ini. Ato ausab nga tigmo. Mauni, mga kabayam, sa magunitan ni mo sa tuong nga kamot, apandili, gud ni mo magunitan sa imuhang wala. O sa may imuhang tubag, ana, sa may answer ninyo, ana, mga kabayam. Hala, sige, analisara, samtang kamon, maminaw sa tuang istorya karong hapon na kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ni ngatong sinder nga usak asawa, mga kabayams, nga si Kling, no? O gusto pagkaon sa ato na ning sugdan sa pagkadkad sa kahanginan ang istorya ini ngatong sinder nga si Kling. Apan sa dili pa sa mga ganahan nga mutubag sa tuantig mo, ang atong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Mauni nga itong tigmo, mga kabayams, ha? Magunitan ni mo sa tuong nga gamot, apandili yun ni mo magunitan sa imuhang wala. Oy, so ito, mga kabayam, siguro naminaw, kusugas dugdug diri, no? O, unsaman ka na ang diri sa Sugbo, asa mamundapita karon paskang lanugas dugdug, mga kabayam. O, murag peritig yung bunok siguro sa ulan. Muna nga, kuan mo din na, ha? Safety mo din, ha? Safety mo din, ha? Isurbulan ninyo inyuhang mga kuan din, ha? Labinag dool-dool mong sapa, mga kabayam. Lantaw-lantawan ninyo din, ha? O, wabay ni kusug ang tubig, o unsa ba, ha? O, niya, syempre, di na tamaglangan pa, mga kabayam. Sugdanan tanis pagkadkad sa kahanginan. Ang istorya sa tuang sinder karon nga maukining si Kling, mga kabayam. Okay na ka din na, Miss Eva?
5: Yes!
4: Okay, ania ang istorya sa doang sinder, mga kabayan. Mayong hapon, mga kabayan. Mayong hapon, Miss Eva, DJ Pamela, Uncle Boy, o DJ Rico Mambo. Ako di ay si Kling, mga kabayan. O sa ka-accountant, dari sa Mabulo. Mauning ang problema karon nga halos mibuto ang akong utok sa kalagot o kaguol sa diha nga nadiskubrihan ako ang tinuod, mga kabayams, kabahin sa ko ang bana. Mga kabayams, mga DJ, ang akong bana nga si Dante, 36 anyos, usa ka operation supervisor sa usa ka dako nga port logistic company dinhi sa Sugbo, mga kabayams. Pito ka tuig na kaming minyo og naanami duha ka anak, mga kabayams. Og sa pananaw sa tanan, si Dante ang klase sa bana nga puwerte kabuutan, mga kabayams. Muhatag sa panginahanglan. Musugat nako mataghuman sa trabaho. Og murag walay ikasaway isip pagkaamahan, mga kabayams, diri sa ako ang mga anak. Pero niadtong may aging bulan, mga kabayams, Natingala ko kay nakadungog. Natingala ko kay nadugmok ang battery sa iyahang daan nga sa smartphone, mga kabibes. Nagbili niya sa balay. Mauto nga akong giablihan. Giablihan ako ang lain nga cellphone niya nga gigamit niya sa trabaho para unta i-forward ang mga kontak sa delivery, mga kabibes. Pero dito na ko nakita ang usa ka folder sa galeri, mga kabibes, nga puno sa mga hulagway ni Dante uban sa laing babae, mga kabibes, ug duha ka mga gagmayng bata nga nagpahulagway sa usa ka subdivision dinhi ra usab sa siyudad sa Sugbo. Pag-imbestigar na ko, mga kabibes, nakita na ko ang resibo og mga remittance. Titulo sa yuta nga gipalit sa ngalan sa pikas babae, mga kabibes. Og ang mga chat nga nagpamatuod nga tulo ka tuig na dai silang nagpuyo isi pamilya. Dito sila hang dito dai nagarotate ra di niya ang iyahang schedule, mga kabibes, kun moingon siya nga naa say out of town inspection kuno dito sa Liti, sa Bohol. O niya di ay to, mga kabibes, dito di ay siya matulog sa iyahang ikaduhang pamilya. Pagkumpronta na ko niya, wala siya nakatingog, mga kabibes. O maingon, miangkon siya. O niingon nga aksidente ra daw ang tanan kay na fall siya sa usa ka co-worker niya sa una. O napugos lang kuno siya sa pagpadayon kay nabuntisan po niya ang maong nga babay. Karon naghilak si Dante og nangayo og kahigayunan. Nagingon nga ako og ang among mga anak, ang tinuod niya nga pamilya. Unsa may angay na kong buhaton, mga kabibes? Ako ba pasayloon si Dante? Ako ba siyang hatagan og ikaduhang higayon tungod og alang sa mong duha ka gugma og sa mong mga anak? Or ako ba siyang buwagan o ako siyang biyaan o ako siyang kasuhan, mga kabibes, sa iyang gibuhat rin ako? Manghinaot ko nga mahatagan og duwa sa kahanginan kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Hi. Di ana kita sa balay.
1: Nanagitaon ta lab. Kumusta man sa may kumusta man sila si Inday din ha? Kumusta man sila si isinganan nito mga bata si Kuan, Panyang. Bitaw, ganang asar man to mga anak, asar man to si Inday kay nakoy gidanga pagkaon nila. Nakoy gid hapit po dito ba?
0: Chelsea, ari na mo diri. Yes, mami. Yes, ni.
1: Oy, kumusta man mo day?
0: Kumusta inyong school?
1: Kumusta man ninyo ang pag-eskwela, ha? Mga anak, dagko na gitaw ni hapit tingi madaga ning ato mga anak.
0: Mao gyud nya, puros pa jud mga guwapa.
1: Tidood gina. Bitaw, kana ang day. Sige, o kaya rin ninyo ang kuang gi, o kaya rin ninyo gihaydaan ang magdari.
0: Naigida si daddy.
2: Thank you, daddy.
1: Anak gina, basta ka mo. Kuana, kanang binangkal na. Namay nindaman si Kuan dito na ibinangkal dito maligya. Kaon ba mo binangkal,
0: ha? Oo, si Kuan o panburikat.
2: Hello, favorite na ko na, mami.
0: Kani panburikat?
2: Yes.
1: Ika na silang igkas. Basta mo na, ha? Pangaon mo din, ha? O niya, day, alidribe. Maglabing-labing sa tabi. Suswan ako kalabing-labing, ane ko asawa.
0: Oh, busy mangod kaayo ta sa atong mga trabaho.
1: Mauna. Pero sige lang, ha? Ay, kabalaga. Uy, karon day nga ko anday. Karong sunod buwan siguro. Basig na ako'y lakaw, ha?
0: Ako'y out of town.
1: Trabaho na magkasukong trabaho taon nga.
0: Parihadi ato kani adto.
1: Subuna, kana ang manginaot ko nga ikaw lang sa'yo mo at iman sa mga bata din has tong duha ka anak na
0: ayaw ka bala ka, love. Naano naman po kung imon ana ang imong trabaho. Ako rin bahala sa mga bata.
1: Nanala, sige. Oo niya, sige. Ato na dito kay Aaron. Napakuyariyon ka dito sa kwarto, ha?
0: Sige. Kanang, Inday, Chelsea.
2: Yes, mami.
0: Kumusta man imong pag-eskwela?
2: Okay raman, mami. Lingaw ra ko sa akong mga classmate.
0: Ikaw, Cheska.
2: Okay ra sad, mami niya. Malingaw na sa kagduwa-duwa nila dito.
0: Kanang wala ba'y nang bully ni mo?
2: Wala ra, mami. Uy, buutan ra akong mga classmates.
0: Mas maayong inoon.
1: Humana mong kaon, humana mo. Ano na lang, be. Kaya ako na po, be. Mainam kong kape. Mulakaw ko.
0: Mulakaw ka?
1: Ako yan toon ka diyot kay... Naalang ko yung toon ka diyot ba, ha?
0: Ano yung mga unsa kakaura sa mga muabot?
1: Basin unya ng gabi siguro. Basin maggabihan ko sa kong lakaw, love, ha?
0: Sige, love.
1: Sige. Kamo lang sa din niya. Okay.
0: Sige, babay na mo ni daddy ninyo.
2: Bye, daddy.
0: Amping.
1: Sige.
0: Kanang, ngano ka ni si Dante? Murag, dili jud siya, di siya mahimutang, unya, mura siya kuan, kanang, balisa, wa ko kasabot, naunsa ka ni siya, muadto ko sa muang kwarto bi, kay basin og, na siya mga bulingon dito, niya ako ana sa dayong mapalabhan sa muang labandera, muadto na ko, Cheska, Chelsea, ata na sa mo diha ha, pag, duwa lang sa mo diha.
2: Sige, mami.
0: Di anak ko sa kwarto. Unsa man ning nakupog? Cellphone? Nakalimtan niya ang usapon niya ka cellphone. Hala nga nung naguba man ni. Kanindot ba yan ni? Sayang kaayo. Pero sige na lang. Ako na lang ning hilabtan bi kay kaybawom ko sa password ani. Kaning bago niya nga cellphone. Yun na pa. Dara na open na. Unsa man ning nganong naama ni private nga kuan folder? Basin mauni ka to iyahang mga project kani adto. Nya iyarang gi-save diri sa usa ka folder. Ako akan ni i-open, no? Hala? Nganong naama ni mga hulagway sa mga bata? Unya, kaning ikaduha nga picture. Naa sa usa ka subdivision? Unya, naay babay, giagbaya ni Dante. Unya, diripod, labing kaayo sila o nagugo si Dante sa maunga bata. Cheska, Chelsea.
2: Mami, nganong ka, mami?
0: Kuhay kong tubig, di ko ka ginawa.
2: Wait sa mami.
0: Cheska.
2: Nganong ka, mami?
0: Isip ikay kinamaguangan. okay ba ni mo nga mahibawaan ni mo nga ang imuhang daddy na ilaing pamilya?
2: Ha? Dili, mami. Dapat kita ra, mami.
0: Tanawan eh. Kaning naasay ang cellphone. Tanawan eh. Nailaing pamilya ang imuhang daddy. Ingnakog na sayo, prako. Ingnakog, Cheska. Chelsea, asa naman yung tobe?
2: Dara na, mami. Dara na. Nganong gailakman ka, mami?
0: Tanawan yung cellphone. Ipatanaw sa imong maho, Cheska.
2: Sana, ate.
3: Picture na ni Papa Bibi. Naasay ko yung lain. Mami, unsa man ni Mami?
2: Unsa na, Mami?
0: Muni pag-ignore nga na ay laing pamilya ang inyong amahan.
3: Mami, pamutan na si Daddy, anak, Mami.

0: Og mo to mga kabait. Perti kita ang gubota. Perti murag, murag ko kita muukan sa kalibutan. Ingo dilay lang kay ako, hasta nga mo mga anak. Perti guula nila mga kabaibs. Sa among nasakpan, sa muang nadiskubrihan, kabahin ni Dante, nga akong bana. Pero mga kabaibs, di bigyo ka magdahom. Wa ko magdahom nga, ingon ato di ay. Naadya siya'y laing pamilya. Tungod kay grabe kabuutan sa kumbana, diri nako mga kabaibs. Muna, huwag mo gikan ko sa trabaho, yaha ko sugaton. Yaha kong kwaon permi mga kabaibs. Mauna nga wagi ko magdahom nga mabuhat o sa kumbana diri nako. Mabuhat niya diri sa mong mga anak nga naade sa hilain o naade sa gitago diri namo mga kabaibs. Mauna ito nga usahay, makabantay ko nga daga, labinag naadaghang kay pasangil si Dante nga naako na siya atuon sa Bohol ngadto sa Liti. Apan di ito mga kabaibs. At today siya matuog sa iyang ikaduhang pamilya. Og mao ni akong nadiskubrihan. Og mao to paguli ni Dante mga kabaibs. Ako gidayang gikumpronta. Akong gikumpronta si Dante kabahin ni iyahang iyahang binuhatan diri nako diri sa among pamilya, sa among mga anak. Og unya mao ni ang mga panghitabo mga kabaibs.
1: Maayo kay naa ka diri sir. Salamat kaayo ani imong gihatag nga mga papeles nga nagpamatuod nga naadyo'y binuhatan nga bati ang ako ang bana. Daghan kaayong salamat.
0: Love. Ay, kisa maning tao nga naa din sa ato ah. Asaman sila sa Inday, Siska,
1: Haman. Naa diri, naa sila diri.
0: Oy, mga inda, mga nakalibob eh. Sa mamuha,
1: ayaw mong duol. Ayaw mong duol sa inyong amahan.
0: Usa?
2: Dilin ako ni mo, daddy. Kita ko sa picture.
0: Usa nga picture?
3: Ilong nabibin.
2: Ayaw duol. Bahan man eh si daddy, ate.
0: Unsay boot. Dito kayo pa sa boot. Unsa nga picture?
1: Ayaw na pag-guryo-guryo diha, Dante.
0: Love, ngano man? Unsa may problema?
1: Kanang investigador, pangutan ah.
0: Sumay sa nagudi ay sumay nganong naamay laing tao din sa ato sumay
1: unsay sa nimo magpaguryo-guryo pagyud ka
0: ngano man ba wa mo ko kay baon sumay
1: sumay ka kay baw tan-awa ng cellphone nimo tan-awa ng cellphone nimo ngayon nanganghamang ka ha ngano nangangha ka na ay mga resibo nagpalit kag balay para sa imuhang kabit o sa imuhang mga anak sa gawas?
0: Love?
1: Oo. Ay, kutawga-tawga o love. Labhag ng naong ni Moron.
0: Mga anak.
1: Ayaw mong dool. Ayaw mong dool sa inyong amahan.
0: Pasailuas pa apa ninyo, day. Love. Pasailu ako. Wala ko dito yung
2: Saba na, daddy. Imuhan na itong gibuhat, daddy. Alinabi, ayaw dool ni daddy, bibi.
0: Wala ko tuyo ang maingon ini ang tanan. Ang sayon yung ganan, love.
2: Ano sayon na buhat man to ni daddy?
0: Pinangga ko kayo kamo. Sangko sa langit pinangga? Na nga ang pagmahalin nyo nga ako mga anak.
1: Ayaw na may ilara, Dante. Kung higog mami ni mo, wa ka nakabuhat sa ingon ani nga sa laod. Ha? Pero nga naman.
0: Natintal ko kani Anto sa ko ang... Natintal ko sa kong katrabaho kani Anto. Sa kong co-worker ba? Og... Wa ko magdahom nga. Sa iyang katahom.
1: Katahom sa imong mata.
0: Wa ko magdahom nga nabuntis siya, nabuntisan din ako siya, love. Og
1: ayun na lagi ko tawgaan ang love.
2: Ayun na mo pag-away, okay. Mami.
0: Mauni nga napugos ko sa pag. Mauni napugos na lang ko sa pag atubang niya. Og mauni nga tabua karon. Pero kamo ang akong pamilya.
1: Sus, ayun na. Kling.
0: O kato mga anak,
1: ayaw na
0: ang akong kulungan.
1: Wala, dili, di kumudawat ani mong katarungan. Nga natintal ka lang. Kung tinudan ay nga gigugma ko ni mo, di palayo unta ka. Pero nga nung nagpadala maka sa tentasyon, ha? Nga nung man.
0: Lisod kay ipunggan ang baha, paingon sa
1: kong bukit.
0: Padong sa dagat, bali na maroon. Basta.
1: Wala may pagguwang na ko ni mo, Dante.
0: Natintal ako sa maong higayon. Pero
1: natintal, pero nakaanak mo do ha? Natintal ba, Dante? Mao pa nang imong giingon nga natintal ka. Nasakit sa imong gibuhat. Nadugmok ang akong kasing-kasing.
0: Kling. Ogo ito mga ka-vibes. Pero tinglodloho din dante pangayong pasaylo. Ilagi. Ako o ang among mga anak, maoyang pamilya. Apan, pertigin kasakit po sa kundughan. Og, wako kay bawo kung sa'y angay na kumbuhaton aning danti karon mga kabayibs. Og, dudayo sa kaadlaw ni ana. Nagtapok mi. Og, dito, ngayo na po sa pasaylo mga kabayibs. Og, unya, mauna mga panghitabo mga kabayibs. Love, huwag apunday ka ma. Huwag yung kama. Wapagin ka na ima ko anak ko. Suko lagi hapon day ka.
1: Paminaw ni mo. Pila na kaadlaw di haong nagigda ka sa sofa. Paminaw ni mo okay pa ka ta?
0: Day.
1: Asta ang mga bata di naganahan mo doon ni mo.
0: Asa mga anak na to be? Maganahan ko nga mag-istorya ta. Ganahan ko nga magsabot at kabahin ining problema ha. Asa man to sila pa tawagagod palihog.
1: Chelsea. Cheska, aring sa mudir eh.
2: Yes, mami. Ano man?
1: Magig-istorya ko nun ninyo ang inyong

0: nga.
1: Chelsea!
0: Kamurang gid gihapon ang akong unungan. Iniyo harang gihapon ko.
1: Okay ba na ninyo? Pamilya. Ang gipangyawit sa inyo hang maayong amahan?
0: Day.
2: Abi man na ako kamiray mo, Princess Daddy.
0: Sa uman nga na natintal man din tao ng inyong amahan. Muna nga, magayo kong pasailo ninyo. Pasailo as daddy ninyo, day. Ha? Aron ma-okay ba ang ato pamilya sa pag-usap sa magkaniadto na malipayon ta?
2: Imamanggi pahilak si mommy, daddy. Abi na ako love ni mo siya.
0: Muna gani, sa uman na nasayo pa ng inyong amahan. Muna, love. Pasailo ako. Mga ikong pasailo ninyo sa tong kamo nilang Inday o ikaw. Manginaot ko ngayon yung akong madawat sa pag-usab. O mapasailo ko ninyo dining akong nabuhat na kasalanan ninyo.
1: Sayon ra kaayo para ni mo, Dante. Ang papangayo o pasailo. Ingon ana ra kasayon para ni mo. Pero wa baka kahibaw nga gidugmok ni mo akong kasing-kasing. Ang mga gibati sa ato ang mga anak. Pagkakita nila sa maong hulagway. Nga naa kay laing pamilya o mga anak?
0: Ayaw mo kabalaka. Ayaw mo kabalaka, mubawi ko ninyo.
1: Mubawi?
0: Maningkamot ko nga. Ma-okay pag-usama ka to ang pamilya sa mga kaniadto.
1: Wala na yung kaniadto, Dante. Pagmata. Dili na tamay balik sa kaniadto. Mauna isod sa imong alimpatakan. Nung ka nga makapasaylo ko ni mo.
0: Kling.

Og mao ni mga kabibes. Mao ni nakahatag og labad guys kung gunaon na karon. Dili lang kay ako hasta mga bata napiktuhan ini nga mga problema. Ini nga akong bana nga si Dante. Mga kabibes, si Dante og nuntampunga buutan kay sa Dirinamo. Wa siya magkuwang sa iyang mga anak. Ingon na usab diri nako. Pero maulag ini. Sa umampu taon, tao raman ko mga kabibes, masakitan, sa gibuhat, sa kuamban na diri nako, nga naade sa ilaing pamilya. Mga kabibes, nangayo og pasaylo si Dante diri namo. Unsa man, ako ba siyang pasayloon, alang usab sa ako mga anak, o sa muang dahak kagugma? Or ako ba siyang buwagan, ako ba siyang biyaan, o ako siyang pasakaan o kaso mga kabibes? Palihog daw kong hatag sa inyong mga bulawanong pangunahon na. Hatagi daw ko sa inyong mga advice, mga kabibes. Umusay angay na kong buhaton. Ining akong paggugma karon, kauban sa kumbana nga si Dante. Ug daghang kaayong salamat sa paghatag og duwa ninyo. Ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga kabibes. Dari na lang taman. Kini ang suki nga tigpaminawan. Ining nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kling. At oras mga kabahib sa alas 2:36 na sa kahaponon o gamo na minaw sa doang paborito radio sa Cebu, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Di lang siguro mo sa programa na minaw, asas dugdog na suba. Abot mang dugdog dari mga kabahib, lapos mang yan. Sige, nasa mga kabahib, garang na minaw. Unsa may mahatag ninyong advice, unsa may mahatag ninyong bulawanong pangunahon na nining ato karon nga sinder nga usa ka asawa. Osaka inahan nga mao gining si Kling mga kabibes. Kung kamo mao inaa sa sitwasyon ni Kling, makahatag ba mo og pasaylo? Makahatag ba mo og ikaduhang higayon sa iyahang bana nga si Dante? Mga kabibes, no? Unsa may masulti ninyo? Unsa may inyuhang mahatag advice ining adto karon nga sinder nga si Kling? Sige na sa mga naminaw sa itong mga radyo, pwede mo nga mo text diri sa itong numero 0995-472-0802. O niya, syempre, pwede usab mo sa mga naglantaw sa itong FB page. Pwede mo nga mo comment din ha sa ito ang FB page, mga kabibes. Hala, sige, ipadangat ang iniuhang mga bulawanong panghuna-huna. Tabangan tanig pa, padangat, tabangan tanig tambag karon ang atong sinder nga si Kling. O niya, syempre, pakapini na lang po din yung tubag sa itong tigmo. Kay basing yes. Di ay, huwag kamo'y makaswerte. Huwag kamo'y makadawat sa ito ang pahalipay nga 200 kapisos, mga kabibes. Or 200 kapisos, pwedeng i-load, pwedeng i-gcash. Ang atong tigmo, mga kabibes,

0: magunitan nimo sa tuong nga gamot apan dili yun nimo magunitan sa imong wala. Unsa may tubag ni dai? Mao sa sir. Unsa may inyo hatagan? Hatagan tagna.
1: Si Chini.
0: Ang atong tigmo magunitan nimo sa tuong nga gamot apan dili yun nimo magunitan sa imong wala. Ngano ka? Magunitan sa wala.
2: Ha.
0: Amot lang ngano di. Mita, sa may inyo hang, sa may tubag ninyo. Namoy na ay nakuan niyo, nahuna-hunaan ninyo. Namoy na hunaan nga di man magunitan, ha?
2: Tissue.
0: wala ka. Ang sama ni mo ha. Bitaw nga to nakauban karon ng atong intern mga kabayabs gikan sa si Tio Main intern man duha.
2: Si Tio Barili.
0: Ah, okay, si Tio Barili og si Tio Main, si Tio intern naman. Si Kuan, Michelle Baino og si
1: Chini Winnie.
0: Chini Winnie kuno dani. Alan hala. Ato mga kabayabs karon na minaw na mga nagpadangat diri sa to ang text line Miss Eva. Sa ilahang tubag og sila mga bulawanon nga panguna-una unya sa to ang IB page Miss Eva.
1: Okay, gikan ni Sir Marvin Ladera. Kusog na ulay na hapon mga ka-vibes ni Jericho Mambo.

0: kay
1: lami ikaw nang pandi sa labi na karong sigig uwan mis iba. O niya tosloin mo kape da yon kas kalami as pandisal no malunggay pandisal.
2: Maudlay.
1: Sana all.
2: O niya, gikan ni Pitugo Love Marie Lungtard. DJ Rico, Inday Eva, maayong hapon. Pa-shoutout di ay ko sa Pitugo and Lungtard family. Diri sa Sitio Bungtod, Barangay Mabini, Cebu City.
1: Hi, may hapon.
2: May hapon ninyo, ninyo tanan, mga kabans.
1: Sige, o niya, arita sa to ang guwan. Arita sa itong intern.
2: Yes.
1: Gikan ni, kanaang ikaw, Chini. Day Inday Chini. Ang may mahatag advice ni mo.
2: Kung sa imuhang pamilya ni hitabo ang ingon ana.
1: Sa o man nimo imo pasayloon nimo amahan ana.
3: If ko an gyud tinuod man galing na anak ko ato niya kay dili gyud siguro ko kapadaldalig pasaylo niya kay duha gud yang anak sa gawas.
2: Dili gyud matawag na nasipyat.
3: Okay, if nasipyat ka usa lang unta to pero naman sila duha ka na duha ka
2: duha anak. Sa
1: napunan napunan.
3: So ang magduduha sa ko ato niya.
1: Unsaon?
3: Magdaduha ko niya.
2: Ganuhan ka.
3: Lisod ka siya i-defend gyud kay kuan duha mang gud iyang napaanak sa
2: oo nya gikuhaan pa jug balay. Sa usa ka subdivision. So dili ta mo makaingon nga na natintal ra siya. Basi na nahigugma na gyud. Ingon ana.
3: Ay gidungan gyud ay sila ato ni.
1: Gikuan gyud gidungan gyud. Malunggay pandisa. Init pa. Sana all. Okay, si Kuan.
2: Si Kuan, Michelle Baino.
4: Same as Jenny pod kay it lisod mapasaylo ang katong aban na kay of course ipasakitan niya nya nabay siya yung anak mga bata pa jud kaayo niya murag madala po to sa mga bata hantud madako nga ilang amahan nga nangitag lain
1: kuan sila kan ang
2: matrama.
1: Pero sa man di na lang ninyo pasayloon nga inyo mang kuan ana
2: inyo mang amahan
3: mapasaylo siguro pero dili dayon karon.
1: Kuan sa kanang tick times pag yun may
2: samot na bayag mga babay po ng anak ana o niya makakuan yun makakuan yun sila sa gibati sa ilang inahan.
1: Mauna again yan dere sa to ang kuan na siya si Kuan Tubag ni Jericho Mambo Jumar from Bohol o niya shout out ko sa kong asawa nga gwapa nga si Bilo. Okay, may nga pagpaminaw ninyo diha Jumar ha sa Bohol ha niya sa iya kunong tubag kay Siko. Kamo sa may tubag niya?
5: Siko yun po.
1: Siko. Na naman.
2: Siko po sila.
1: Siko po sila.
2: Ila ko nung gikuan.
1: Okay.
3: Wala sa nakamot.
2: Ha?
3: Dili man mo makuptan ang wala ka kamot pol. Pwede naman siya kuptan sa too, pero di mo pwede kuptan sa wala.
1: Again, the respect guys. Mayong hapon sa tanan ninyo diha mga DJ. DJ Rico Mambo, Ma'am Eva, DJ Pamilag, Uncle Boy. Kung para na ko, biyaan ko na siya. Kaya dili man ko makapugos o dili pod ko mamugos. Daghan kayong salamat. Muna din ha, biyaan ko na din mo si Eva.
2: Maog yun.
1: Bitaw, no? Sa itong mga kabayabs, karoon di po nilalim niya sa isang asawa. O nga, kanaang nahitabo nga morba.
2: Sa kasakit, oo.
1: Huwag yun siya kamatikod, no? Nga kanaang grabiha, no?
2: Ayun, ana, dyan na DJ Rico Mambo. Samunta ang trabaho kay bihay-bihay.
1: Travel, makalugar.
2: Makalugar yun.
1: Makaligot, ana nga. Travel man to, nagdahom ka nga, nag-travel man to. O nede ay to na, despikas. Kani mga driver
2: sa... 7 years, tapos kato sila 3 years.
1: Kani driver sa mga truck run, Miss Eva. Sige, nag-travel. Nagdahom kang na masahero. Uy,
2: Uy, nari ko'y nadunggan, ana. Sa katong nikaon ko sa usa ka karinderiya.
1: Ano sa mabuyaha.
2: Kay kapoy kaayo ba? So nakaingon ko nga, kana mo pahuway sa mig usa ka pension house. Ingon ana. So nangutana ko, ingon ani sa mga tindera, wa man sila'y kalibutan. Nitubag ang driver ba to?
1: Driver's tricycle.
2: Nitubag nga. O pwede na diha, ma'am. Pwede rag ingon ana, ma'am.
1: Pwede sweto ha?
2: Sweto, kayo siya dito.
1: Okay, ano siya din nga kambyo sa truck?
2: Kambyo? Pwede po.
1: Ang kambyo, maglisod magkakaroon. Ano, biya ka? Ang drive, ano kuan sa kanyang manubila sa kinan, aribas wala. Wala man nga dapit kalingkuranan. Dahil sa imuhang iliso, ang imuhang
2: ikambyo. Di man magunitan sa wala. Mao may na ang ingon, di man magunitan sa wala.
1: Okay, mag-ana, mag-drive ka, mag-ana ka diya. Ano siya nga, kuan, ang tubag daw. Kuan, kambyo sa truck, Miss Eva. Ano siya, ang tubag ay kambyo sa truck, Kuya Estrelieta, Academia de Ini, Kuya Dries May Mandalupang Manhuyod, Negros Oriental.

0: kalayo ba di ay?
1: Maghapon din yung tanan ha, di suman hoyod ha, Negros Oriental mga kabibes. May nga pag paminaw, sige. Tanaw na ito, nagsakto ba na inyong tubag nga kuan? Kana ang singa nini? Singa na namin si iba? Manubila struck?
0: Oo.
1: Grabe sa ato ang BP, ang saman ni? Okay. Ano siya tawag daw, ingon mama. Patawagon na tayo sa mama niya. Kisa may nga sa mama. Tawagon na yung mama ni mo di ay. Ano siya nga tubag, di siya rekomambo ko. Ano siya ang siko, siko sa wala. Magunitan sa tuo. Nga kamot, DJ, ang tubag, siko sa wala. Siko na ikon sa wala, iahang answer. Mayong hapon, DJ rekomambo, inday Eva, tubag na ko, stigmo answer, siko sa wala. Nga kamot, si Lino Uni, from Surigao del Norte. Sige, atong tanawin ka rin, haon niya sa itong EB page, Miss Eva.
0: Gika ni Jesus Nazareno, maayong hapon, DJ Rico Mambo, and I have a selfie and sa interns. Akong ikatambag sa sender, kaya siguro hataga niya og chance nga maka-explain iyang bana, and siguro, i-forgive na lang kay kana kung magpaubos ka, aduna kay ganti gikan sa Ginoo. And kanang dako nga pagsuway, dapat na nga sa gubangon, isip magtiayon kay pulong pabitaw ni Father Shano, pasaylua lang kay ugpohon magkasakit na imong bana, mubalik raman gihapon. Mubalik raman gihapon na nimo, pero maulagi na, paralisado na. Mauna DJs, pasaylua na lang, hatagi na uglaing higayon, kay total, di man sad ikaw maoy manubag inigabot sa panahon, nga singlo na siya sa Ginoo. Mauna na DJs and more power, 93.1 FM Radio Cebu. Ika niya, Sir Jesus Nazareno.
1: May pagpaminaw, kabayan sa Jesus
0: always
1: Nazareno.
0: Always
1: kini
0: siya paminaw.
1: Pasaylua na lang ko na Miss Eva. Abito, no? Kaya kung tinuod nga ka na ang pong paniya, ka na ang suportado, o ka na magkaingon kita ba nga murag bisan pa man og naa sa ilang pamilya pero ang yahang kana ang pag-atiman sa pamilya Miss Eva si mga anak og siyang asawa wa gid mausab magkaingon siguro ta nga naningkamot gid siguro gid pud siya sa pamilya.
0: Ako po, DJ Rico Mambo, ako ang pasayloon pero mubaos ko. Mubaos ko.
1: Palit sa kaglain.
0: Dili, ako pasakahan og kaso. Pasayloon ako, isip ingon ana, pero dili jud lalima, DJ Rico Mambo, nga kana ganing pasakitan ka, kauban ng imong mga anak, kay nagapamilya siya, dili rason nga natintal ra ka, dili na siya rason nga, maunay imong ikuan nga, natintal ra, iya hadyo na, naadyod na siya igugmaan ang bayhana. Kasuhan na lang, mauna ako.
1: Di na napasayloon.
0: Pasayloon ako siya, isip siya akong bana, pero kasuhan na, patilawon sa dyod na ako sila kuan kung unsa ang kasakit nga gibati.
1: Siya,
0: okay
1: mo kung kasuhan na, di na lang ta magpasayloon.
0: Naara niya, mas maayo. Ganahan ko nga makita nga mapriso siya uban siyang kabit.
1: Ana siya, mayong hapon sa tanan, ang tubag na ako sa tigmo kay... Sa ni handbrake sa auto.
0: Handbrake.
1: Okay. Handbrake sa auto kuno di ay. Okay, sige, kisa man eh. Ato tanaon, sakto ba na imo hang answer karon ha? O niya, si kabayb, si Sus, Miss Iba na siya. Mupasaylo, pero ayaw pagsalig kay maunay lisod nga ibalik ang pagsalig. O, gana.
0: Onya, gikan ni Ma'am Almera Hinares. Maayong hapon, 93.1 FMR Cebu. Kusog kaayong ulan diri sa CCF Housing Project Umapad, Mandawi City. Pero, naminaw gihapon mi. Hi, Ma'am Almera Hinares. Yes, kay pero may bedari mo baha.
1: Paskara no? Bang dali amo baha kaning isportuna mao gani usa sa mga mag-unag yung baha dayon kani diha sa may isportuna Miss Eva nga sa mga sakyanan magbiyahe din ha kaning dere sa may kulon dere og kusog kay wonders kulon kay paska man yung kusuga sa dugdug Miss Eva kaning Luyos 138 paskang diha
0: dali ra pud kay na diha onya gikan ni Marilyn Solatorio
1: hi may hapon
0: good noon ma'am and sir, ako ba kay...
1: Ilang buwan lang ako...
0: Ilang buwan lang ako nahulog sa SSS? Sama ni?
1: Makasali po ba ako, ayuda?
0: Ato ni Nikuan, DJ Langga Neda.
1: Aray mo Nikuan, karong taon-taon.
0: Sa Servisyong Kabibes.
1: Basig matubag ni DJ Langga Neda kay... masiya mo ay nakahibaw
0: ang kabahin sa SSS. Bago ra daw siya naghulog. Bago ra daw siya naghulog sa SSS.
1: Maka-appeal ba kuno siya sa ayuda?
0: Oo, maka-appeal ba kuno siya sa ayuda?
1: Masa man pong ayuda. Wala ayuda sa SSS? Ayuda, na may dagang ayuda nga gihatag sa gobyerno. Unsa
0: man na Ma'am Junits?
1: Ana si karon na lang taod-taod ha sa programang serbisyong kabay. Kay mas nakahibaw si DJ Langganida kabahin ni mga ayuda.
0: Oo, unya gikan ni Ninio France the second DJ Rico Mambo.
1: Say nga na a flip. Mao na kuan sa SS nga ayuda Ma'am Junits. Okay, sige.
0: Pero di ta katubag muna, kung maka-appeal ba siya, Ana?
1: Karong taon-taon, pangutanan, di lang ganida, kay naman sila mga guest po nga, gikan po na ng mga ahinsya sa SSS.
0: O niya, gikan ni Ninio France, the second, DJ Rico Mambo, maayong hapon. Ang answer sa imuhang tigmo kay left hand or imong wala na kamot.
1: Okay.
0: Kay ang tuo makagunit sa imong wala na kamot, pero ang imong wala na kamot, dili makagunit sa imong wala nga kamot. Ana, o niya, gikan ni Venice Maywala, maayong hapon ninyong tanano para nako pasayloon pero kasuhan jud nako ayaw kaguol kay kung mamatay nang bana nimo ikaw may magdawat sa tanan pero pahaka unsa ni karon putli nagkuan
1: putlan og kuan tawng-tawng katong tawng-tawng nga kuan lingin ano siya ka akong tubag ana nga tigmo mga DJ kay tuhod maura na tuhod ay pudya asa man kanang tuway-tuway tuhod, maura na DJ from Karkar. Singan? Sanday?
2: Magunitan man, sir.
1: Tara. Magunitan ang tuhod, no?
0: Magunitan. Oo.
1: Gika ni Ma'am Marilyn Solotorio. Salamat po.
0: At ito lang ikuan, ma'am. DJ lang ganeda. Karong hapon.
1: Alas 4, ngaris alas 5 ang servisyong ka-vibes. Kay murag...
0: Pwede na ni mo ipangutan na. Mag-live man siya.
1: Sakto ba, DJ? Sayo. Sakto ba yan? Sa'yo ito bagday?
0: Kuan, katong wala nga kamot. Okay. Ito pa nang tanawin karon.
1: Tanawin lang ito na karong taon-taon.
0: So, maminaw yun ni sila dapat.
1: Sige, sa itong mga kabayabs karon, no? Sa mga nagtanaw sa itong FB page, mauna yung problema kayo ni, na, ingon, makaingon ta ba nga problema, yun eh, kay isip asawa, Miss Eva, di po nalalim taon ang ibuhat siya ba na nga.
0: Yes, oo, tinuon.
1: Pero tinilang kuyog-kuyog, ya ito, na dahil lang pamilya.
0: Oo, nakaanak po yung kaduha.
1: Oo, pasangin lang dito. Gawas nga na ay anak Miss Eva, iya pag yung ipalitan ng house and lot.
0: Dito pa dito sa subdivision.
1: Kwartahan, guru ni sila, no?
0: Oo, kwartahan.
1: Ato ni, i-guest ka naman rin. Ano siya, balik-balik, asan eh? Balik-balik Sir DJ sa tigmo. Okay, basa ang tigmo balik Miss Eva.
0: Okay, ang ato ang tigmo karong
1: hapon na
0: maoni. Magunita nimo sa tuo nga kamot. Apan dili gyud nimo magunita na sa imong wala.
1: Mao na siya tigmo karon kabayan sa.
0: Mao na siya
1: Ma'am Marilyn, magunita nimo sa tuo nga kamot. Apan dili gyud nimo magunitan sa imong wala. Unsa man? Mao na siya.
0: Naani 200 pesos.
1: 200 ka pesos ang pahalipay sa mao nga tigmo. O niya, kana ang alas 2:52 naman. Unsa man kamo? Unsa pa may mapuno ninyo karon?
0: Oh, mga shout out, mga kuan diha. Basin ganahan mo nga i-shout out niyo sa Lavinia.
1: Kumusta na ka siya? Wow, pangumusta si kuan.
0: Asa nakha karon?
2: Ay, shout out po kan ni Lavinia, Shikaina and Hannah.
0: Asa nakha mo ron, mga baby? Maron,
1: na busy na guro thesis na amoy thesis, no?
0: Na
1: mo na po na isunod ninyo yung kabisihan.
2: Yes, sir.
1: And ikahaman sa inyo hang OJT, ang thesis na po.
2: Yes.
1: May sila karon, nagsige na sila rog kana ang solve silang problema. Diba? Ba, mo naging yun, wag kay problema, di ka kabuhat sa imong thesis, no? Kinahanglan lagi ka problema. Unsa may inyong plano sa inyong thesis? Unsa may problem ninyo?
2: Ako ang problema.
1: Ikaw ang problema sa imong thesis. Ikaw ang problema, kaya di ka mabuhat.
0: Kaya na.
2: Individual mo,
1: no?
2: Siya.
1: Ikaw, grouping. Kaya na eh, pwede na padadara ka dito para print. Basta grupo. Basta grupo. Magbabayad na ko na. Kuy, 100 eh. Kamulay ko anha. Ako lay tigbayad sa mga print. Pero ang individual, ikaw gimana yung kamot, ana Inday? Na. Disuda sa si Tio Barili, no? Anong individual? Bitaw, sige lang, anak gina, makuan, masulbad na, no? Last na bitaw ninyo ron. Okay, sige, salamat kayo niya. Alas 2:54 naman mo. Please atag mga awit, mga kabibes. O sa itong pagbalik karon magkaoba na ito si DJ Pamela o si Uncle Boy. O niya, syempre, ha, sa mga magtubag na sa itong FB page, on-air man tas itong mga radio. Ang atong numero is 0995-472-0802. Mauni ang atong tigmo, ha. Magunitan ni mo sa tuong nga kamot, apan dili yun ni mo magunitan sa imuhang wala. 200 ka pesos okay. Ang pahalipay.
0: Okay, na ay pahabol din si ninyo, Franz. Okay. Audio DJs, nahitabo sa nasamong silingan, dili na limingon ana na sitwasyon. Unya, pa-shoutout kong Kuya Giselle na nagbantay sa car wash, Dokalyang Street. DJ.
1: Oy, hi, kisingan sa nagbantay sa car wash
0: si iba. Si Giselle.
1: Giselle. May nga pagpaminaw ni mo diha inday di inday Giselle.
0: Kuya daw ni.
1: Kuya Giselle. Ana siya nga Siko DJ ang last nitubag ako sa inyo tigmo. Mm. Salamat PG ni from Karkar.
0: Si Ma'am Vinis, ayaw awaya imong bana dam pakan aglami pa imnag wine niya anda magkater. Tabla tanan.
1: Tabla, wala na yung spring hoy.
0: Wala na yung
1: spring
0: hoy. Oo, na-trending na karoon o ang spring hoy.
1: Nakakuan mo na spring hoy. Ha, kadungog mo na.
0: Spring hoy.
1: Moment na inauso rin sa mga
0: nagkuan
1: Facebook,
0: na ro, nag-trend. Ang
2: si Chini, anak.
1: Naano ka na?
0: Uy!
1: Bitaw, kasi may nakamatik ka doon na. Ano dahil sila sa Facebook. Uy, nag-spring hoy na mo din ha. Itap na spring hoy. Nahala. Sige, katong kay karon 101 rebating. Sige, lipak, sige, dugdug. Smiring mo. Alas 2:55 mga kabayans. Balik na karon. Naanay kay kumagay. Nabugoy, ganis Michelle. Uy, naana, na-chini. Smiring mo. O, na si Link. Ana, Link. Midaw na nahala sa ito mga kabayans. Alas 2:56. Sa ito pagbalik, magkaoba na ito si Uncle Boys, DJ Pamela, Miss Eva. Din hilamang sa ito ang paboritong radio. Salamat kayo ninyo, ha? Inday Chini o Kuan Michelle Baino. Okay, sa itong pagbalik, magkaoba na ito si Uncle Boy o si Miss Eve DJ Pamela, mga kabayabs. Din hilamang sa itong paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayabs. Mauna ni, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Mauna ni, kabayabs.

0: Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
6: Mayong hapon, kabayem sugan na usab ang FMR News Break. 42 anyos nga tutor gitulis armadong lalaki sa Guadalupe, Cebu City. Ang kumpletong detalye hatod sa tong City Human Intern Jessery Oximar. Jessery.
7: Gitulis ang usa ka 42 anyos nga byuda og tutor sa Sitio Hillside, Barangay Guadalupe, Cebu City pasado alas 6 sa gabi, Hulyo 29. Matud sa biktima, unang midul ang suspetsado aron mangutan og direksyon, apan wa madugay, mediklalar kini og tulis ug miingon pa nga anaa kuno sa ospital ang iyang anak. Sa dihang gitiuna na siya og pusil, napugos ang biktima sa pagtugyan sa iyang pitaka nga adunay sulod nga 2,000. Ingon pa sa biktima, nagtuo siya sa sinugdan nga nagbinuang lamang ang lalaki apan hadlok siya sa dihang gipagawas na ang kaniyang armas. Padayon karon ang imbestigasyon sa Guadalupe Police Station aron mailhan ang badakpan ang suspetsado ug masuta kung adunay kauban atol sa nahitabong pagpanulis. Jessery Oximar, City Main Intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
6: Daghang salamat, Jessery Oximar. Alang sa dugang pang mga balita at ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabayes.
5: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
8: Maanan ni.
9: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS.
5: Ninety-three point one.

93.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maano ni?
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Ato oras magagabayom sa Las 3:22 na sa kahaponon. O gamon na minaw magagabayom sa atong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu magagabayom. Mauna niya. O niya, syempre, sa mga naminaw karong hapon na, kuan mo din ha, kanaang pasilong mo din ha, ang nauanan mo mga kabayad, no? Ay mo din ha, kuan din ha, kanaang papabor sa uwan. O niya, syempre, sa itong mga kabayad, sa mga naminaw karong hapon na, Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela. Mauna, oy, o niya, sa itong mga kabayad, sa mga naminaw, no, na may balita lagi di rin na kuan na po DJ Rico Mambo, Miss Eva, DJ Pamela, kabahin lagi in town aning bata, in town dito sa kuan, katong dito sa singan, ini sa itong lugar, bitanaw sa natin.
1: Sa Butuan.
0: Butuan, o, oh, nga kania lagi taon nga, doon na may mga istorya karon nga mura o ang inahan lagi mo yung nahimo lagi ini nga kuan.
1: Suspect.
0: O, oh, suspaita o yung kasog tinuod. Paskang wagi po angod nga klase sa inahantaon nga iyang anak nga dos anyos paskang luoya nga diin ni antong aging simana nagingon-ingon lagi taon kuno siya nga nawa kuno yang anak samtang siya nanilhig samtang siya karon dito nagkanaang silig-silig pagtalikod niya pagtanaw niya kusab nawa og galit yang anak on niya karon nilabay ang pila ka adlaw kagahapon nakita naman ni nga kuan lagi taon wan ay kinabuhi in taon ni bataa. O niya, karon ambot lang, kung sa po ni katinood, pero muna, no, na may sulti po sa kagawa dito, murag iyaging gitumbok ba? Sulti sa kagawa
1: nga,
0: dito nga. Kuan ha, wako ilang gidudahan na na. Ang kanang inahan, nagbuhat siguro, anak yun, ana ba?
1: Kayo, wala man yun kuno gipablater.
0: Mauna, wala may kanang sengan na ni, wala may bitik-bitik nga is barangay nga maodin na nahitabo. O tinood kang inahan nga nagmalasakit kasi mong anak, o mawagtang gani mong anak, magkarakara kagyod untang pangita o gunsa, pero siya, wag yun nagpablater, rirat-silat lang. Mauna, no, sa itong mga kabayabs karon, sige lang kay muna, pastilan kaluoy sa mga bata bitaw ini mga kabayabs. Unya, gawas pa ini Miss Iba karon, daghan naman kung kain ni Sausaw ini mga vlogger-vlogger lagi. Kay gusto lagi yung tao nga mo apel po taon sila kasikat sa maong panghitabo ba ni Nana Luoya, no? Gihimo na malang himo na malang yung taong murag makaana at taba murag gihimo na malang content ang nahitabo sa bata.
1: Oh, maog yun.
0: Nga magsigig apel-apel dito pangita niya sigig video, ano? Apel-apel o pangita niya sigig ingon di ata diriron ngita atas bata. Ano bita ka wagi murag karon lagi panahon na daghan lagi magpakaron ingnon nga mutabang pero ang ginaon na good kanalagong reels good.
1: Okay,
0: kay magpakaroon ing nun nga may kain tao apan di ay ang ginahona para lang makarels Miss Iba. Maos atong istorya ha katong dito sa Bugo kaniadtong paglinog nga halos tanan gyud grabe gyud bisag asa na lang mga agi gyud para lang makarel.
1: Kuan ko di Uncle Boy kato ganing na ako ni gihold up gabi sa may Good Shepherd. Gihold up siya nagkuan siya naglive.
0: Ato lagi naglive.
1: Naglive siya.
0: Mao po na
1: yan ako ni armas ang nang hold up niya.
0: Mauna, nanhalaw, mas lagi karong panahon na makaana lagi ta, murag mas una paging reels lagi dayon. Oh, nagkahaman mo, ana dayon, wa na, reels na. Jesus, paita. Sige lang, o niya muna, matag karong ugon niya, muhatag, yapon tag-update ini, bataang nga, luoy man po kay taon eh, nga, naitabo ni saya, dos anyos, o niya, lagyo man kung silag silingan, lagyog silingan, o niya, mauna, ipangutana karon og posible sa kay siguro lagi glain tao ng buhat kay
1: maog yun mo na lagi add tuon
0: pero muna kana ang padayon pa man ang investigation ini sa kapulisan mga kabayes muna kita minaw lang sa ta ini pero manghinao ta nga makuanan ba kana ang makuha gadin taon ang justisya makaangkon ng justisya kini bata kay paskang luoya sa taon. Okay, DJ Pamela.
2: Ngayon, sa mga kawibes ka noon, Miss Eva, na pa nagtubag na rin sa ito ang tigmo ng kanaang siku ko, no? Ano, gikas numero nga 4957. Wala siya. Ano siya siku? Ang tubag? Ano, Uncle Boy? DJ Pamela? Miss Eva? DJ Rico Mambo? Ano siya nga? Bahala na kayo, Tibuok, Mandawi. O, saan ito? Bahala na kayo, Tibuok, Mandawi. Area o Lapu-Lapu. O ba? Baha na kuno kaayon sa mga tinood ni din ha sa itong mga kabayabs nga naas Mandawi karon baha na daw kuno kaayo. gi-text diri ni Kuan. Kisa ni, asa, baha na kayo diri sa may Kuan, Mandawi area, o sa Lapu-Lapu. Likay sa mo ari, ana, likay sa siguro, labi nas mga agi siguro, ana. Sige, unia karong hapoy na. Istorya karong hapoy na. Mauning si Kuan, Miss Evacling. So may mahatag ni mong advice ito ang sender karong hapoy na.
1: Mauto, DJ Pamela nga. Ako ang pasayloon, pero ako asad silang pasakahag kaso. Kay nag-aanak mong yun sila, unia. Kasado man po, si Kling o ang ninambay na. Kay para makaamgupod in town, unia, dili ba lalim nga ikay buhatan o gingon, ana?
2: May na, ano sa kong apoy, dahil lang, ikanalay, bahala, ana, ma'am, ka na ang Kling, o sa tanaw po ni mo, o ka na ang madawat pa ni mo, nanahay lang, kayang ang pagpasaylo, kuan man po, ka na ang, Diyos mo, basta kayo mo na, ka na ang, mo magay nag-iingon, ang ginoo makapasaylo man, kita pa bakang tao, ano, nanahala, ikanalay, bahala, ana, o kung sa'y angay ni mong buhaton, pero, sa kuha, huwag di gini mo makaya, ang kasakit din ha, huwag nasakitan yung kapag-ayo, pwede rin yun na ni mo nga di, ka na ang imong biyaan. Pero kung tanaw ni mo nga para sa inyuhan na lang ang mga anak, para sa imuhang inyuhang gugma, pwede rin yung imuhang rapasayloon. Hatagan ni mong si Kanchan. So muna, ikaw na lang mas ma, ka na ang kuha, analisar kung unsay mas pabor sa imuhang kasing-kasing karong hapon na. Ka na ang kulpon.
3: Ma-option na ako, ananhala. Ilabi na, ana, na may naghatag sa mga advice karong hapuna. Nga diin, tanaw ni mo, timbang-timbanga imong kasing-kasing. O mada pa ba ni mong pasaylo? O dili na, biyae, pero o muna, o madapa na hala i-try pero og di na naragdan nimo kay desod sang moingon kung ayaw gyud pasaylo ayaw ni karon dai din ha imo kasing-kasing nagsakit kay ganahan baka nga mo papasaylo di ay kay dako pagagugma sa bana ana ni moingon sa ko nga pasaylo pasaylo ni mo ana ka nga wa naman ko gusto na suko naman gyud ko ani lagot naman gyud ko sa ka mo na nga ikaw ang unsay na si mong nahuna karong kasing-kasing mao ito mana para nga di kayo ka maalakan si maapikin ana di ko
0: okay, o niya mo na no, sa toang mga kabahibs ini, maulay gina siguro, mauna mas maayo na iya ginang hinuktukan gina niya sa makadaghan, Miss Eva. O makaya pa ba niya pa sa iloon ni Tawana iyang bana? O baka ha, gana ang di na niya makaya pa sa iloon, iya bang pasakahan o kaso? O baka ha, iya habang biyaan, ana, no? Okay, maulay gina giingon, sa toang pa ba
1: to? Insulto na kaayo di Jericho Mambo nga kuan, iyang gibuhat, nagkaanak ugduha niya, napadyo'y house and lot.
0: Mauna, o, insulto man na, o. Pero maulang ginaog, unsay na siyang kasing-kasing o gunahon na garon, di man tagabuot yun kay, unsay, bisan naman magigingon nga kanan, kapila na binuangin, dawat magigihapon na gani, ano ba?
1: Nanindot mag-yuto nga, iyahang pakasuhan, kay makabaw siya sa babay, makabawos po siya sa iyahang bay na.
0: Nanalagin na niya. Sige, ang itong oras mga kabayab sa 3:30 na sa kahaponon, walang taigong oras panahon, o niya karong taon-taon, musunod usab ang servisyong kabayab sa kaubans DJ Langganida, arangkada balita sa hapon, kaubans DJ Langganida gihapon, o niya ang arangkada balita kaubans si Jake Batalyones ug sininya korpus mga kabayab sa ang TV Patrol. Mana siya yung mga programa nga musunod karong taon-taon. Okay, sa itong mga kabahibs, Miss Eva, o inaamday tayo ang itong tigmo di ay.
1: Ang saktong tubag.
0: Hapit naman ito na limot noon sa itong tigmo. O niya, gawas pa di anak karong adlawa mga kabahibs, nagsilibrar na ito karong Miss Eva sa kiniang kuan ba, kanang ragasingan ni OPM ba? Nagsilibrar ta karong mga kabahibs sa kanang gitawag o kuan. Kanaang sa Linggong Musikang Pilipino. Karon di ay Linggong Musikang Pilipino. O niya, mauni mga kabayab, usa sa to ang mga pangutana ni usa sa to ang mga kuana ni ba sa Musikang Pilipino man sa ato ni kita gani mga Pilipino.
1: Mga OPM.
0: OPM. So muna sa to mga kabayab karon, muna giingon nga unsa may mga paborito ninyong kanta nga mga OPM love song.
1: Love song.
0: Ano ang paboritong OPM love song kuno sa inyo ang paborito nga kanta nga love song nga kana ang Tagalog. Tagalog OPM ana. Ikaw Miss Eva, unsay imo hangguan? Unsay paborito ni mo nga artist?
1: Artist ang artist nga akong ganahan si Jessa Zaragoza.
0: Nindot sa likod kantas bisa no.
1: Ganahan jud kay kuan niya bisa kay unique kay ang iyang tingog. Unya, ang iyang mga kanta po dut jud sa imuhang kuan ba?
0: Muna, daghan man daghan tagma kuan mga kabayan sa si kuan kani si Jessa Zaragoza, kani si Tutsi Guevara.
1: Tutsi Guevara.
0: Tuts cake.
1: Tutsi.
0: Tutsi. Ano yan? Ganyan po si Jaya. Nindo tampo oh, ni Jaya. Nindo ni Jaya.
1: Mga unique ganyan kayo silang tingon.
0: Ano yan? Mag-ingon ka ganyan to. Kanig G-Brothers, Miss Iba. Mm. Way luma-luma. Hasta ning April Boys, no? Bisag-asa ka. Nindot kay paminahon. O niya mo na, no? Daghan. Daghan man tag mga pambato, gid nga mga OPE, mga kabayabs nga. Magaingon tang wagi pagluma. O maingon sa kagkaroon sa kaning binago. Naapot sila stage mong tirde. Purting nindota po kantaan nila ka ng mga palagi, Miss Eva. Daghan kayo ning ilahang mga...
1: Pero mas nindot siya ka tong mga karaan.
0: Iyong kagkaraan ng OPM.
1: Silang April Boy.
0: April Boy. Susuwa na, dinagi na maluma ng April Rins Boy.
1: Berano, Rins Berano. Kaya sila, mga J Brothers.
0: Pagka ng Min Opos.
1: Oo, oh, kaya na sila.
0: Grabe mga kanta. Mm. Iyong kagalagig pang Domingo ng mga kanta OPM. Sus, nindota.
1: Eh, kaya na po di ang kuhan, Orient Pearl.
0: Orient, napapoy rockstar. OPM kaya rockstar.
1: Kaya na sila, no? Kaya nindot kaayo. Bagay kayo sa mga ting-uan.
0: Nindot kayo na paminawan mga kabayabs. O niya, syempre, nanawag mas dudo, Miss Iba. Tapos sinin ko, ano, sa may pangong kanina, ay nalang,

0: Oh, so may kanang Tagalog nga paborito nimong kanta ba nga way pagluma?
1: Okay, oksinata naman.
2: Okay,
0: sige, bye. Ay, sige. Okay.
2: Apurado raw daw ka. Apurado daw.
0: Bitaw daw, mutubag ka sa tigmo daw. Barita, mutubag ka sa tigmo karong hapuna.
1: Oy, ang tagaan ko.
2: Oo, oh, unsa may imong tagaan.
0: Unsa may tagaan ni mo?
1: Mutagaan ko ba? Ay, oh, mutigmo.
2: Oh, lagi, unsa man?
0: Unsa lagi imong answer?
1: Sa mutigmo ako na, durong kagtigmo, jamay.
0: Wa dai kan minaw di hadi ay mo largo kag answer wa kan minaw.
1: Oh.
0: Oh, gani. Magunitan ni mo sa tuo nga kamot apan dili gyud nimo magunitan sa imong wala unsa man.
2: Ha?
0: Magunitan kuno kay naa sa iyo dayon.
1: Salamat daw kay sa iyo
0: day. Ah. Sige, salamat do og maayong hapon.
1: Oh,
0: sa mga kanta ha?
2: Kanta?
1: Kanay Surimahal.
0: Okay, amo ni, paborito niya. Gibrado Surimahal.
2: Surimahal.
0: Okay, sige, salamat. Huwag may hapon. Karong karong gabi, ito ni i-play mong Surimahal ha?
2: Karong kadlaw yun.
0: Wan naman tayo oras, Marite. Wan naman tayo oras. Okay, bye. Karong lagi ko nung adlaw. Karong lagi ko na. Okay, ang una na yung nakatubag mo sa iba sa tuatig mo, daghang nagka-answer, no?
2: Oo, daghang.
0: Mga ka-wives, daghang nagka-answer sa
2: pero
0: tuatig mo.
2: Pero ang ato ang kuha, o, ng katudyong yung kinaunahan.
0: Ang unang nagka-answer na rin, o naminaw parang swerte, o guwa naminaw, malas.
2: Malas!
0: Ani ha? Ang unang nakatubag, mga ka-wives, kaganina nga launa, ginis, yagi una, gidri nga, ni padangat siya, hungry, minsahe, mas iba. Muni ha, ganang, o naminaw baka karon, swerte, o guwa na ka naminaw, malas ka. Ani ana sa gumpa indigenous ang akong tubag siko sa wala. Siko sa wala si Yulini sa Ganduman.
2: Yulini sa Ganduman.
0: Oh, naminaw ka, congratulations. Ani nga tantig mo mga kabayan sa. Magunitan nimo sa tuo nga kamot apan dili gyud nimo magunitan sa imuhang wala.
2: Yeah.
0: Ang tubag bis iba.
2: Wala nga siko.
0: Wala nga siko. Amo na siya. Huwag naminaw ka karoon da, Yoli. Swerte ka. Huwag ka na ka naminaw. Murag malas-malas gila. Siya yung unang nakatubag mga kabayab sa tuwa karoon nga programa. Sa tuwa ang tigmo karoon hapuna. Nga muni, gana ang magunitan ni mo sa tuwa nga gamot apan dili yun ni mo magunitan sa wala. Ang answer mga kabayab kay siko sa wala ang tubag. Okay, sige, unya.
2: Uwan pa ba karoon, no?
0: Ambot lang, basin. Unsa ka ha? Taligsik ba ka ha? O niya, sige sa ito mga ka-vibes, karong naminaw, apiki naman ta sa oras, o naman tayo kong panahon, ay ganaliyo na, Miss Eva.
2: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o gasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye, and good afternoon, mga ka-vibes, Amping!
0: Okay, ay, naminaw na ko na si Yoli, Miss Iba, nasa naminaw ko dito, salamat. Yoli, pwede ka makakakuan, pwede ka makatawag, Yoli. Okay, aron, ang saman, pwede ka makatawag diya ka diyo, kaya aron makahatag ka, kuan, salamat, sumay mahatag ni mo, sumay masulti ni mo. Na ikaw may nakaswerte ka ron sa to ang pahalipay nga 200 kapisos.
2: Kaya na.
0: Ni, iload na to ni Gcash, no?
2: Oo.
0: Pwede ka makakuan din ha, makatawag ka diyo, Yul. Yul. Again, din si Pamela.
3: Sa mga ka-vibes, si Rina Minaw, salamat sa tenay. Nanya, congratulations sa to ang Cinder. Ang Cinder naman sa to ang winner. Ang nakadawat sa itong pahalipay nga si Yoli nga taga-Kanduman. Mga ka-vibes, ako na lang ang sub si DJ Pamela. Mag-ingon, stop thinking in and start. Doing the gang, salamat. O may hapon ka na itong tenay, mga ka-vibes. Uncle Boy.
4: Okay, may kag-amping, may kag-skuan. Okay, Yol, minaw pa mga diharon, Yol. Nasa man akay pang tawag, Yol. Okay, ito na yung anon, kasi Yoli nakadawat sa to ang 200 kapisos. Anak siya na minaw pa ko, DJ, salamat ko, no, Miss Eva. Sige, Yol, unsa man, minaw pa ka din ha, kay mga tana sa minimo gamay, no. O, unsa o mani, ato ba niyong ilod, Gcash ba ni Ron, unsa, no. Liyo ko na tayo, Yol, kay 1 hour ba tayo oras. Alas 3:38 ako na lang usab.

0: Si DJ Uncle Boy ninyo. Mag-inon, tiguang bitaw, pandite. Di ba taros, DJ Rico Mambo?
1: Again, salamat no, sa to ang mga kabayans ka naminaw. Karong hapuna, ilabi na kaganinang salamat kayo sa mga kanunayon ng pagsunod. So kaganinang buntag, hangto din ng orasos kahaponon. DJ, dili DJ kay CP Raman ko naminaw. Ah, silpon rawan eh, pagpalit o gradyo. Silpon rin ko na siya naminaw, Miss Eva. Yoli, unsaman, kana ang ikuan lang. Sayin Andre, unsaman, i-jikas na ni or kuan. Palihog lang tag ingon dere i-jikas ni or ilod og atoning ilod og atoning i-jikas send ang imong kompletong pangalan sa imong jikas og ang number nga sindan onya og gusto kang atoning ilod pwede nimo nga i-text din ha imong number nga paludan dayon unsa may kuan unsa may pamaagi sa Lord ana ha sige salamat kay Yoli og congratulations. Wala tayo igong oras, salamat, wala tayo igong oras mga kabayan. Salamat kayo sa makanunan nga pagsunod sa itong mga programa. Sukad ka ganin ng alas 4, hantun din ng orasos kahaponon mga kabayans. Kung nalang usap si DJ Rico Mambo magingon, lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras sa pa'y panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton, buhatan ng mga kabayans. Alas 3, 40 na sa kahaponon. Sa dipat na mobiyas kang inan mga kabayans, magbilinta o mga manindot ng mga sunata din hilamang sa tumaborito radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayans, mauna ni

0: dito ng ating sakaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: favorite music
1: 93.1 Maana ni
2: sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami maminaw, muunong mga lagad. Serbisyong Kavibes.
3: Serbisyong Kavibes.
2: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.

0: Alas 4:07 mayong hapon, Cebu, Kabisayan ug Mindanao, ingon mo sa tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Dayon sa programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad. Langga nada sa inyong paboritong istasyonan ang 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Maayong uwanon nga huybis. Ay, nabalaka na pud no. Kay agway, tanggong na pud ta this. Oh, di ba? Inana gyud ang mga kasinatian basa mo action na gyud og uwan. Apan nang hinaot mi nga luwas mo, wa mo natanggong, kung natanggong manggali, ayaw lang gyud mo pagdali, ha? Ang importante kung kaya nga dili mo mulusong sa baha, ayaw lang gyud og dili mauwanan. Maayong hapon kaninyong tanan, labi na sa to ang mga nasa kadalanan, sa mga drivers, ang team bahay, good for you. Kung team bahay, lami ra gyud ikaon-kaon. Oh, no, lami ra gyud ikaon-kaon ng team bahay. Pero kami nga nanrabaho ang kabalaka, pero mara mong gihapon, nagkinaon naman po gihapon mi. Mayong hapon sa kong campus ka vibes, Elle and Pearl. Good afternoon, girls!
1: Mayong hapon lang ka na da.
0: Napakiyas ka, eh, Pearl. Na, hagbungon ti karon.
2: Ayaw, ma'am.
0: Dapat murag Charlie's Angels ba? Ingon ana. Good afternoon, kumusta man ang paglusong sa baha?
1: Okay, ma'am. Fun.
0: No, pero I'm sure kanang...
2: Fun.
0: Pero kanang murag sakit kasi yung dughan, no? Pag abot nila, basa kay sila, dali yung pangitag pa, aging ko, bahala kung saan na lang ang sabon. Importante, ma-disinfect ilahang tiil. Kung ipakaliguan o alcohol ilang tiil, basta kay maligo yun, ma-disinfect. Pero kumusta ang hapit na tomorrow is Friday?
2: Yes, ma'am.
0: Nama ba yung look forward every time kanang mutungtong naghuibis?
1: Yes, ang Sunday.
0: Ang Sunday.
1: Okay, wala d'yo ganap ba?
0: Bitaw na kay normally, kang Saturday, pwede mong yun na ito isuksok o unsa pa yung mga
1: duty
0: whatever.
1: Duty man may Saturday.
0: Ah, oh, di ay. Diba? So, Sunday yun ang i-look forward. O siya, favorite thing to do ninyo, kung ting-uwan?
2: Matulog.
0: Perfect. Yes. Si Pearl, matulog. Ikaw, matulog po.
1: Matulog niya. O sahay lang ganun na kaya magpa-music.
0: Yan, sound trip. Especially kung ting-uwan. O say playlist kung ting-uwan.
1: Maoy.
0: Maoy?
1: Ganahan siya kung mga maoy nga song, bisag dali ko maoy.
0: Bitaw, no? Inana, actually, ikaw, Pearl.
2: Lain mo music taste, ma'am, mga rock.
0: Rock, alternative rock. Oh, same ta. Pero na may maoy nga rock. Oh, naman po. Pero yeah, kung ting-uwan, bitaw, no, even if kanang in love ta, inspired ta, bisan dili ta maoy, murag, lami kayo pamati nga, maminaw ta mga yes. Officially missing you. Diba, nana, no? Ngano ka? Kano ka nga officially missing you ka? Oh, diba? Bito, no, inana, sa mga ka-vibes na to, kung namoy playlist, nindot kayo inyong i-appeal sa yung playlist, mga Pinoy songs, because today is OPM week. Mm-hmm. Oh, diba? So, ganina si DJ Rico Mambo, yan ang gi-hype OPM. Ano yung favorite OPM?
1: Ama kanta ni Rob Daniel.
0: Ay, oh.
1: Yes.
0: Napa siya original or covers, Rob? Mga Ogie Alcacid songs. Oo, diba? Ikaw, Pearl, nakaganahan nga OPM.
2: Wala, ma'am.
0: Wala?
2: International songs, yun ang ganahan.
0: International. So, kuan rag yun. Kanang, depende rag yun ni mo. Ako, akong favorite nga kanang OPM kay ang kining awit ni Donna Cruz. Awit nga. Dito, Jaya. Dili. Ah, dili. Jessa. Bakit? Bakit pa?
1: Sample lang, ma.
0: Parang di kaya okay. Bagay siya sa kong voice karon kay ting-uwan. O bagay siya sa kong koan. Mala, inday garutay voice. Kung sa pinoy, wala ka. Mahina na akong tirada. So, basta kung ka ng OPM, no? So, nindot ka ayaw nga atong dasigon, no? Of course, again, sa just like Pearl, no? International artists, iyahang mga gisubay. No judgment. And it also doesn't mean you love OPM less. Diba? Imuhaman ng choice. But, we are hoping, labi na sa mga radio stations, no? Na mas palanugo na to ang OPM. Support our very own. And aside from OPM week, today is International Day of Friendship. Friends ba yun mo, Pearl and Elle, in real life, or colleagues lang, or schoolmates?
2: In real life, ma'am, kay friends, jud me.
0: Alright.
2: Dugay na build amo friendship wala dahil may naka-friends pagsugod sa college, pero nagka-dugay kayo naka-friends.
0: Nindot, nasa pila na mo ka-years nga friends?
1: Let's say 3 kapin.
0: 3, almost 4 years, yes. No? Inanag yun, kanang kung sa school mabuild ang friendship, even after sa inyohang pag-eskwila, you will remain friends, even if less na inyohang get catching up.
1: Yes.
0: Inanag me, sa ko mga high school classmates, that's why karong Sunday, get together, mag-reunion me sa mga section. Section lang na mo because 29 years na since na-graduate mig high school. O diba? Marag 5 years, charot. 5 years lang ko ni-graduate. Pero diba, kanang manginanang kind of relationship na kanang magpabilin ba, hangtod sa hangtod, dapat good na siyang i-cherish, no? So, sa mga ka-vibes na to din ha, nga doon ay mga kahigalaan na may small circle, i-strengthen na, i-cherish na, take care of that. Alright? And last na ko kini, it's share a hug day. Ay, ka nice. Kay baba mo, that hug is a very powerful gesture. Without saying a word, yan, muhag lang ka sa person, kinahanglan niya, dako kay nagmabuhat ana nga tao. Ang uban, yes. Nighag kay muhilak. No? Muhilak ragkalit, kay gihag siya.
2: Wala mo takabaw sa pinagdaanan sa usa ka tao.
0: Exactly. Kamu ba, hugger ba mo?
1: Ako, ma'am.
0: Ikaw, si Elle is a hugger. Si Pern, magdili. Oh, klaro kaayo. Pagsood niya din sa mo ang istasyonan, pagkakita din ako siyang dagot, klaro kaayo si Pearl nga dili hugger. But you are such a thoughtful girl. No, even if dili ka touchy-touchy, di ka hugger. Inaana ako ma-feel, mas ano na ko yahang vibe. Gumaganahan ko ni bataa. Masuko, bahala masuko si Elle, paganahan ko ni Pearl.
1: Adele.
0: Dili na Adele. Friends man sila.
1: Yes.
0: Because na siya inaana, kanamag tough love siya ba? Mura kag tough love. So since dili ka hugger, kung na kay i-hug today, kinsa man na siya.
2: Siya na lang, ma'am.
0: Si
1: na lang?
0: White choice. O di ba kay Musahay, mas na-impact kung coming from somebody nga dili siya ganahan or di siya inaana, no, di niya buhaton per me. Ako di ay Pearl.
2: Pwede pod, ma'am, pero layo.
0: Wala na na-change.
2: Virtual hug lang.
0: Virtual hug. O, di ba? So, mga ka-vibes na to din ha, kung kuyog ninyo yung mga pinangga sa kinabuhi, share a hug. No? Kaya labi na, sakto si Pearl. Wata kay baon silang giagian and they need that. They need that tight, warm hug.
2: Kabaw, ma'am, nga, last na lang yan itong hug.
0: Wala giniba. Magpahilak man.
2: Uy, wala. Inanabit ito. Wala kita kabaw, Jude.
0: Tinood yun na, no? So, go and share that warm hug. Alright. Alas 4:15 na, doon na tayo daghang buhaton karong hapon na kayo, doon na tayo bisita, busa ato ng sugda na nga ito, ang Ka-Vibes Advisory. Campus Ka-Vibes L, go ahead.
1: Yes, nagpahibalo ang Visayan Electric nga giusab ang schedule sa naunang gipahibalo nga schedule maintenance sa Hulyo 38 to Agosto 1, 2026. Imbis nga alas 10 sa gabi, hangtod alas 6 sa buntag, ang bagong schedule sa temporaryong pagkawala sa supply sa kuryente, mauna ang alas 11 sa gabi sa Hulyo 31 hangtod alas 7 sa buntag sa Agosto 1, 2026 nga mukabat gihapon og 8 ka oras. Maapektuhan ang mga bahin sa Linaw, Lipata, Pakigne ug tungkil sa Mindanao ug Talisay City, lakip ang pipila ka lugar sa Cebu South Road, Countryside Village, Sitio Dapdap, Fatima Kahumayan, Lower Lipata, Noa, San Roque, Santo Niño, Tipoo, Villa Bolsita, Agustina Village, Deca Homes Subdivision, Mindanao Homes, Tennessee Feed Mill Compound, Villa Celina Subdivision o Villa Feliza Subdivision.
0: Kadaghan bang way kuryente? Way kuryente, no? July 31. Appeal mo lang ga. So if I were you lang ga, mo duty ka.
1: Yes. Gamit
0: duty na, yung
1: gamit yun ang advisory, ma'am, no? Kaya even akong partner ba, karoon na siya ng kaibaw.
0: Oh, see? Magamit yun. Important. That's why maminaw, yun mong tanaw, yun mong FMR.
2: Salamat. I know na. Wala may kuryente yung ma.
0: O, ma-extend ko na kasi mong duty. Ari daw ka until Saturday. Ayan, ako, ang mga affected, make your plans para dili kayo mo maapiki. Pangalagad highlight na ta, Campus Ka-Vibes, Pearl.
2: Ang atong pangalagad highlights karon kay ang appeal ang Cebu City sa PPP Readiness Workshop alang sa Labaw Pangapaglambo. Mitambo ang Cebu City Government sa duha ka adlaw nga workshop nga PPP Ready Institutional Readiness and Developing a Robust Pipeline of PPP Projects for Local Implementing Agencies nga gipahigayon sa Cebu Park Lane International Hotel. Giorganisar kini sa public-private partnership o ang PPP Center uban sa Regional Development Council Region 7 ug Aboitiz Infra Capital aron mapalig-on ang kahibalo sa mga lokal nga panggamhanan sa pagplano o pagtuman sa epektibong public-private partnership projects. Gituki sa kaninga workshop ang institutional readiness, pag-ila o paghatag prioridad sa mga proyekto, procurement process, risk sharing, project monitoring ug implementasyon sa PPP contracts. Aduna usab mga workshop o konsultasyon aron maila ang mga prioridad ng proyekto nga mahimong ipatuman pinaagi sa PPP. Pinaagi sa pag-apil niini, padayon nga gisusi sa Cebu City Government ang bag-ong ug malungtarong pamaagi sa pagpundo sa mga proyekto aron mapalambo ang imprastruktura ug serbisyong publiko subay sa tumong nga mahimong smart, sustainable and inclusive ang Cebu.
0: Mm-hmm. So medyo kuan siya, very technical pa dato ang pangalagad highlight this afternoon.
2: Nindot ni siya.
0: Yan. Kuan siya to make sure no na nagkasinabtanay ang tanang mga institusyon nga dunay kalambigitan sa pagmugna, pagplano, pagpatukod og mga kahimanan no dinhi sa komunidad. So by doing so, mas masabtan sa mga partners mo, private and public.
2: Yes.
0: Unsa ka mahinungdanon ang accountability as well. Dili kay basta na lang na sila giplano nga proyekto and then they let go and wala na accountable.
2: Mura man siya process on sa unsaon pag-start sa infrastructure until tunga-tunga, until mahuman ang usa ka infrastructure para sa kalambuan sa Cebu City.
0: Yes, that's correct. So nindot kung ingon ni ini, aron kita nga, watay kalambigitan, watay nasabtan, excuse me.
2: Mao ni siya mahimong explanation aron masabtan sa katawhan ang mga proyekto diri sa Cebu City.
0: Ayan. So ayan ako, very important ang atuang pangalagad highlight this afternoon. Apan, kinahanglan ng manamilit sa ato ang Campus Ka Vibes. Very quick lang today because tomorrow, mabalik ni sila para sa laing advisory and pangalagad highlight. Tagang salamat, Campus Ka Vibes, Earl. Combined. O, di ba? Hashtag Earl. Pearl and L. Campus Ka Vibes, L and Pearl, tagang salamat.
1: Tagang salamat, Langga Neda.
0: Ana, Langga Neda's Angels. Thank you, Amping.
1: Thank you.
0: Tomorrow, ato silang makauban, mga ka-vibes. Alas 4:20 na, natay special nga bisita karong hapuna. Unya, ganahan ko aning ato ang bisita kay mas maila-ila na to ang pagpangalagad sa komunidad sa ato ang mga masaligan no nga mga masaligan og selfless nga firefighters. Unsa ang ilahang kinabuhi? Unsa ka mahinungdanon ang ilang role sa ato ang community? Atong ila-ilahon karong hapon ang usa ka firefighter no magagikan sa Cebu City Fire Station. Inigbalik sa inyohang favorite 93.1 FMR Cebu.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Kabay! Kabay!
5: Kung matinabangon ka, kabibes ka.
6: Kabibes, kabibes, kasama sa wana.
7: Wao na ni.
8: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay!

0: Alas 4:21, maayong hapon pag-usab. Kininyong ubos nga alagad langga nada sa inyohang favorite 93.1 FMR Cebu. Ani ana nga to ang mahinabi karong hapon na sa to ang programang serbisyong Ka-Vibes, no? Gikan siya sa Labangon Fire Substation under Cebu City Fire Station of BFP Region 7. Mas nailhan siya as a Bisayang Pitonero TV. Oh, mga Ka-Vibes, atong kauban si Fire Officer Juan Junjun Garces Duyaga. Mayong hapon.
1: Mayong hapon, ma'am. Lang kanina, ma'am.
0: Hey, kumusta man ang imuhang huybis sa hapon?
1: Tugnaw kay parang on the way ko dire, giulan ug maayo. Kuyawan gani ko kay nabay mga parts sa Cebu City nga law magbahaba niya. Kasakyanan da kuyo sa masa tama abirya noon. Salamat lang pugo nga naabot ko diri og sayo.
0: Bitaw maayo kay naabot gyud ka unya na dayon gyud. Daghan kay salamat sa imong oras karong adlaw.
1: Thank you sa pag-invite, ma'am, kay privilege po ni namo.

0: namin yeah. married na with pilaka kids.
1: Na ako'y three kids karon. Yeah, na ako'y incoming isa.
0: Congratulations isa. And God bless no. Ato nang i-pray yun. Kaya pilaka months pa ni si Mrs.
1: 5 months ata.
0: 5 months. Alright. All our prayers for your wifey para sa inyuhang umaabot pa ng blessing sa family. Maugyo ako unang ipanguta na kay dili ba ya lalim, no? Kung ikaw usa ka bumbero. Sakto ba ko akong sabot? You're firefighter gid ka.
1: Yes ma'am, firefighter.
0: Sumuad to gyud ka kung asa nang sunog.
1: Yes ma'am, muad to.
0: Og unsa pa na sungasong money term. Og asa pa na nga mga kalida mga kalamidad nga gikinahanglan ang inyohang assistance.
1: Yes ma'am, kay ang BFP ma'am kay di sagad sa mahinabawan sa mga tao gud. Ang BFP ang trabaho ra gid nila is mupatay ra jud sunog. Inyos dili siya kulang. Function pud sa BFP ma'am rescue operations mga kaning bisan gani ka na mga kanang sa hazmat operations amuha po na sa BFP na dayon daghan ang function sa BFP mga wala may bali sa kadaghanan
0: tinuod.
1: So mo na ang gitake sa namo ning opportunity at least mapahibalo na mo sila nga ang bombero kung daw na emergency sa inyohang lugar involved medical naman need og mga rescue so ang BFP ma'am anda mo responde dia din kung manawag rapod dahin kaya uban mong good ma'am masunahon mag-good ang pag-Facebook live
0: na ato yun ipahinomdom yun ron mas mag-unag yun sa Facebook live sa dili pa manawag kamugyot pangusniton kag yun ang mga buga ninyo dapat manawag una mo no manawag mangita mo paagi nga manawag ang mahitabo gali ron sa BFP kay sa Facebook live sila makakita sakto ko
1: na usahay gin ma'am kay kanang labi na kung dili mahibalo ang nearest fire station nga og na na siguro yung makita sa Facebook uban na na at diri sa Cebu City ma'am at kuan lang ta diri kay naamugod tay PTC camera nga okay. Ga-monitor sa tuang city 24/7
0: okay.
1: Kasi medyo
0: makita ninyo
1: bisag walay color siya ma'am basta nalay makita nga aso a certain area automatic dispatch na mo ang dispatching unit ang mong COMEL. So usa na siya sa medyo advantage sa diri sa Cebu City ana ang technology nga daghang responde na mo diri ma'am nga walay caller
0: walay call makita ra dayon ninyo mo alerto dayon
1: alerto dayon
0: asi tawag ani PC
1: PTC ma'am
0: PTC camera
1: yes, ma'am.
0: PTC camera kanindot ba good job no sa Bureau of Fire stay Bureau
1: Cebu
0: of Fire BFP Cebu City
1: yes,
0: ayan good job kay naingon ni Ana sakto bisan og ay uban basin dili gyud maka get through ang tawag or uban wala na gyud chance para mo tawag
1: yes,
0: lagi
1: ma'am, kay sagad bagud sa matawagan o sa masunugan kay kanang masunahon ang pagpanghipos gid sa mga gamit.
0: Tinood.
1: So, pag safety sa nila.
0: Sa ilang mga kabtangan, ilang kaugalingon, ilang mga kabanay ug ang pag Facebook live lagi. Ato yun na i-correct yun ron. Di yun pwede nga mahuman ang programa nga dili mo makatilaw yun. So, before tamo pa dayon, sa imuhang kinabuhi isip o sa ka firefighter, growing up ba, mao na gyud ni imong ganahan, mahimong bombero? O sa imong pangandoy?
1: Actually, ma'am, kuan gyud ko nga, wala sa bata pa ko, wala gyud sa kong nauna ang tanga magbombero. Kay, kanang, nagdakom ko sa bukid.
0: Ah, asa man inyo ha?
1: Sa barangay Kambinukot, ma'am.
0: Kambinukot?
1: Usa lagi ang pangandoy na ko sa una, nga makahuman sa pag-eskwila, makakita og trabaho nga, permanent yung stable. So, it's just that nga, pag college na ako, ma'am, akong course kay BS Criminology mo ko. So, siyempre, una, ganahan ka mag-police. Oron sa, but, namang ko tayo gitawag nga calling, ma'am. Daghan ka gi-apply yan, pero, kung diha dyan ka nga profession, diha ka nga trabaho, para diha yun ka. So,
0: sa ato pa, after college, nang-apply yun ka sa Bureau of Fire?
1: Tulo ma'am ang apply yan,
0: okay.
1: Including JL, PNP, and sa BFP.
0: BFP?
1: Yes ma'am.
0: Ah, so, wala ka na mataga dito sa ano?
1: Kanang, dili na ko ma-dibble sa mga kanang information.
0: Yes.
1: But, naswerte ko sa BFP na akong calling yan ma'am. Sa rescue operations, firefighting. And
0: how

0: that, no? Kanang, wala, yun kay specific, ingon matod pa ni mo, no? Mm. Apan, when you took up criminology pag college, of course, naasay mo hang mind. O sa yung malandingan nga profession after. Yes, so, unsa may una sa mong mind as policeman?
1: Yes, ma'am. Alam mo, ginasagad sa kanang...
0: criminology,
1: mga, yes, ma'am, sa students, so sa concay. Bisang ganiiga, estudyante pa ka, tago na ag-police ba?
0: Oh, yes, oh, yes, yes.
1: Munang uban po nga mga estudyante karon di lang sa diya sa pagpanguan. Police-police na po dugat sa
0: asa. Maulagi ba, no? Pero,
1: daghan po kikagagian, ma'am ko, after ka mo skwela, mo take pa kag-board. Pag-apply pa kasi, pag-apply pa lang daan, matirang matibay, gidiya, kay
0: pinaod.
1: Selection process, ma'am, grabe ka, ka, ito, ang selection process, kay siyempre, piliyon gito, kung isa'y deserving, ganyan nga, salud.
0: Kay utro man pod to nga dili gid pod lalim, no?
1: Yes, ma'am.
0: So same sa being a firefighter, being a bombero, dili sad gid pod lalim. Kung baga sa ano, you guys will also make sure na ang inyuhang makuha, no? Naa gyud dedikasyon sa pagpangalagad. Kay dili biya gyud lalim nga musungasong gyud ka dito sa kayo, dito sa sunog. Nya, of course ang sakto, no? Mao man isulti nga imong sa katiil, naa na dito sa kuan, naka unsay
1: nasa hukay na ang kabilang
0: paa. Nasa hukay na ang isang paa. Oh, ang usa gigamit nimo para musungasong dito pero ang the other tiil naanan dito. Because it's really not it's really not a joke na musungasong ka. No, but of course you guys are skilled. Getrain mo on how to do that. Apan dili gyud gihapon malikayan ni nana. When you applied sa BFP, walay kahadlok sa mong kasing-kasing pod nga lang, uy, maginana ko mo, at tugi ko sunog.
1: Actually, yung wala, ma'am, kay...
0: Wala.
1: Oh, kanang... pangarabas mo mag-i-tag na ang...
0: Mabay ka ng kuwani man, no? Pero...
1: Passion.
0: Oh, so, okay, finally, nang sulod ka. How was it? Unsay feeling? O sa mga first few na abay mga kanang pagduha-duha sa mukhang kasing-kasing, katong bag-ugi kang nasulod, training una na yung mga training.
1: Yes, ma'am, sa training, ma'am. Sabi, makunahon ay kag-mundang na lang
0: ako sa... Mundang na lang ko, oo. Oh.
1: Okay. First day, second day, hantod, first week, kanang lami kay undang, ma'am, pero... ang imo lang style diya sa training labi na sa mga namino ron na to nga mga aplikante pohon masurtian mo masulod list take one data time mo ba so, mahuman ng adlawa ug manapod at nahuman kita no gahapon ngano karon non dili so ana lang gito mind setting mo para ma-survive nimo ang training kay basi nagtuo ang uban ba sa pamombero sayon ug dali ang training na mo dili pod dili ina na sayon dili na nakadali. Dili daghan gani ang mangundang sa training center.
0: Daghan, no? Based on the datos, no?
1: Yes, ma'am. Napagani gani kayo sa ay kanang pila pa lang kasimana o pila pa lang kadlaw. Na, unda muli na. So, pasabot, di gid dali sayon.
0: Kining mga himuon din hinga fire drill whatever, layo ra kay nila. Wa, gud ni. Dili mo nga training. O, tudloan may unsaon pagkupot sa fire extinguisher. Dili yung nana, no?
1: Yes, ma'am. Dili yung kay. Kanang, ang gitudlo yung na mo sa fire drills, ma'am, is just basic. Okay. While on transit, mami, padong ninyong mutabang, at least na amo as versus thunder, na mo palong bisan mong sa small fires.
0: O, say na, say mo hang mind, no? Nga, of course, ingon ka, one day at a time, na-survive na ko yesterday. Tomorrow is another day. But there has to be something else. Nga, naasay mo hang mind. Nga, nung desidido yun kang mulahos, ug mahimog yung bombero, unsa man na?
1: Una sa tanan, ma'am, ang imog yun nga, kung sa imong pamilya, ma'am, nga gusto ginin mo nga, mahatag yun lang panginahanglan. Sana, kay, siyempre, namagig kay Swildo, ni Tanpo Narboa dyan. Usa pa, kanang, ing makagahuman ka sa training, ma'am, na naka sa field, dili naman kay nana permanente.
0: Yes, bitaw, no? It's not all the time, nga yes, musungasong pod ka.
1: Yes,
0: na, of course, we pray nga wala gyud.
1: Yes, ma'am, na itong target permit.
0: Target permit. So, okay, nasulod na, trabaho na ka, mga lagad na ka, dili trabaho, trabaho, yeah, but it's still pagpangalagad, no? Maano ni mo, imuhang very first pagsungasong sa sunog, unsa ni siya?
1: First na ko respond din, ma'am, Cebu City, OJT pa mi. Kay after na mo mag-orientation program, ma'am, mi OJT before. Dili dyan yung nga, allowed mo sulod sa hot zone. But naami sa truck lang. Gamonitor mi sa kuwan din. at that time kay privilege mo nga nakakuha OJT sa Engine 1 sa Parian Fire Station. Then first responder mo na siya, ma'am. First na ko nga responding nato kay sa kuan. Barangay Punta, Pagsisa, di ko kalimutan na. So dito, ma'am, mas nakita na ko ako mga senior sa una nga grabe kay mo. Pero fight. Pwede ba mag-mention pangalan na rin?
0: Oh, pwede kayo.
1: Oh, ako yung mention si FO2 Abanggan, Sir Angel, Sir. Idol ako si Sir.
0: Idol ko, no.
1: Si Sir Panford, si Sir Colipano, Sir Fee.

0: Konaron inspector kay ni retired naman. Retired fire inspector Junicio Regasa Jr. sir. AKA Jun Regs mo na ako ang hipis ako na ya mga ginaga. Todlo na ko sa mga teknik nga pangkaraan niya.
1: Hello nimo sir. Regang salamat nimo imong gi-inspire si Jun Jun dere. So ayan, eto na nga. So pila na kakatuig sa serbisyo?
0: Actually, ma'am, mag 6 years pa mi.
1: Sulod sa unom ka tuig, this October. So sulod sa unom ka tuig, doon na ba kay respond na respondihan nga murag nintatak sa imong kasing-kasing?
0: Yes ma'am, lagid. Anong diba, magkakayon sila nga, kami nga sa bombero, simple rami mo, so mo, respondig sunog, kansa. Pero nami mga ginadala nga, dili gin makita, ma'am. So, usana na ako, experience na ako, kanang, dili lang ko mention, nakasa nga lugar, kinsa nga tao, kanang, dahil isa ka respondi na, ma'am, nga, pagkabot pa lang na mo, iyahang pamilya, ningon nga, sir, naadi ako ang papa sa sulod sa may hagdan. So siyempre bisagda kusugin kayo actually na ganina sa akong video sa akong account. Sulod na kog suay mo attempt gisulod jud na og sulod bisag ko nang wala ko ipaida lang linya unsa ya sa kakusog sa kayo siyempre di man tay mortal matras man kita ma'am.
1: Yes.
0: Until such time nagka linya naka na koy linya na koy host na dala nakasulod ko but unexpectedly ma'am nga kanang live pa ang kurente ato bang time. Naka-hik na kurentehan ko. But ni at ni gawas ako. Pagpungko na ako sa Dublin, diha na ako nakita ako ang pan, iyahang lawas. So dili na gina ko siya ma-save.
1: So
0: kanang bukad sa ako ang part atong time kay

0: magiana mo sa dalan nga langas jud ta mo fire truck. Mo dali jud mi. Say mga saba pa mi sa kanang matem pa na magkaigo. Kay among mindset mo gud ma'am is kanang maabot mi sa tirya nga maka-respondi mi dayon, maabot mi makatira mi dayon. Ma-rescue na mo kung kisay pwede na ang kung sa tong mga na-trap or kinsa na diya. Kay kanang nakita na mo na mo sa mga niagi na mga respondi kung unsa gid ka grabe ang mitabo kung madili lang yung gamay.
1: Malangan.
0: Kay every 30 seconds gun ma'am, madubli gin ang
1: kayo.
0: Ang kagrabe sa kayo.
1: Ah.
0: So man lang, nagdali din mi. Feel me.
1: Yes, that's why ha, kita ang mga residente, kitang naa sa komunidad. Kay bao nagali ta, dili na ta usisiro usisira ha. Paunhaing town sila. Imagine, sakto ang reason why I ask because it's very important na mas masabtan na mo, no? Kami nga simpleng miyembro sa komunidad. Unsa day ang impact sa inyo ha? No, kay at the end of the day I'm sure you hear daghan kayong reaction.
0: Yes,
1: okay ra na yung production.

0: very important. So dili na nato malimtan sa mga namina og nagtan-aw nako karon sa amoang pagpanibiya. You have to make sure inyo nang hunahon ang tao ni sila, dunan sila balatian. They wanna make sure they do their job right. And our role is to of course make sure ang ato ang role, atong buhaton, make things easier for them. Dili sila malangan hangtod nga maabot gyud sila kung asa sila kinahanglang mo respondi. Diba? So kana, oh my God, no, medyo na ano ko gamay kay tinuod. Mao dayon ang niabot si mga hunahuna. Nasayo ko, naluwas ta to nako. Katong pag-una pa na kong attempt unta, kung wala ko'y kakulian adto, tanga basi nakaabot gyud ko.
1: Nakuha
0: pa nako, na 'di ba? Unsay pinaka hurtful nga judgment nga nahatag sa mga kabumbiruhan?
1: Oh, karon mo kining kwan. Kanang 'di ba, usa sa rason nga nuna ako karon diri kay nakita sa inyong isa ka staff ang
0: yes.
1: Ako ang last time pag Monday nga responde na mo dito ma'am kanang nako nabasa nito nga wala may mga gamit
0: okay
1: kana lang sa kana lang ako sakit siya sa mua kay makita man ninyo guro nga gibuhat na mo tanan ba kanya ano inana pero amo na lang sana silang gi try og sabot kay siyempre civilian mentality tapos kan problem kanang labi na kung sold sila sa pamilya sa nasugan nakita nila nga medyo hinay ang lihok yeah. Wala sila kasabot sa mga proseso sa kay dili magud sad mid direkta gidayon nga mo tira ma'am namong gud mig sunod nga mga
0: protocols,
1: steps mga protocols kay siyempre for example lang kanang inigabot namo ma'am kusog nang kayo dili mi makadirektag tira dayon kung unsa ang origin di na mo isya i cover exposure, kitawag naman siya cover exposure. Baso naman ang mga adjacent buildings or mga pwede niyang kaunon.
0: Okay, at least, mo katag.
1: Yes, ma'am, parili mo katag. So, ang uban ma'am, wala kasabot, ana. Anong inaan among trabaho, inaan among buhaton, makahinga na mong dilima. Amo na lang silang gitry yung sabot. Eh. Siyempre, sila man sa natungdan mo ba. Pero, kung mangutana na lang sila nga, no? Muna, simple kay nga tubag para dili mo katagdayon. Kaya mo ang track, ma'am, dagko kay na siya. Apan, dili na unlimited water.
0: Yes.
1: Walay ng tubod na ng ilalom. So, kaya ang kanamo ang track gani, for example, lang kanamo, only, kano na siya? 1,000 gallons of water. So, naami doha ka nozzle. Di 1.5 and 2.5. Ang 2.5 nga nozzle na mapagawa sa siya 250 gallons of water per minute. So, ang isa 150. So, 8 minutes anang sa one, kaya juga yung hot doon ang mong tubig. So, aron dili na yun mukatag, mag-cover exposure mo. Kay, for example, ang among backup kay incoming pa. So, baka controller sa amin na mo gamay. Until such time, abot ang backup, penetrate namin sa base or sa origin.
0: So, unsay itsura, walk us through. You get the alarm.
1: Yes, ma'am.
0: Muad to mo dito, diretso. Sakto ba na ka na makita na ako sa mga K-drama, sa K-drama, mga kumakakita. Ano na yung pole, nga marag mutagak.
1: Sliding pole.
0: Kasi tawag ana.
1: Sliding pole.
0: Sliding pole. Yeah. Sa K-drama, dito ko nakakita nilang gano. Dito si kanang, si leading man, dito sa sliding pole, na nagsulob sa iyahang, how do you call that uniform? Yeah. Yan ang adto na dayon. Inana ba po dere? Okay, it's okay lang ga.
1: Kami diri sa Cebu City, ma'am. Ang dunalay leading po ng mga station is nang Parian lang. Pero wala na siya gigamit, ma'am, kay kanang risky sa risky mo siya, ma'am, kay labi na kung dili ni ma'am makontrolar imong descent. Pwede mo ka ma.
0: Yeah. Na-injured pa ka.
1: So, hagda na lang. Ang una dyan na, ma'am, kung for example, through Comel, sila nakadawat sa call, ilaming i-dispatch ma'am through sa aming mga radios, ng mga tutawi radios. So, ining madawat na naman ang call, ma'am, sakay mo sa truck, paandar, dili po na, di, ka-forward, ayun, basi magtuo na mga tao ba, ngayon, paandar, automatic may makabante, dili. Kaya di na siya pundo paghangin.
0: Okay.
1: Ang mga truck. Dili na siya mabante, ma'am, kung kulang pa, ayahang hangin. So, muna siya, ining, dawat sa call, dispatch mo sa mo ang dispatching unit, dayon pandar aha pa may makaabante yon then namo na mo nang paspasan kay namigi apas pod nga time man ba nga makaresponde mi abot mi sa yun sa pan
0: unsay time na kinahanglan naa dayon mo
1: at least 6 to 7 minutes man okay. Na mi sa fire scene
0: okay

0: So naa mo dito sa fire scene.
1: Yes, ma'am.
0: And then unsay next?
1: So inig-abot na mo sa fire scene, ma'am. Kung kami ang unang nga naabot, inig-size up na mo. Kung need me backup, automatic me grease or alarm. Naman may running card. Ano mo na yung itawag ninyo ka ng first alarm, second alarm, third, until magka ng general alarm. Pero kami wala naman may kasulay pag general alarm dream. So, inig-declare na mo first alarm, automatic, ang amo ang uban nga kauban sa from other stations, kay ang Cebu City, naman tayo 10 substations dire. Privilege or advantage, tagid nga may kadaghan tag substation.
0: Yes.
1: Nasa tayo mga fire truck, although, daghan tag fire truck nga karaan ha. Apan functional gyapon tungod kay kugihan kayo ato ang motor pool unit, ma'am, sa nasa naka-base na sila sa Parian fire station. So sila jud ang nagpa-function na nang sila nahog backbone sa mga operation bitaw, ma'am, kay
0: good job.
1: Na ay mga guba na mo, ma'am, automatic ayuho na nila. So wala sila and maka raise me og alarm, automatic maabot ang mga backups. Dayon. Una, so good na may operation. Operate.
0: Lain-lain mo role. Kinsay gyud anana ba, diba, mo na kong sabot na dili bisan kinsa lang pwedeng mo so nga mo adto
1: yes,
0: sulod bili, sa sunog.
1: Bili, oh, pwede na dapat katong mag-ventilate, dapat ana na kung na kanang rescue honon, napay automatic rescue ang unahon nga na ang mo.
0: Okay. Ikaw ang imong role kay
1: kami, ma'am, kay among engine, ma'am, kay first responder man. Kang kami ang mag-legged o attack line, ma'am, una. Dayon. Kung na-rescue ho nun, ma'am, rescue unahon.
0: Rescue unahon.
1: Kung kami ang nauna sa scene. Dayon. Human, mag-sugod na among firefighting. Kami, sa ko experience, ma'am, kay before mag-crew ro, mag-ugumam. Crew, Nuzulman. Karoon naman lang ko na driver.
0: Alright.
1: Kung duty ko, driver. Pero pag day off ko kay Nuzulman, kay mo respondi, mag-iapang ko day off ko.
0: Okay. So,
1: kami, ma'am, karon ikabot na mo sa person, latag ni host. Dayon, firefight.
0: Okay.
1: Imagine na mo.
0: Nakasin natin na bakag injury tungod sa imuhang pagsulong sa sunog.
1: Yes, ma'am, daghan na. Kadaghan na. Yeah.
0: And unsa man ni, dili pod grabe.
1: Dili naman no, ma'am. Kasuway ko na first degree burn dari akong side.
0: Okay.
1: Kay kanang sa kainit ba niya. Kanabi taong imong adrenaline taas pa kayo, ma'am. Hindi mo kaka-feel din sa init.
0: Tinood din day na.
1: Kanya, imo ng kauban, magbunlot niyo mo kay tanaw niya ni aso naman ka.
0: Alright. Okay.
1: Dayon, sa pa ka ng kinomdom ko katong nasunog sa una ng Mandawi foam sa Pardo. Naagyuan po kong injury din niya kung doon katuhod kay natagak ba.
0: Okay.
1: Sahin mo good kay kining atong adrenaline lagi mo na isa magkuhan na to nga kuhan kita. Pero thankful ra po ko nga okay pa man. O man po tayo balik pa.
0: Gani, no? Pag-amping in town for me. O sa may sulti si mahang pamilya, every time na makadungog sila, guli ni mo nga naki-injury or makibaw na nga na na-injured. O sa may sulti?
1: O naman, ako nga asawa kay nang siyempre, huwag maging malipay. Yung,
0: exactly.
1: Labi na akong kabalo siya nga kanang naunsa tadi. Nadyo na siya ang kanang kan, pero
0: malaka.
1: Matiman na maghihapon. Ang asawa. Akong parents, ma'am, kaya di po gumupahibaw nila kay mga idara naman.
0: Oh, maunog.
1: Kaya sa asawa rin na pirmi magpahibalo.
0: Bala ng asawa, mga mayaw-yawan ka sa asawa, pero ang magyaw-yaw na may pakapin pag-atiman.
1: Namino siguro ng asawa.
0: Namino. At pwede na ito i-shout out.
1: Off duty, ma'am, po siya. Actually, akong asawa, ma'am, kay kuan man siya, yung uniform personnel, police ko asawa.
0: Wow, good nice. Halaganahan ko nilo. Pwede mo mabalik kamang duha?
1: Ma'am?
0: Kamang duha. Mabalik niya. Ganahan ko sa inyo.
1: Mawawon kayo, mawawon kita siya, ma'am. Good, hindi ko sure kung masagot ba.
0: Inasya.
1: Apariha na yun, mawawon, mabag ko.
0: O gani.
1: Di ba ga-lock na
0: ako. O nag-chika silang gani, na silang gani, na bahala. Ganahan ko, Ana, no, you both are into public service. Nag-serve mo sa community. Ka-nice, Ani, nga story. Mabalik mo, ha? Karon, iguman sa itong interview. Kinahanglan ma-convince, gid mo na ako. So, going back. So, bitaw no, inana permi, mabala ka manggid na imong mga family members, imong parents, imong misis, imong paris. But how do you calm them down? Unsa ni pagpakalma si misis? O pa ni mo gi-shout out, o magisulti ang ngalan, o pa lang di ka proud.
1: Shout out ko sa mga asawa, lang Riasol. part 2 sa de.
0: Cute ka ayo marag dili kayo ni insulti ang ngalan. Nana gyud ba sa?
1: O ma di man gud siya gyud nga kaya.
0: I understand.
1: Mawawon kayo.
0: Gani. So, how do you kana unsa mo siya pagpakalma nga kanang oh, but of course makasabot siya kay parehas mo. Nga nang nalagad sa kauna nerbisyo. But again, you both are mag-worry mo sa usag-usa. Unsa niyo pagpakalma ang usag-usa? Unsa niyo isulti to each other?
1: Yeah, okay ra man ko. Ana ra, simple lang bro. Di ko gibalugod siya nga dili okay, pero okay lang ako. Mm.
0: Nya mo kay bawo naman sa daan nga oh, okay. Naan, kung ako pud ang maampoy ako itubag niya, no. Okay ra ko ay kabalaka.
1: Okay ra man mo sa. Okay. Pero wala ra sakit ko tong toho dun sa.
0: Mao. No, kanindot ganahan ko nga law, may tag ma-convince ta mong duha to come back and talk about it. Unsa man ang kanang kana ba sa couple serving the community, dili ba ya pud lalim, de ba? All right, arita balik ta sa imong pagpangalagad isip firefighter. Unsa ang pinaka kada mo ingon mo ba nga kapila naman ni Oy na mami campaign ani niya di man gyud buhaton sa community. Magsige man gyud balik-balik nga reason, number one reason sa sunog. Usa na siya if there's one thing.
1: Ang what do you mean?
0: Inungdan sa sunog pirmi. Ang kapila ninyo gisulti sa inyong advokasya niya di gyud mi maminaw.
1: Lamang gyud tao mam nga nang yan, di ba, number one common cause of fire, mga drill. Labi na sa Cebu City, amis. Anong electrical, yung cause. Sa, man, common cause. So, sa balay, mga drill, dapat magmainampingon kita. Mm. Yan. Itatagid sa naho na ang mga, among i-lecture, bitaw. Mm. Kay, dili, mga na siya para namo, oh. Para gina sa katawahan.
0: Tinoy.
1: Sa Cebu City, o sa asaman nga syudad. Sundagin ang mga pahimang, no, sa inyong mga kabambiruhan, diha. Mm. Kay, una sa tanan, ako balikon, dili na para mo ah. Mm. Ah, dayon, di kita mo sugot nga ito ang panimalay, atong kabtangan, lam yun sa kayo. Mm. Kaya naman ko di panagtiwan ng mami nga, mas balik, makawatan ka, kaysa masunugan ka.
0: Kinoon.
1: Okay, kilara ka minuto, ma'am, ka nang isa kabalik. Kauno
0: yes,
1: sa kayo.
0: Yes, so, daw.
1: Dapat mag-amping ta, sundo na ito ang mga pahimangno sa atong kabumbiruhan. Mm. Kay wala mang gini magkulang pahimang no ma'am.
0: Mm.
1: Kaya actually dakag activity ang BFP.
0: True.
1: Kanang proactive campaign kanang yes. Among mga uplan ligtas na pamayanan program. Mm. Nga magkuan may information drive sa community.
0: Mm.
1: Nga masay buhaton makalikita sa sunog. Kunya kung doon na may sunog unsay atong buhaton. Kay di magi namo gi mga panghitabo ma'am nga di malikayan.
0: Mm.
1: Magkasunog ta. So unsay buhaton nato? Say pagpalong sa kayo sa gugamay pa siya. Mm. Pagtabang nga pagtawag dayon sa BFP.
0: Mm.
1: Kung asa mo nga barangay o asa mo nga syudad, asa mo nga lugar, kuha gi ninyo ang contact number sa excuse me. BFP.
0: Mm.
1: Kanang mga ginay number one nga ito nga buhaton.
0: Buhaton.
1: Kay hindi ang matagaan ng emergency.
0: Mm.
1: Hindi mga schedule lang mga kalamidad.
0: Yes, tinood
1: yun. Anytime, pwede siya may tabo. Mm.
0: Busa kami diri, di gini ma-pull unsad, no? Nga mutabang ninyo to make sure, balik-balikon gid na, mag-amping, no? Maminaw, mupatoo. Ari na ta, sakto, imong gingon kaganihan, nakita, yun na mo imuhang content, na agi, aning agi, yun. Unya, na-amaze me because, nindot siya ba? Nga, nindot siyang information campaign also para sa kadaghanan. Aside, actually, honestly, dili, ang akong nakita, daghan kayo nakita sa imuhang content, in just one content, nakita na ko unsa da ika import mahinungdanon ng inyohang role. Ikaduha, unsa da ika mahinungdanon nga dili migahig ulo, kay lisod kaayo ang masunugan. And ikatulo, labaw sa tanan, no? Unsa kanindot ang makita nato nga dedikasyon gikan ninyo, no? How did this start your content creation?
1: Magsugod ta ma'am kung nus ako na kwan kanang asa gid nga start na kung pag kanang pag video
0: content. Oh.
1: Kay una sa tanan ma'am kanang wala gid ko ga video ma'am para mo gain.
0: Yes.
1: Oh, okay. Mm. Actually kanang akong account lang last month na notify ko sa kuan nga for monetization, but di ma-proceed kay akong tax info sa in short wala jud ko gidawat bisag piso ana ko ang account. Ang ako lang purpose na una kay sa una man gud mga operation sa BFP para sa barangay o sa private. Namo gud to isang operation no

0: Ma'am, nakalimot lang kong asa to. Nga, nakakita ko sa balita pagkahuman ba. Bisan man lag-usa ka pangan sa BFP, ma'am, wala di recognition may nakita.
1: Ah, alright.
0: So, until such time nga, katong girigaluhan ko sa akong wife o camera. Regalo gift na sa akong wife man. Tapos, muna, nagsugod ko o kanang video din upload. Mo man ang basic ra jud kay na akong edit mo jud ko yung editing skills na ko wala.
1: Correct, yeah.
0: Katra gamay upload. Kay akong gusto ra gud unta mam kanang makita sa community nga ang BFP specifically Cebu City Fire Station nga naa pirmi jud sa tanang alarma mam kanang at least ba kung dili man ma-recognize sa uban. At least atro sa ko ang video, makita nila nga ang BFP mao jud nasa sa sentro, sa mao jud nag-operate una dito sa tunga. Kay kanang at least malang ba ma-uplift po ang moral sa tropa.
1: Yes.
0: Nga naay maka-appreciate sila mga video sa no, kay tro sa akong video na mo puy makita. Big salute to you ma'am sirs.
1: Yes.
0: So keep it up. Bisag na po yung mga mang bash.
1: Bash.
0: Actually mo na reason siguro nga niabot og ganang 1 million views in just 12 hours ako ang content last Monday. So kanang salamat po ko gihapon ninyo.
1: Yeah.
0: Unta makasabot yun mo sa tinuod niya mga trabaho.
1: So mo na hinungdan.
0: Yes, ma'am.
1: You felt na unappreciated
0: ang
1: BFP.
0: Sa una, ma'am.
1: Sa una. But that is why every time na ako i-guest din lang BFP no, I always make sure ang reason nga nung itap gid nako ning na kani ang naa sa serbisyo no, because I also think na base ningon ana inyong ma-feel with all the noise bitaw sa social media. Kan kayo tanan na lang gibatikos, tanan gisaway, tanan yes, gi-judge no, tanan actually dili ra BFP, daghan gi police, sundalo, even ang mga nanrabaho sa gobyerno mismo, di ba? Mga na staff sa ingon aning politician, bisan og nagmatinud anon gyud sila sa pagpangalagad. Puro gyud pagsaway. Nya murag mo'y ma-highlight, yes, mo'y ma-share, ganahan gud tay tao, ganahan gud ang tao ana. We love drama, we love chaos. Ganahan ta nga ato adito gi ayo-ayo og comment gi bash. Pero wala man lang ginakahuna-huna gyud pud bitaw nato nga ato pug dasigon ni sila nga naman og sila ang ma-low moral. Saan nila pagluwas na ito? Diba?
0: Yes, ma'am.
1: Mo nang reason nga nung gimugna kidni na ako ang programa. This isn't just for kanang government agencies. This isn't just kanang sa mga outreach. Also, kamo nga na sa pagpangalagad. It's also very important kang inyohang moral. Kamo mo'y ligon.
0: Yes, ma'am.
1: No, nga.
0: Kanang, for example, aron mga panahon, bayagin, ma'am, kanang bagyo, linog. Gali sa akong hinumduman, ma'am, sukad ko na bumbiro, walay bagyo nga na ako sa balay. Nasa akong pamilya, wala na ako sa station.
1: Yes,
0: ma'am, kay as kan mang gudan mandato mang ginana mo. Yes. Gipanumpaan na mo, ma'am, mo na mo ang
1: una ang
0: barugan.
1: Una ang
0: duty first before anything else, man.
1: Duty first before anything else. So every time nga bagyo, simbako ga kanang maapili mo ang panimalay sa mabagyuhan, mabahaan, dili nimo sila mauna.
0: Yes, ma'am. Kay for example gani, ma'am, katong bagyong Tino. So namin duty mo to namo. Padulong mi ato manggawas na kay sa kasagsagan sa bagyo, am dili man gid allowed ng rescuer mo gawas dayon kay masig ma-appeal sa rescue honon ba.
1: So mauna mo gawas.
0: So dili, ma'am, kanang paabot sa mi sa advice sa mga chief operation.
1: Okay.
0: Pag-gawas namin ato kanang pwede na mo gawas. So timing nga padulong namin mag-rescue sa mga nabahaan dito sa among area. Nanawag akong manghod. Kay kami dito sa ilang balay sa bukid, ma'am, na banla sa baha. Sa wala unexpected gyud kayo nga pangitabo kay sa katudog sa kudugay katupan ni dako ang tubig dito man banya. Hapit man mo akong igsuon so. Kanang lutang kay ko ga kwan pero sigali lagi kay trabaho man amo una. So na ako dire. Ato na time sa syudad ako mangod dito ako gabalo kay labi na putol na po na signal. Pero salamat na po nga.
1: O luwas ra sila.
0: Luwas ra gyapon.
1: Bitaw no, so tiaw mo na. Tiaw na nato mga ka-vibes. Na sila, giluwas, giuna ang dili nila ikadugo. Dili nila igunsa. Ilang tinood nga kadugo, wa nila mauna. Kay mo, lagi nanumpa, lagi po in town sila nga. Duty first before anything else. unya puro lang bash ato ang ihatod nila. Naman po yung mga maayo, daghan po. I'm

0: believer na daghan kaayo ang matinud-anon nga naghatod og pagpangalagad.
1: Yes, ma'am. Daghan gid, ma'am.
0: Daghan kaayo. I'm very lucky nga naapod ko ani nga pagpangalagad sa pagpanibya kay makita nako first hand ang sama nimo Junjun Duyag, no, nga kanang matinud-anon sa iyahang pagpangalagad. I'm also very grateful nga si Sir Wendell, no, friends me, kaila me na nagtanaw na to karon. Okay ra, sir. Hi, sir. Good afternoon, mga kababs. Hello, Ma'am Langga. Hello to you, Sir Wendell. Thank you so much for always, always watching and listening. Nuda ka ilamin, Sir Wendell. Daghan kong nailhan ba nga naa sa pagpangalagad, nga matinud-anon yun nga nangalagad. So I'm very blessed and I will never kanang be tired. Digi ko kapuyan nga mutabang og dasig ninyo.
1: Thank diba? You, Ma'am. Thank you.
0: Unsay support nga nagikan sa mga kaubanan sa dihang, of course, no, sama na si Magingon. Wa kay nadawat ini kay wa gini mo giatiman ning ihang monetization, but this is mag-trend gid siya, daghan jud ang makakita, i-share, i-reshare, i-post, i-repost. Unsay feeling, unsay sulti nila di ay
1: actually I'm na overwhelmed ko, labi na kay kanang gi-share una, nag-reshare gid kanang volunteer mga daghan mga kamigo nga mga fair volunteer, ma'am. So shout out ninyo dol. Kanang mo na dito gusogo din antay mga kauban ako nakita. Eh siyempre sa di man sa ingon nga kwan ba gusto ko gloki ra man ba.
0: Yes. Eh mugiwawon ba siya.
1: Lamog na gay ko.
0: Lamog na siya. Pili na ko dili siya inani makikistorya, dili siya makikistorya, Sir Wendell. Karon murag kuan kay siya tamed kay siya. Pero grabe ang support.
1: Oh, grabe ang suporta nila. Galing ka ng mga mag-upload ko, automatic na lang mag-share. So salamat sa ko kay akong balikon, ma'am, ang purpose ng mag-video ko para i-inform dyan ng mga tao nga.
0: Naamo.
1: Naami.
0: Naamo kanunay.
1: Matawagan nila kung nihanan sila. O tabang. Ayaw lang tabang kwarta.
0: Ayaw lang kwarta ko noo. Klarohon lang nato. Ayaw lang ko noo ang kwarta. Pero pag pangalagad, without monetary ko, naaragyod yes, kanunay ang BFP. Of course, because nasa sa Cebu City, si FO1 Junjun Duyag, mo nang ato ang i-ano. Naimang nagtanaw na to, Randy Santisa, hello to you. Almira Henares, maayong hapon. Daghang salamat sa pagpaminaw. Lloyd Labajo Cañete, shout out DJ Kaiser Aquila Labajo and salute sa ato ang mga BFP. Hello to you guys. Si Jesus Cañete Celestial, watching from Basak Lapu-Lapu City. Hello sa mga taga Basak Lapu-Lapu. Marvin Ladera, hello to you and Sir Wendell. Maayong hapon ninyong tanan. Palihog og share nga to ang gipahigayon ng live streaming aron mas daghan ang ma-inspire, no, ni Junjun Duyag. Katapusang bahin na ta.
1: Mahuman na kita.
0: Mahuman na kita. Mo gini ang gipaabot nga mahuman na. Unsa man ang pinaka nindot nga bahin of being a firefighter, of being a bombero? Unsa pinaka nindot gyud?
1: Pagka bombero, ma'am, kay unas lang calling, privilege po siya. Privilege siya nga makaservisyo ka sa imong katawhan. Nga kanang doon na kay opportunity ba nga makatabang nila sa paagi nga kanya ni example rescue sa ilang mga gamit on sa dayon isip po sa kabumbiro, ma'am, kana nindot siya labi na ako isip po sa usa na kamahan akong mga anak maglantaw na ako nga kanang malipay sila maglantaw na ako nga mo-respondi ko. Kaya bisan nga niyo kanang day off ko, ma'am, sa na alarma at tumagin ko. Kanang ma'am, muna siya. Una dyan ang nindot gid nga sa pagkabumbiro ka. Doon na naakay opportunity o capability nga makatabang ka sa katawhan. Maragin na siya.
0: O sa imuhang mensahe sa ato ang mga ka-vibes karon nga dako ug taas kayo ang pagsalig, no, sa ato mga kabumbirohan. Atong gi-appreciate gyud unsa inyong pagpangalagan nga to sa komunidad. Go ahead.
1: So salamat, magpasalamat mi kami in behalf sa Cebu City Fire Station. Dato na ako ang Cebu City, kay namo ko pumasahin.
0: Yes.
1: Magpasalamat mi kay kanang na-appreciate ninyo amo ang effort. Yan, makalaom mo nga ang bombero sa Cebu City, sa Region 7. Ana ka noon na mo responde, mo alagad ka ninyo, isip mga presidente sa siyudad o sa Tibok Region.
0: Nagasalamat ka ayon ni mo and rest assured nga kami diri sa 93.1 FMR Cebu na-appreciate mo na mo, nakita na mo unsa ang inyohang gibuhat nga pagpangalagad para namo dinhi. Dili kanang dili ug dili lang tungod sa dili lang sa mga masunugan or nasunugan, mga nasunugan I mean, apan sa tanang calamity nga naa mo, andam ug kanunay gyud nga andam nga mo responde. Kay tinuod gyud na bisag unsa no, dili lang kayo apil tubig, baha
1: linog
0: naa gyud mo. Ang kada was one guesting no, nganing ana jud ko ni Sir Wendell nga naa mo sir no, bisag tanaw sa nga calamity because every time nga naay balita makita na ko yung uniform. Tinuod.
1: Hayag bugayo.
0: Hayag kaayo. And that will kana mismo made me kanang realize one thing. Na dili ra mo para sa sunog. Para gyud mo sa bisag unsa nga klase sa amo ang gikinahanglan sa komunidad aron maluwas ang amohang kinabuhi. Daghan kaayong salamat nimo.
1: Daghan po salamat ma'am lagad nida sa opportunity nga yatag nyo nako nga mga guest diri. So akong balikon opportunity gini namo nga mapakita o maistorya namo ang among side kung unsa mi sa operations namo sa gawa sa panahon nga doon ay mga respondihan namo ma'am.
0: Nagan salamat yung amping kanunay.
1: Thank you, ma'am.
0: Nanginaot ko nga magkita pata sa kanang mga nindot nga mga okasyon. Oh, dili
1: pwede?
0: Sa oh, pwede. Dili sa mga kalamidad in town, no? Magampo ta nga wala gyud in town tay masinati nga mga kalamidad katalagman. Mao mo gyud una no nga pagampo nato. And more power sa ato ang BFP sa tanan, ha? Sa tanan. But especially to BFP Cebu City. More power. Ano kasi Cebu City man sila. Pero mga nasa wala pula po man daw, of course. More power po ninyo din, ha? Tanan mo, more power ninyo. Amping mo kanunay. Doon na ba kayo shout out? Go ahead.
1: Una sa dito sa tanan, ganang magpasalamat ko sa BFP Region 7, which I am asa ko na bilong agency, which is headed by our regional director, Fire Chief Superintendent Rodolfo P. Dinaga. Dinaga, sir. Good afternoon, sir. Mo ang City Cebu Provincial Fire Marshal, si Ma'am Fire Superintendent Arabi Alvaro. Good afternoon po, Ma'am, and to our snappy and matikas nga Fire Marshal sa Cebu City, si Fire Superintendent Tito Pal Purgatorio. Kuya sir, good afternoon, sir. Shout out up na ko, Ma'am, apila mo ang Season Commander nga ni una dyan akong ipanahiran ni pagdawat na ko sa invitation, si Sir Rami Arcilia. Sir, good afternoon. And kay Sir Wendell nga naghatag dyan ako sa clearance nga mag-ari din, nagpadalagid siya o personnel from our PIU nga mo take ko documentation for process niya. Pwede pa mag-address ako, no?
0: Pwede kayo, go!
1: Ako i-shout out ako una, balik ko na ako asawa. Ay, mayong hapon nilang
0: yan ang dinamutang agnalan di lang
1: sige,
0: private
1: sige, tayo mga ano mga ano mga kayo
0: sige, okay
1: sa akong family, akong parents, sa pagsoon. And una, Labangon Fire Substation personnel, good afternoon Baron Oxtero, Sir Rub Rub, sa Engine 4 si Stephen Torrijos, nagpa-shout out niya sa Guadalupe Fire Substation, si FO1 sa Piralis, sa Engine 6 or si 777 Media, ma'am, content creator po ni siya, si
0: ma-invite yeah, ma-invite ni sunod
1: si FO1 Tiledua. Isa sa larin nga si Gracier sa kuang invitation dire.
0: Ah, alright.
1: Sa San Nicolas, si Mark Mosqueda sa Dolo Fire or sa Dolo Fire Brigade, Labangon Fire Brigade, Pasil Fire Brigade, o tanan nga Fire Brigade Tisa, and sa kong mga kahigalaan, kaubanan sa buhat, sa firefighting operation or sa asawang rescue operation. shout out ninyo dol, at least na ko chance nga mo shout out mo tanan.
0: Yes. O de ba puhon ha mo balik ka dere. And para maka shout out kay daghan. Nyaw ini balik mo ko yung si Mrs.
1: Og musugot.
0: Og musugot. Ako i-invite ni Mrs. Atong i-invite si wifey. Ganahan ko nga silang duha moy naa dinhi. Happy listening all the way from Antipolo City, Alvin Cruz. Kuya Alvin, ingat palagi. Daghan kaayong salamat gikan sa Labangon Fire Substation, Cebu City Fire Station, BFP Region 7, Bisayang Pitonero TV.
1: Bali, by the way, muna ko ang YouTube. Kaya na, po ko YouTube. Ang ako ang Facebook account ka na dyan si Beekeeper.
0: Beekeeper?
1: Yes, ma'am. Muna ako ang Facebook account.
0: I-follow siya, i-follow niya sa YouTube, Bisayang Pitonero TV. Narito yung mga videos sa firefighting. Anya, sa FB account niya,
1: Beekeeper.
0: Beekeeper. Di, yes, Beekeeper. Ayan, go ahead and follow. FO1, Junjun Garces Duyag. Amping kanunay.
1: Thank you.
0: Walay sa pen. O, diha lang sa ka, pero manamilit ako ginahinay. Alas 5:09 na, mga ka-vibes. And syempre, daghan kong nakatunan, daghan kong realization this afternoon, no? So, I hope, sama na ko, kamo po, dunay nakutlo, nga inspirasyon karong hapon, nagikan sa kinabuhi ni Junjun Duyag. Sa mga ka-vibes na ito, diha nga nangandoy, nga makapagpangalagad, makaluwas o kinabuhi, no? Pwede gini ninyong hunahunaon. Apan, dili lang tungod kay nang inanglan mog stable job. Tungod kay doon na gid may kasing-kasing sa pagpangalagad. Alright? Daghan kang salamat. More inspiring stories ang inyuhang makita, mapaminawan din sa Servisyong Ka-Vibes. Ugma, doon na tay government agency nga makauban. Aron ato na pong ipaduol ang ilahang pagpangalagad. Ugun sana, og kinsa itong makauban at ang tomorrow sa programang Andam Nga Maminaw, Andam Nga Muunong, Andam Nga Mangalagad. Servisyong Ka-Vibes. Kininyong ubos nga alagad, langga nada sa inyong paborito 93.1 FMR Cebu Arangkada Balita sa hapon musunod na.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Kabay! Nabasa ka sa ulan? Silong na? Mauna ni.
6: Kabay! Kasama sa
7: This is the newest.
8: The newest.
7: The hottest.
8: The hottest.
7: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
8: Night and day.
7: 93.1.
8: 93.1.
7: FM Radio Cebu. Mauna ni.
8: Mauna ni.
9: Mauna ni.
7: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
8: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay,
7: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
8: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay, mauna ni.
7: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: inyong paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Music Radio. Ani-ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: July 30, 2026, Huwebes. Nasa impeachment court na ang tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manz Carpio. Paano ito makakatulong sa impeachment trial? Pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
2: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadanan natin yan. Kaagapan niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang

Meralco, umalma na alisin ang system loss charges sa mga consumer. Kamara, bibilisan ang pagpasa ng tax relief at pagtanggal ng system loss charges. Department of Energy, tiniyak na hindi maapektuhan ng tax silica ang supply ng kuryente sa Luzon.

0: Nga mag-isang nagbantay ng mga oras na yun sa kanilang tindahan. Makikita sa video ang pagpasok ng isang lalaking naka-jacket na itim at naka-hoodie. Sa isang anggulo ng CCTV, makikitang tinutukan na pala nito ng baril ang may-ari ng tindahan. Nang makatsyempo ang biktima, itinulak niyang holdapper at saka sumigaw. Nagpangguno pa ang dalawa hanggang sa makarating sila sa labas ng tindahan at matumba. Doon na rin nakatakbo palayo ang kawatan. Sinubukan pa niya nga paputukan ng baril sa Eliseo ngunit hindi ito nakaputok.
1: Pagdating niya dito, biglang bumunot ng baril at saka tinutukan ako dito sa giliran. Sabi niya, hold up ito.
0: Nagtamo ng galos sa tuhod at kamay ang biktima. Maging ang kanyang batok ay nagkagalos din matapos hampasin ang baril ng suspect. Kinumpirma din ni Eliseo na hindi niya kilala ang suspect dahil nga nakamask pa ito sa lungat sa una nang lumabas sa balita na customer niya umano ito. Bagamat takot siya na baka balikan ng suspect, kailangan niya pa ring magtinda para sa kanyang pamilya.
1: Minsan may kaba, minsan pero... yung na lang, pasadyos na lang natin.
0: Hiling niya sana mahuli na ito upang di na makabiktima pa ng iba. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Timbog ang dalawang lalaki sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Pasay City matapos magbenta ng Peking Gold Discs. Ayon sa kanilang biktima, kinumbinsi sila ng mga suspect na bilhin ang nasa 7 kilong ginto. Pero nang ipasuri nila, dun na napag-alaman na peke pala ang mga ito. Agad silang nagsumbong sa mga polis at ikinasa ang entrapment operation. Naharap ang mga suspect sa kasong estafa.
3: Binigyan ng bahay ng pamahalaan ang tatlong pamilya ng mga estudyanteng namatay sa mass shooting sa San Jose National High School sa Tacloban. Yan ang umaarangkad ng balita ni Don Chu.
4: Hindi na mangungupahan ang pamilya ni Herbea Fabian. Binigyan kasi sila ng housing unit ng lokal na pamahalaan ng Tacloban at ng National Housing Authority. Si Herbea ang ina ni Lawrence, isa sa mga namatay sa San Jose National High School mass shooting noong June 22.
5: Maraming salamat po sa pabahay na to. Kahit pa paano po, masasabi namin may sarili na po kaming bahay na pinagkalupa ng gobyerno.
4: Kahit nagdadalamhati, naiibsan daw ang lungkot ng pamilya ng mga biktima dahil sa mga natanggap na tulong mula sa gobyerno.
6: Mimingaw akong durot, akong anak. Oray gudadlaw nga diri ako nagtutuok labi na kun aga. Oray na ako puro kawon para magkuan maeskwela. Oray na. Diri may inamon ginaaro pero ginhatag pa din nira. Damo po nga salamat.
7: Damo po nga salamat. Han era po ginhatag amon nga balay.
4: Aabot sa 50 square meters ang kabuuang lawak ng bahay kasama na ang bakuran at fasad nito.
8: Kaya sila po sabihin na pagbibigay ng bagong bahay ay hindi lamang pagbibigay ng ubong at dingding. Ito ay simbolo ng sama-sama natin pagmamahal, pakikiramay.
4: Nangako rin ang Tacloban City Government na magbibigay sila ng iba pang pangangailangan ng pamilya ng mga nasawi. Sa huli, hustisya pa rin ang panawagan ng pamilya ng mga biktima. Mula sa Tacloban, ito si Don Leandro Chu ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sa ibang balita, kaliwat kanan pa rin ang water interruption sa ilang bayan sa Bulacan dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Angatnam. Sa kabila yan ng sunod-sunod na mga pag-ulan. Live mula sa San Jose del Monte, Bulacan, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
9: Alam mo, Jake, itong mga nakarang araw, talaga namang malalakas na ulan yung naranasan natin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa mga karating pa nitong mga lugar, especially sa NCR, binaha pa nga yung ilang lugar. Pero dito nga sa Bulacan, blessings yan dahil kahit papano, umangat yung level ng tubig ng Angat Dam ng halos sa higit 3 metro. Pero kahit na ganon, ay mababa pa rin o nasa critical level pa rin ang Angat Dam at ang epekto nga nito, perbisyo dito sa mga sineserbisyoan ng ilang mga water services dito sa Bulacan at sa NCR.
10: Yan, yung mga putik na yan.
9: Sa video na pinost online ni Dehanyo Timbol the Boy, kita na ang paglitaw ng mga putik sa gilid ng Angat Dam. Bitak-bitak at tuyo na ang itsura nito.

0: Dulot pa rin ang tindi ng inita. Tanaw rin ang pagbaba ng tubig sa malayuan. Umulan man itong mga nakarang araw dahil sa low pressure area, hindi pa rin ito sapat para tuluyang umangat ang level ng tubig sa Angat Dam. Ngayong araw, nasa 154.83 meters ang water level ng Angat Dam. Mas mataas lang ng bahagya kumpara kahapon na 150.85 meters. Pero mas mababa pa rin yan sa critical level na 160 meters at sa normal operating level nito na nasa 180 meters.
1: Umuulan naman siya araw-araw eh. Kaya lang, hindi siya sapat para umangat yung elevation. Hindi naman kasi kalakasan. Mga light rains lang kasi yung mga ulan yung mga nararanasan doon sa watershed na Angat. Minsan moderate, minsan light rains, kaya tapos hindi naman tuloy-tuloy.
0: Kung hindi umano magtutuloy-tuloy ang pag-ulan, posibleng sumadsad pa ang level ng tubig sa Angat. Ang Ipo Dam naman nakatabi lang ng Angat Dam, may pagbaba rin ng level ng tubig na nasa 100.77 meters lang. Ang normal high water level ng dam ay nasa 101.10 meters. Ramdam na ang epekto nito sa ilang bayan at siyudad sa Bulacan. Sa San Jose del Monte, kaliwat kanan na ang water interruption. Ayon sa SJDM, LGU at Metro Pacific Water, ang water source mula sa Angat ang dahilan nito. Sa barangay nga nila William, halos isang buwan nang paudlot-udlot ang tubig.
2: Kaya ano nangyayari? Dahil kami mga senior na bumili sana kami na automatic washing machine, hindi na namin magamit for 2 months. Ang aming heater, pag mag-CR ka, iigibin mo rin, dadalhin mo sa loob.
3: Pahirapan.
2: Ito, katunayan, dadapa na ako. Kaiigib. Yan, nagkandasugat-sugat na ako.
0: Kahit ang mga negosyo, umaaray na rin sa epekto ng krisis sa tubig.
4: Mahirap, sir. Tsaka napipindin yung mga galon namin. Nagagalit ka ibang customer dahil wala nga kami may deliver na tubig. Stop talaga kami, uwi na lang kami.
0: Sabi ng lokal na pamahalaan, may mga rasyon ng tubig sa mga barangay pero nakaschedule ito. Isa pa umano sa mga solusyon na nakita nila ay ang mga deep well o balon sa iba't ibang parte ng lungsod.
5: Binuksan natin kasi dati naman walang water district. Okay. Ang source ng tubig ng San Jose del Monte ay deep well, balon. So lahat yan, halos lahat ng barangay may deep well eh. Mm-hmm. Kanya lang, pinaklose yan dahil nga bawal, di ba? Mm-hmm. Pero ngayon, dahil may tubig ang mga balon, ang pinapakiusap namin sa bawat residente, i-share. Kung meron kang balon, i-extend mo yung tubig na meron ka.
0: Jack, sabi na ng Metro Pacific, pati na rin ng SJDM LGU, ay bukod nga dito sa naging problema ng paglipat ng prime water to Metro Pacific doon sa operations na kanilang water supply, ay ito nga rin, itong problema ng water source naman dito sa Angat Dam dahil nga talagang pababa ng pababata, ang ginagawa nila ay nagtitipid na rin para hindi maubos agad yung mga supply ng tubig at panalangin nga nila sana ay makisama ang panahon at magtuloy-tuloy itong pag-ulan para naman kahit papano ay tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam. Jack.
6: JM, no, ang tanong ko lang, may oras lang kung anong oras may tubig, may supply ng tubig dyan sa lugar na iyan. Tsaka, paano yung sharing na kanina sinasabi? Kung may balon, paano maging sistema nun?
0: Jack, actually yung sistema nung sharing nung balon o nung deep well, ang gagawin nga nila, bubuksan daw ng mga residente yung kanila mga balon. Kasi sinabi nga ng San Jose del Monte LGU na meron naman daw talagang mga balon dito sa mga barangay. At kung sakali mga pwedeng magamit ito, ang gagawin ay pwedeng dun umigib yung mga kalapit nilang mga bahay, mga residente para kahit papano ay mabigyan sila ng tubig. Ngayon nga medyo kapos ito. Nasa crisis nga itong San Jose del Monte pagdating sa tubig. Pagdating dun sa scheduling, Jack, tama ka dyan. Merong talagang set 1 or set B ang ginagawa nila. Kunyari, itong lugar ng barangay Kaipian ay walang tubig ngayon. Bukas naman ay magkakaroon sila. So ganun ang scheduling na ginagawa nila. Ganun din sa pag-arasyon. Kung wala kang tubig ngayong araw na to, dun pupunta yung mga barangay para irasyonan ng tubig itong mga residente. Kung meron kang tubig, walang rasyon na darating sa iyong araw ngayon, Jack.
6: Okay, sige. Maraming salamat, JM Pineda.
7: Tutol ang Meralco.
3: Sa plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang system loss charge na sinisingil sa mga consumer. Para naman sa Naseco, dapat i-audit ang Meralco para malaman kung gaano nga ba kalaki ang magiging epekto nito sa kanila. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
7: Umalma si Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan sa panukalang alisin ang system loss charge sa mga consumer. Aniya, mahihirapan di lang ang Meralco kundi ang buong power industry. Nasaluhin ito dahil aabuti ng bilyon-bilyong piso ang kabuuan ng system loss charge. Sabi ng National Association of Electricity Consumers for Reforms, dapat i-audit ang Meralco tungkol dito.
8: Alam naman natin na malaki ang nakikinikita ng Meralco ayon sa kanilang mga payag. Di ba nagpayag sila na nung nakaraang taon sila ay kumita

0: pag-aralan ng system law sa mga electric cooperative.
1: Ang problema hindi sa Meralco kasi based on their actual system laws na nami-meet nila yung standard eh. At pero ang real problem sa electric cooperatives. Mm-hmm. Meron tayong 121 electric cooperatives. Napakarami niyan.
0: Umaabot kasi sa 12 hanggang 16%

0: mangyayari ang tunay na reform, eh mga taxpayer din katulad natin.
1: Umaasa ang mga eksperto na masinsina nitong mapag-aaralan ng Energy Regulatory Commission. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Target ng Kamara na maipasa agad ang mga panukalang magpapababa sa singil sa kuryente at magbibigay ng tax relief sa milyong-milyong manggagawang Pilipino. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: Mas malaking take-home pay para sa mga manggagawa. Ito ang layunin ng panukalang inihain ni na House Speaker Boji D at House Majority Leader Sandro Marcos na magtataas sa 350,000 pesos ng taunang tax-free income. Sagot ito sa hiling ng Pangulo sa kanyang ikalimang SONA na palawaki ng income tax exemption at bawasan ang income tax ng milyon-milyong manggagawang Pilipino. Ayon kay Congressman Marcos, layunin nito na mas malaki ang maiuwing kita ng mga manggagawang Pilipino sa gitna na lang ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Sa ilalim nito, ang mga individual na may taunang taxable income na hindi lalampas sa 350,000 pesos ay hindi na pagbabayarin ng income tax. Mananatili namang tax exempt ang mga minimum wage earners, kabilang ang kanilang holiday pay, overtime pay, night shift differential at hazard pay. Nakasaad din ang bagong graduated income tax rates para sa mga kikita ng higit sa 350,000 pesos habang mananatili ang umiiral na tax structure para sa mga mas mataas na income brackets. Saklaw din ang panukala ang self-employed professionals at mixed income earners na maaari pa rin pumili ng umiiral na 8% optional tax kung qualified. Kaugnay niyan, ipinag-utos ng House Speaker ang agarang pagtalakay sa mga panukalang mag-aalis ng system loss charges sa electric bills at magpapalawak ng income tax exemption para sa mga Pilipino. Nais ding amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para ipagbawal na ang pagpasa ng system loss charges sa mga consumer. Inatasan na rin ang House Committee on Ways and Means at Committee on Energy na agad simula ng mga pagdinig para mapabilis ang pagpasa ng mga panukalang ito.
4: Ang tansya ho namin dito, base sa informal discussions with si Speaker Boji D at saka kay Majority Leader Sandro, is ngayong Agosto tatapusin namin itong compensation as well as yung corresponding compensating taxes na ating gagamitin o i-impose or i-adjust para mabawi yung mawawalang pera because of the revenue loss na mangyayari dito.
3: Sa pagtataya ng pamahalaan, maaaring makatibid ng humigit kumulang 80 pesos kada buwan ang isang pamilyang gumagamit ng hanggang 200 kilowatt hours ng kuryente kung aalisin ang system loss charges. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
5: Tutol ang nuclear-free Bataan movement sa mga planong may mga kinalaman sa nuclear energy ng administrasyon. Ayon sa kanila, delikado ang nuclear power sa bansa kaya dapat abandonahin na ito ng gobyerno. Sabi pa ng grupo, marami ng dokumentaryo na nagpapakita kung gaano kadelikado ang nuclear energy. Karapatan umano ng bawat mamamayan na magkaroon na ligtas na kinabukasan kaya't hindi na dapat itulak ang isang mapanganib, banyaga at outdated na teknolohiya. Samantala, tiniyak ng Department of Energy na hindi maapektuhan ang energy supply ng Luzon Grid sa pagpasok ng PAC Silica. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang supply sa mga bahay at businesses ay magtutuloy-tuloy at hindi maantala. Maaari naman ani ang paraan para mapaandar ang PAC Silica. Aniya, maaari namang silang magtayo ng sariling power plant. Bubuuan nila sila ng isang circular kaugnay dito para matiyak na di maantala ang kuryente lalo na sa Luzon. Binabatikos ang PAC Silica sa social media dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan at indigenous people.
2: Nilinaw ng Department of Information and Communications Technology o DICT na may makabagong paraan para hindi maaksaya ang tubig sa mga data center. Ito ang sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda sa harap ng mga pangamba ng publiko sa PAC Silica Initiative ng US sa New Clark City sa Pampanga. Giit ni Aguda, gumagamit na ng water-efficient cooling technologies gaya ng water recycling at desalination ang mga modern data center.

0: sa pamamagitan nito nare-recycle ang tubig at hindi nasasayang. DPWH Secretary Vince Dizon nakitaan ng deficiencies ang flood control project sa Davao City matapos ang sunod-sunod na pagbaha.
1: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
2: Tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Delivery! Maria Jose!
8: Akin yan? Ang laki ng box!
7: Surprise!
8: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
7: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
8: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
9: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
10: Kayo ay nanonood sa BRTV Prime.

0: Deltang Palacio sa naging akusasyon ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes III kaugnay sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na useless at baseless ang halos lahat ng sinasabi ng pangalawang pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
1: Pangulo Marcos Jr. noon ay isang ordinary.
2: Pinalagan ng palasyo ang naging talumpati ni Vice President Sara Duterte sa harap ng mga Pinoy sa labas ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands nitong Miyerkules, July 29, matapos nitong akusahang traidor at tuta ng ICC, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes III. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, na walang basehan at saysaya mga akusasyon nito laban sa Pangulo.
1: Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless at nonsense.
2: Ayon kay Castro, posibleng dala ito ng pagkadismaya ng Vice Presidente sa pagkakaditine ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Malamang ay ikinalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court. Hindi maaaring gamitan ng impluensya at hindi kayang takutin, nasaktan o anumang pwedeng gawing karahasan.
2: Dagdag pa niya na hindi kasalanan ng Pangulo ang nangyaring pagkakaaresto sa dating Pangulo.
1: Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito, na siya mismo ay pumatay at nagpapatay kasama ang ibang mga co-perpetrators.
2: Samantala, wala pa rin desisyon ng palasyo kung kinakailangan na sumapi ulit ang bansa sa ICC matapos na mag-withdraw noong March 2019. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Natin ang pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studio ang isa sa mga private prosecutors na si Attorney Amando Virgil Ligutan. Magandang hapon, Attorney Ligutan, and welcome back po sa Arangkada Balita. It's been a while.
4: It's been a while. No? It's good to be back. No?
3: Yes.
4: Maayong hapon.
3: Maayong hapon. Naimbag nga malem sa amin sa Ilocano.
4: Ilocano.
3: When, or naimbag na rabii.
4: Naimbag na rabii. Yeah. Did
3: yes.
4: I get it right?
3: Well, ang una ko pong itatanong sa inyo, attorney, kasi ito yung medyo bago-bago ngayong araw. Natanggap na kanina, no? Mm-hmm. Ng Senate Impeachment Court ang tax records ni VP Sara at Man Scarpio matapos makakuha nga ng authorization mula sa Pangulo. Paano po ito makakatulong sa impeachment trial?
4: Ako, malaking tulong to, no? Kasi nga, central sa usaping unexplained wealth, yung tax return ng Vice President. Hindi lang yung ano, tax return na ninya, ha? May mga bank records din. Na I think it was reported na isang bangko na beat yung 5 p.m. deadline. So, nasa kamay na ng Senado yung ating yung tax records tsaka yung mga bank records ng pangalawang pangulo. So all set na supposedly yung article on unexplained wealth which will after ng confidential funds supposedly bribery than unexplained wealth or pwede mag-change yung sequence doon. So all set na yung article ng unexplained wealth.
3: Oo, dito sa BIR box na ito, ano in particular doon sa BIR tax records niya or bank records niya ang nakikita ninyong magiging game changer dito sa impeachment trial?
4: But I have to be careful, no? Kasi we are under sub judice, no? Yun yung base sa articles of impeachment kasi. Yung allegation ng unexplained wealth, kung may papakita dun na may variance, discrepancy, yung ano yung pumapasok tsaka lumalabas sa bank accounts ng isang public official like the Vice President, compared yun sa dineclare niyang income for purposes of income tax, example, or for purposes of paying taxes. Pag mag-variance doon, mag-a-arise doon yung tinatawag natin na unexplained wealth.
3: Ayun.
4: So that's
3: why magbanggayan.
4: Yes, dapat.
3: Oo, kasi
4: dapat,
3: what oo. If hindi? Ibig sabihin hindi.
4: Yes. So it means na kung may yaman na hindi mo dineclare.
3: Unexplained.
4: Unexplained. Na, napaka-simple lang.
3: Sabi nga ni, diba? So it is why it's unexplained.
4: Unexplained,
3: oo,
4: yes.
3: Oo, hindi oo. Maipaliwanag. Okay. But do you expect the opposition or the defense na naman to syempre stop from you do everything they can to stop you from opening this box, and can they?
4: Pero tapos na, ha? Nag-issue na ng sabina.
3: Yes.
4: Nag-issue na ng sabina yung Supreme. Alala mo yung oral arguments? I think mga a week ago ba yun? Or more than a week ago? Fortunately, nag-prevail yung prosecution. Nag-prevail yung katotohanan dyan. So, once and for all, nasa kamay na ng Senado yung tax returns tsaka yung bank records ng pangalawang pangulo. So, makikita na once and for all ng taong bayan kung tama ba yung nag-i-allegations ng prosecution.
3: So, wala na. Hindi na nila pwedeng sabihin, hindi pwede ang part 9, hindi pwede lahat. Hindi, parang kumbaga pwedeng piliin lang, wag daw lahat.
4: Mm-hmm. The fact na nasabpina na, that's a good question, pero the fact na nasabpina na, parang there's nothing stopping the prosecution na ipakita na ano ba yung laman ng mga boxes na yan.
3: And pero hindi rin kasama dito yung dollar account niya, di ba?
4: Oh, yes.
3: Kaya ngayon sinasabi na ko, parang kulang rin yun kasi ito lang yung peso account. Eh di ba yung iba talagang nilalagay sa dollar account?
4: Yeah, isang bagay na siguro masasabi natin kung pwede sana kasama na yung dollar. Pero we cannot control everything.
3: Yes, but at least this is a win for you.
4: Okay, so careful, hindi pa namin masasabi.
3: I mean, the fact that you can...
4: That's a positive development.
3: It's a positive development.
4: Yes, yes, Nila.
3: Okay. So, let's go back naman to yesterday. Ano po ba ang na-establish kahapon sa pagharap ng mga dating bank managers ng Land Bank?
4: Yes.
3: At paano po ito makakatulong sa mga testimonya nila, itong mga testimonya nila sa pagsusulong ng kaso?
4: Yung isang bagay siguro, I'll talk to the people.
3: Yes.
4: Napatunayan kahapon po na sabi ng dalawang public o dalawang Land Bank officials na hindi man illegal. Kasi nga, hindi naman illegal yung Office of the Vice President tsaka yung DepEd mag-i-issue ng check, ipapain cash. Nothing irregular.
3: Yes.
4: Pero yung television, sinabi nila, unusual. But unusual yung pag-i-encash? Sabi nila, unusual for DepEd tsaka OVP na mag-i-encash ng ganung kalaking pera in one day. Tsaka regular yung sequence ng ano ng pagpapa-encash. So sabi nila hindi man illegal pero unusual. So for me malaking bagay yan eh. Siguro kasi kiniklaim ng iba na sinabi na na walang illegal. Pero yung
3: di ba may senador na nagsabi na unusual is nagbigay pa ng example
4: quarterly, no?
3: So,
4: kasi dapat confidential, dapat it depends sa mga project, pero ito but quarterly. But anyways, yung sinasabi natin niya na yung pagiging unusual, hindi yung nag-e-end yung inquiry doon. Doon nagsisimula yung inquiry. Parang red flag yan eh. Sinabi ng dalawang bank officials. Red flag na unusual. So yun yung, that's where the prosecution is coming from. Based on records, based on evidence.
3: Oh, and nailatag nyo yun very clearly. And
4: yes.
3: There's no, kumbaga, walang doubt about
4: yes.
3: it na
4: yes.
3: yun ang nangyari. At ang mas importante is after that. Sana punta yung mga pera na yon.
4: Actually, yung issue kasi, ang issue is hindi nga sana punta eh. Pero yung issue is na-account ba ng Vice President?
3: Ba?
4: More on the accountability. Kasi nga parang sinasabi ng prosecution, for example, bibigay ka ng pera sa empleyado mo. Di ba yung gagawin mo, tatanungin mo saan mo ginamit yung pera? Di ba? Kung hindi masagot ng empleyado mo yan, what will you do? Yun yung issue. No? Hindi yung saan napunta yung pera, pero more on yung pinagbigyan ng pera, na-account niya ba? Properly, based on rules, based sa sinasaad ng batas, on how to do accounting. Yun yung issue doon, Aninya.
3: Okay. At sabi po niya, former Congressman Ace Barbers, tumugma. Itong pahayag nga ni Ramil Madriaga sa mga pahayag ng bank managers. Ibig sabihin po ba nito na ipapatawag na ring testigo itong si Madriaga?
4: As to that issue, yung context is yung sa article on threats sa destabilization. Sabi namin, ito yung number of witnesses that we will present. Pero yung prosecution, we adjust, no? So, as to yung fact na nakalista si Ramil Madriaga as one of the witnesses. Pero Pero kung umabot sa time na sa tingin ng prosecution hindi na kailangan, baka, that's a possibility. Pero as of now, part ng listahan ng mga witnesses.
3: Asama pa siya.
4: Mariaga. Yes, definitely. Siya isang witness for the prosecution sa article on confidential funds.
3: Okay. At kailan naman po matatalakay ang tungkol kina Mary Grace Piatos?
4: So yung Mary Grace Piatos, no? Antabayanan natin yan. May hearing tayo on Monday tsaka Wednesday. Baka sa mga hearing dates na yan. Monday to Wednesday next week niya.
3: Okay. At ang dami ko po talagang tanong sa inyo. Sunod-sunod na lang po ito. Nag-viral po kamakailan ang speech ni VP Sara sa rally, no? Sa labas ng ICC. Para ilarawan daw yung gun violence sa Pilipinas. Kinamit niyang halimbawa na madali umanong mangontrata ng gunman sa halagang 5,000 pesos sa Pilipinas para ipapatay ang kabit ng kanyang asawa. As an example. Tingin niyo ba ay maaari itong gamitin sa impeachment?
4: As to whether gagamitin, the prosecution is weighing our options. Pero one thing is for sure, napaka-telling ng sinabi ng Vice President. Mm-hmm. Na para bang yung pakikipagkontrata sa isang mamamatay tao, parang that's a casual affair. Hindi dapat eh. Mm-hmm. Parang yung facility ng sasabihin niya na ganun kadali.
3: Mm-hmm.
4: To talk to a person, makipag-usap sa isang mamamatay tao for 5,000 pesos. Nakakabahala yan.
3: Nina. Nakakabahala.
4: Nakakabahala na ganun ba kabilis? Ganun ba kadali? Remember, ha, sinabi niya sa video November 23 na nakipagkontrata na siya sa isang mamamatay tao. And here comes a statement, unprovoked, sinabi ng Vice President na she can hire.
3: At yung example.
4: Yes.
3: Parang yung iba ang reaction naman po nung mga victims ng EJK.
4: Yes.
3: Ay bakit parang minaliit naman? Iba po kaming victims. But example mo about a mistress or kapit.
4: Mistress.
3: Parang
4: no?
3: Minaliit mo yung kanilang pagiging biktima ng EJK.
4: Alam mo yung nakakabahala dun? Yung parang nagiging casual lang, nagiging ordinaryo yung pakikipag-usap sa isang mamamatay tao. Isang bagay na hindi dapat tularan. Dapat mahinto yung practice na yan. Na parang ganun ba kabilis? Ganun ba ka-casual? Ganun ba ka-ordinaryo yung pakikipag-usap sa mamamatay tao? Hindi dapat eh. Mm-hmm. Illegal yan. Bawal yan eh.
3: Mm-hmm. Pwede ba masabi na maaay itong ma-strengthen yung kanyang pattern of violence?
4: Yes. So, remember yung mga testimony ng ating mga witness. Based on record na to ha. Hindi na to subject issue kasi based on record na. Isa yun eh. Isa yun sa ipinakita based on evidence na there is this pattern eh. Pattern eh. Yung mga evidence against the Vice President, nagagaling mismo sa bibig ng Vice President. Yung November 20, sinabi niya, nagipag-usap na siya sa mamamatay tao. Here comes, after natapos yung article on threats tsaka destabilization, sinabi niya.
3: Sinabi na naman niya ganun.
4: Yes.
3: Oo. Well, Attorney, maiba naman po tayo. Ano naman po ang reaction ninyo dito sa mainit na issue na Splice video raw na nirepost niya Senator Pia Cayetano involving the prosecutor and congressman na Chel Jokno.
4: Nakakabahala yun, yung idea na isang senator judge na siya yung isa yun sa mga na magbibigay hatol, whether convicted ba or acquitted ba or mapapabaw lang sala yung vice president or ano. Siya mismo yung nagpost ng isang spliced video. Nakakabahala dun, spliced. Pangalawa, may background na may tumatawa, ridiculing yung person, si Congressman Chel Jokno. Tsaka yung caption, di ba? Fishing expedition, parang pinaparot. Ano yung linya? Yung linya ng defense. Nakakabahala yan.
3: Kasi, kumbaga, if you watch the video, kasi if you watch the trial, iba parang out of context
4: out
3: siya.
4: Out of context. Spliced nga.
3: Pinalabas siya na, ano nga ba yun, na nalilito
4: Nalilito or walang ebidensya ng fishing expedition.
3: Yes. What's bawal the word? Yun? May word na ginamit na,
4: so sorry, I cannot
3: ako rin, hindi ko maalala at this point, but I remember na parang yun yung hinighlight tapos nakalagay pa yung word na yun.
4: Pero tama si tama si Chel Jokno ha, na alam na mga abogado to na pupwede pang magpresenta ng ebidensya kahit hindi sinama sa complaint. Isang bagay na alam ng lahat ng abogado, ginagawa yan sa mga korte sa buong bansa on a daily basis. Na you present your case and then you present additional evidence, mm-hmm. pagkatapos mo maka-file ang case, hindi bawal yan. Allowed yan yung practice na yan.
3: Ayan. Okay, and well, with regard to your performance, Attorney Liguta, no, I just want to ask, no, if you go back to what you have done as a mm-hmm. prosecutor, ikaw yung unang napanood ng taong mm-hmm. bayan, ano yung mga parts doon na kinatuwa mo? Or para sa'yo highlight? Mm-hmm. At may part ba doon na kung babalikan mo ay sana you would have done it another way?
4: None. From the start to finish, lahat yun. Parang,
3: you would do the same all over again.
4: You would do the same. We are this time with more feelings.
3: With more feelings.
4: Yes. So, ano yun? I'm proud of what I did sa 4 hearing days.
3: Actually, a lot of people are very proud of you. I've seen, you know, Facebook posts and others. And do you feel that itong bago niyong parang newfound fame, I would say. Mm-hmm. I'm sure you have fans because dito pa lang marami na nagpapapicture. Mm-hmm. And, well, fans and
4: detractors.
3: I'm sure may bashers ka din,
4: Hello sa mga bashers dyan.
3: Oo, di ba? May mga kung anong lumabas sa online.
4: Yes,
3: pili mo pala doon sa mga bashers mo.
4: Natural yan. It means that you're doing something, you're doing it right. Naka-unusual yun na walang basher, no?
3: Uh-oh.
4: Ano yan? So, patuloy lang. Pagpatuloy nyo yan. If that makes you happy, then so be it.
3: Okay, do you get recognized now pag lumalabas ka?
4: Yes.
3: Baka may nanibre sa'yo ng kape dahil nagpa-selfie.
4: Madami. So, nangihingi ng shoe size, napapadala ng sapatos, mga ganyan. Nakatuwa.
3: Okay, well, also, I want to ask you about yung paggamit mo ng wikang Bisaya and Waray.
4: Waray tsaka Cebuano yun.
3: Cebuano. Mm-hmm. Ano ba to? Sinadya ba to? Is this deliberate?
4: Natural yun. Parang we are in front of national TV. Why can't we use kahit yung mga simple greetings, yung Waray-Waray tsaka Cebuano. Maupay nga kulop, mayong hapon sa tanan. These are things that we do sa Visayas. Saka sa Mindanao. Sa akin, why not use that, no?
3: Mm-hmm.
4: Kaya nga, parang sabi ko, nakakatuwa. When I walk sa mga mall, may nag-greet sa akin in Bisaya, in Waray-Waray. Nakakatuwa yung mga exchanges na yan.
3: Oo, kasi actually, ang Cebuano in Bisaya, no, mm-hmm. is the most spoken dialect.
4: Yes, among the dialects.
3: All the dialects.
4: Yes.
3: So, even people from hanggang Mindanao will understand.
4: Yes.
3: And what do you think about, kasi nga may proposal actually translate sa iba't ibang dialect.
4: In recognition sa lahat
3: sa
4: ng dialect.
3: Sa iba't iba.
4: I would recommend that. Magandang recommendation na yan. In recognition sa lahat po ng dialects all over the Philippines. Hindi lang Cebuano, hindi lang Waray-Waray.
3: Okay. And balikan ko lang ng konti yung grave threats na sa Article 4. Sa mga hindi masyadong nakatutok at that time, ano, paano nyo na-establish yung intent kahit galing lang ito sa mga pampublikong pahayag ni VP Sara?
4: Yun. So exactly, pampubliko. No? You are the vice president and then inanunsyo mo sa publiko na nakipag-usap ka na. That's the gist. Yun yung gist so far. Based on evidence presented, yung hindi lang, dalawang bagay yan eh. Yung pakikipag-usap sa isang mamamatay tao, tsaka yung i-anunsyo mo sa publiko, yung pakikipag-usap mo. Tsaka remember, no, sino ba yung binantaan niya? These are the president, the first lady, tsaka former speaker, no less than these 3 individuals.
3: And pagdating naman sa, balikan lang natin yung confidential funds, ano ang sa tingin nyo ang pinakamalakas na ebidensya ninyo tungkol sa sinasabing unusual withdrawals o pondo na kinuha ng napakabilis?
4: Hindi lang isa yan eh. Ang dami niyan eh. Yung idea lang. Napaka-issue namin, yung pinaka-issue namin doon, yung hindi niya masagot-sagot. Isang bagay na dapat ginawa na niya matagal na. Yung pagsabi sa publiko, saan ba? Saan ba ginamit? Saan ginamit?
3: Eh, sabi niya confidential nga eh.
4: Kaya nga. Yung pagiging confidential po, hindi po yan immunity na hindi ka na accountable. Isang bagay na dapat maintindihan, the fact na confidential yan, hindi yan immunity na wala ka ng pananagutan sa pondo ng gobyerno.
3: So it is not an excuse.
4: It's not an excuse.
3: So kung talagang meron siyang, wala siyang tinatago, siguro kung nagamit na yun at that time, kasi I would think tapos na eh, nagamit mo na siya.
4: Yes.
3: na siya, pwede mo na siyang sabihin, saan ko ba ito ginamit?
4: Exactly. Pero until this time, wala pang sagot doon.
3: Okay. And lastly, how should the people watch the impeachment trial coming from the prosecution?
4: So, sa lahat ng ating mga kababayan, antabayanan, lahat ng hearing date, saka suriin yung mga ebidensya yung pinapakita. Sort through the noise, yung ingay, baliwalain nyo yan. Focus on the evidence and make the judgment yourselves. Kayo yung hahatol.
3: All right, good luck. Maraming salamat, Attorney Armando Virgil Ligutan. Sa Cebuano, how do you say?
4: Daghang salamat. Damo nga salamat ninyo, yes. Iwaray-waray.
3: Okay, sa inyong panahon at as usual, malinaw na mga paliwanag. Thank you.
4: Salamat.
0: Naihatid na ng BIR sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mance Carpio matapos itong aprubahan ng Pangulo. Yan ang umarangkad ang balita ni JM Pineda.
5: Tapos na po yung presentation po namin.
6: Lalo nang lumiliit ang mundo ni Vice President Sara Duterte para sa House Prosecution Panel dahil formal lang ang naisumite sa Senate Impeachment Court ang kanyang mga financial documents, partikular na ang kanyang mga tax records. Ilang araw kasi matapos ang naging desisyon ng Impeachment Court na ipasabi na ang mga financial records ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio, pumayag na rin ang Pangulo na dalhin ang mga dokumento sa korte at posible ring magamit sa paglilitis. Pasado alas 12 kanina nang dumating sa Senado ang mga kahon na may mga lamang mga dokumento at mga transaksyon ng Vice Presidente.
5: To be clear, we are talking about 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows of the Duterte-Carpio couple, which will be formally submitted to the Senate Impeachment Court.
6: Hindi pa umano tiyak sa ngayon kung mabubuksan ang mga financial records ng pangalawang pangulo sa impeachment. Ilalatag pa umano ng prosecution panel kapag dumating na sa Article 2 ng impeachment trial kung saan pasok dyan ang hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara at hindi maayos na pagsasapubliko ng kanyang salen.
5: Well, again, siyempre ultimately, yung po nga prosecution will have to submit it in evidence, no? When we get to unexplained wealth, no? So, siyempre, I'm quite certain the defense will try to object to the submission of these documents, BIR, AMLC, bank records, in evidence, no? I think we have high optimism on all of it. Very clear naman po na exception po ito to the bank secrecy law.
6: Sabi pa ng kampo ng prosecution, pasabog ang mga pwedeng makita sa tax records at sa mga bank transaction ng pangalawang pangulo kumpara sa mga nauna nang nailabas noong Justice Committee hearings.
5: Tingin ko, magiging malaki po nga piraso ng ebidensya ito kasi this will be confirmatory of what we had seen in the Justice Committee hearings relating to the AMLC, no? Kasi pagpapakita na ho yung mga bank records nung aktwal na mga pumasok at lumabas sa accounts ng mag-asawang Duterte Carpio, kung sufficiently reflected po ba ito doon sa una, salin ng pangalawang pangulo, tsaka doon po sa mga tax payments ng mag-asawang Duterte Carpio.
6: Madidiskubre rin daw kung may mga transaksyon na pera sa bangko ang mag-asawa sa mga taon na 2019 hanggang 2024. Wala daw kasing nakalagay sa salin na cash in bank sa mga taon na yan. At ang magiging tanong umano kung may makita man, bakit hindi nila ito idineklara? Sabi naman ng palasyo, hindi nakikialam ang Pangulo sa paglilitis. Pero kung naaayon umano sa batas, gagawin ito ng punong ehekutibo.
1: So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Attorney Mance Carpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
6: Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nakita ni Public Works Secretary Vince Dizo ng deficiencies ang flood control project sa Barangay Talomo sa Davao City. Partikular na sa dike nito kaya't nagkaroon ng matinding pagbaha doon kamakailan. Sinabi ni Dizo na ang bahagi ng Talomo River ay nagdudulot ng pagbaha sa ilang mga bahay dahil sa concrete flood control structure na hindi pa natatapos. Pinagsabihan na ni Dizo ang district engineer dahil hindi pa nito na ilalagay ang harang sa dike. Aniya, 2019 pa ito pero hindi pa rin nasosolusyonan hanggang sa ngayon.
3: Mainit na usapin pa rin ang flood control project sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero para sa ilang eksperto at dating mambabatas, hindi dapat ma-single out ang isang tao at dapat mapanagot ang iba pang mga opisyal ng gobyerno na sangkot dito. Nagbabalik si Lester Alev.
7: Once they have their findings, they will forward those findings.
2: Mula nang buksan ang investigasyon sa maanomalyang flood control projects, napakulong ang ilang opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian, gayon din ang ilang kontraktor gaya ng mag-asawang Curly at Sara Discaya. Sa sona ng Pangulo nitong Lunes, binanggit niya ang dating House Speaker na kasalukuyang naharap ngayon sa preliminary investigation sa Office of the Ombudsman. Pero para kay bagong alyansang makabayang Chairperson Teddy Casino, dapat panagutin din ang iba pang opisyal ng pamahalaan.
8: Pananagutan din at malaki ang kinalaman sila Secretary Bunuan, Secretary Pangandaman, sila Undersecretary Ulaivar, Undersecretary Bersamin, pati ang Executive Secretary Bersamin, hindi na imbestigahan eh. At definitely, hindi nakasuhan. Si Secretary Pangandaman, binigyan pa nga ng mataas na pwesto recently. Dahil yung iba pang kasing halaga siguro yung naging papel dyan sa flood control, hindi naman inimbestigahan o pinapanood.
2: Aniya, may tuturing na fall guy ang dating House Speaker. Para naman kay dating Senate President Coco Pimentel, bagamat isa si Romualdez ang itinuturong sangkot sa korupsyon, ay dapat pa rin manaig ang presumption of innocence.
9: Medyo naawa ako kay former Speaker. Tanda mo, leader siya ng kamarang yan. Ha? Mm-hmm. Naawa naman ako na na-anunsyo pa sa SONA tapos pinalakpakan pa. Sana hindi na lang nagbanggit ng pangalan. Sabi ko nga, to be fair to the former Speaker, kahit na pinalakpakan yung pag-anunsyo na papaila na siya ng kaso, i-remind na lang natin ang taong bayan na meron pa tayong presumption of innocence, no? Hindi po siya, kahit na gusto natin ng big fish, gusto natin ang ulo ng big fish, may presumption of innocence po tayo.
2: Dagdag pa niya na dapat na isama sa talumpati ng Pangulo ang naging progress ng investigasyon sa flood control anomaly.
9: Sinabi na lang na malaki na ang asenso nung yung laban kontra sa katiwalian nung sa flood control. Marami na ganun. Number one, yung sindikato. Mm-hmm. Na dismantle na yung sindikato. Meron ng naging state witness na yung iba, meron ng mga nakakulong. Mm-hmm. At ang pinakamagandang epekto, yung kahit yung budget estimate ng DPWH, yung mga bloated figures na mga materialis, pinababa na niya.
2: Matatanda ang naglabas ng pahayag ang dating House Speaker matapos ang naging sona ng Pangulo. Aniya, iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo at sangayon siyang gawin ng tama ang pagsunod sa proseso at hahayaan na ang ebidensya ang magsalita. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Pasok na sa quarterfinal si Pinay tennis star Alex Ayala matapos talunin si Mubadala DC Open defending champion Leila Fernandez sa score na 6-2, 7-6. Lamang ng 5-1 sa second set si Fernandez pero humabol si Ayala at nanalo sa tie break. Sunod na mga kalaban ng world number 28 ang mananalo sa pagitan nila Polina Kudermetova at Elina Svitolina.
3: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula kay Jai Ho.
10: Open and very proud si Jillian Vicencio sa kanyang love life ngayon with Ryan Agatsuka. At alamin ang mga paghahanda ni Ray Victoria para sa All-Star Games. Ang lahat ng detalye dito lang yan sa Joy Hot Exclusives.
11: Straight from Jillian Vicencio's heart, agad nating inalam kung ano ang real score sa kanila. Ang kwento kung paano naging sila at hinding inalam kay Jillian.
12: Okay, so ano siya? Vocalista siya ng isang banda. Yung Sky Garden yung pangalan ng band nila. Tapos kung nakikita niyo yung mga Japanese and two Japanese na band na gumagawa ng mga content, sila yon. Hashtag confirmed na... in a relationship.
11: 3 months na silang in a relationship. Kamusta ang kanilang unang tatlong buwan bilang boyfriend and girlfriend?
12: Alam mo ma, hindi kasi talaga ako parang, hindi naman ako yung nag-ahanap eh. Pero kasi dumating siya and nakita ko naman na determined siya and he really cares for me. So, sino hindi may in love sa taong ganun? Yung pinupursue ka talaga, diba?
11: Samantala, kinamusta natin ang star magic artist na si Jillian sa preparations niya para sa volleyball this year sa All-Star Games 2026.
12: Okay naman yung training ma. Parang 2 years ata ako hindi naglaro. Pero kaya pa pala ng katawan ko na mag-volleyball.
11: At kinamusta naman natin ang first time na sasabak sa All-Star Games na si Ray Victoria.
13: Siyempre yung preparations ko para sa magaganap na All-Star Magic Games is nagtitraining talaga ako. Nag-attend ako sa mga training.
11: At hinding inalam kung ano-ano ang mga pagandang ginawa ni Rave para dito.
13: Inaayos ko yung diet ko, yung tulog ko, at saka nagbubuhat ako sa gym.
10: At yun muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo.
3: Maraming salamat, Jai Ho. Samantala, mapapanood na simula ngayong gabi, July 30, ang Drug War, A Conspiracy of Silence, na handog ng Rain Entertainment at KC Global Media Entertainment. Pinangungunahan ang 6-part series na ito ni na Ian Veneracion, Lotlot De Leon, Jane Oinesa, John Arcilia, Harvey Bautista at iba pa. Ito ay directed by Shugo Prico. Susundan ng series ang kwento ng isang pari at pulis na nag-iimbestiga sa pagkamatay ng isang batang biktima na inspired din sa true events noong kasagsagan ng drug war ng Duterte administration. Mapapanood ng libre ang Drug War, A Conspiracy of Silence sa YouTube tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi.
14: Ito na siya, may mga nakita ko ilang parts niya na mukhang well-made. Siguro, at least yung makita
3: natin. Ay, mga artista.
14: Oo, oh, yung mga
3: magagaling. Mga character actors partner. Oo, yan magaling. Yung mga magagaling dyan. Arcilia, Romnick, di ba?
14: Di ba? Kaya nga, definitely.
3: Yung generation lot-lot.
14: Mga maganda nga. Saka yun nga, inspired nga doon sa nangyari nga drug war doon sa dating administration na Duterte. Ay, kanina, maganda yung partner, interview mo kanina.
3: Oo, attorney nga, kaya tanong ko si attorney kung nga nare-recognize na siya eh.
14: Mm-hmm.
3: Oo daw eh.
14: Sabi ko nga eh, bago pa siya makita ng maraming tao sa atin muna lang.
3: Ang gusto ko kay Attorney Ligutan, ang galing niya mag-explain,
14: oo.
3: Very down-to-earth rin siya mag-explain. Hindi niya pinapalabas na kasi hindi tayo abogado eh.
14: Oo.
3: So kumbaga, very humble is what I would like to say.
14: Ay, kanina,
3: very humble and napakagaling.
14: Sa pananalitaan niya, talagang down-to-earth.
3: Gorgeous. Awesome.
14: Kahit na naging, sabi nga, overnight sensation nga. Naging viral siya. Pero hindi siya nagbago. At ganun pa. Sabi nga niya kanina eh, at home siya dito sa Arangkada Balita. Kasi nga, last year pa lang.
3: Bago pa lahat to, talagang very vocal na siya sa pagsasampa ng kaso, etc. And then nagulat rin tayo nung papalapit na isa pala siya sa magiging prosecutor.
14: Actually, last year, nung nag-start natin siya interviewin, kung natuloy yung impeachment trial last year, kasama din siya sa private prosecutor.
3: Kasi lang siya isa sa mga nag-file eh.
14: Oo, diba? Kaya nga, ayan, good luck sa ano. Ayan, kanina, dami nga nagpa-picture.
3: Oo nga.
14: Oo, at kung nandiyan pa siya mamaya, papapicture na rin ako ulit.
3: Tayo ulit. Ayan. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
14: At ako naman si Jack Batalyones para hindi mauli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na
15: Arangkadang Balita. This is FM Radio.

0: mga nagbabagang balita. Lalaki na paulit-ulit umanong ginahasa at nabuntis ang apo ng kanyang ginakasama, huli sa Marikina. Patay na sanggol, natagpuan sa tambakan ng basura sa Tondo, Maynila. Tangkang panghuhudap sa tindahan ng bigas na Burnada matapos manlaban ang biktima. Pangulong Ferdinand Marcos pinayagan ng Bureau of Internal Revenue na isumiti sa Senate Impeachment Court ang tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manases Carpio. Vice President Sara Duterte at Malacañang nagbalita ng patutsada.
1: They are traitors to a Filipino and to the country.
2: Ang lahat po halos na sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless at nonsense.
0: Alex Ayala, abante na sa quarterfinals ng DC Open matapos talunin ang defending champion. Bini, balik rehearsal para sa kanilang Signals concert sa Honolulu, Hawaii.

0: gabi, Pilipinas. Pasintabi po sa masiselang balitang ito. Arestado ang isang lalaki matapos umanong ilang beses nahalayin at mabuntis ang kanyang minor de edad na step-granddaughter sa Marikina. Sa Quezon City, timbog naman sa entrapment operation ang lalaking nagbanta umano sa babaeng nakilala online na ikakalat ang kanilang maselang video kung hindi siya muling nakipagkita sa kanya. Nagpapadrol, Christopher Simpson.
1: Sa ikinasang entrapment operation ng Talipapa Police sa labas ng isang kainan sa Quezon City, na aresto ang lalaking ito na inireklamo ng isang babae dahil sa pagbabanta umano na ikakalat ang kanilang maselang video. Ayon sa pulisya, nagkakilala ang biktima at suspect online at nagkasundo na mag-check-in sa isang motel noong July 18.
2: May nangyari po sa kanilang dalawa yung pag nag-check-in sa motel. Matapos noon ay ang sabi ng biktima ay nakita niya na binura yung mga messages nila sa pag-uusap nila sa online at nagpa siya silang maghiwalay.
1: Nitong Lunes, July 27, matapos ang mahigit isang linggo, laking gulat ng babae nang muling makatanggap ng mensahe mula sa suspect na may kasama ng pagbabanta.
2: Base po sa biktima ay mayroon daw kuha ng maselang video itong lalaki sa kanilang pagkikita at nag-demand itong lalaki na muli silang magkita at pinipilit na may mangyari ulit sa kanila.
1: Doon na nagpasaklolo ang biktima sa pulisya. Na-recover sa suspect ang dalawang cellphone na isinasailalim na sa investigasyon. Itinanggi naman ng naarestong lalaki ang aligasyon.
3: Wala akong katotohanan po yun. Wala pong video. Wala po akong sinaktan, wala po akong ginawa mali.
1: Paalala naman ng pulisya sa publiko para maiwasan ng ganitong insidente.
2: Huwag basta-basta makikipagkita sa mga taong nakikilala through online at kilalaning mabuti. At huwag agad-agad magpapa siya na makipagrelasyon o sumama kahit saan.
1: Sinampahan na ang suspect ng mga reklamong grave coercion in relation to Cybercrime Prevention Act at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sa Marikina, arestado sa Barangay Concepcion 1 ang 53 anyos na lalaki matapos umanong halayin ng 11 beses ang apo ng kanyang kinakasama na tuluyang nabuntis. Ayon sa Marikina Police, 2021 nang magsimula ang pangahalay sa noo 10 taong gulang na bata na umabot hanggang 2025.
4: Yung una pong okasyon is nag-crave po siya ng ice cream. Pagod niya kumain ng ice cream, then na itong kanyang step-grandfather naman, sige, bibilang kita ng ice cream, pero may kondisyon. Nung una is hindi pa yung ganun pa, kumbaga mga hawak-hawak muna. Hanggang nung mga tumatagal na, gusto maglaro ng bata po ng cellphone. So in consideration na maibigay po yung mga gusto ng bata, ay mayroon din kapalit. Yun nga po yung hinahalay po siya.
1: Dahil sa takot, 8 buntis na ang biktima nang tuluyang makapagsampa ng reklamo ang kaanak laban sa lalaki. Nitong Miyerkules, naaresto ang akusado.
4: Huwag po silang mag-atubili na i-report po kaagad ito sa ating pulisya or sa kanilang women's desk sa barangay po. Or sa DSWD personnel naman, handang tumulong sila. Lalo chief po ang ating kapulisan. Hindi man tayo papayag na itong ating mga kababayan ay talagang binabastos or hinahalay na lang po ng kahit na sino dyan na maging kaanak po nila. Wala po silang karapatan.
1: Naharap sa mga reklamong 5 counts ng statutory rape, 5 counts ng sexual assault at acts of lasciviousness ang lalaki. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Isang patay na bagong silang na sanggol ang natagpuan sa tampakan ng basura sa Tondo, Maynila itong Miyerkules ng hapon. Ayon sa Smoky Mountain Police Community Precinct, nadiskubre ng isang nangangalaykay ng basura ang sanggol na nakabalot sa itim na plastik. Dinala na sa punerarya ang labi ng sanggol. Iniimbestigahan naman ng mga pulis kung saan galing ang basurang pinanggalingan ng bata para matukoy kung sino ang nagtapo nito. Ito'y dahil galing sa iba't ibang lugar sa lungsod ang mga nakolektang basurang itinatapon.

0: Sa Pilipinas, nagpapatrol Katrina Domingo.
1: How do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC?
2: Traitors!
1: Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos.
3: Ito ang isa sa mga binatikos ni Vice President Sara Duterte laban sa Administrasyong Marcos sa rally na inilunsad sa The Hague noong July 29. Sa naturang pagtitipon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi rin ng Vice Presidente na pinagtulungan umano ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating Senador Antonio Trillanes at ng International Criminal Court ang pagpapakulong sa kanyang ama. Nahaharap ang dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa umano'y libo-libong extrajudicial killings sa ilalim ng nakaraang administrasyon.
1: This is not about justice. This is about politics in the Philippines. What did he say? He said, we will not cooperate in any shape or form with the ICC because it is an infringement in our sovereignty. But did he follow through on what he said?
2: No!
1: He presented a letter, he released an official letter, but his left hand was doing other negotiations.
4: Still na lang sa inyong place.
1: He was doing exactly the opposite of his letter.
3: Giit ng Vice Presidente, ginawa umanong poster boy ng ICC si dating Pangulong Duterte bilang unang asyanong lilitisin ng naturang hukuman at sinabing hindi dapat isisi sa drug war ng kanyang ama ang lahat ng extrajudicial killing sa Pilipinas.
1: Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. So how can they say now that all the victims there are victims of the drug war that is supposed to be a crime against humanity? So that is the crime.
3: Bumuelta naman ang Malacanang sa pangalawang pangulo.
5: Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless at nonsense.
3: Diin ng palasyo, hindi dapat ibuntun ni Duterte ang sisi sa Administrasyong Marcos.
5: Ang kaso na naisampa kay dating Pangulong Duterte ay noong taong pang 2017. Habang ang Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon, ay isang ordinaryo at pribadong mamamayan lang. Hindi ito kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay.
3: Kwestiyon din ni Castro ang impormasyong nakuha ng bise na nasa 5,000 piso lang umano ang halaga ng pagpapapatay sa Pilipinas.
5: Kung siya naman po pala ay meron ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Bakit kaya hindi ito nasawata? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit.
3: Inaasahan na babalik na ang vice-presidente sa Pilipinas ngayong weekend dahil ang travel authority na nakuha niya mula sa gobyerno ay may visa lamang hanggang sa katapusan ng Hulyo. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
0: Sugatan. Nasaktan ang isang estudyante matapos mag-hit and run ng isang motorsiklo sa Sampaloc, Maynila. Agad ding natukoy ang rider na napag-alamang walang lisensya sa pagmamaneho. Yan ang CCTV patrol ni Allison Co.
2: Tumatawid sa pedestrian lane ang 14-anyos na estudyanteng ito sa bahagi ng Legarda Street papasok sa kanyang paaralan. Huminto na ang mga sasakyan kaya nagpatuloy sa pagtawid ng biktima pero nabangga pa rin siya ng isang paparating na motorsiklo. Sa lakas ng pagkabangga, tumalsik ang estudyante sa gitna ng kalsada pero dumiretso lang ang rider at ang angkas niya na tila walang nangyari. Ayon sa barangay ni Rumesponde, maswerteng galos lamang ang tinamo ng biktima.
6: Papasok sa eskwelahan, estudyante po siya, grade 9 student ng Vimapa High School. Yung victim natin, okay naman na po siya. Then, nakapagpamedical legal naman po siya kaagad.
2: Nakipag-ugnayan ang barangay sa pulisya para matukoy ang nakabangga.
6: Sa tulong po ng ating mga kapulisan, natuntun po kaagad yung mga naka-hit and run doon sa bata.
2: Ayon naman sa Land Transportation Office, bukod sa posibleng kasong reckless imprudence resulting to physical injuries, maaari pang maharap sa mas mabigat na pananagutan ng sospek matapos mapag-alamang wala itong lisensya sa pagmamaneho.
7: Apparently, yun nga po yung report, wala pong lisensya. So medyo mabigat na pananagutan ang aabuti nila dito, pati yung registered owner.
2: Naglabas na rin ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa suspect at inatasan itong magpaliwanag ukol sa insidente kahit nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect. Muli namang nagpaalala ang LTO sa mga motorista.
7: Parati po nilang ginagawa yan ay yung sa pedestrian lane hindi nila nirerespeto. Ang pedestrian lane, ang prioridad dyan, yung mga kababayan natin na tumatawid, obligado silang huminto.
2: Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng pulisya. Allison Co., ABS-CBN News.
8: Mission failed ang isang lalaking nagtangkang mang-hold up sa bigasan sa Panabo City, Davao del Norte, Linggo ng gabi. Kita po sa CCTV na kinuha ng suspect ang kanyang baril na nakatago sa bitbit niyang helmet. Itinutok niya ito sa nagbabantay sa tindahan at nagdeklara ng hold up. Pero imbis na ibigay ang pera, nanlaban ang tindero. Itinulak niya ang suspect at pinigilan ang tangka nitong magpaputok. Sumigaw din ang biktima para humingi ng tulong habang nakikipagbuno sa suspect. Dahil po dito, kumaripas na ng takbo ang nabigong hold upper. Na-report na sa Panabo Police ang insidente at tinutugis na rin ang nakatakas na suspect. Arestado po ang dalawang lalaking nagbebenta umano ng mga peking ginto na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso sa dalawang dayuhang negosyante sa Pasay City. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
9: Hindi na nakapalag ang dalawang lalaking ito nang arestuhin ng mga operatiba ng PNP Anti-Cybercrime Group sa isang hotel sa Pasay City. Inirereklamo sila ng dalawang dayuhang negosyante na binentahan umano nila ng mga peking gold disc na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. Nabutan pa nakalatag sa lamesa ang bulto-bultong tigi 1,000 pisong pera na tinanggap nilang bayad mula sa mga biktima.
10: Initially, merong nag-endorse sa kanila and then through online, nagkaroon ng mga ads sila doon about the gold bars and this accordingly mas cheaper and maganda rin ang kanilang gold standard.
9: Ayon sa pulisya, nakumbinsing bumili ang mga biktima matapos paniwalain ng mga suspect na pumasa sa authenticity test ang mga ginto. Pero ang hindi nila alam, palihim umano na pinalitan ng mga suspect ang sample ng ibinebentang ginto.
10: Sa harapan mo, ipipresent nila yung gold then mayroong yung drilling ng item para makita yung powderized gold. So, but mayroon na silang naka-ready na for switching na yung totoong gold ang ipaprocess sa testing. Talaga nagkaroon ng fraudulent transaction.
9: Na-recover sa operasyon ang 3 kilo ng peking ginto at ang drill na ginamit nila sa panluloko. Nakumpirma ang peke ang mga gold disc nang ipasuri sa mga eksperto.
10: Para sigurado po tayo, doon po lang tayo sa mga authorized at verifikadong mga nagtitinda ng mga gold. So para maiwasan na maging biktima ng fake na mga items.
9: Sinampahan na reklamong estafa ang dalawang sospek. Inaalam na rin ng pulisya kung may iba pa silang kasabwat sa naturang modus. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
8: Tumiklab ang isang sunog sa isang residential area sa Purok 3, Barangay Matina Crossing, Davao City kanina madaling araw. Umabot po sa ikatlong alarma ang sunog kung saan 16 na bahay ang naabo habang nasa higit 40 pamilya ang apektado. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmula ng apoy. Natupok din ang nasa 38 bahay sa Purok 1, Barangay Tambakan, Iligan City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Iligan, mabilis na kumalat ang apoy dahil karamihan sa mga bahay ay yari sa light materials. Umabot sa third alarm ang sunog at tinatayang aabot sa 600,000 ang halaga ng pinsala. Samantala, naagapan naman ang sunog sa isang bahay sa Araneta Street Poblasyon, Bagamanok, Catanduanes. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, agad silang rumisponde para mapigilan ang pagkalat ng apoy. Idineklara itong fire out makalipas ang ilang minuto. Iniimbestigahan pa ng BFP ang insidente at halaga ng pinsala. Gretch, ano ang latest sa sports? At ipipasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa quarterfinals ng DC Open sa Washington, D.C., USA. Tinalo niya ang defending champion at number 7 seed na si Leila Fernandez ng Canada sa straight sets. Mula Washington, D.C., nagpapatrol Dayan Castillejo.
11: Nagkasabay sina Alex Ayala at Leila Fernandez sa center court bago ang kanilang match dahil pareho ang 30-minute warm-up time nila. Pagkakataon din yon para makakuha sila ng mga huling tips mula sa kani-kanilang coach. First match sa center court sina Ayala at Fernandez. Umarangkada agad si Ayala at mabilis na kuha ang unang tatlong game, 3-love. Solid si Ayala sa baseline at dinomina ang first set. Sa second set, gumanda ang palo ni Fernandez at naging mas agresibo. Lumawang siya 5-1, pero hindi bumitaw ang Pinay. Unti-unting nakahabol at lumamang pa 6-5. Ang final score, 6-2-7-6. Muling nagdiwang ang mga Pinoy na dumagsa sa center court.
12: Congratulations, Alex! Great job!
13: Absent ulit bukas!
14: Alex! Congrats, Alex!
13: Sunod kayo next match?
14: Yes!
15: It's thrilling to watch her play, and just exciting. Because I am half Filipina, I like to see all of the Filipinos in the crowd. She always acknowledges her fans and that heart, but I think she's also just a fighter, like the Laban,
16: Laban,
15: like the I saw that everywhere. Yeah. Just her fighting spirit, I think, is inspiring.
17: But if you want to say something to them...
11: All smiles naman si Ayala sa panalo, laban sa isa na namang bigating kalaban na dati nang tumalo sa kanya at defending champion pa ng torneo.
18: Of course, masaya. Yeah. Sa bawat tagumpay. Yeah. I think at this level, everybody's a difficult opponent. So each match really means a lot.
11: Susi anya ang never say die spirit. Kaya't kahit lumamang si Fernandez 5-1 sa second set, ay hindi siya bumigay.
18: It was just trying to stay there point by point and trying to do my best to get back. I mean, syempre, nakapasok sa isip ko yung pwedeng mag third set. Pero naisip ko din na hindi pa tapos yung set na to.
11: At paano niya nadomina ang tiebreak?
19: Any special mindset that you like told yourself or just like auto?
18: May pagka-autopilot din. Pero I mean, yun lang, yung every point. I think every point counts, lalo na kapag tiebreak. Kasi alam mo naman, it's so fast, it switches up so fast. So I think, that's kind of the whole motto, is every point counts.
11: Pasok na sa quarterfinal round si Ayala at maghihintay kung sino ang kanyang susunod na makakaharap.
20: May isang araw ng recovery at training si Ayala dahil sa Webes palalaban ang sunod niyang kalaban, ang winner sa match ni second seed Elina Svitolina at Polina Kudermetova sa Biyernes na kaschedule ang quarterfinals ni Ayala dito sa DC Open. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Washington, D.C.
21: Sa pagbabalik ng TV Patrol, 7 individual timbog sa sangla kolekta modus. Solusyon sa ilang dekada ng problema sa baha sa Espanya sa Maynila, inilatag ng DPWH. Bini, all set na sa concert sa Hawaii. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Protection at tulong sa atay?
25: Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
24: Liver up na tayo
25: with Liveraid Pro.
26: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
27: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
28: Happy! Everybody is happy!
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: DZMM, numero uno sa aksyon!
30: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
14: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. 85 pesos na aumento sa sahod sa National Capital Region, hinarang sa korte. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
31: Inumpirma ng Department of Labor and Employment o DOLE na status po muna ang pagpapatupad ng 85 pesos na wage increase sa National Capital Region. Kasi ito ng paghahain ng dalawang kumpanya na Redicon Trading and Construction Corporation at R11 Building Incorporated na mga petition for declaratory relief, prayer for preliminary injunction, temporary restraining order at status quo ante order laban sa implementasyon ng Wage Order No. 27 sa NCR na inilabas sa kautusan ng Pasig RTC. Hindi pinagbigyan ang hilinga ng dalawang kumpanya na agara magpalabas ng TRO dahil hindi pa ito na irarapol sa halip. Iniutos ng korte, dapat panatilihin muna ang status quo sa minimum wage na 685 pesos bago ang implementasyon ng aumento sa sahod sa NCR. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol for Dizon DZMM.
30: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
32: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami. Andam nga mga lagad. Servisyong kabay. Servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
3: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslungot. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisag kunsang pangutana, tubagon, tukingon, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
4: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Kavibes Sabado pamukaw. Kavibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa iyo sa puntag, dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
0: Throwback.

Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibe Sabado pamukaw. Ka-vibe Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, yung favorite music radio. 93.1 Ka-vibes.

0: Banguna-huna, ali, kukto na og samot. Diri sa programang Kumbot Paslogot. Isa-kunsa, iskutan, lalisan. Isa-kunsang pamutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni! Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog nga isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni!
2: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes.
3: Sa umaga sa malaking bahagi pero may aasahan po mga pagulan dito sa bahagi ng Masbate. Mas maraming lugar sa Southern Luzon ang aasahan na magkakaroon ng mga pag-ulan bandang tanghali habang buong Luzon na po ang uulanin sa hapon at may malalakas na mga pag-ulan sa ilang lugar sa Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon hapon hanggang oras ng hapunan. Malaking bahagi pa ng Luzon ang may mga pag-ulan pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, uulan mula bago magtanghali hanggang paglubog ng araw sa malaking bahagi ng probinsya at pagsapit ng gabi may kaunting ulan pa dito sa hilagang bahagi ng Palawan. Sa Visayas, may mga daraang ulan sa umaga pero mas malaking bahagi ng Kabisayaan ang uulanin mula tanghali. May kalakasan po ang ulan sa ilang bahagi ng Iloilo Province maging sa Maylite at dito sa Samar Province sa hapon at sa Bohol naman may kalakasan ang buhos ng ulan pagsapit ng gabi. Sa Mindanao, maaraw at mainit sa umaga pero may mga aasahang pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Caraga at maging sa Maysarangani at Davao Occidental. Mas malaking bahagi ng Mindanao ang uulanin sa hapon at meron pong malalakas na mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Bukidnon maging sa Mayagusan del Sur at Davao del Norte hanggang oras po yan ng hapunan. At pag lumalim ang gabi, may aasahan mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw at mainit pa rin sa umaga at tanghali at mas mataas yung tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorm pagkalubog po ng araw hanggang paglumalim ang gabi. At kapamilya, dahil sa buong araw na paulan nitong Miyerkules ng low pressure area na tumawid sa katimugang bahagi ng Luzon, umakyat ng halos 3/4 metro ang water level sa Angat Dam. Alas 8 po ng Webes ng umaga, 154.33 meters ang taas ng tubig sa dam, pero nananatiling mas mababa ito sa critical low level na 160 meters. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
4: At susunod, Navy cadet na namatay sa training, inilibing na. Ipugaw LGU na nawagan ng imbestigasyon. At Josh ng SB19 nag-ceremonial pitch sa White Sox at Yankees game. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nagunang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag.

0: Rewind. Favorite Music Rewind every Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning, morning, buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
1: 93.1.
2: Ka-vibes, mauna ni.
3: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni! Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslongkot! Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan! Bisan kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
4: Sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani ang kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
0: Favorite music radio, 93.1 Mauna ni.
5: Mga init ka.
6: Sugatan ng isang babae matapos pagnakawan at pagsasaksakin. Naaresto ang suspect na anak ng may-ari ng kanyang inuupahang apartment sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
7: Tad-tad ng 11 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang babaeng ito na tenant sa isang apartment building sa Barangay San Martin 4, San Jose del Monte, Bulacan. Pinasok ng isang lalaki ang kanyang unit para umano pagnakawan noong July 9. Ayon sa SJDM Police, pinuntirya ng suspect ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng mahigit 6,000 piso at wallet na may lamang 500 piso.
8: Nung naibigay na ng ating biktima yung cellphone niya at saka yung pera niya, nung medyo nagsisigaw na itong ating biktima, pinagsasaksak ng ating suspect yung biktima natin. And tumakas na po. Gusto lang talaga niyang pagnakawan po, sir.
7: 6 na araw ginamot sa ospital ang biktima bago tuluyang nakarecover. July 24, nang formal siyang nakapag-report sa pulisya na agad na nagkasan ng follow-up operation. Natunto nila kinabukasan sa General Trias Cavite ang suspect na aminado sa nagawang krimen dahil umano sa matinding pangangailangan na pag-alamang anak siya mismo ng may-ari ng inuupahang apartment ng biktima.
9: Ang gusto ko lang sana kunin ninyo yung cellphone, da konting pera. Eh, nagkataon po na baka manlalaban po siya. May kumuha po siya ng kutsilyo. Kaya yun po, nataranta po ako. Kaya ako po nagawa yun kasi dinipensa ako ilang po yung sarili ko kasi parang gusto niya rin ako saksakin.
7: Humingi ng tawad ang suspect sa biktima at kanya mismong magulang.
9: Nangingi ako ng tawad sa kanya. Sana mapatawad niya ako. Hindi ko naman po gusto yun. Alam ko po may anak din siya. May anak din po ako. Sa'yo mamahal na mahal kita, sana mapatawad mo rin ako. Alam ko naapektuhan ng pangyayari yung anak buhay natin.
7: Dati nang nasangkot sa pagnanakaw ang suspect na may standing warrant of arrest sa kasong qualified theft, maharap siya ngayon sa reklamong robbery with frustrated homicide. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
6: Inilibing na ang yumaong kadete ng Philippine Navy na si Aldwayne Dulnuan sa sityo Hulyaban, Barangay Tulplak, Kiangan, Ifugao. Inihatid siya sa huling antungan ng ilang mga kasama sa Philippine Navy patungong simbahan at muling ibinalik sa kanilang tahanan para ilibing sa kanilang bakuran base sa tradisyonal na paglilibing ng yumao doon. Ipinanawagan naman ng lokal na pamahalaan ng Kiangan ang masusing investigasyon ukol sa insidente ng pagkamatay ng biktima. July 22, namatay si Dulnuan matapos ang 5-kilometer run training noong July 21.
5: Iginit ng Malacanang na maripang amyendahan ng pamahalaan ang kasunduan sa itatayong Pax Silica Tech Hub sa New Clark City sa Tarlac. Ito'y matapos batikusin ng iba't ibang grupo ang proyekto dahil sa magiging epekto nito sa kalikasan at sa mga katutubo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, isa sa alang-alang ng gobyerno ang hinaing ng iba't ibang sektor para mabago ang mga provision sa proyekto at mas mapaganda ang resulta nito para sa taong bayan. Hindi din itlalya ni Castro kung alin ang pwedeng baguhin sa Pax Silica Project, pero ilan sa mga kini-question sa proyekto ay ang epekto muna nito sa supply ng kuryente at tubig sa nakakasakop na komunidad at ang posibleng pagpapaalis sa mga katutubong malapit sa project site. Binigyan din nila na patuloy ang isinasagawang dialogue ng Basis Conversion and Development Authority tungkol dito. Nasa 26 na Chinese vessels ang binabantayan ng Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa AFP, 22 rito ay mga barko ng China Coast Guard, habang 4 ay sa People's Liberation Army Navy na malagi sila sa West Philippine Sea sa pagitan ng July 21 hanggang July 26. Karamihan sa kanila ay nasa Bajo de Masinloc at may ilan din sa Ayungin Shoal, Escoda Shoal at malapit sa Pagasa Island. Pero wala namang naiulat ang sandatahan lakas na hindi naasahang pangyayari sa ating karagatan sa mga panahong ito.
10: Sunod-sunod ang milestones ng Kings of P-Pop SB19 sa USA. Bukod sa pahanda sa Lollapalooza, nagpasiklab sila sa Global Spin Live sa Grammy Museum at nag-ceremonial first pitch sa White Sox-Yankees game. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
11: Sa gitna ng puspusang paghahanda ng SB19 para sa kanilang makasaysayang set sa Lollapalooza sa Chicago, nakapaghatid pa ng dagdag Pinoy pride ang Kings of P-Pop. Nag-ceremonial pitch si Josh sa White Sox at Yankees game habang tinutugtog ang Gento sa buong Wright Field Stadium. Dagungdong naman ang suporta ng audience habang sabay-sabay nilang inawit ang Gento kasama ang SB19 sa kanilang Global Spin Live sa Grammy Museum. Nagpasample din ang grupo ng swabbing koryo at nagpamalas ng matinding vocals ng awitin ang wakas. Sunod na aabangan ang Kings of P-Pop sa Lollapalooza sa July 30, 3:30 p.m. Chicago time at July 31, 4:30 a.m. Philippine time. Mapapanood ng live ang kanilang performance sa Disney Plus. Inimbitahan din ng Department of Tourism ang lahat na panoorin ang makasaysayang set ng SB19 sa libreng watch party sa Rizal Park sa Luneta. Inaabangan naman sa August 6 ang bagong awit ni ABS-CBN Music International artist Akoya na DUI. Ito ang una niyang kanta bilang kapamilya.
12: It's definitely one for nightlife. The metaphor of the song is driving under the influence of someone's love. Started writing it with just that title.
11: In the works na rin ang kanyang EP. Kahit naman natangay ng magnanakaw ang laptop na naglalaman ng music files para sa Malibu, itinuloy ni Jamico ang paglabas ng single. Ayon sa singer, kahit rough draft na ni-record sa storage o toy closet ang naisalbang version, satisfied siya.
13: My team kind of decided not to and just like keep the original. which has, you know, like the initial magic in there. So I don't think we can replicate that. I feel like it all, you know, happened for a reason.
11: Magsisilbing opening act sina Akoya at Jimiko para sa Bini sa ilang stop ng Signals World Tour. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
6: Susunod, ilang consumer duda kung maipatutupad ang utos ni Pangulong Marcos na alisin ang sinisingil na system laws. At Rila couple Jericho at Janine, pinasaya ang mga kababayan sa Barrio Fiesta sa London. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kun sa iskutan, lalisan. Isa kun sa pangutana, tubagon, tukingon, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
14: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
15: Habang dumadaloy sa mga kable at ang non-technical loss naman ay nawawala sa mga pilferage, illegal connections o jumper at meter tampering. Sa pagdilig ng Senate Committee on Energy, pinunan ni Tulfo ang pinapasang lahat ng Meralco at ng lahat ng iba pang power distributors at electric cooperatives ang lugi at lahat ng gastusin at wala man lang silang inaabsorb. Ikinagalit pa ang paliwanag ni Atty. Jose Ronald Valles ng Meralco na Senior Vice President at Head ng Regulatory Management na maaari rin nilang bawiin sa mga customers ang operational at capital expenses o gastusin kapag kumuha sila ng dagdag na tauhan para bantayan ang kanilang mga kable at manghuli ng mga magnanakaw ng kuryente, sabi ni Tulfo. Kahit anong negosyo, may losses at kung ayaw magka-losses, sinabihan ng Meralco na lumipat ng ibang negosyo. Tugon naman ni Valles, inaprubahan ng Energy Regulatory Commission ang kanilang system laws na ipinasasagot sa mga consumer. Sa pagdinig, sinabi naman ni Atty. Francis Atornino Juan, ang ERC Chairperson at Chief Executive Officer, ay ikababawas ng kita pero hindi ikakabankrupt the distribution utilities at electric cooperatives kapag i-absorb o hindi nila ipapasa sa consumers ang kanilang system loss. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMS.
16: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
17: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
18: Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Naglilingkod sa Pilipino sa anuman
17: Sundo. DZMM Radio Patrol 630.

0: hindi na matuloy. Huwag naman sana, Lord. Ang inaasahang bawas presyo sa petrolyo sa world market dahil muli na namang sumiklap ang gulo sa Middle East matapos ang panibagong resbakan ng Iran at Estados Unidos. Samantala, idiniklara ng Meralco at mga electric cooperative sa buong bansa na hindi nila kayang saluhin ang gasto sa system loss kahit mismong si Pangulong Marcos pa ang nag-utos nito. Sa laki ng bayarin sa kuryente, kinapos ang pera ng senior citizen na si Elena, kaya kahit lagpas due date na, hindi pa rin siya nakakabayad ng Meralco bill. Sa dami umano ng kasaling charges sa bayarin, hindi pa siya kumbinsido kung magkakatotoo nga ang utos ni Pangulong Marcos na alisin ang system loss charge sa electric bill ng mga consumer.
1: Okay lang kung tatanggalin. E paano kung may panibago na naman na ipapatong? Yon. Di wala rin.
0: Sa system loss charge, ikinakarga ang kuryenteng nawawala sa transmission mula sa mga planta patungo sa mga customer. Kasali rin dito ang kuryenteng ninanakaw gamit ang mga jumper o dispalinghadong metro. Pero mismo Meralco na at mga electric cooperative sa buong bansa ang nagdeklarang hindi nila kayang saluhin ang bilyong-bilyong pisong gastos sa system loss. Ayon kay Meralco Chairman Manny Pangilinan, hindi kayang saluhin ng industriya ang napakalaking gastos sa system loss.
2: Who's gonna pay for that? The industry? It's gonna cost tens of billions of pesos. We will not survive.
0: Ganito rin ang sentimiento ng mga non-profit o hindi kumikitang electric cooperatives.
3: Walang provision, wala ko kaming pagkukunan ng ponto kung saan namin ipapasok yung systems loss na hindi natin kokolektahin sa ating mga consumers. Hindi ko kami katulad ng private distribution utilities na may provision for profit.
0: Pero para sa grupong Power for People Coalition, hindi totoong malulugi ang Meralco kung sasaluhin nila ang system loss dahil noong nakaraang taon, mahigit 50 billion pesos ang kinita ng kumpanya. Habang sa unang anim na buwan ng 2026, nasa lagpas 26 billion pesos na ang kita ng Meralco.
4: One word, ganit talaga.
5: Mahiya naman ang Meralco. Labis-labis na yung kinikita niya for the longest time, sa loob lang ng tira for the last 25 years. Diba? Panahon na para ibigay niya naman yun sa mga electric consumers.
0: Ang National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASICOR, audit naman ang hamon sa Meralco.
6: Yun lang magpapatunay kung talagang sila ay malulugi or sila ay kikita pa, mababawasan lang kanilang kita, pero kikita pa rin. Marahil hindi na yung perception ng mga tao na excessive ang kanilang profits. Maaaring mabawasan yung excess ng kanilang profits. Kaya kailangan buksan ng libro, i-open nila, ipa-audit nila sa isang third-party audit firm.
0: Bumuo na ng Joint Task Force ang DOE kasama ang ERC, National Electrification Administration at mga electric cooperatives para isulong ang utos ng Pangulo na alisin ang system loss charge. Nakiusap si DOE Secretary Sharon Garin sa lahat ng mga stakeholders na maghintay muna sandali habang inaaral pa kung paano mapapababa ang singil sa kuryente. Samantala, nanganganib na mabawasan o mabura ang bawas presyo sa langis sa world market kasunod ng pag-igting na naman ang tensyon sa gitnang silangan. Nasa lagpas piso kada litro pa rin naman ang bawas sa diesel at gasolina at lagpas 2 peso sa kerosene sa unang tatlong araw ng trading. Pero dahil sa tensyon, asahan na umanong lalo pang tataas ang bentahan ng langis sa huling dalawang araw ng kalakalan.
7: Ang pinangangambahan po natin dito is yung maliit na nga yung potential rollback ay baka lalong mabawasan pa po, ano? Dahil inaasahang aakit po yung MAPS today. At saka ang isa pa po dyan is baka instead na lumiit lang, ay baka po ma-wipe out.
0: Sa Pilipinas, nakalimang sunod na linggo ng puro dagdag presyo na umaabot na mahigit 26 peso sa kada litro ng diesel at lagpas 13 pesos sa gasolina.
8: Binatikos ng isang mambabatas ang Meralco sa pagdinig ng Senado tungkol sa system loss. Ang distribution utility umaasa na magbibigay ng subsidiya ang pamahalaan kung hindi na sila papayagang ipasa sa consumers ang pagbabayad ng system loss. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
9: Sa pagharap ng Meralco sa pagdinig ng Senate Committee on Energy ngayong Huwebes, ipinaliwanag ng opisyal nito kung paano tinutugunan ang system loss.
10: Kung gusto natin i-eradicate ang or tanggalin talaga ang non-technical loss, eh kailangan ho, damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect para ma-achieve natin yung zero na sinasabi nating non-technical losses. Malaki naman po yung gagastusin namin na operational expenses at saka capital expenses, capital expenditure.
11: Are you saying na pag kailangan wala kayong losses, ipasa nyo sa amin? Yung pagdadagdag nyo ng mga tao, ipapasa, ikakarga na naman sa bill namin? Hindi na muna namin problema yun. Ayaw magkaroon ng losses, di wag ka, lumipat ka nalang negosyo. That's what my point is. That's what the people are saying right now. Bakit kami lagi?
9: Sabi ng Meralco, ang gasto sa pagtugon sa system loss ay bahagi ng reasonable cost na isinusumite nito sa Energy Regulatory Commission o ERC na nagdedesisyon kung ipapasa ito sa consumers o hindi. Ibinabalik din umano ng Meralco sa consumers ang nababawing halaga ng kuryente.

0: utilities to be more efficient. Ngayon kasi, efficient or not efficient, bahala na si consumer. Papasa na yun.
1: Representatives of the
2: Suwestiyon ni Tulfo, huwag nang singilin sa consumers ang non-technical system laws. Susunod naman umano ang Meralco sa imamandato ng batas, pero umaasa itong may subsidiya na manggagaling sa pamahalaan para hindi maapektuhan ang serbisyo nito. Ayon sa ERC, habang hinihintay ang amendments o pagbabago sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA Law, pinag-aaralan nito kung paano mapabababa ang system loss charge.
3: Kung ibababa natin o tatanggalin ang system loss, ay bigyan natin ng abilidad o resources ang ating mga distribution utilities para lang sa ganun ay makapag-operate pa rin sila viably at hindi maapektuhan yung serbisyo naman sa consumers.
2: Nagsasagawa naman ng ERC ng fuel cost audit kaugnay pa rin ng pagtaas ng presyo ng kuryente alinsunod sa direktiba ni Gatchalian. Ayon kay Juan, nagpadala sila ng mahigit 400 show cost orders sa mga distribution utility at generation companies na hindi sumunod sa pagpapadala ng requirements. Si Senador Risa Ontiveros ipinuntong hindi lang ang system loss ang ipinapasa sa mga consumer at hindi pa nga ito ang pinakamataas.
4: Hamak na mas matataas una yung generation, tapos yung distribution, in this case Meralco, yung government taxes, then finally on this bill yung systems law. So mula systems laws, pwede pa nating i-examine further, mas malalim yung lima pang mas malalaking may pass-through charge character sa mga bill po natin.
2: Magkakaroon ng komite ng isa pang pagdinig sa susunod na linggo para bumuo ng panukalang batas na magtatanggal sa system loss. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
5: Inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong kumpuni na Suwal Fish Port Complex sa Suwal, Pangasinan ngayong Webes. Kasama ng Pangulo na nag-inspeksyon ang ilang opisyal mula sa Department of Agriculture at LGU. Nais umano ng Pangulo na matiyak ang kondisyon at kahandaan ng mga pasilidad kabilang ang cold storage at fish processing facility na sumailalim sa malawakang rehabilitasyon. Layunin ang pagbisita na palakasin ang infrastruktura ng pangisdaan, suportahan ng mga lokal na mangingisda, siguruhin ang matatag na supply ng pagkain sa Northern Luzon. Hindi na nagbigay ng anumang mensahe ang Pangulo matapos ang inspeksyon, ay agad din siyang tumulak patungong Tarlac para kumustahin naman ang mahigit 2,000 presidential scholars doon. Hitik si Saya, Pakulo at Kilig ang Barrio Fiesta sa London. Hinarana na kapamilya stars sa sina Jericho Rosales, Janine Gutierrez at Jeb Madela ang mga kababayan na inituturing sa isa pinakamalaking pagtitipon ng mga Pilipino sa UK. Nagpapatrol Rose Eclarinal.
6: Fiesta vibes ang hatid sa parada pa lang ng Filipino organizations na mula sa iba-ibang panig ng UK. Nanguna ang Philippine Center at Philippine Embassy kasama si Ambassador Teodoro Locsin Jr. Present din ang iconic Filipino superhero na si Darna.
7: Thank you for remembering who we are and what how you've made it so much better for yourselves. Celebrate yourselves in this occasion. Celebrate nothing else but your achievements.
6: Inabangan ang TFC segment sa programa kung saan World Glass Act ang performance ni Jeb Madela.
8: The reason why we're here is of course to share a little part of home. Kahit pa paano, napasaya ko sila through songs and through the performances.
6: Sumabak din sa kantahan ang bida ng seryeng The Loyalty Game na si Janine Gutierrez na first time sa Barrio Fiesta. Hindi rin nagpahuli ang kanyang co-star sa serye, ang heartthrob na si Jericho Rosales, na nangharana ng fans.
9: Thank you so much at sobrang nagpapasalamat ako kasi talaga mainit yung pagtanggap sa amin and we're so happy also to be able to say thank you in person for all the support.
10: I think this is Janine's singing career launch.
9: No.
10: No, I'm very, very, very happy to be here again after a long, long time. It's nice to see, you know, a lot of Pinoys in one event.
6: Pagkatapos ng Barrio Fiesta sa London,

0: simbahan bago ang pagbabalik sa Pilipinas.
1: Ang dami namin nakilala from different parts of Europe. So, thank you talaga.
0: Ang Barrio Fiesta sa London ay ika-42 ng Philippine Center, ang pioneering charity organization sa UK. Ngayong taon, partner ang Apps Court at The Filipino Channel para sa kasiyahang hatid ng kapamilya stars. Rose Eclarinal, ABS-CBN News.
2: Susunod, Catherine Bernardo at James Reid, may mensahe sa magang tagumpay ng Someone Someday. Beanie Wave dadalhin sa Honolulu, Hawaii. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang tanong, alin? Alin ang totoo?

0: mga bagay-bagay.
1: Tony Velasquez sa Issues Spotted.
2: Issues Spotted.
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
1: Aksyon Ngayon!
3: Aksyon Ngayon!
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ay Chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: manong tatnasan ang ipinakargang 450 pesos na halaga ng diesel sa isang gasolinahan sa Quezon City. Nagpapatrol, Liza Aquino.
1: Alas 12:30 ng hapon ngayong Webes nang makunan sa CCTV ang puting AUV na ito habang nagpapakarga ng 450 pesos na halaga ng diesel sa isang gasolinahan sa Fairview, Quezon City. Ayon sa pampatendant, magbabayad sana ang driver gamit ng e-wallet. Pero nang hindi umano nabasa ang QR code nila, sinabi ng driver na magka-cash out na lang siya para mabayaran sila. Pero makalipas ang ilang minuto, tumakas na ang driver ng AUV. Nakunan din sa CCTV ang pag-alis nito sa gasolinahan.
2: May ginagawa din akong iba, nawala na lang siya bigla. Bigla na lang siya umalis, nang hindi namin alam. Kaya tinawag namin sa ano, kasi may ano, kinuha ko yung plate number niya eh.
1: Makalipas ang 15 minuto, agad na natuntun ng mga pulis ang suspect 3 kilometrong layo mula sa gasolinahan. Ayon sa PNP, agad din kasi nilang tinimbre sa District Tactical Operations Center ang insidente para ma-flash alarm ang plaka ng sasakyan.
3: Binabaybay niya yung Commonwealth papuntang sa area ng Novaliches at doon sa yung mga patrollers natin sa kabilang station, yung Police Station 16, sila yung nakamatahan, yung nakita nila.
1: Paliwanag naman ang naarestong suspect, wala siyang intensyong takasan ang papatendan at nakalimutan lang umano niyang magbayad. Nagmamadali umano kasi siyang i-deliver sana ang gulay sa isang mall sa lugar.
4: Nakapag-cash out naman ako, sir. Nawala lang sa isip ko talaga na bayaran yun. Nakaalis na lang ako. Kaya nga eh. Kasi nagmamadali nga ako eh.
1: Saan kayo pa?
4: Naalala ko lang nung nasa stoplight na ako, babalik sana ako. Pasensya na po sa mga nagawa ko.
3: Napag-alaman natin na itong suspect natin ay may previous case na ng January 2024 ng illegal possession and use of false treasury or banknote. Noong March 26, 2020, mayroon din siyang previous case ng Republic Act 9165, yung dangerous drug. May kaakibat din na Article 151, yung resistance and disobedience.
1: Desidido namang magsampa ng kaso ang pampatendant. Nakakulong na nga ngayon dito sa Fairview Police Station ang suspect na mahaharap sa reklamong estafa. Liza Aquino, ABS-CBN News.
5: Nakaranas na matinding baha dahil sa malakas na pag-ulan ang ilang barangay sa Cebu City ngayong Huwebes ng hapon. Ayon sa Cebu City Disaster Council, umabot na hanggang 3 talampakan ang taas ng baha sa iba't ibang lugar sa lungsod, kabilang ang barangay Tisa, Labangon, Zapatera, Basak, Pardo at Guadalupe. May mga naiulat ding mga residenteng na stranded. Nagsagawa rin ng evacuation ng mga residente partikular sa Dakit, Guadalupe at sa isang barangay sa Mandawi City. May naitala rin pagguho ng lupa sa Miramonte, Pitos. Agad din namang umanong humupang baha makalipas ng isang oras. Ayon sa PAGASA, ang naranasan pag-ulan doon ay dahil sa thunderstorm bunsod ng low pressure area.
6: Pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ang isinusulong ng Philippine National Police. Dahil ngayong Blood Donors Month, pinangunahan po ng NCRPO ang isang blood donation project katuwang ang TV Patrol Lingkod Kapamilya. Nakiisang ilang tauhan ng iba-ibang police district ng National Capital Region Police Office sa blood donation project sa Taguig City, Camacailan. Isa sa mga maagang pumunta ang first-time donor na si Patrolman Vincent mula sa Northern Police District.
7: Para sa akin, sir, masarap sa pakiramdam kasi alam natin na may pupuntahan tong dugo at makakatulong to sa mga kababayan natin na kailangan. Mag-donate na, hindi naman masakit. Yun, tsaka yun, lahat naman na action basta pagtulong gagawin ng kapulisan natin yan.
6: Ikawalong beses nang nagbibigay ng dugo si Hannah Ligayo, isa sa mga non-uniformed personnel ng Police Station 4 sa Novaliches. Itinuturing na niya itong isang advokasya.
8: Hindi man natin nakikita kung sino yung tinulungan natin, at least alam natin sa sarili natin na gumagawa tayo na paraan para sa ibang tao. Ang goal ko po, di ba may mga bata po na hindi naman nila choice na magkasakit, na magka-leukemia. So, sabi ko, hindi nila deserve na gano'n na lang mawala sila. So, inisip ko na kailangan may gawin ako, hindi man, wala man akong pera, pero may magawa ko para sa iba.
9: Kapag nag-donate ng dugo, kasama dun sa program na may libre silang check-up. So, hindi lang yung check-up na nag-check ng blood pressure, tsaka ng pulse rate, tsaka ng heartbeat, pero nag-check din kasi kung meron silang anemia, at tsaka mga transfusion-transmitted infections. Yung second na benefit naman is for their mental well-being, kasi knowing, especially knowing na nakatulong sila sa kapwa nila.
6: Layunin ng proyektong matulungan ang mga kapamilyang nangangailangan ng agarang supply ng dugo. Sa kabuuan, nakakolekta tayo ng nasa 280 na blood bags. Matutulungan nito ang mga pasyente mula sa East Avenue Medical Center.
10: Hanggat may pulis, kailangan natin ng dugo kasi araw-araw po nasa bingit ng kamatayan yung buhay ng isang pulis. At habang nagbibigay tayo ng dugo, nakakatulong, maraking bagay ito para makatulong tayo sa mga taong nangailangan. Sabi nga, mas maganda yung nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan.
6: Sa inyong bawat donasyong dugo, maraming taong nangangailangan ang nabibigyan ng pagkakataong gumaling at madugtuhan ang buhay. Maraming salamat, kapamilya.
11: Kapapasok na balita, ikinalungkot ni Labor Secretary Francis Tolentino ang paglabas ng temporary restraining order ng isang korte para pansamantalang pigilan ang pagpapatupad ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region. Pero iginagalaan niya ng kalihim ang desisyon ng hukuman. Hahayaan din niya ang korte ang magpaliwanag sa naging batayan nila sa desisyon. Patuloy namang gagampanan ng DOLE ang kanilang mandato para pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral ng mga batas. Dadalhin ang Dini Wave sa Hawaii. All set ng Nation's Girl Group sa kanilang much-awaited Signals Concert sa Honolulu. Samantala, nagpasalamat si Catherine Bernardo at James Reid sa maagang tagumpay ng Someone Someday sa unang linggo nito sa ERE. Nagpapatrol, MJ Felipe.
12: Matapos ang masayang energy ng girls sa nagdaang Comic-Con 2026 sa San Diego, balik rehearsals ang Bini para sa unang international leg ng kanilang Signals World Tour sa Honolulu, Hawaii ngayong Sabado, August 1. Mahalaga ang pick-up rehearsals na ito, lalo na sa US team na siyang hahawak ng buong produksyon ng concert sa kanilang stops sa North America. From warm-up to kulitan to cool-down, all set na ang walo at excited dahil first time nila sa Hawaii. Samantala, nasa Italia naman ngayon ang cast members ng MMFF 2026 Best Picture na I'm Perfect para dumalo sa Lucania Film Festival sa August 2-5 sa Pisticci, Italy. Makasaysayan ang imbitasyon na ito dahil sila ang kauna-unahang Filipino actors with Down syndrome na magiging kinatawan ng Pilipinas sa isang international film festival. Pero bago yan, nag-ikot-ikot muna sila sa Roma at dumalo sa Misa sa St. Peter's Basilica para magpasalamat sa mga biyayang natanggap ng pelikula at pagbabago sa kanilang mga buhay.
13: Hala, pakayan na.
12: Pasasalamat rin ang gustong ihatid ni Catherine Bernardo at James Reid sa mga nanood ng unang linggo ng Someone Someday dito at sa iba pang bahagi ng mundo.
13: We just want to say thank you, mga kapamilya, for all the support, for the warm welcome, for this very hot first week. It really honestly, your support and the reactions exceeded my expectations. So thank you so much.
14: We are very, very grateful, of course, sa lahat ng kapamilyas natin na sumubaybay not just on Netflix, but also sa Kapamilya Channel, iWant, TV5, and also sa iba-ibang parte ng mundo. I heard maganda rin yung pagtanggap sa Singapore and also in Malaysia. So, grabe, nakakatuwa siya. Our team, everyone here on set, parang ganado, extra ganado magtrabaho after that reaction na nakuha namin.
12: Dagdag ni Kat, kung may kilig at mystery ang hatid ng first week, magiging intense na ang susunod na linggo ng kanilang kwento. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Diretso na daw.
5: Akala ko, gusto ko mag-weekend na, manunod ako.
0: Manunod ka na finally. Yes. Pwede mo naman i-anunsyo. Manunod ka na ng Odyssey.
5: Yes. Manunod ka na kasi. Excited na. TV manunod tayo.
0: Worth it, ha?
15: Okay. Yeah. Nililibre ka, mahal doon yung sine doon.
5: Hindi, ang tanong, may mabubuka ba?
0: Ayan. Okay. Wait, gusto ko lang sabihin na yung concert ni Regine Velasquez.
5: Ano na yan?
0: Nakakagulat, nagbukas online at 6 p.m. Yung October 17-18, sold out na. At nagbigay siya ng free concert, yung 18 sold out.
5: Meron pa yan. Meron pa yan. Kasi,
0: basta may pag-asa.
5: Oo, hindi, by popular demand.
0: Ayan, okay.
15: Wow, congrats ha.
0: Yan ha, congrats. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
11: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Sabrano.
5: Napapanood po ng live ang TV Patrol at WePlay ng iba pa ninyong paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Olchico sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi! Bayan.
16: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Kabay!
5: Kabay!
17: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: yung paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Mayong gabi mga kabayes. So wa makaabot ka ganina sa itong programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa itong sinder nga sikling. Ania ang replay sa iyang istorya sa itong programang Request 931. Mauna ni
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio
2: 93.1. Mauna ni
3: tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
1: Request 931.
4: Request 931.

0: Uga, kamo na minaw sa tuwang paborito radio sa Sugbo, mga kabibes, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Uy, kumusta ang tanda na ito, mga kabibes? Karoon, adlaw nga. Hoybes na, mga kabibes, paskang dali argins panahon. O niya, murag niuwan na pudrabaday kuno sa Sugbo, no? O, niuwan na pudrabaday, mga kabibes, gani. Ah, si DJ Sprocket, tuwa pakalakaw kay nagwat-huwat pagmutuang ang uwan, mga kabibes. O niya, unso man, kumusta man sa inyong lugar karon ni uwan ba din ha? O wala? O dirira ba ni sa kanaang Metro Cebu, mga kabibes, ang uwan karon? O niya, syempre, sa mga naminaw, di ana punta, mga kabibes. O kumustahon sa tambo din habis, mga kabibes, sa itong karong wapay paniod to. Mas maayong magkapaniod to na mo din ha. Sa itong mga kabibes karon nagbiyahe, ilabi na sa itong mga taxi drivers, mga grab drivers, mga jeepney drivers, o sa mga habal-habal drivers, no? May kapagpaminaw niya sa mga e-bike drivers, niya may ganaang kuan din as may talisay o daghang kay mga e-bike driver, mga tricycle driver, usab niya sa may tabunok, mga kabibes, may nga pagpaminaw o bayong hapon sa tanan. O siya, syempre, diyan naman si Uncle Boy. Uncle Boy, pasok.
1: Okay, kumusta ang tanan na toong mga kabibes karon o mayong hapon sa tanan, mayong pagpaminaw, mayong pagsikay-sikay, ining adlaw Hoybes o sa gihapon kita mapanghinauton nga namo karon sa maayong kapiskay kalagsiks panglawas ining adlaw Hoybes, mga kabibes. O siyempre manghinaot usab kita nga sa adlaw nga Hoybes mamahimong malambon o malampuson alang kanatong tanan nga mga kabibes karon. Onya, di apod si Miss Iba o Dinji Pamela. Ato sa ning pasudlon kay Onya, Miss Iba, Dinji Pamela, welcome to the show. Wow, wow, wow.
2: Hello, hello, hello. Maayong hapon. Hello, hello. Hi, Dinji Pamela. Uncle Boy, did you
1: come up? May hapon, Miss Eva.
2: Did you, Pamela, absent
0: ka kahapon? Ah, oh, bito. Oh, wala na si Dinji Pamela kaghapon, Miss Eva.
3: Oh, kagila ka na ko mga nagkuan ka, Miss Eva, kana ang nagasikaso ko sa kuang passport size.
2: Passport size? Abi ko may nog naglain ang imong lawas.
3: Ay, wala. Nagasikaso ko sa kuan passport size na kong ID. ID.
2: Abi na kung kukuhin na ka sa imong afam.
3: Mabi tao, maunay kong ginahoy na kay gusto lagi sa akong afa, Miss Eva. Ato na kung may manimuyo sa kuan, kana ang, diba, sa mga, kana mga snow na ba, snow?
2: Ah, snow, nice snow.
3: Kana magkuan na ba, magbugnaw na pirming panahon, Miss Eva. So, may nanas na mga kabibes, wako kagahapon. Pero karon di ano, sa DJ Pamela, ang inyong mga dalaging ding sa kahapon noon. Ang dalaging ding, mga kabibes, DJ Pamela.
2: Huwag inday Eva, selfie.
3: Kanara, syempre, sa mga kabibes, ganunaw ang itong FB page is 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabibes. At syempre, ang itong mga kabibes nga naminaw, pinaagi sa itong app karon nga doon naman tayo app nga pwedeng i-download sa itong mga Play Store din ha, sa itong mga Android nga cellphone, ang FMR Philippines, mga kabibes. I-download na at to sa app, i-search dito ang FMR Philippines, mga kabibes. O diha-diha dayon inyo makita an ina may download ug makapaminaw mo, mga kabayab, sa tanan nga mga FM regional tanang FM
0: City. Oh, syempre sa mga kabayab karon, Miss Eva. Kinsa man kaagi sa gugma kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad ini nga tong programang request day 31. Okay,
2: kaagi kini sa usa ka asawa nga taga Mabolo.
1: Oh, asawa na po din.
2: 34 anyos.
1: Okay, mao ni si Kuan, Miss Iba, kasi nga na ni si...
2: Si Kling?
1: Ah, Kling-Kling.
2: Si Kling.
1: Si Kling nga nag-pangayo karon sa may problema niya isip asawa, Miss Iba, sa iniyang bana karon.
2: Na siya'y na-discoverihan sa iyahang pamilya.
1: Discoverihan?
2: Na-discoverihan.
1: Oh, ha? Sa may iyahang putaong na-discoverihan?
2: Kabahin ni sa iyahang bana.
1: Nanhala sa ito, mga kabibes, karon nga naminaw, unsa may inyo ha karong kahang mahatag nga advice, makahatag matagtambag ining atong sinder karon nga maokining si Kling nga taga Mabolo nga na problema, Miss Iba, sa iyahang banimbana. Kung unsang pagkaunsa karong taw-taon, okay? On ya, DJ Kumamba.
0: O din na sa Dregon PM DJs na nahala. Sige, adios to mga kabayabs, karong naminaw, muplay us at mga sunata din hilamang. Pero mabalik na karong taon-taon, alang sa pagkadkad sa istorya, ining atong sender karong usa ka-asawa nga si Kling, og naunsa pagkaunsa ang siya nakahuna-huna man sa pagpabuhagay, sa pagkadkad sa kahanginan, na sa pagpangayo o kanaang idea o mga kanaang bulawanong panghuna-huna. Gikan nato, gikan sa atong mga kabayabs nga naminaw, usab karong Miss Eva. Cool boy.
1: Okay, nanalaw niya sa itong mga kabayabs karo mga taxi driver. May kuno nga pagpaminaw nila. Anas la, minaw mi diredi ang cool boy. Samtang nag-standby, min naga na ang huwat-huwat pamigpasayro niya. Greet ko ni Juan. Kisa ni Carding. Usa sa mga taxi driver, Carding. Maghapon ninyo din ha. Niya, mayo nga pagpaminaw ninyo karon. O niya sa ito mga kabahib, susab niya sa mga bus, o niya sa may kuan, terminal, south bus o north bus terminal, maying hapon usab ninyo. O niya, siyempre, muna to ang atong numero, 0995472, 0802. Muna siya.
0: Okay, niya muna ha, sa ito mga kabahib, karon balik na karon tatao din hilamang sa ito paborito radio sa Sugbo mga kabahib, Kabisayan og Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabahib. Sus pagganindot sa mga sunata, ilabi na karon og naamo karon ilams kahoy. Dahil da ko ilams mangga mga kabayans, minaw mo, pakukusog inyong radyo din ha karon. No, makahiya makaana mo nga makahinomdo, mapuntos to mga otak. DJ Rico Mambo, welcome ang tanan mga kabayans sa itong programang Request 931 sa 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu. Mauna ni, mga kabayans.
4: FM Radio, favorite music radio.
5: FM Radio. 93.1. Maana ni.
6: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
7: Imong gibati.
6: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
7: Simpatiko.
6: O romantiko.
7: Romantiko.
6: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request 931.
8: Request 931.
0: Huwag ka mo naminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Ano yan, syempre sa itong mga kabibes, on air ta sa itong mga radio, mga kabibes ha, 93.1 dial sa itong mga radio. Ano yan, syempre, di na tamaglangan pa mga kabibes, huwag na natinis pagkadkad sa kahanginan. Ang istorya sa ito ang sender karon nga maukining si Kling mga kabibes. Okay na ka din na, Miss Eva?
2: Yes!
0: Okay, ania ang istorya sa doang sinder mga kabayan. Mayong hapon mga kabayan. Mayong hapon, Miss Eva, DJ Pamela, ang Cool Boy, o DJ Rico Mambo. Ako di ay si Chia, ako di ay si Kling mga kabayan. O sa ka-accountant dari sa Mabulo. Mauni ang problema karon nga halos mibuto ang akong utok sa kalagot o kaguol sa diha nga nadiskubrihan ako ang tinuod mga kabayabs. Kabahin sa ko ang bana. Mga kabayabs, mga DJ, ang akong bana nga si Dante, 36 anyos, usa ka operation supervisor sa usa ka dako nga port logistic company dinhi sa Sugbo mga kabayabs. Pito katuig na kaming minyo og naanami duha ka anak mga kabayabs. Og sa pananaw sa tanan, si Dante ang klase sa bana nga puwerte kabuutan mga kabayabs. Muhatag sa panginahanglan. Musugat nako mataghuman sa trabaho. Og murag walay ikasaway isip pagkaamahan mga kabayabs diri sa ako ang mga anak. Pero niadtong miaging bulan mga kabayabs, natingala ko kay nadugmok ang battery sa yahang daan nga sa smartphone mga kabayabs. Nagbili niya sa balay. Mauto nga akong giablihan ako ang lain nga cellphone niya nga gigamit niya sa trabaho para unta i-forward ang mga kontak sa delivery, mga ka-vibes. Pero dito na ko nakita ang usa ka folder sa galeri, mga ka-vibes, nga puno sa mga hulagway ni Dante uban sa laing babae, mga ka-vibes, ug duha ka mga gagmayng bata nga nagpahulagway sa usa ka subdivision dinhi ra usab sa siyudad sa Sugbo. Pag-imbestigar nako, mga ka-vibes, nakita nako ang resibo og mga remittance, titulo sa yuta nga gipalit sa ngalan sa pikas babae, mga ka-vibes, og ang mga chat nga nagpamatuod nga tulo ka tuig na dai silang nagpuyo isi pamilya dito sila hang dito dai nagarotate ra di niya ang iyahang schedule, mga ka-vibes, kun moingon siya nga naa say out of town inspection kuno dito sa Liti, sa Bohol. O niya di ay to, mga ka-vibes, dito di ay siya matulog sa iyahang ikaduhang pamilya. Pagkumpronta na ko niya, wala siya man nakatingog, mga ka-vibes, og maingon miangkon siya og niingon nga aksidente ra daw ang tanan kay na fall siya sa usa ka co-worker niya sa una. Og napugos lang kuno siya sa pagpadayon kay nabuntisan po niya ang maong nga babae. Karon naghilak si Dante og nangayo og kahigayunan. Nagingon nga ako og ang among mga anak ang tinuod niya nga pamilya. Kung sumay angay na kumbuhaton, mga ka-vibes, ako ba pasayloon si Dante? Ako ba siyang hatagan og ikaduhang higayon tungod og alang sa mong duha kagugma og sa mong mga anak? Or ako ba siyang buwagan o ako siyang biyaan o ako siyang kasuhan, mga ka-vibes, sa iyang gibuhat rin ako? Manghinaot ko na mahatagan og duha sa kahanginan kaning akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Ay, di ana kita sa balay.
1: Nanagit daw ta love. Kumusta man sa may kumusta man sila si Inday din ha? Kumusta man sila si isa nga na nitong mga bata si Kuan, Pangyang. Bitaw, ganang asar man to mag-anak, asar man to si Inday kay nakoy gidanga pagkaon nila. Nakoy gid happy po dito ba?
0: Cheska, Chelsea, ari na mo dire. Yes, mommy. Yes, me.
1: Oy, kumusta man mo day?
0: Kumusta inyong school?
1: Kumusta man inyo ang pag-eskwela, ha? Mga anak, nagko na gid ni happy tingi madagan ning ato mga anak.
0: Inday. Mao gyud nya, puros pa gyud mga guwapa.
1: Tinuod gyud na. Bitaw, ganang day. Sige, okay rin ninyo ang kuwanggi, o kaya rin ninyo gihaydaan na magari.
0: Naigid na si daddy.
2: Thank you, daddy.
1: Ana, gina, basta kamo.
0: Ang saan ni
1: Kuana, ganang binangkal na. Namay, nindaman si Kuana dito na ibinangkal dito maligya. Kaon ba mo binangkal, ha?
0: Oo, nga na si Kuana, panburikat.
1: Oo,
2: hello, favorite na ako na, mami.
0: Kanyang panburikat?
2: Yes.
1: Hindi ka na silang igas. Ana, hala. Basta mauna na, ha? Pangaon mo din, ha? O niya, day, alindaribe. Labing-labing sa tabi. Wala ko kalabing-labing ane ko asawa.
0: Oh, busy mangod kaayo ta sa atong mga trabaho.
1: Mauna. Pero sige lang ha. Ay, kabalaka. Uy, karoon day nga ko anday. Karoon sunod buwan siguro. Basig na ako'y lakaw ha.
0: Ako'y out of town.
1: Okay. Na magkas ko trabaho taon nga.
0: Pari-hari ato kani adto.
1: Sumuna, ganaang manghinaot ko nga ikaw lang sa'yo mo at timan sa mga bata din ni Hastong duha ka anak na
0: ayaw ka bala ka, love. Naano naman po kung inon ay na ang imuang trabaho. Ako rin bahala sa mga bata.
1: Nanala, sige. Oo, niya, sige, ato na dito kay Aaron. Napakoy Aaron ka dito sa kwarto, ha?
0: Ay, sige. Kanang, Inday, Chelsea.
2: Yes, mami.
0: Kumusta man imong pag-eskwela?
2: Okay raman, mami. Lingaw ako sa akong mga classmate.
0: Ikaw, Cheska.
2: Okay rasad, mami, niya. Malingaw na sagog duwa-duwa nila dito.
0: Kanang wala ba'y nang bully ni mo?
2: Wala ra, mami. Oy, buutan ra ako mga classmates.
0: Mas maayaw hinoon.
1: Humana
0: sila snacks.
1: Nanahalang, be. Kaya ako na po, be. Mag-uin na mong kape. Mulakaw ko.
0: Mulakaw ka?
1: Ako yan toon ka diyot. Naalang ko yan toon ka diyot ba, ha?
0: Ano yung mga unsa kakaura sa mga muabot?
1: Basin unya ng gabi siguro. Basi maggabihan ko sa kong lakaw, love, ha?
0: Sige, love.
1: Nahala, sige. Kamo lang sa din niya. Okay.
0: Sige, babay na mo ni daddy ninyo.
2: Bye, daddy.
1: Sige.
0: Kanang, ngano ka ni si Dante? Murag, dili jud siyang, di siya mahimutang. Unya, murag siya kuan. Kanang, balisa. Wa ko kasabot. Naunsa ka ni siya? Muadto ko sa muang kwarto bi kay basin og na siya mga bulingon dito. Nya ako ana sa dayong mapalabhan sa muang labandera. Muadto na ko. Cheska, Chelsea. Ana na sa mo diha ha. Pag duwa lang sa mo diha.
2: Sige mami.
0: Di ana ko sa kwarto. Unsa man ning nakupog? Cellphone? Nakalimta niya ang usapon niya ka cellphone. Hala nga nung naguba man ni. Kanindot ba yaani? Sayang kaayo. Pero da, sige na lang. Ako na lang ninihilabtan di kay kaybawam ko sa password ani. Kaning bago niya nga cellphone. Yun na pa. Di aray na open na. Unsa man ni, nganong naaman ni private nga kuan na folder? Basin mauni ka to iyahang mga project ni Adto. Nya iyarang gi-save diri sa usa ka folder. Ako a kaning i-open, no? Hala? Nganong naaman ni mga hulagway sa mga bata? Unya, kaning ikaduha nga picture. Naa sa usa ka subdivision? Unya, naay babay? Giagbaya ni Dante? Unya, diri po, labing kaayo sila o nagugos si Dante sa maunga bata? Cheska, Chelsea!
2: Mami! Ano ka, mami?
0: Kuha ikong tubig, di ko ka ginawa.
2: Wait sa mami.
0: Cheska!
2: Ano ka, mami?
0: Isip ikay kinamaguangan. okay ba nimo nga mahibaw-an nimo nga ang imuhang daddy na ilaing pamilya?
2: Ha? Dili, mami. Dapat kita ra, mami.
0: Tanawan ni. Kaning naasay ang cellphone. Tanawan ni. Nailaing pamilya ang imuhang daddy. Ingnakog na sa yupra ko. Ingnako, Cheska. Chelsea, asa na ba ni Tobin?
2: Dara na, mami. Dara na. Nganong gailakman ka, mami?
0: Tanawan ni cellphone. Ipatanaw sa imong maho, Cheska.
2: Nasa na, ate?
3: Picture na ni Papa Bibi. Naasay ko yung lain. Mami, unsa man ni Mami?
2: Ika na, Mami.
0: Muli pa ka-ignon nga na ay laing pamilya ang inyong amahan.
3: Mami, pamutan na si Daddy, anak, Mami.

0: Og mo to mga kabait. Perti kita ang gubota. Perti murag, murag ko kita muukan sa kalibutan. Ingo delay lang kay ako, hasta nga mo mga anak. Perti guula nila mga kabaibs. Samong nasakpan, samong nadiskubrihan, kabahin ni Dante, nga akong bana. Pero mga kabaibs, di bigyo ka magdahom. Wa ko magdahom nga, ingon ato di ay, naade siya laing pamilya. Tungod kay grabe kabuutan sa kumbana, dari na ako mga kabaibs. Muna, og mo gikan ko sa trabaho, yaha ko sugaton. Yaha kong kwaon permi mga kabaibs. Mauna nga wagi ko magdahom nga mabuhat o sa kumbana dari na ako. Mabuhat niya dari sa mong mga anak nga naade sa hilain o naade sa gitago dari na mo mga kabaibs. Mauna ito nga usahay, makabantay ko nga daga, labi nag naadaghang kag pasangil si Dante nga na ako no siya atuon sa Bohol ngadto sa Liti. Apan di ito mga kabaibs, adto di siya matuog sa iyang ikaduhang pamilya. Og mao ni akong nadiskubrihan. Og mao to paguli ni Dante mga kabaibs, ako giday gikumpronta. Akong gikumpronta si Dante kabahin ini iyang iyang binuhatan diri nako diri sa among pamilya, sa among mga anak. Og unya mao ni ang mga panghitabo mga kabaibs.
1: Maayo kay naa ka diri sir. Salamat kaayo ani imong gihatag nga mga papilis nga nagpamatuod nga naadyo'y binuhatan nga bati ang ako ang bana. Daghan kaayong salamat.
0: Love. Oy. Kisa maning taong nga naa din sa ato ah. Asa man sila sa Inday? Siska,
1: naa diri. Naa sila diri.
0: Oy, mga Inda, mga nakalibob eh. Ang sama mo.
1: Ayaw mo duol. Ayaw mo duol sa inyong amahan.
0: Usa?
1: Dilim na ko ni mo, Daddy. Kita ko sa picture.
0: Usa nga picture?
1: Dilim na, baby. Ayaw duol. Bahan man eh si Daddy, ate.
0: Usa'y buot. Bito kayo pa sa buot. Usa nga picture?
1: Ayaw na pa guryo-guryo di, Dante.
0: Love, nga naman. Usa may problema.
1: Kanang investigador, pangutan ah.
0: Sumay sa nagkundi ay sumay nganong naamay laing tao din sa ato sumay
1: unsay sa ni mo magpaguryo-guryo pag yun ka
0: nganong man ba huwag mo ko kay baw sumay
1: huwag ka kay baw tanawa ng cellphone ni mo tanawa ng cellphone ni mo ngayon nanganghamang ka ha ngano nanganghap ka na ay mga resibo nagpalit kag balay para sa imuhang kabit o sa imuhang mga anak sa gawas?
0: Love?
1: Oo. Ay, kutawga-tawga ang love. Labhag ng naong ni Moron.
0: Mga anak?
1: Ayaw mong dool. Ayaw mong dool sa inyong amahan.
0: Pasailuas pa apa ninyo, day. Love, pasailu ako. Wala ko di tayo,
1: ah. Saba na, daddy. Imuhan na itong gibuhat, daddy. Alinabi, ayaw dool ni daddy, baby.
0: Wala ko tayo, ah. Maingon ini ang tanan. Ang sayon yung gana, love. Sayon
1: ang... Nakabuhat man to ni Daddy.
0: Pinangga ko kayo kamo. Sangko sa langit
1: na nga
0: ang pagmahalin nyo nga.
1: Ayon may ilara, Dante. Kung higog mamini mo, wa ka nakabuhat sa ingon ani nga sa laod. Ha? Pero nga naman.
0: Natintal ko kani Anto sa
1: ko ang... Natintal?
0: Natintal ko sa kong katrabaho kani Anto. Sa kong co-worker ba? Og... Wa ko magdahong nga... Sa iyang katahom.
1: Katahom sa imong mata.
0: Wa ko magdahom nga nabuntisan din ako siya, love.
1: Og ayun na lagi ko tawgaan ang love.
2: Ayun na mapag-away, okay. Mami.
0: Mauni nga napugos ko sa pag.
2: Mami.
0: Mauni napugos na lang ko sa pag atubang niya. Og mauni nga tabua karon. Pero kamo ang akong pamilya.
1: Sus, ayun na. Clean.
0: O ka itong mga anak.
1: Ayaw na, Dante. Kamu ang akong
0: ulungan.
1: Wala. Dili. Di ko mudawat ani mong katarungan. Nga natintal ka lang. Kung tinudan na nga gigugma ko ni mo, di pala yung unta ka. Pero nga nung nagpadala maka sa tentasyon, ha? Nga nung man.
0: Lisod kay punggan ang baha paingon sa...
1: Bukit?
0: Padong sa dagat. Bali na maroon. Basta.
1: Unsa may pagguwang na ko ni mo, Dante.
0: Natintal ako sa maong higayon. Pero
1: natintal, pero nakaanak mo do ha? Natintal ba, Dante?
2: Mao pa nang imong giingon nga pintal ka. Kasakit sa imong gibuhat. Nadugmok ang akong kasing-kasing.
0: Kling. Agwaw to mga kabahibs. Pero tinglodloho din dati pangayog pasaylo. Ilagi. Ako o ang among mga anak. Mauiyang pamilya. Apan, pertigin kasakit po sa kundughan. Og, wako kay bao kung sa'y angay na kumbuhato na ning Dante karon mga kabayibs. Og, dunay usag kaadlaw ni ana. Nagtapok mi. Og dito, ngayon na po sa pasaylo mga kabayibs. Og, unya, mauni mga panghitabo mga kabayibs. Love, huwag yapunday ka ma. Huwag yung kama. Wapagig ka na ima ko, anak ko. Suko lang hapon day ka.
1: Paminaw ni mo. Pila na kaadlaw diha o nga nagigda ka sa sofa? Paminaw ni mo, okay pa ka, ta?
0: Day.
1: Asta ang mga bata, di naganahan mo
0: doon
1: ni mo.
0: Asa ba mga anak na to, be? Maganahan ko nga mag-istorya ta. Ganahan ko nga magsabot at kabahin ining problema, ha? Asa man to sa tawagagod, palihog?
1: Chelsea, Cheska, aring sa mudere.
2: Yes, mami, nga naman.
1: Magig-istorya ko na ninyo ang inyong buutan nga amahan.
2: Ay, hindi ko gusto bang istorya ni Daddy, mami.
3: Ay, nag-ilak, baby.
2: Mami, ay, hindi na napaduula si Daddy ni Bibi, mami.
1: Oh, nakita na ni mo, Dante? Ang imong gibuhat? Tanawang mga bata.
0: Ayaw mo, anak, day.
1: Sudo nga.
2: Balik ako... ka sa kwarto, ate.
3: Ano, Bibi? Mami, ayaw na may ipaduula ni Daddy, mami bang?
0: Love. Pasabtang mga anak na to, love.
1: Kapila na anak ko sila gipasabot, Dante.
0: Ikaw, atong yapo mga anak, ang akong uliyon. Bahala na itong...
1: Kamo, basta, Cheska.
0: Ang ako lang ba?
1: Nga, Chelsea.
0: Kamurang gigapon ang akong unungan. Inyo hargyapon ko.
1: Okay ba na ninyo? Pamilya. Ang gipangyawit sa inyo ang maayong amahan?
0: Day.
2: Api man na ako kamera imong princess, Daddy.
0: Sa uman nga na tintal man ng tao ng inyong amahan, muna nga, magayo kong pasaylo ninyo. Pasaylo as daddy ninyo, day. Ha? Aron ma-okay ba nga itong pamilya sa pag-usap sa amag kaniad to? Na malipayon ta.
2: Imamanggi pahilak si mami, daddy. Api na ako love ni mo siya.
0: Muna gani, sa uman, na nasayo pa ng inyohang amahan. Muna, love. Pasaylo ako. Mga ikong pasaylo ninyo sa tong kamo, nilang Inday o ikaw. Manginaot ko nga inyoha kong madawat sa pag-usap. O mapasaylo ko ninyo din akong nabuhat na kasalaanan ninyo.
1: Sayon na kaayo para ni mo, Dante. Ang papangayo o pasaylo. Ingon ana ra kasayon para nimo. Pero wa ba ka kahibaw nga gidugmok nimo akong kasing-kasing? Ang mga gibati sa ato ang mga anak? Pagkakita nila sa maong ulagway? Nga naa kay laing pamilya og mga anak?
0: Ayaw mong kabalaka. Ayaw mong kabalaka, mubawi ko ninyo.
1: Mubawi?
0: Maningkamot ko nga. Ma-okay pag-usap ang ato ang pamilya sa mga kaniadto.
1: Wala na yung kaniadto, Dante. Pagmata, dili na ta maibalik sa kaniadto. Mauni isod sa imong alimpatakan. Nung kang makapasaylo ko ni mo.
0: Kling.

0: Og mao ni mga ka-vibes. Mao ni nakahatag og labad guys kung unaw na karon. Dili lang kay ako hasta mga bata napiktuhan ini nga mga problema. Ini nga akong bana nga si Dante. Mga ka-vibes si Dante, og nuntampo nga buutan kay sa Dirinamo. Wa siya magkuwang sa iyang mga anak. Ingon na usab diri nako. Pero maulag ini. Kung sa umang putaon, tao raman ko mga ka-vibes, masakitan, sa gibuhat, sa kuambahan na diri nako, nga naade sa ilaing pamilya. Mga ka-vibes, nangayo og pasaylo si Dante Dirinamo. Usa man, ako ba siyang pasayloon, alang usab sa ako mga anak, o sa muang dahak kagugma? Or ako ba siyang buwagan, ako ba siyang biyaan, o ako siyang pasakaan o kaso mga ka-vibes? Palihog daw kong hatag sa inyong mga bulawanong pangunahuna. Hatagi daw ko sa inyong mga advice, mga ka-vibes. Umusay angay na kong buhaton, ining akong paggugma karon, kauban sa kumbana nga si Dante. Ug daghang kaayong salamat sa paghatag og duwa ninyo, ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga ka-vibes. Dari na lang taman. Ini ang suki nga tigpaminawan, ining nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kling. Og gamon ang minaw sa duha ka paborito radio sa Cebu, Kabisayan og Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Di lang siguro mo sa programa na minaw, astas dugdog na. Abo pang dugdog dari mga ka-vibes, lapos mangyan. Sige, na sa mga ka-vibes, garing na minaw, o sa may mahatag ninyong advice, o sa may mahatag ninyong bulawanong pangunahuna, nining ato karon nga sindir nga usa ka asawa, usa ka inahan, nga mao gining si Kling, mga ka-vibes. Kung kamo, mao inaa sa sitwasyon ni Kling, makahatag ba mo og pasaylo? Makahatag ba mo og ikaduhang higayon sa iyahang bana nga si Dante? Mga ka-vibes, no? Unsa may masulti ninyo? Unsa may inyuhang mahatag advice? Iningato karon nga sinder nga si Kling. Sige na sa mga naminaw sa itong mga radyo, pwede mo nga mo text diri sa itong numero 0995-472-0802. Hala, sige, ipadangat ang inyuhang mga bulawanong panghuna-huna. Tabangan tanig pa, padangat, tabangan tanig tambag karon ang atong sinder nga si Kling. Ano? Wala ka. Ang sa man mo ha. Bitaw nga to nakauban karon ng atong intern mga ka-vibes gikan sa si Tio Main intern man duha.
1: Si Tio Barili.
0: Ah, okay, si Tio Barili og si Tio Main, si Tio intern naman. Si Kuan, Michelle Baino og si
1: Chini Winnie.
0: Chini Winnie kuno din. Alam na hala. Ato mga ka-vibes karon na minaw na mga nagpadangat diri sa to ang text line Miss Eva. Sa ilahang tubag og sila mga bulawanon nga panghunahuna unya sa to ang IB page Miss Eva.
1: Okay, gikan ni Sir Marvin Ladera. Kusog na ulay na hapon mga ka-vibes ni Jericho Mambo, Uncle Boy DJ Eva og DJ Pamela, Dan Share and Heart. Anaminaw always dinhi sa Kamputhaw samtang nagluto og ramram malunggay cheese pandisa.
0: Oy, lamian na pandisa
1: power
0: loy, no?
1: Always ka-vibes. Mauna ni.
0: Sige unya arita sa to ang Guan, natural arito sa itong intern.
1: Yes.
0: Kani kana ang ikaw Chini, day Chini, so may mahatag advice nimo.
1: Kung sa imuhang pamilya nahitabo ang ingon ana.
0: Sa man nimo imo pasayloon, nimo nga amahan ana.
2: If kuan gyud tinuod man galing na anak ko ato niya kay dili gyud siguro ko kapadaldalig pasaylo niya kay duha gud yang anak sa gawas.
1: Dili gyud matawag nga na nasipyat.
2: Okay, if nasipyat ka usa lang unta to, pero naman sila duha ka na duha ka anak
0: sa gawas. Napunan.
2: So ang magduduha sa ko ato niya.
0: Unsaon?
2: Magduduha ko niya.
1: Nganuhan ka.
2: Lisod ka siya i-defend yun kay kuhaan. Duha mangudiyahang napaanak sa
1: gano'n. Oo niya. Gikuhaan pa yung balay. Sa usa ka subdivision. So, dili ta mo makaingon nga na natintalwa siya. Basi na nahigugma na yun. Ingon ana.
2: Ay, gidungan yun ay sila ato niya.
1: Oo.
0: Gikuhaan yun. Gidungan yun. Malunggay pandisa. Init pa. Sana all. Okay, si Kuan.
1: Michelle Baino. Same as Jenny po kay it lisod mapasaylo ang katong ban na kay of course pasakitan niya nya nabay siya yung anak mga bata pa jud kaayo niya murag madala po to sa mga bata hantud madako nga ilang amahan nga nangitag lain
0: mauna kuan sila kanang pero sa man di na lang ninyo pasayloon nga inyo mang kuan ana
1: oh inyo mang amahan
2: mapasaylo siguro pero dili dayon dayon karon.
0: Oh, kuan sa kanang tick times pa jud mayo.
1: Samot na bayag mga babay po ng anak ana o niya makakuan jud ni oh makakuan jud ni sila sa gibati sa ilang inahan.
0: Mauna.
2: Wala.
0: Again, that is because mayong hapon sa tanan ninyo diha mga DJ. DJ Rico Mambo, Ma'am Eva, DJ Pamilag, Uncle Boy. Kung para na ko, biyaan ko na siya. Kaya dili man ko makapugos o dili pod ko mamugos. Daghan kayong salamat. Muna din ha, biyaan ko na din mo si Eva.
1: Maog yun.
0: Bitaw, no, sa itong mga kabayabs, karoon di po nilalim niya sa isang asawa. Uy, nga, kana ang nahitabo nga morma.
1: Sa kasakit, oo.
0: Huwag yun siya kamatikod, no, nga kana ang grabiha, no.
1: Ayun, ana, dyan na, DJ Rico Mambo. Samot na ang trabaho kay Bihay-Bihay.
0: Travel, oo. Makalugar.
1: Oo, makalugar yun.
0: Makaligot. Ana nga, travel man to. Nagdahom ka nga, nag-travel man to. O nede ay, ito na, despikas. Kani mga driver sa...
1: 7 years sila, 7 years. Tapos, kato sila, 3 years.
0: Kani driver sa mga truck run, Miss Eva. Sige na, nag-travel. Nagdahom ka nga masahero. Uy, kuan.
1: Uy, naari ko'y nadunggan, ana. Sa katong nikaon ko sa Osaka Karinderia. Kapoy kaayo ba? So, nakaingon ko nga, kaya mupahuway sa amig Osaka Pension House. Ingon, ana. So, nangutan ako, ingon, ani, sa mga tindera, wala man sila'y kalibutan. Mitubag ang driver ba to?
0: Driver's tricycle.
1: Mitubag nga. Oh, pwede na diha, ma'am. Pwede rag ingon, ana, ma'am.
0: Pwede, sweeto, ha?
1: Sweeto, kayo siya dito.
0: Okay, ano? Okay, sige, salamat kayo niya. Please, atag mga awit, mga kabibes. O sa itong pagbalik karon ron, magkaoban na ito si DJ Pamela o si Uncle Boy. Balik na karon ron, naanay kayo. Nabugoy, ganis, Michelle, o inaana, na-chili. O, na si Link, ana, Link. Bitaw, nanahala sa itong mga kabibes. Sa itong pagbalik, magkaoban na ito si Uncle Boy, si DJ Pamela, Miss Eva. Din hilamang sa itong paboritong radio. Salamat kayo ninyo, ha?

0: Huwag ka muna minaw magagawa sa ato paborito Radio Susugbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, magagawa vibes, mauna niya.
1: Sige, unia karong hapoy na. Ang istorya karong hapoy na mauning si Kuan Miss Eva Kling. So may mahatag niya mong advice ato ang sender karong hapoy na.
2: Mauto, DJ Pamela nga. Ako ang pasayloon, pero ako asad silang pasakahag kaso. Kay nag-aanak mong yun sila, unia. Kasado man po, si Kling o ang nilambay na. Kaya para makaamgo po din taon, unia, dili ba lalim nga ikay buha at ano gingon ay na.
1: May na, ano sa kong apoy, dahil lang, ikanalay, bahala ay na, ma'am, ka na ang Kling, o sa tanaw po ni mo, o ka na ang madawat pa ni mo, nanahay lang, kayang pagpasaylo, kuan man po, ka na ang singa na, ka na ang singa na ni ba, ka na ang Diyos mo, ka na, so, basta kay mo na, ka na ang mo magay nag-iingon, ang gino magkapasaylo man, kita pa baka tao, ano, ito nalay bahala ana o kung sa'y angay ni mong buhaton pero sa kuha o di gini mo makaya ang kasakit din ha o nasakitan yung gabagayo pwede rin yun na ni mo nga di, kana ang imong biyaan pero kung tanaw ni mo nga para sa inyuhan na lang ang mga anak para sa imuhang inyuhang gugma pwede rin yung imuhara pa sa iloon hatagan ni mong sikan chan so muna ikaw nalay mas ma, kana ang kuha analisar kung sa'y mas pabor sa imuhang kasing-kasing karong hapon na kana ang kulbong
0: maopsan na ako, anan, hala, ilabi na, anan, na may naghatag sa mga advice, karong hapo na, nga diin, muna, tanaw ni mo, timbang-timbanga, ay mong kasing-kasing, o madapa ba ni mong pasaylo, o dili na, biyae, pero, o muna, o madapa, na hala, itry, pero, o di na, narinan ni mo, kay, lisod sa muingon, kung ayaw, gig pasaylo, ayaw, niya, karong dahil din, ay mong kasing-kasing, nagsakit, kaya ganahan, baka nga mo papasaylo, di ay, kay, nako, pagkagugma sa mabana, ana onya moingon sa ko nga apsilwa apsilwa onya mo ana ka nga wa naman ko gusto na suko naman gi ko ani lagot naman gi ko sa ka mo na nga ikaw unsay na si mong nahona karong kasing-kasing mao ito mana oh para nga di kayo ka maalakan si maapikin ana di ko kumango okay onya mo na no sa tuang mga kabayans ini mao lagi na siguro mao na mas maayo ana iya ginang hinikto hinuktukan gino niya sa makadaghan Miss Eva o bakaya pa ba niya pa sa iloon ni tawhana iyang bana o baka ha gana ang di na niya magkayang pasayloon yabang pasakahan o kaso o baka ha iya habang biyaan ana no kay mao lagi na giingon sa to ba
2: insulto na kaayo di jiri ko mambo nga koan iyang gibuhat nagkaanak og duha niya napadyo house and lot
0: mao na o insulto man na pero mao lagi na og unsay na siyang kasing-kasing og unahon na garon di man tagabuot gyud kay unsay bisan man naa mo gigingon nga kanan kapila na binuangin dawat magigihapon na gani ana ba
2: kanindot pa nga iyang pakasuhan kay makabaw siya sa babay makabaw po siya sa iyang hambay na
0: nanalagi na niya
2: oo
0: sige ko na lang usab si DJ Uncle Boy ninyo magingon tiguang bitaw pandite di ba taros DJ Kumamu again, salamat no sa to ang mga kabayans kinaminaw karong hapon na labi na kaganinang salamat kayo sa mga kanunayon ng pagsunod so kaganinang buntag hangtod nining orasos kahaponon kung nalang usap si DJ Rico Mambo magingon lihok na mintras sayo pa mintras na pa'y panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton buhata na mga kabayans sa libatan mo biyas kanginan mga kabayans ang bilinta o mga manindot ng mga sunata din hilamang sa tumaborito radio sa Sugbo 93.1 FMR your favorite music radio Cebu mga kabayans mauna ni
3: Request 931.
4: Request 931.

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

0: Kalinginan, Abby Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man.

0: Hoy, Pon, maana ni?
1: Puntag na ka vibes! Sugdan taw sa'yo ang good vibes! Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag! Buntag na vibes! Buntag na vibes!
2: DJ Sprocket on the mix.

makalingaw, makapukaw o makasayaw. Ngayon adlaw nga Biyernes. O pizza 31 katapusan karon. Katapusan karon nga adlaw sa buwan sa Hulyo. Oh! Og mapon Agosto na. Oh! O niya syempre adlaw Biyernes man karon. Oo, adlong Biyernes man. Para po tayo pangutana dire. Ha? Kadiri pa natin reveal itong pangutana mga kabahim. Siyempre, kauban ninyo inyong ubos ng alaga sa kahanginan karon alas 4 hantod alas 6. One Eye Line DJ's Bracket AK in your Kano! Kano! O, oh, diba? Pagaw-pagaw ba? Para in nun ba? May mo na may buntag niyo tanan kaysa po mo ito nagloko-loko niya, be. Kinsa pa tong nagabukot sa habol niya. O isa ang kamot, be.

Mauna ni. Alright mga ka-vibes, no? Sige, saka to mga bago pang nakatune in diyan. O, hala, sige. Pamainit sa mo unyan taod-taod. Oo, atong i-reveal ato ang pakutana. For the meantime, magbuto-buto sa inyo mga tagsatag sa mga radio. Kay mamainit sa takay, gitugnaw ko, ha? Oh, hala, sige, pamainit. Pagkutaw ang kape, pagkutaw si kuwate. Pagkutaw. Pare si Oga, malunggay pandisal. May mo naman punta mga kabansa kung naman may greetings sa mga pa-shoutouts. E-text lang sa 0995-472-0802. O gatong, gustong manawag. O atong ablihan atong linya karon para sa mga gustong manawag mga ka-vibe. Ha? O andamalan ninyo daan diyan inyo mga kaugalingon. Alright? Alright. Alas 4:40 na. Kape.

Ato ang Ato ang Paku tana or pangutana karubuntaga mga ka-vibes. Andam na ba mo de ha? Andam na mo? Di ara ang atuang pangutana or pakutana karumbuntaga. Kinsa ang tawo nga pirme ni mong gihuna-huna?

na to, ha? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning sa mga sayong kayong nagbiyahe karon, mga drivers. Ato ginis lang i-good morning kay Pirmi, ginis lang. Ang uban, mabuntagan na gintahan sa karsada. E para dako og agi. No? Good morning ni atong ka-vibes Erlyn Inesio sa may sayo si Bunga Garabia. Good morning, good morning. Oh, atong usbo na itong pakuta na karbuntaga. Kinsa ang tawo nga pirmi ni mong giuna-una o giampo kada buntag. O, kinsa man be. O, kinsa. Sige, sige, sige.

Castillo, Tagaytap, Barangay Adlaon. Good morning, good morning! Alright, uulitin natin atong usbon, be, usbon na to, be. O, usbon na to. Kinsa ang tawo nga pirmi nimong giuna-una? O, giampo kada buntag. O, tagalogin natin.

Awas. Sana. Ay, qué gallo na. Perme na akong giunaw na DJ ang akong uyab. Kay lagyo man me. Akong giampo nga dili unta siya mahi. Mahi tumpawak sa lain. Ako ba? Mahi tumpawak yun di ay.

magsunod ko sa programa. Wow! Nakakatas mong po ni Siko na. Siko Vibes Panning, oi. Ay, puntang ni Maka Vibes Panning. Walay uwan di ha, Ka Vibes, wala. Oh! Hello ni Nonoy. Good morning, Nonoy. Good morning, good morning, good morning. Oh, sige daw.

Mayang Punta DJ Sprocket Bunal. Mamuka ko sa mga nagmata na diri sa sayaw si Bunga. Sipa ka diri. Mga ya. Malung ka na ka magsipa gyud ba no?

Oras na to, alas 5:07 na. Sige. Sige, sige, sige. Wala na ulan dire. O, maayo hinuon. Akong papa. DJ's bracket. O, naon sama ni mong papa? Mong giampo? Okay, katong ganahan mo tawag. Sige. Mo dawat ko isa katawag, be. Dial na. 0995-4720802. Pauna na. Sige. Ready, ready. O, ready, go. Oh, 0995-4720802. Akong Osbon, ha? O, kinsa ang

0: Alas 5:12 na mga ka-vibes. Maayong good morning, may buntag ninyong tanan niya. Good morning, good morning, good morning. Siyempre ito pa ako, tana pangutana karabuntaga. Oo, kinsa, siya, nganong, nganong. Oh, kinsang tao nga pirmi ni mong gihuna-una o giampo kada buntag. Or sino yung tao na palagi mong iniisip at pinipray? Oh, I'm pinipray? Pinsamaan? Alright, natay tubag dire o, niingon dire si Ma'am Corazon. Akong giampo kanunay dol. Oh, ayaw, dol. Nahatagan may kanunay o kabaskog sa among mga panglawas. And mga anak ko po dahil magkalayo kami. Alright. And maayang buntag ni mo. I'm from Cebu City. Watching from City de Mare, San Remo. Oasis Condominium. Oy! Mr. Engineer! Good morning ni mo dyan, Mr. Engineer. O, si Pangit. Parents daw. Parents. Ako gyan po ang akong pamilya. Na mangangan mga tao na buutan. Mao na diha. O katuman na naman. Sige, tawag balik. Abli na ang linya na to. O syempre niyo, ang ako yan po, matag-adlaw ako, tibok pamilya. Ilabi na sa ako, papa o mama, nga senior na, na anay gibati, nga tagan pa sila taas pang panahon. Tana, Jod. O, mawag na itong kanunay yan po, no? Ato, gini ka na, labi na mga senior na. Alright, tatay, caller ito pa sa dulon, be. Hello, good morning. Kumusta, kumusta? Ka-vibes, paning.
1: Okay
0: ra DJ. Okay ra kaayo.
1: Okay ra
0: kaayo. Onya ka nang.
1: Kumusta? Kumusta no ano dia DJ?
0: Maura gihapon, an lamion gihapon.
1: Siyempre, naamo ko kada buntag ko kada kalimo din yung programa.
0: Kana. Yung sama na mainit na ka or namahaw ba nagsimasima?
1: Daniel DJ, wala mo kumpitin yung station.
0: Kana. Kana, sus grabe ya gini si ato ang certified ka vibes paning. O niya ka vibes paning, namatay pangutana karubuntaga. Ato lang sa pahinayan gamay atong kwambe, ato sa pahinayan gamay ato ang radio kay para dili mo kan. Masaka na ko imong tingog. Oh, pahinayan sa nato gamay ang radio. Sige, sige. All right. Kana, okay na kana. Ato ang pangutana karubuntaga ka vibes paning. Oh, kinsa ang tawo nga pirmi nimong gihuna-una o giampo kada buntag?
1: Una sa tanan DJ. Tanan taga LR DJ. Una ako gikuan sa matagbuntag kay ang ako nga makasunod ko sa programa labi na kan sir Tonton sa taon. Eh, ganaan kung amina sa mga balita sa katatong panahon.
0: Mm-hmm.
1: Sa atong lugar. Uh-huh. Sabi na ikaw DJ, malingaw kayo kunin mo.
0: Mau ba? Salamat! Onya! Kana ka vibes pa na kay imo mag...
1: Ikaw kayo kunin mo, naroon na nga na, robunta sa awan. Ay, naka-ready na po pag-upin sa akong radio ni Reggie. Nakatanggig ko ninyo lagi yung taon nga ako, Andy.
0: Oo.
1: Hindi, aram na siya akong katrin na akong radio.
0: May gani kay ko na tadiha, kanang usay nga na nang... kanang naglanog-lanog na tadiha, maayo.
1: Like one DJ ni time nga murag mawa DJ ka nang buhilog lagi na nga akong buwan.
0: Ah, sige and lang, oh. Oh, ang
1: kasi nga itong tungod sa itong Daniel Lire.
0: Hmm. Ah, sige lang ka vibes banning basta kay ang oh, basta kay ang importante ka vibes banning ang mahalaga, maugi na.
1: Ah, yeah.
0: O niya ka vibes banning kay kami mag-iimong ginaampo matagbuntag sa'yo. Sige, i-greet o i-shoutout imuhang mga ka vibes diha.

0: Kano?
1: Ay, punta sa na din, ha?
0: Aha.
1: Uh-huh. Oh, wala, kining. Ako, hindi. Ang nga, sige naman ko nung maya lang ang panahon na one day ang magbalik ko. One day, dili na ko ka. Kung kuha sa akong trabaho.
0: Maog yun, no? Kuha kayo, no? Ang trabaho, no? Basta mag-uwan ba?
1: Hindi lang sa trabaho dito ang uwan.
0: Oo.
1: O
0: niya, maura.
1: Maura to, DJ.
0: Alright. Dagan kayo salamat ka, Vibes. Paning ha? O sa kanuray amping-amping diha.
1: Salamat kayo.
0: Salamat kayo,
1: DJ.
0: Alright. Bye-bye. Amping-amping kanunay. Alas 5:17 na. Mayong good morning to asa man eh? Norbert Soin McGrim. Good morning. Hello to Pangit. Good morning, Pangit. And ako ang ex nangita tuglain sana gibaylo ko maomba. Hello ni Rulan Tabieros, good morning. Mamukaw ko sa akong kaluha Husipa Tutor Dulin sana Angel Jimboy Nining Camping from Corazon. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning. Amo na minalagay po sa program.

Ma'am Lorna Albios. Good morning, good morning. Bugnawas panahon ron DJI murag siya. Oh, mana dia. Bugnaw kay panahon ron murag simod sa itoy. Good morning DJs. Bracket ikaw ako giampo nga ma. Ana ma. Ma ako. Oh, sa unsa kuno? Ito pistol ang kalibutan. Oh, mo ko na yang giampo. Nahala. Ubay-ubay na ginmong ni angko nako ba no? Alright, oras na to na 5:19 na. Sige. Oh, unsa man mo diha? Papa mo mamainit. Sige, pamainit. Atong osbo na to nga panguta na karong buntaga mga ka-vibes. Insang tawo nga pirmi nimong ginauna og imong ginaampo. Present. Oh.

na panahon. Alright. Maugi na siya, Madam Baby, no? Sakto good kaayo na. Yan po na ako, DJ, nga unta. Mamahimong professional o mahimong successful ang ako ang mga anak. Uy! Bitaw, no? Tayo nga kitag bitaw, no? Good morning ni Kasari Nels. Sa mga taga-kaiwan na good morning. Pa-shoutout ko sa akong wife, Annalisa. Good morning. Akong pamilya, DJ Oy, kay sila raman akong maduulan. Sa tanan oras, kanus ako walang-wala. Oh. Itaw, sakto na. Akong gampo, DJ, nga itong mga nakautang na ako, nabayran na unta ko. Ihatag na lang, Toy. No, ihatag na lang. Oh, ihatag na lang.

às 5h21 na Cotagem de Maca. Vai buscar um total na tua vibes pra zumba. Ó, a tangue na ninho, a tangue, a tangue. Ó, gatão, gosto, aku tomara na wag, sige. Amo dawa tagi sa kakolar, be. Ó, 0995-472-0802. Osbo na ako, 0995-472-0802. O, tawag na, tawag na, tawag na! Iampon ako kanunay DJ, nga unta dili mo hupas ang amuhang paglabing-labing sa kuang partner. Kanon!

0: Alas 5.22 na. O, syempre na tayo caller. Ato na pasodlon ba? Hello, good morning ka, vibes.
1: Good morning, DJ. Happy Friday.
0: Hala, familiar lagi ang tingong. Si Kwan eh, si Kwan eh, si si Bibi Bell ne? Bibi Bell? Da, lagi. Oh, naginamhina magini sa manawag na to. Ay, magsige, magkwan eh, anong ginaka... Mau na niya. Oh, oh niya. Good morning, kabayan. Oh.
1: Nakonsensya ka sa ako, gingon, arte. Nakatawag lagi ka ron.
0: Dili, kwan na. Mau na na ito ang sequence sa ito ang programa. Oh, every Friday.
1: Ay, okay naman sa DJ Friday. Oh. Nara
0: mong
1: yapon ko, bitag wala, wala tawag ba?
0: Ay, ma'am! Diyan siya
1: gumawala sa
0: buntag na bay. Ma'am ba? Dili, ang sequence na sa programa na to. Every Friday, ta atong tingbon ang atong tawag. Diba? Unya?
1: Okay na, DJ. Kay, wala.
0: Ay, dili, dili, dili, dili, dili. Unya? Ka-vibes, Bell!
1: Ay, hindi hapon, boy!
0: Oh, syempre, kanunay man na. Namainit na ka, ka-vibes, Bell?
1: Wala.
0: Ah, namahaw?
1: Wala.
0: Ah, jowa, jowa.
1: Dile, ako kita ako
0: na wala. Wala, gihapon? Mau na gingon na, see you next year na lang. Onya?
1: Ah! Alam mo di pa
0: abot?
1: Teto, wala! Wala
0: pa abot
1: ba?
0: Kano! Alam pa abot na. Oh, onya! Mamatay pangutan na karapuntaga, andam na kang motobag! Oh, ato pangutan na karapuntaga, kinsang tawo na pirme ni mong giuna-una o giampo kada buntag.
1: Ano naging wala pa na abot?
0: Ha? Masa niliko sa lain? Apasa. Apasa dito. Wa pa sa. Wa pa maabot or wala pa mataw.
1: Oh.
0: Oh, wala. Oh, wala gi kay swerte. Mo na gingon nga sa ko na lang. Bawi na lang tayo sa next quan. Next chapter. Onya. Ay mong giyampo kay katong tao mangin nga wala, no? Sige, padayon! Oh, onya, kanang... kanipo na tong kanang comment area sa atong live, no? Kay grabe, nag-igat-igat po sila din ba, no? Nag-love-loving po sila din ba, no? Nanas lang mga pamuha-muha ba, no? Nanay mga pa, I love you, ay! Kumulia, ito, no? Ninupod kayo ang... ka-vibes, Bell, no? Ato lang na dalik yata, no? Kuhan kayo ka ng... Ninupod kayo kabuntagon nga ka ng kiligon ganito na yung mga mag I love you, di ano? Grabe, ha?
1: Ay, kilig, di ay! Ako sa dun, sorry, kilig, pero ako.
0: Ako gani, kiligon, ramagani ko mangihi, gani.
1: Oh! Imo kay nanon
0: na nang kay wife dito ko kilig sa lain. Adili, kiligon mapunta ng mga in love diri sa atong ko no, atong live no. Oh, mapil mapunta ka kilig no. Unya, gabay sa Bell, maura to no, ang imong gipa ay mo giampo kay kanang mo abot ang dili angay mo abot. Ano to?
1: Oh,
0: wala oy, wala oy, ngano makonsensya man. Ini dili. Oh, kiligon rakokong. Asa to? Kiligon rakokong magamit ko og cotton ball sa akong dunggan. Mao ba? Ngano man?
1: Nabungol ako sa akong dunggan, kay nag-cotton ball ko pa.
0: Nya nabungol na ron.
1: Wala bungol lagi ang usa.
0: Mao di istorya to mi ko. Ha? Ito ba, Bell? Oy, yung
1: tambalan eh.
0: Ang tambalan na, kung dawata na lang kamatuoran nga, nabungol na kita. Alright. Sige, kay... natubag mag-ini mo. Natubag mag-ini mo ito ang pangutana, karumbutan ka na. Sige, kung naka-i-greet, i-greet. Shout out.
1: our viewers. Oh. Happy Friday.
0: Happy Friday.
1: Baka.
0: Aha.
1: Baka nagulan-ulan.
0: Oh,
1: Oh,
0: ang importante magunana, ang mahalaga no nga bala baha padayon nagyapon ta sa pagpaningkamot o pagpanikay-sikay. All right. Dagan kay salamat ka vibes.
1: Thank you, DJ.
0: Dagan kay salamat ka vibes, Bel Hatamosa sa Garing Consolacion. Oh, kuno ba ito sila kay ngano kuno adi na magpatawag. Oh. Mao ni mga ka vibes, so atangi kina ninyo. Ah, mo na yung kanon-kanonay nga kada Biyernes na ta manawat og naay manawag. Kiligon na ko. Tanay mang higog mo. Hoy! Maog ka. Mayo, good morning. Ito ni pangbasaw nang nasa itong live eh. Ay, good morning din sa mga kwandiya ha. Katong mga namainit o katong mga naghikay na diha. Sa ilahang, matag balay ha. Hello ni Agaw. Glyza Claros, kiligon pa di Agaw. Oh, kiligon oy. Oh, kiligon. Hello ni MJ. Ma'am MJ. Hello ni Jiri Korea. Kuya DJ, asa naman to imo dancer? Nara! Nara dere sa palibot. Oh. Onya si Kwan, si Pangit, og si Kuan, Mr. Engineero. Oh, sige, hala, padayon mo. Padayon mo sa inyong kwan, ha? Inyong, kanang tamis nga pagminahalay, ha? Onya. Mga nice kayo imo mga music, makaikid-ikid, o, ka, no? Ano yung ganahan? Kananay ganahan po. Shoutout ko sa akong pinalangga na wifey DJ na si Analiza nga naminaw karon. Alright! Oras na to, alas 5.29 na. Hello ni Mark. Hello ni Maot Gano. Ah, Maot Ganern. Oh. Alright! At hangin ninyo karon taw-taw ng atuang ka-vibes pa Zumba. Oh, hello ni Russell. Oh, Maot Gunner, no? Maot Gunner na ito pagbasa. And shout out DJ Celis family from Kanuling Daguhoy. Buhoy! Pak Gunner. And alright, oha, okay. Sige, akong usbon na itong pangutana, ha? O, kinsang tawo nga pirmi ni mong giuna-una o giampo kada buntag? Akong giuna-una, kanunay DJ, nga onta maimpas na akong utang. Giampo na ako kanunay DJ nga pautangon pa ko sa kanang magpautang na ako. Hala, pege. O, diba? Hello ni, kasama ni? Good morning ni Kavams Benito Lumbra. Good morning! Hello ni Marvin Ricania. Good morning, good morning! Shout out DJ Sekyong Village Marigondon. O, naka di ha? Oh, good morning, good morning. And also to Brian Roldan. Good morning! Alright, karon taon-taon mga kababs, ang ito ang pa-zumba, atangi, atangi, atangi. Hello ni GM and my family DJ nga okay ra sila tanan o maayo ra ko sa akong trabaho, kana? Corazon, Marto Rilias. Bye! Ayo, bye. At gawa to na ito ang last caller karong buntaga. Alright, atri pasunod. Hello, good morning, ka-vibes!
2: Good morning, ka-vibes! Thank you, Pocket!
0: Good morning, ka-vibes! Nicholas Goban! Kumusta, kumusta?
2: Yes!
0: Kumusta man di, ha?
2: Nagkanaas sa taon ang signal, pero naarag ko ko'y gamay kay matungog sa inong tingog. Ako na lang yung tingi ko, Andy. Isustinihan, Dennis Pratt.
0: Mao ba? Wala ni mo ko, eh. Wala ni mo butangi o ka ng antena, extension ni o antena.
2: Kaya ako na ganing butangan o antena, baby, siguro
0: ni? Oh!

0: lang basta kay importante na ay gamay nga na nadunggan.
1: Gamay yun. Pwede nyo romantik kung ako matunggan. Pero di ko ka tungo kayo. Unsay inyo. Unsay kwan?
0: Unsay topic.
1: Unsay topic.
0: Oo. Ang kwan mag-o, naman po'y portion niya sa Negros, no? Nga ka na makuha po tanga, tinaw po kayo. Oh, nalagay sa kwan siguro. Basi na...
1: Basi hindi siya ba ito po. Balik ka tinaw pa rin sa una. Para oh.
0: Pohon, ako pohon.
1: Oo.
0: Unya ka na ka-vibes sa Nicholas. Namatay pangutana diri. Andam na kang mutubag.
1: Ay, andam na.
0: Alright, ato pangutana karubuntaga. Kinsa ang tawo nga pirmi ni mong giuna-una o giampo kada buntag.

0: Tak nak. Oh. Main nak pakai main nak pakai
1: tobang kan. Oh, ikan tobang tobang sikit proses kan. Oh. Kuat. Kan aku lari tak sikit duit yang tobang.
0: Oh.
1: Katong mga kusok kayo meningil atong yang pun nga malimot taon ta sila sa mga
0: malimot taon ta sila og kun sa man og paningil.
1: Malimot taon ta sila na. Nalista mo na sila kinsa ilang paningil otro nga lawa.
0: Oh.
1: Malimot taon ta sila kasa imong balay.
0: Asay mo ang balay, asay pilay mo na utang. Mao ba? Onya. Oh, kabay, San Nicolas, yes, may amla, no? Natubag man gyud nimo ato ang pakutana or pangutana karon buta kana hala sige. Pukaw og i-greet ang imo mga kabay, Bunal.
1: Aha. Onya, si Ma'am Baby at

0: Kanara di distrasya.
1: Kanara. Alright, dagan kayong salamat. The Vibes, Nicholas, amping-amping kanunay. Salamat kayo. Alright, oras na to, alas 5:35 na gayon sa kabuhay.

sábado a las 5:37 na. Panahon na ka tumagi pang tugnaw hala baroge. Igawas ang Stephen. Onya si Walter Wilarin. Iya ko nung giuna-una ang sweldo kay hapit na. Oh, mo na diya. Alright, let's go, let's go, let's go.

kalimutan nyo yung ano nyo, boundaries nyo, ha? Kula sa... lahat hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin...

95 na. Good morning, Sir Jonix. Good morning. Okay, good morning. Ako nga manukin na handi sa mga sitio kan mga sambargadela, mga Gunato family niya. Oo, hello. Ako nga man Herminel Domido Gunato. Ako inaan Mama Lolita Lita Gunato. May pagpamina. May pagpamina ni Manoy Ricky Gunato. May pagpamina ni Tia Ibero ni Tia Ellen. Oo, may pagpamina ni Tanayin. Okay, the Googles, Googoy! Googoy!

0: 9.59 na kayo sa kabunta ko nagmawa na dyan ni Padolo na kita magpatig hulog. Hello ni Mami Casey. Good morning Mami Casey. Mga ka-vibes, agad kayo salamat sa inyong pakikuman ka na ko sulod sa 2 ka-oras sa programa Buntag na Vibes alas 4 hantun alas 6. O sa mga nangabitin sa ito ang mga sunata karon, o balik ko ni alas 11 hantun ala una para sa programa ka-vibes sad sa odto. O sulod na ang programa, nga na ka na sa Buntag with ka-vibes tonton. And this has been your DJ mga ka-vibes. DJ's Bracket Gonato aka Nyor. Kana? Wailan nga lami on your radio DJ. Wailan lami on your radio DJ diri sa Cebu mga ka-vibes. Ako na ah, DJ's Bracket. O ganto na ko mga ka-vibes, padayon lagi mo sa pagpaminaw. Kaya lang sinong paborito nga sasyon na sa radio, sa dial sinong mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio ka-vibes. Mauna ni at to na ko mga ka-vibes. Amping-amping mo tanan kay Lam-lam ko kamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6 na sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

nga magtipunog. Sao na nimo nga kinsa may mo, ha? Asa man largo, adto man sa tanang mga siminto nga, ha? Maupon ay downside sa pag kanabitang concreting of several areas sa atong nahimutangan, mga kabibes. Suluya lagi taon, ha? Magkapa kaniadto kaning mubaha ganing Cebu City, ha? I am talking of Cebu City, mga kabibes. Pila ra ka area ang flood prone areas ang matumbog nato dinhi kaning diridapit sa may Bonifacio Street sa may Colon area. Unya kaning usa ka dakong mall diri sa may North Reclamation area. Akaron grabiha oi. Largo na nga to siyudad sa Mandawi. Ha? Diha siyudad sa Mandawi, diha atubangan diha sa usa ka kinini ang mall sad. Ha, ilagong ngan lang to, unsa to? Di lang na ako maisgutan din eh.

Ha ka mga bridges yun, ang Marcelo Fernan Bridge, mga kabahibs, ang nila pa ang karaan nga kining Lapu-Lapu Mandawi Bridge. Ha? Grabe. Kaya nga no, naglisod man ang dagan sa sakyanan, kay grabe ka traffic. Kaya uban nga mga sakyanan nga inikabot nila dito sa ilang kananaabang tuyo nga dapit. Hindi pa gani kaabot, mga ka-vibes. Mo, U-turn na lang. Kaya nga no, grabe man ang pagbaha. Kuya o man, nag-ilag yung risko. Labi na ka ng mga taxi, mga ka-vibes. Kuya o mag-irisko nilang ilang mga inabangan taon nga taxi kay kadako kag danyos o mo kanana ang tubig baha musood sa mga makina sa ilang mga auto, mga gipang driveban, mga ka-vibes. So, di lang ka na, hasta ang mga pribadong mga sakinan, mao nang grabe yun. Dagihan kita ang nga gabian, gabi, oy. Grabe yun ang maong epekto sa pagbaha sa Tri-City sa Cebu kagahapong adlawa. Ang pangunta na karoon, unsa may atong angay buhaton? Usas nang kapasamudsan kay grabe ang atong mga drainage system sa tulo ka mga syudad. Dili gyud maka makapugong sa bulog tubig. Napay ubang mga imbornal nga maguwang las kanang gitak-on panghaw, mga ka-vibes. Onya wa pagyud mga diklag ang atong mga drainage sa nining tulo ka syudad. Unya wa say gihimo nga pagpangandam, ha? Kay ang kasapaan wa say disilting nga gihimo, ha? Sus, grabe ha lagi. Sumao na kay bawo mo, mga ka-vibes, ha? Ang uwan kagahapon, ha? Suma pa sa pag-asa magtan, tungod lang to sa gitawag og low pressure area. Ha? Hinoon pagka gabi, inihunob na pero wa na.

0: Mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So hinaot nga ang atong mga opisyal sa gobyerno, mao na ni panahon nga ato ning tutukan ang nga problema nga ingon ini. Eh, because everybody is affected. Ayay lang tong toa sa mga luho kayong subdivision. Nindot kay sistema sila dito, pero luho in town eh, katong atong makigsuunan ba nga, ha? Laliman lagi ka nga, uwa pa'y rubber boat, di makapauli silang mga balay ang mga, ha, mga tinunan diri sa usa ka dapit sa syudad sa Mandawi, mga ka-vibes. Ha? So, tingali ang mga mayoris na ining tulo ka syudad, ay pagsabot-sabot ko naman, ay, ha? Ayaw na anin yung unaha ng, ha, unsa ng dili importante. Let us prioritize in addressing the flooding problem, ha, in our locality. Ha? Wag ko mag-iskot pa og mga national issues kay ang ngayon nga doon ay mo pukaw ni ining atong mga politiko eh. Ay mapatuyang sige papugi diha kung sa na inyong mga programa diha. Ha? At imanan ninyong problema sa baha sa atong dapit. Sige lang tagpanaway sa ubang syudad niya. Dinis ato mismo, wa kita kasulbad sa problema sa baha. Ato lang kani katawa, oy.
2: Ayaw!
0: O sakto ginis ka-vibes sa Benji, Benjamin Hildore. Niya pa ay, good morning ka-vibes, Tonton. Ha? Basin kantsawa nasad ang mga Cebuano sa taga Davao. Ha? Moni giingon nga walay selective ang katalagman. Kanang tinood yung ka-vibes, Benji. Kay, ha? Ang mga Cebuanon, uban nga mga kritiko sa Duterte administration, pwerteng nakasaway. Ha? Tungod sa baha nga nahitabo dito sa kanang syudad sa Davao, pero ang dito god ka vibes Winji, grabe man sa god ang funding ni Lusot, laliman kag 51 billion pesos in the last 3 years of the Duterte administration. Din sa Cebu ang akong tanaw, wa may ingon ni ana nga gi-download nga kanana ang igong gidaganon sa kwarta. Punan pa sa mga exhibitionist ka mga kontraktor, mga kabayb, sa impas, bahag yung resulta.
2: Pinawa!
0: Sumaw ka na nga, manginao ta, ha? Mayor Nestor Archibal sa syudad sa Sugbo, si Mayor Jonke Wano sa syudad sa Mandawi, o si Mayor Cindy King Chan sa syudad sa Lapu-Lapu. Pagstorya ko nung mong tulubi, kung saan tinig natong problema sa baha, kasi ba ko, may lang tayong tao, nung di na po mag-uwan ron. Birnes na ba ron? Ha? Adlaw sa nobinaryo sa Santo Niño. Ha? Uy, uroy, magbaha na sa drong adlaw, impas yun yung na ay mga importante yung katuyuan karon.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Gikan ni ka-vibes 5118, tay kagrabi sa baha sa Cebu o sa baha sa Davao, Sir Tonton. Kaingon ko ka-vibes nga wagi kalainan. Ang nakadiferensya ragyod kay nga nung doon ay dagang kritiko sa Davao, grabe manggod ang pundo nga nila pa na download dito. Doon naman ito'y katarungan si Congressman Paolo Duterte nga doon na kuno siya ay nindot ka plano, pero wa man gi lakip sa national government. Pero para nako ba, kanana ang milabay manggod ang Duterte administration, laliman kag nadiskubrihan ng pag-download sa 51 billion towards the last 3 years of the Duterte administration, mga ka-vibes. Sa ato pa, tuig 2020, 2021 og 2022. Unya, kung imong sa taon, kanang gitawag nila og, ha? O ba, hindi man magpatawag og pork barrel funds, mga ka-vibes? Ha? Kanang gitawag ang mga allocables. Mga bitaw lagi ni ang makaingon ta nga, wa may umiyong kag mastermind, why mastermind ni ining problema sa flood control projects controversy. Hindi na lang tabag pa. George ba? Ha? Tanan nga mga congressional districts, oy dunay mga gipang download nga pundo gikan

0: sa DPWH. Unya ang mga kongresista, ha, mayingon ka nga wa exempted niya. Mao man ay istoryahon sa kontraktor, oy. Tinuod lang ba real talk ta aning problema, ha? Ha? Mao ni istoryahon. Aambot lang og doon na ba sila kickback, kickback basad. Kana mo ay atong sutaon. Pero kay bao naman tingali gud mo nga di na malibod kay nila pagani na mangay na commission ka vibes kanang lungon taon sa namatay kana pagkahang mga proyektong infrastruktura mga ka-vibes. Nako na lang yung ikatawa. Bitaw, ha? Huwag yung simtid niya na. Kay naaman ay pundo, ha? Subay sa giingon nga kanang National Expenditure Program. Maubitan na doon na budget hearing dito sa Kongreso o sa Senado. Maubitaw na nga, ha? Nalintian sa ning sitwasyon ro ni Senador Alan Peter Cayetano kay palimpyo-limpyo laliman kag perti kadako di ay sa iyang kananaang insertion sa budget nato lang tuig 2025. Asa ko kam nang kong ana ng mga kabibes, ha? Ni sigo ni Senador Panpilo Ping Lacson mga kabibes mo kantidad o kapin sa 6 bilyones. Unya, ang iyang gibutyag, ang kickback, uy, 25%, bilyonaryong malabo. Ha, paldo kayo si Senador Alan Peter Cayetano.
1: Pino!
0: Salamat kayo ni Kabibes sa 5598, Kabibes Tonton, Kadaadlaw, Minaw, Judko Nimum. Makalingaw ka Kabibes, sakit na sa nasod nga sakit nga DPWH, daghang pangwarta, way hago. Ang masakiton nga Pilipinas, wa na joy, uwaw. Bagagnaong sigig pangawat sa kaban. Ah, unang Kabibes, ah, ato na lang ningyampu atong nasod gyuday. Ah, muna karon atong panawagan sa tulo ka mga mayores sa siyudad sa Cebu sa Mandawi ug Lapu-Lapu ay pagstorya ko no mun saon tani atong baha. Saon tani atong baha? Ha? Wa ga mo may mahimo aw sus. Pamahuway ka mos politika oy. Gikan ni Kabibes, 9354, layo ra kayo ang baha diri sa Cebu kumpara sa Davao, taga-Tuhod ray. Gilaw mo diri sa Davao, taga-Liog. Tag-simana pa una muhubas, ah, maoron. O gamaw na imong informasyon, Kabibes, 9354. Mga Kabibes, alas 6:30 naman, mapost lang ko makariot niya mo largo na ta sa mga importanteng isyong nasunon din lamang sa atong arangkada sa buntag. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani, maunani.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
5: Buntag nga arangkada.
2: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong Ka-Vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
2: Sika Vibes Tonton.
6: Arangkada sa buntag.
7: Bueno, alas 6:33 na mga ka-vibes. Muna nga kining problema sa baha sa Sugbo. Hinaot nga di magmika nining atong mga hingtungdan ng mga lokal nga opisyalis. And probably that would include also the leadership of Cebu Province. Governor Pam, palihog, kanang ubos man sa imong area of responsibility ang Mandawi. Ingon man ang Talisay, palihog ko no, Gom. Pagstorya mo, gunsay ang inyong bahaton kay Lisuda ni inyoy. O wanon lang tag usaduha ka oras. Grabe ang epekto. Kay wag yun lagi exempted kahapon. Laliman ka mga ka-vibes nga. Kanabang ang kapait kay daghan sa atong makigsunan ang napirwisyo gitaon. Unya, kining maong problema ha. This will go on for several years kung di ginato ni buhatan og solusyon. Ato kahang i-prioritize ni tao, no? Yung mga mayores ni ining tulo ka syudad. Panghikling sana ang uban nga, dili kayo may nung danon ba? Binagtong mayor nga hilig o guyab-uyab, oyor, ayaw sa natin man na pirmi mong uyab, oy, unahataw niyong problema sa baha, oy.
8: Pino!
7: Di ko lang siya ngalan kay, niya pa sa iyang hinanib nga, ayo sa palabi, ka-vibe tuntun, ay. Lucky ko na itong mayor. O niya, o lucky. Sige di ko yabuyab.
8: Pino!
7: Mga ka-vibe, sa lasays 35 na. Ato sa nang kanana ang palabion jutay. Pero diba, ato lang ning patalinhugan ang mga reaksyon sa itong mga ka-vibes, be. Gika ni ka-vibe sa kining 8152 during ting-init, wala jud maguna-una unsaon pag-prevent sa baha kung moabot na ang ting-uwan. Unya na muli ho kung lisod na ang situation. Mura sad og nagpadung pa ang eleksyon. Kung wala pa eleksyon, mugot kayo og mga face. Dili jud managad, pero kung magpadung ang eleksyon, happy tanan kasugat. Happy tanan. Dili jud managat, pero kung magdong ang eleksyon, hapitanan kasugat, ngisihan og lamanohon kapait. Gikan ni ka-vibes 8152. Kanang imong pamahayag ka-vibes yung yuko tinuod gina. Nila pa ang mga politiko basta panahon sa eleksyon, bahala palagig nakadusingot ka. Bahala pag dunay uban nga. Bingo na lang kung nanimahong tao, agaksun, oy, bahala pa lagi tingalig. Unsa na imong kwan diya? Pero doon na sa iuban ka ba, iskibaw mo? Hindi ko magakos, oy, grabe, oy. Nawag rin sa staff kay, ganang mga alkohol siya sa iyang kabot.
8: Pinawa!
7: Mga Gikan ni Kabayes 5598, maton pa ni Donald Trump, beautiful Philippines, your country is being robbed by corrupt politicians. Kabayes, di ba na may budget ang Davao? Asa naman ka ang budget para sa Davao? Tuwa ka sa loud, Kabayes, tonton. Sila rin yung makatubang nga na Kabayes. Pero ang realidad dito sa Davao, kay perting dako agin spundo alang sa infrastructure o flood control program. O niya, anaan man na ron sa ombudsman, ina-out kang ombudsman, ila po ng dalion. Ha? Kay, ha? Murag nang ugat, tagit bang maayos, pulong do 30, pagdepensa sa iyang kaugalingon, kabayes, kay nila palagi, wag yung kuno yung anomalia, maayog yung kuno ang flood control program sa Davao nga, kaklaro sa may pagtuon ni mo, ha? Kanana ang pulong, katong baha sa Davao, artificial to. Dito tinuod, guni-guni ratos mga Pilipino, pagkatoy-toy ni mo.
4: Pinoa!
7: Onya, speaking of the Duterte's mga kabibes, ha? Taon po, nagkapuliki, nila pa nagkadipo-dipo. Pagdepensa sa iyang kaugalingon si Vice President Sara Duterte, gumikan lagi niining iyang matod pa hypothetical nga pagkasulti nga sayon ragyon mangita og hitman sa Pilipinas, imo lang tagaan og 5,000 pesos mga kabibes, pwede na nimong suguon nga mukutlo o mupatay og tao mga kabibes. Di ay gipagawas nga statement ang buhatan ni Vice President Sara Duterte. Ha? Nga matod pa dinhi, sumapa, gun violence is a reality, not just a clickbait asas. Kibaw ko, delay giyod. Si Sara ba yung nisuwat nini?
4: Pinawa!
7: Istoryahe, oy, dili man gani ka-discuss o paksilika nga ang mga high school students, labi na ang mga senior high school, hagbay ra sige gisgot. Pero Sara Duterte, wag ita, oy, hanaw mga kabibes. Matod pa sa iyang statement mga kabibes, ha? It is a fact that gun violence in the Philippines has become alarmingly commonplace. Ha? Mau ba? This is not clickbait, nor it is a headline that should be reduced to a passing remark. Ha? Uy, pag sure ka, Sara Duterte, oy. Panahon hinuon sa administrasyon sa imong amahan, ang katawhang Pilipinon, sa kadudahan lang nila nga naggamit o ginadiling drugas, sayon ra tayo ninyo gipamatay, oy. Karong panahon na dili, oy. Ha. Pag sure ka, Sara Duterte, natuog ka, pag mata na taon.
4: Pinawa!
7: Bilang lang kung itapuso niyang pamahayag mga kabibes, kay obviously, di man siya mo'y nagsuwat ngayon eh. Kibaw mo, ako mo ingon nga, taklisa gina si Sara Duterte. O niya, di isag yun mo gamit, lagis. Ambot pa, oy. Daw di mo gamit o utok pa. Na? Kana, hinungon, is an exaggeration, mga kabibes. Doon naman tayo utok tanan. Nayutok, pero matod pa sa itong usaka kabibes, ha? Sa ito yung ingon ni mga kabibes, nga, kuwang sa sustansyang utok.
4: Pinawa!
7: Nga kay ba mo daw nangita na ginisag labad sa uba. Ha? Daw nangita ni siya bato nga gihampak siya ng sa kining panultihon pa in English, she shoot herself in the foot. Ha? Kaya nga no mga kabibes, ngayon mag-uni siya nga pag-justify sumapa niya sa kanang gitawag o gun violence sa Pilipinas, kung pananglit mga bit ang iyang bana, ha? Pananglit ha, Muna mo ata mo ingon nga nangabit si Man Scarpio. Pero ambot og nganong maoy gihimo nga himplo ni Vice President Sara Duterte ba ka, Vibes? Kung ba

0: fact, ato ni nining ato ning nesgutan kagahapon, ato lang ning gi pahimugatan ron kay do na man siya reaction. Ha? Dito mismo atubangan sa kining hawanan sa o sa building sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nga no, sa ato pa daw iyang yunay rapod ang administrasyon sa iyang amahan kay iyang gi-justify itong maong pakitabua. Kay numdumo unsay usa sa mga plataforma di gobyerno ni kani Presidente Duterte sa dihang nangampanya pa siya hinungdan ng didaog sa niadtong 2016 election. Gawa sa pagsumpo sa problema sa ginadiling droga sa Pilipinas nga niya pa in 3 to 6 months iyang sulbaron mga kabayes, ningon sa siya nga atong himuon nga kananaang ang Pilipinas magmalinaon nga kinumdom gyud ko ang iyang panag-ing kaniadto nga karunggong panahon na mabalaka ta og kanang panahon as kagabion because our streets are not safe. Dili ko no luwas ang atong mga kadalanan nga maguulta alang sa atong mga anak. Ha? In so many words, maingon siya kanunay sa iyang kampanya nga gusto ba mo nga magmalinawon mo sa iyong pagkatuog sa kagabion nga luwas ang atong kadalanan. Muna iyang gipamahayag kaniadto. Pero ang iyang anak nga matod pa sa itong usa ka kabibes kuwang og sustansyas utok mga kabibes, ningon daw ni admiter siya nga sa panahon sa iyang amahan ana gihapon ang problema sa gun violence mga kabibes pagkatoy-toy kuwang gid lagi sustansyas utok oy.
2: Pinawa!
0: And you know kining iyang gibuhat daw, giunay sa niyang kagalingon kay may numdum mo. Bag-ura na human ka tong Article 1 sa iyang Articles of Impeachment. Unsa man to? Grave threats of alleged assassination plot. Nga, ugmao man galing ni, imo bang masubay lagi ang state of mind sa atong presidente? O sa atong vice-presidente? Malik mababaa niya na ako, no? Daganang malipay nga mga otro pong bumbilya sa...
2: Pinawa!
0: Pasalamat siya kay nahumana. Ambot o gutsao ni sa prosecution karon. Humana man to ang ilang pagpresentar sa habig sa prosecution sa kining grave threats nga iyang giluwatan nga to ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, ni First Lady Liza Araneta Marcos og ni kanhi Speaker Ferdinand Martin Romualdez. So manaman to siya dito mga kabibes. Apan makita gidani mo nga dili gito imposible ang iyang gisulti mga kabibes. Nga duna na siya na contact nga gunman nga mupatay ni Presidente Marcos sa iyang asawa og sa kanhi Speaker. Tungod ining yang giingon, yang pag-angkon nga sayon ra makakuha, makahire og gunman sa Pilipinas, ibura bayrag 5,000, unyag iyang bana maoy mga bit, nga matod pa niya, hypothetical example ra, pwede kayo na mabuhat sa Pilipinas mga kabayes, pagkatoy-toy kuwang yun laging sustansyas utok.
2: Pinawa!
0: Ang usa ka epekto ni ini mga kabibes ba? Ha? Gipakauwawa ni Vice President Sara Duterte taon ang mga Pilipino. Kamo ingon bagudan ni Ana Dennis Pilipinas, there are maingon ko isolated incidents. And most of the time mga kabibes, these are drug related. Ha? Una mga kabibes ngambot lang, ha? Nga no in town nga naka-vice presidente mantani ini.

0: nga, ha? Og di man bumbilya, sigon pa sa atong usa ka kabahay, busko ang lagi tawag sustansyas utok, oy. Ay! Ito na ako ron, nagdipodipog, panalipod sa iyang kaugalingon. Irresponsible kay ba? Kay ba mo, katong iyang speech dito at rubangan sa ICC, dili lang kadto. It was about a 20-minute speech, mga kabayabs, nga daghan yun kaayo bagsipyat, daghan kaayo inconsistencies. Ha? Laliman kag maingon lagi siya nga tuta tuta ni PBBM o di ka ni Senador Trillanes ang International Criminal Courts, taon po lagi ng bumbilya nga Vice President. Ay,
1: pinawa!
0: Good morning ato ni Kabayb sa Altea Batong Malaki Puntillas. Niya pa good morning Kabayb sa Tonton. Happy Friday na tong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. Salamat yun sa kanunay Kabayb sa Altea. So grabe ha lagi sa ato bang Vice Presidente ba? Tatanawa ron. Ha? Trending ni yung padayag ron. Nga ingon ni anak kasayon pagkuha og gunmans Pilipinas mga kabayes bayra na kuno nimo og 5,000 itas ha kanang 5,000 karong panahon na mga kabayes di man lisod i-producer oy bisan pa og gayano ka nga mulupyo ha so ingon na lang gid ana iyang pagtan-aw sa mga Pilipino di ba kay iya ra laging ipugos gyud ba nga wa gisa ang iyang amahan. Nga nasayod ba ta mga kabayos, kalig-on sa mga nibarog ng mga testigo? Ha? Kana lang laging kanhidabaw city policeman nga si ha? Sergeant Arturo Las Cañas. Ilang maginani atong tao? Ha? Binganong ni kanta ni Kumpisal magyod si Art Las Cañas kung unsa kamangtas ang Davao Death Squad. Nga niingon ra ba ni si Sara Duterte sad kuno nga buhat buhat talaga ni kay 2016 raman ang issue ha kuno oy gitaon po Sara Duterte oy nga ha bisan pa og kananaang mayor pa ang iyang amahan pagya na magkaitong Davao Death Squad mga kabayb si Sara Ray wa mahibaw pagkatoy toy klase kuang gig sustansyas utok oy
1: pinawa.
0: So mo ni kapuliki in town sa ron og panubag ni ana mga kabibes ha. Oh, dunay pamahayag na si ha. Kabibes Juby Balnigay.
2: Mayra.
0: Mayra gyud. Ah, kay ngano, ano putaka lagi awit. Ha? So ingon ni mga kabibes ba ang taras gyud ni Vice President Sara Duterte gika ni Kabayos 9354. Suhito si Sara ana kay ila man ang nabuhat Kabayos tuntun. Ako mo ingon nga sakto kagyod sa imong obserbasyon og opinion Kabayos 9354. Kay nga no, kadtubitang apidabit ni Arturo Las Cañas nga gibasa dito sa dihang ni testigo si NBI Director Melvin Matibag. So ito'y gisulti dito ni sa maong apidabit nga appeal mismo si Vice President sa Sara Duterte sa pagpatuman sa uplantukhang dito sa Davao City. Ang iya lang nga daw giusab niya kay gingnan si Las Cañas nga sa ito'y iyang sulti dito ator or rather si kanhi PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang nisulti nga itong Arturo Las Cañas nga si De La Rosa utropong nagtago-tago na ron ha kay usa siya sa mga co-perpetrator sa kaso ni Presidente Duterte kani Presidente Duterte mga kabibes nga niya pa kay kaniadto ang karon nagtago-tago nga senador mga kabibes kanhi man ha Chief of Police sa Davao City iyang girelay ngadto ni Las Cañas ang instruction sumapa ni ha kaniadto Davao City Mayor Sara Duterte nga tur ningon si Inday Sara mamani ilang tawag yun ni Vice President Sara Duterte nga kanang Maalarma lagi ang media ka na magsige mo pamusil, patay sa mga malambigit sa ginadiling drugas. Kanang dagita lang ninyo, kidnapa na lang ninyo niya posila o niya ilubong at tos quarry. Ayaw na anang inyo na lang pamusilo niya patyon o niya ibilin na ninyo. Maunay kanana ang giingon nga pamahayag ni kani PNP Chief Ronald Bato de la Rosa o karon senador mga kabibes nga mismo si Vice President Sara Duterte nalambigit sa Oplan Tokhang dito siyudad sa Davao. So siya ragyan ang daw ni unay siya yung kagalingon ang but laging Sara Duterte oy ako maingon lagi ko that it is revealing her state of mind. Kanang wa nagitaw na siya sayang wata mo ingon nga doon ay diferensya. Di nagitaon may mutang kay Pao man na siya mga kabayabs kung unsay dangata niya o pananglit ikonbikto gid siya sa nagpadayon nga Senate impeachment trial. Goodbye politics lang eh. Pwede na lang siya mukwalipakar puhon. Kung mulansar siya o kanang purok chairman kay kana dili naman na direct voting sa mga constituents o sa kabarangay kay gingon mangod sa balaod nga og makonbikto gyud ka sa kining impeachment mga kabibes you are perpetually disqualified to join public service unsa may buot pasabot dili na ka mahimong pilion di na ka makasalmot og eleksyon unya ultimo barangay konsehal di na siya pwede kay elected manggapo na pwede ra siya dito sa magpili ra siya purok chairman ba o purok kagawad kay kana ang mga mulupyo ra sa usa ka purok nya dili man na sanction sa COMELEC mga kabibes kana ray pwede po ho ni Vice President Sara Duterte og makonbikto gid siya sa nagpadayo niya nga impeachment trial.
1: Arangkada sa Butang.
0: So mao na yung sitwasyon karon, o yan, nitubag na raba ang International Criminal Court. Kadi nalang kung nila patulan si Sara Duterte. Kay basta kailang padayong ragyod ang hearing. Karon pa mga September ang hearing niining yang amahan taon. Sara Manggod, ni Suroy dito, ni Susi sa kahimtang siyang amahan. Daw nagpa, klaro kaayo ba nga, lagi nagpahayahay na sa iyang lughan ba? Kaysa sud ni anak mga kabibes. Klaro magigkaing na balaka siya ba? Laliman kay nigbalik na ko niya atong isgutan kay tanang mga dokumento sa iyang mga bank accounts, sa mga tax documents ito sa BIR na sumiter na kagahapon nga to sa Senate Impeachment Court. Kagahapon ang last nga ni submit sa which was able to meet the deadline ang duha ka mga bangko. Unya, raba, mismo si Presidente Marcos ang nitugot nga i-appeal sa pagpresentar ang mga dokumento kung nabayad ba sila og buhis dito sa Bureau of Internal Revenue mga kabibes. Matod pa ni kabibes 5598, kabibes Tonton, si Duterte at sa Duterte administration atong panahuna daghan ng naasagahom nga mga abusado usapa nakauyon unta ko nga patyon ang badlungon ang wa na ko uyon nga naay dili nila tinud-on maamong taon ang wa mag adik-adik napatay igo lang napagya wa maklaro sangkot pa jud basta ka vibes atong panahuna tinuod yung ka vibes kining 5598 awa oy. Itudlo lang kasi ilang gitawag nila alpa o asset agoy impas ka gyud sa panahon sa Duterte administration mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Sumaon ni ron nagka og sa mga kabibes man ato nga taga dito taga Northern Mindanao area kamulo ron si Vice President Sara Duterte pagtubag nining yaraman ning gi gi-call out ang usa ka kining media network sa kauluhan kay kuan ko no ayang katarungan nga out of context ko no siya ra man puy ni ingon Ha? Mga kabibes nga, ha? Sayon ra lagi ko no pagkuha og kuan, pag-hire og gunman, bayad ra kag 5,000 unya pananglit og ang iyang bana nang abit. Sayon lagi kayo. Tsaka kibati ni Atty. Manscarpio sa wasag kaha mo. Mukuyos ang angay, mukuyos ni Atty. Manscarpio, mga kabibes.
2: Pinoa!
0: Ayaw lang mo pag-advance mag-isip, ha? Basta kay anak lang tandihang napita. Unsa kahay ni Kuyos ni Atty. Manscarpio si dihang nisulti ang asawa. Ha? Magtiayon pa ba na sila, mga kabibes? Pero si kining Vice President Sara Duterte, doon ay BFF. Ha? Best friends forever. Si Attorney Zulaika Lopez, mga kabibes, Rahim Rabanis, kananaapang paksilika nga wased yoy kabangkaagan taon si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Mga kabibes, mag-alis 7 naman, mapost lang sa ako makadiyot kaya itong hatagan o gagayanan ng atong arangkada balita o ba ni Juby Balneg apan mabalik yapon ko inika alas 7:30 hangtod na sa alas 9 alang sa pagpadayon sa atong arangkada sa buntag. Sangan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabaib si Tonton Alco Santugop nga magaingon. Hinaot paunta nga Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya ang magabulig ka nato sa matag-adlaw natong genbuhaton. Dagang salamat mga kabaibs at tangi akong pagbalik sa alas 7:30. Kabaibs, mauna ni!
1: Aral!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Padayo ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! Padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads.
6: Rock ballads.
5: Domingo disco rally.
6: Disco rally.
5: Remember when.
6: Remember when.
5: Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni.
6: Mauna ni.
7: Unsay lang ni matag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
8: Aron siguradong good ang morning.
7: Morning.
8: Morning.
7: Buntag na vibes.
8: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
7: 93.1.
8: Ka vibes mauna ni.
9: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
6: Mauna ni!
10: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tugtod na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kung sa yeskotan, lalisan. Isa kung sa pangutana, tubagon, tukion, kaalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
7: Sayo na ta vibes!
11: DJ drop the beat!
7: Party na ta vibes!
8: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
7: Ka-Vibes sat-sat sa ulto! Ulto!
8: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Then he's yung favorite music radio 93.1 Ka-Vibes! Mauna ni!
12: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes.
13: Servisyong Ka-Vibes.
12: Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-Vibes.
13: Ka-Vibes.
12: Mauna ni.
14: This is the newest.
15: The newest.
14: The hottest.
15: The hottest.
14: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
15: Night and day.
14: 93.1.
15: 93.1.
14: FM Radio Cebu.
13: Mauna.

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Nag-una sa ato ang balita karong buntaga, mga ka-vibes. Bank records ni Vice President Sara Duterte ug sa iyang bana nga si Man Scarpio giduso na sa impeachment court. Gisugda na sa Senate Impeachment Court ang pagdawat sa mga dokumento kagahapong adlawa, Huwebes, Hulyo 30, agig pagduman sa mga subpoena nga gipagawas alang sa bank og financial records ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana nga si Attorney Manases Man Scarpio. Lakip sa mga institusyon nga mituman sa mando sa wala pa ang udto, mao ang Bureau of Internal Revenue kung BIR, BDO, Unibank, PS Bank, Metro Bank o Security Bank. Ang mga dokumento giluwat ngadto sa Office of the Clerk of Court nga parayon nga nagdawat og dugang ebidensya kabahin sa nagpadayon nga impeachment trial. Og karon, mga ka-vibes, ato ang siren og paminawon, ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Manny Agbay. Sir Manny, good morning.
1: Yes, ma'am Jimmy, good morning Chad og sa tugin din paminaw mo kun ato ang latest with update para karong adlaw Biyernes, July 31, 2026. Ang trap sa Lopez area amoy nakaapekto karon din sa Visayas o sa silangang bayan sa Mindanao o sa latest location na nga Lopez area nga atong gibantayan kay anaanak ni sa 1,335 km east of southeastern zone nga naagawa sa par. Sa pagkakaroon kini nga Lopez area na ni siya low chance nga mahimusa ka bagyo. Kung tungod na ng trap sa Lopez area na atong gibantayan, ang tibok Visayas, karong adlaw kay makati o matagumon nga kalitan nga na yung mga katagatag ng mga pulaan o mga panudigong kilat. So, posible ang mga flash flood, landslide o urban flooding, labi na kung na mga moderate to heavy na mga pag-ulan. So, padayon lang na mag-monitor sa mga ipang-issue na mo ng mga thunderstorm advisory. O para sa kalimutan sa itong hangin o kalagatan, din sa Sumbo, makas natin taghinay nga ito sa kasarangan ng hangin, din ang balod sa tuwang balo. Din sa Sumbo, sa neplanong maligong dagat, karong adlaw atong taob, karong alas 11:54 sa Udto, muunas alas 6:55 sa gabi. Temperatura karong adlaw 26, nga ito na sa maximum nga 31 degrees Celsius. Sunrise na ito, ganyang 5:33 a.m. Sunset, karong alas 6:08 sa hapon. O mawalang ka na itong latest, kini si Manager Nagbay, maayong buntag sa tanan.
0: Daghang salamat gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, Sir Manny Agbay. Samtang padayon sa ato ang balita karong buntaga, mga ka-vibes, korte gipahunong ang 85 pesos nga minimum wage hike sa Metro Manila. Gipadayag sa Department of Labor and Employment kung dole ang ilang kasubo human gipahunong sa korte ang implementasyon sa uminto sa minimum nga sweldo sa Metro Manila. Sumala ni Labor Secretary Francis Tolentino na subo siya alang sa mga trabahante nga maapektuhan sa maong desisyon. Bisan pa niini, iyang giingon nga mutuman gihapon ang dole sa kamanduan sa korte. Gisulti kini ni Francis Tolentino human makumpirmar nga giaprobahan sa Pasig Regional Trial Court ang petisyon sa Radion Trading and Construction Corporation o R2 Builders Incorporated nga nangayo og order aron suspindihon una ang pagpatuman sa 85 pesos nga minimum wage increase sa National Capital Region kan NCR. Samtang kapin 1.8 milyones pesos ka PUV drivers nakadawat og uplift cash aid. Dugang impormasyon gikan sa itong CTU Barili intern Joanne Michelle Bilyata. Joanne?
2: Nakatabang ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa milyon-milyon ka Pilipino pinaagi sa mga social protection programs sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Lakip niini ang uplift cash assistance na naghatag og 5,000 pesos sa 1.8 milyon ka PUV drivers. Nagpadayon usab ang DSWD sa paghatag og tabang sa mga benepisyaryo sa 4PIS, walang gutom program ug uban pang kabus sa pamilya. Karon masuportaan ang ilang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Gipalig-on usab sa ahensya ang disaster response pinaagi sa buong bansa handa program. Aduna na kinikapin 4.9 milyon ka family food packs nga andam ipanghatag sa mga lugar nga miigo sa kalamidad. Gisalig sa DSWD nga magpadayon ng ilang mga programa aron mas daghan pang Pilipino ang matagaan og tabang o proteksyon sa tibuok nasod. Joanne Michelle Bolyata, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat gikan sa itong CTU Barili intern, Joanne Michelle Bolyata. Samtang Saudi Arabia maghatag og tabang sa mga apektado sa linog sa Mindanao. Dugang nga balita gikan sa tong CTU Barili intern, Jailene Libradilla. Jailene?
3: Maghatag ang Saudi Arabia og humanitarian assistance alang sa mga pamilya nga napiktuhan sa kusog nga linog nga miigo sa Mindanao ni adtong Hunyo. Ang tabang ipatuman pinaagi sa King Salman Humanitarian Aid and Relief Center uban sa koordinasyon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Gilauman nga kapin sa 120,000 ka mga residente ang nakadawat sa maong ayuda. Lakip sa ipang-apod-apod ang mga hygiene kits, shelter kits aron makatabang sa mga apektadong komunidad. Ang mga tabang ipanghatag sa mga evacuation sites sa Davao Occidental, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, General Santos City ug Bangsamoro aron masuportaan ang mga biktima samtang nagpadayon ang ilang pagbangon gikan sa linog. Jailene Libradilla, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat.

0: balikan sa itong CTU Barili intern, Jailene Libradilla. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, lima ka drug watchlist na dakpan sa Konsolasyon. Dugang impormasyon gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Bilieta. Joanne,
1: nadakpan sa bypass operation sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Konsolasyon Municipal Police Station ang lima kagiilang drugs watchlist personalities alas 2 sa kadlaw ni atong Hulyo 30 sa Barangay Kasili, Konsolasyon, Cebu. Ang giingong target sa operasyon mao si alias Richie uban sa upat ka mga kauban nga giingong mga customer. Narecover sa mga operatiba ang usa ka sachet nga gidudahang shabu nga giingong gibaligya, pito ka sachet nga giingong nakuha sa suspect, kwarta nga nagkantidad og 200 pesos, 600 pesos nga halin sa illegal nga drug, sa illegal nga droga o guban pang ebidensya. Nakuha usab sa tagsa kasasya nga gidudahang shabu gikan sa tulo ka giingong customer. Miingon ang kapulisan nga ang tanang narecover nga gidudahang shabu aduna gibanaban ang gibugaton nga 10 gramos og standard drug price nga 68,000 pesos. Ang tanang suspect anaa nakaron sa kustodiya sa Konsolasyon Municipal Police Station samtang giandam angay mga kaso batok kanila. Joanne Michelle Bilieta, CTU Barili intern nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Bilieta. Samtang daghang lugar sa Cebu City gibaha kagahapong adlawa. Gibahaan ang daghang bahin sa Cebu City human sa kusog na pag-ulan kagahapong adlawa sumala sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO. Matod ni Councilor Dave Tumulak, lakip sa mga apektadong lugar ang La Paloma Subdivision sa Barangay Tisa, Katipunan Street, ug City of Sacred Heart sa Labangon, Bonifacio Street, likod sa Zapatera Elementary School, MJ Cuenco Avenue sa Barangay Tinago, sa Biliano sa Punta Princesa, Ayala Access Road at Tubangan sa Imol, City of Laray sa Panagdait, Kinasang-an Tagunol sa Basakpardo, ug City of Kawayan sa Guadalupe. Gawas sa pagbaha, gitaho usab ang usa ka landslide sa Miramonte, Barangay Pitos, ug aduna pa sa ubang mga lugar nga nakasinati og pagbaha ug padayon pang gisusi sa mga otoridad. Nagpadayon sa pagmonitor ang CDRRMO sa kahimtang

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man.

0: Maing buntag pag-usaba ka vibes. Welcome pagbalik sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon ako inyong ka vibes, si Tonton Alcosantugo. Pwede mga ka vibes, padayon ta sa pagtuki sa mga isyu ng mga mahinungdanon karong panahuna. Sa mga gustong mutimang o musalmod sa atong programa, welcome gayud kamong tanan kanunay. Unya ang atong official text line sa Wapa Masuhito 0995472-0802 usbon ako. Atong official text line 0995472-0802 unya official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu usbon ako. 93.1 FMR Cebu mga kabibes.
1: Arangkada sa buta.
0: Mga kabibes, usa sa mga mitomausad nga kontrobersyal nga isyu karong panahuna. Kining giingon nga matud pa dunay nadakpan nga usa ka talent manager dito sa Metro Manila. Ha? Talent manager nga sumala pa sa mga report mga kabibes. Nag-sideline sad ni pagkabugaw sa ato pa duna siya ay mga hinanib nga mobaligya sa ilang unod ngadto sa ilang mga parokyano mga kabibes.
1: Arangkada sa buta.
0: Ato ning gisgutan tungod kay ang nalambigit ngayong isyu, ang atong little president, buot pasabot ang executive secretary nga si Ralph Recto mga kabibes, ang sumapa biktimahon unta ngayong gitawag sa in English og honey trap unsa may buot pasabot niini. Usa ni ka operasyon nga naglampigit og sexual relationship. Pinaagi sa pag kananaabang pagpaon og mga kababayenan nga lagi ang ilang panginabuhian mga kabibes. Nagbaligya sa ilang unod ngadto sa ilang mga parokyano. Unya, sumala pa sa taho mga kabibes nga ang kaning talent manager nga ginganlan og si Lito de Guzman nadakpa ni dito sa Osaka 5-star hotel sa Manila mga kabibes sa mga tinugyanan sa National Bureau of Investigation sa usa ka entrapment. Unya,

ka, ha? Nakaibaw ni ining maong dautan unta nga tinguha niya kay nilik ni sa usaka kanabang nakailar sad ni ining talent manager nga si Lito de Guzman, usaka showbiz writer ning source ni Secretary Recto, kay kaibaw bitaw mo nga si ES Recto, mga kabibes, og kaila lang sa showbiz, di gini siya mahutdan. Gawas nga siya ang executive secretary, siya mansad ang bana sa kining matud pa the star for all seasons. Nga si karon Governor Belma Santos Recto dito sa Batangas, mga kabibes.

0: Unya mga ka-vibes, nabisto kining mao laging maunta nga plano, dautang plano batok ni Executive Secretary Ralph Recto. Kibaw mo kinsay gingon nga mastermind mga ka-vibes. Ang kantong gitawag nga Solar Boy Congressman, ang anak ni Senator Loren Legarda nga si Batangas Congressman Leandro Legarda Libeste, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nga kini si Congressman Leandro Leandro Libeste, kontraryo man is politika og si ES Recto, mga ka-vibes. Nagdinautay man sila, nagpinahitay man sila. Kay gi-expose ni Congressman Libeste si Executive Secretary Ralph Recto sa giingon nga mga kahiwian dito mismo sab sa Batangas, mga ka-vibes. May naglambigit sad og mga proyekto. Lakip man gani matod pa illegal numbers came kuno. Ha? Manguno lang ta kay ang niluwat ngining mao ang pamansangil mao man si Congressman Libeste, mga ka-vibes. Nga natumbok ni matod pa sa NBI. Kani ang ilang nadakpan kining talent manager nga si Lito de Guzman. Kinis Lito de Guzman og if my memory serves me right, daghan kay ni siya mga alaga o sa Tagalog pa nga mga nahimong sikat, nga mga nahimong mga starlet, nga mga nahimong aktresad nga premiado, kay nagsugod sila ni anang ingon ni ana nga klase sa pelikula, mga ka-vibes, nga katong matawag bitaw og ST, sexually titillating films, mga talent kadto ni Lito de Guzman. Unya kay bawo mo kinsa ang kanang matud pa kunduit kinsa kontak, uy lumalaban na numero uno ni Vice President Sara Duterte, nga dunay kaliwa tinisugbo si kanhi Congressman Jacinto Jing Paras sa Negros Oriental, mga ka-vibes. Gisubay pa ni Ron Ogmayo kay ang usa sa mga kananaang ebidensya gyud gawas nga ni Piait o ni Angkon si Lito de Guzman sa maong plano, mga ka-vibes, ang phone conversations, messages baka unsa anang makaingon ko paita sa grupo sa DDS, they will really do everything nga makarisbak sad sa mga naa sa habig sa administrasyon, wa lang makuntinto sa ilang pasiatab nga flood control projects controversy nga wa say klarong mga ebidensya, mga ka-vibes, di og di kanila maguba sa kanang mga pasiatab nga way klarong ebidensya, ari ka

0: laliman kag imong paunan og babae si Ralph Recto, mga kabay. Bisa niya, lima kuno suma pa ka mga babae na gikontak. Ha? Nakibaw magpilay talent pay, mga kawibs. Sus, 5 milyones nga malabo suma pa sa investigasyon sa National Bureau of Investigation. Gilgiga maong planuha sa may gani kay nilik nga to ni Executive Secretary Ralph Recto, mga kabibs. Moto nga siya na ini-coordinate, siya na ini-report nga to sa National Bureau of Investigation na tagam ginis Leandro Leveste kon masuta, kon makonfirmar ang mga telephone conversations. Lagmit niya ini, makapanghunaw si Leandro Leveste, mga kabayb, si Solar Boy, nga otro sang badlungon, ang di makaipsot niya ini, si Jacinto Jing Paras Agoy. Unsa may kaso ka niini nga kanana ang mapasaka batok ni Jing Paras og makonfirmar ni. Ada ang pabitaw ko niingo ninyo kay numdo mo ni Jing Paras mo ni kauban kaniadto ni ni Congressman Mike Defensor sa dihang nagrally-rally sa ni sila din ni Cebu. Ang mga badlungon lagi ni mga tawhana oi, labi na si Jing Paras Agoy. Kadagang isyu aning Jing Paras itos Negros, mabitaw nang gikulipa na ni siya sa mga mulupyo sa iyang distrito sa Negros Oriental, mga kabibes. So mo na yung isyu nga laliman kag panan og babae, si Executive Secretary Ralph Recto, mga kabab. Si inana na bitaw ka gater ka hugaw ba ang pabaagi sa mga hinanib sa mga Duterte, mga kabab. Kay spoko ni mog maguba ni mo si Executive Secretary Ralph Recto, buot pasabot ni kining kasamtangan nga administrasyon karon, kanang grabe gyud. So ingon ni ana ni sila. Mao na nga ambot lang. Basta kayeg maprubahan ganini, dila ragay way labod ni kani Congressman Jacinto Jing Paras nga numero unong tigpaloyo ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Di ay mga tawa tadaan. Good morning at ni Kabibes Ilong Tuapos, mga tudpaniya. Good morning Kabibes Tonton at sa lahat ng Kabibes. Good morning sa iyo Kabibes Ilong Tuapos. Bueno, alas 7:51, mga Kabibes, ato nang huwaton ang development ni Ana. Unya, lain sad nga makapang hinuklog kang isyo, mga Kabibes. Kining nahitabo ron tali ni Senador Ping Lacson lagi og ni Senador Alan Peter Cayetano. Kay sumapa sa report, mga kabibes, katawa ko sa ilang gipasiata, bro, na naman ni line up in town ang mga sakop sa kuanoy. Sakop sa trupang birdie, mga kabibes. Ang kada sabutan. Kasayob sa tao nila, oy. Kanang DI, uy, breaking ni mga kabibes, dugtong ni atong kanang naagiday apidabit nga giluwatan si Lito D. Guzman, no? Nga gipost karon sa social media, mga kabibes, ni kining si Ramon Tulpo, si Mon Tulpo. Ningon din ni mga kabibes ay, ako ning gitanaw, matud pa diri, dunay tipik sa pidabit nga nagkanayon nga, maari mo bang sabihin kung paano nagsimula ang inyong usapan ni Congressman Jing Paras? So this was referring to, kining talent manager nga si Lito D. Guzman nga nadakpan sa NBI, mga kabibes. Ato laning sumpayan ha, kay interesante sa kaining paghitabuan. Ha? Ningon din ni mga kabayb say. Ha? Kanang pastilan, problemado gininis jing paras og makonfirmar gini ka vibes kay apidabit manggiday ni di maniingon nga verbal ra ang pag pagbutyag o pagkonfirmar ni Lito de Guzman. Ha? Matod pa din niya eh. Ha? Sa maong apidabit mga ka vibes nga nitubag si Lito de Guzman upo bandang May 2026 tumawag sa akin si Congressman Jing Paras sa ato pa niya itong Mayo nining tuiga at nagsabi na mayroon siyang gustong ipagawa sa akin kapalit ng malaking pera. O niya matod pa, sinabihan ako na gamitin ko lang daw ang aking mga talent upang magsalita ng mga masasama at gawan daw namin ng kwento ang pagkatao ng isang politiko upang masira ang pagkatao nito sa publiko. Agoy, grabiha aning pagkaistorya ha.
1: Arangkada sa utang.
0: Kunya nang utana na sad ang investigador si NBI. Maari mo bang sabihin kung anong klaseng paninira ang gawin sa nasabing politiko? Ang tubag sa maong talent manager nga si Lito de Guzman, ayon kay Congressman Jing Paras, gagamitin po daw ang aking mga talent upang sila ang magsalita at palabasin na sila ay pinilit na pinapagamit ng droga at pinilit na makipagtalik. Sus, ngilngiga ani nga aligasyon, oy. Ni Senator Ralph Recto. Abot pasabot si, kinini ang Executive Secretary Ralph Recto. Papalabasin na masamang tao si Senator Recto sa kwento na gagawin namin ng aking mga talent ang ilngiga sa ato pa hasta di ay si Lito de Guzman. Ingon man ang iyang mga talent mga ka-vibes, mo nang gingon agi ninyo nga mga high-end prostitutes suma pa nila mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Laliman ka nga dunay bugti nga dakong kantidad. Unya nang utana na sad ang investigador sa NBI. Maari mo bang mabanggit kung paano daw ninyo gagawin ang nasabing paninira kay Senator Ralph Recto? Nitubag na sad si Lito de Guzman, upo ayon kay Congressman Jing Paras, gagawa daw ng complaint affidavit ang aking mga talent at ito ay aming isumiti o i-file sa Fiscal's Office at pagkatapos ay kami daw ay mag press con upang isa publiko ang nasabing pagsampa ng kaso kay Senator Recto mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ipit yun din si Jing Paras ng istorya ha. Magpyong-pyang na po sila ni Ine sayang iyang amigo nga si kani Congressman Mike Defensor mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O yan, idugang ang investigador, maari bang malaman kung ano ang magiging kapalit ng ipapagawa ni Congressman Jing Paras para sa inyo, para sa inyong ito, ha? Ningon si Lito de Guzman, upo ayon kay Congressman Jing Paras, babayaran daw kami ng tag 1,000,000 peso o kabubuang 5,000,000 pesos. So dili di ay 5,000,000 each. I stand corrected, ha? Si Piat na itong usa ka media network ganingon nga 5 million per talent. Ha? Nang kabubuang 5 million pesos para sa akin at sa apat kong talent kapag ito ay aming isa katuparan sa at padili 5 o 4. Unya apil na si Lito de Guzman mo ito nga 5 million ang package nila. Dagdag pa niya 30% ng nasabing halaga ay agad naming matatanggap. Pag kami ay pumayag sa nasabing plano. So ito pa 30% of 5 million mga ka-vibes, 1.5 million dayo nang ilang madawat sigon pa ni ining apidabit nga anaa karon sad dunay kopya si Muntulpo mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pag kami ay pumayag sa nasabing plano, pag kami naman ay nakapagsampana ng sinumpang, ato ning klaruhon, sinumpaang pamahayag sa piskalya ay ibibigay sa amin, kadiyot lang mga kamayag sa atong gisubay, ang susunod na 40% at ang natur at ang natirang 30% ay ibibigay sa amin habang tumatakbo na ang kaso sa ato pa. Basta mo file na sa piskalya na idugang 40% o niya ang 30%, ihatag o magdaga na ang kaso mga kabayos pagkangilngig ang plano di ay nga aron ilang i-entrap si Executive Secretary Ralph Recto mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pagka kaingon tabang naunsa naman taon ning mga hinanib taon sa Duterte oy. Dunay pamahayag si Kabayos Ronick Bless. Mamaya Kabayos Ronick Bless, babasahin ko yung komentaryo mo niya ngadto sa ni Kabayos sa Marvin Ladera kay mupo sa takadiot kay alas 8 naman mga Kabayos ato ni ipadayon ang pagtuki kalabot nini human lamang nining mga mahinungdanon kayo palihog standby.
1: Arang!